0: 지금 옷을 잘 나가고 미라해라.
1: 에 안타데.
0: 에 그거 봐야래다.
1: 가라가토르 까마헤테.
0: 제네기 다가라가와네 간네다게.
1: 호잘은다데.
0: 에 제가한테 부모로 있대고 어머가에나. 제가한테 하나 저 풍왕왕 디두노시지. 제가 본다테 모홀로 리본 오노 리본네 리본다티 리본 아부티 리본 아우시 리바에 제단 가세베 케레 네아세반 시푸라 코노 파울리나 모토호 코노 마살라 모파디 코노 마파조 모파디 인다테나 레디 마비케 케레 다테 타보 피리냐나 le ba le ta ba ipitika le ba kokota ya le ta le bona ke ntate di nyala mo kana se tsela se se chatla pa le tso ha tebo ya ya o fili mo ntia ai sama si
1: ai sama si Hi, little.
2: Hello, don't go my head.
1: Go fill and daddy.
2: Ciao, I'm home.
1: Hey, and daddy.
2: Grandle, how's it going? I'm not going to
1: come. How about Pelagran daddy?
2: Yeah,
1: hey, and daddy.
2: Where's it going? I'm not going.
1: One really, come at the truck.
2: I'm going to listen to you. I'll sit down at the third.
1: Ha o le ke la o be le mona ntate mona wa bolaya mona
2: o o wa bolaya
1: ehe yo a a
2: a yo ba ese ga gona ba re a ga ba go jena go ya mo
1: a ntse le batla kwa ene no swekene
2: mm ntate a ya lo ha ile ma factory sa yindi ke na ma motho mona go pa go ile ta factory ya
1: ile tendate
2: go pa go ile ta le mokhono tswa wikitsi ka bana ka mathuli masti ona le mengwana na o tsela le yena na le sijo si tsiti na ka mathabuli ka mbu mhm na re tla sijo se la ka yilo mo ja mona ona le nda le sijo la di tshechinga ka e mbu ma digiri mbu ne ba tla ba khawani jinwa mona fa de se a tamamu ba de wana ba ba di ye yino le ra mona me ga me ko sha gira pa ba de ga di buka o di mona ma se mona ki ta go ga ga ye ga ntse ki la bona ki na la bona ga o tsela ba ntse tsi ya ni nda de ha lo ha le ma tsho pili ke
1: de bela ntate
2: ndi ke me mona ba ke ba ga ya le mo tloela
1: thank you
2: ba hi ana ba re ya ba fa di pele sa pele sa te me ja ha di wa ba
1: Hi, little.
3: Kana gatela ka mahe.
1: Ka o fela malume.
3: Ke bana sa khu.
1: Wa bona he.
3: Iyo ndo phela ba.
1: Au, au, ba mona ti.
3: Ah. Mana me ke gata ha o tloga. Ah, kinda de mata so tsona mo khu tu. Mo tswa ho go. Hona le mo dipi ka go phaphata le. Mana ni unga na ma ya. Kalle rimane. Man tiki nga senta ha. Iti ha o kala o kena. Yaba kenka kusi. Ndi da pela ha o mona. Yaba ho ka chawun.

0: le ga e sane ntate ya matsatsang ya matsala ba nna pokojo ga ya fa matsatsa ko go gata bana botlhe ba ntse ba e le tale ntate po a dinyakane melaba ke ntse ke kokometse tlasa la balala la dife 14 ke ntse ke church-a di-hands nna ke gafe ke le tato jang lesega ke a ikokobisa tle lebitso la gae ntate po a dinyakane melaba
1: a o sebeditse letshega
0: ke ikokobisa mme
1: thank you Hi, Litem.
2: Kalagatol ka maghet.
1: Kao fela.
2: Re tsaba na tsa go.
1: Yebos bure.
2: O tswa kae? Yai.
1: Amandira dilane.
2: Ai.
1: Ke tsebe ka
2: pinya ka pinya ya gaua ya nna ya kena go le bobebe.
1: Le gesta. Le gesta.
2: Ai ke mo kwida. Ah, le gesta la ina le yona. Hai, beta kama.
1: Hai.
2: Ini lagi ni beta kama, beta kama fik.
1: Amen.
2: Oh my son waka, ah, my son waka usopo mambo maluena. Ai, ah. My son waka wa gamu la mukui.
1: Eh
2: o kene tsela o khetsa ho koma koma a o bana le so mo haisani
1: a sa ntse ke ne hlele
2: tsa ka ntse re tenya ke le ka ba e mo le mo pinya le ha ha ba la di zoom fela ke mai zani a go a ba la se wena koma koma je a ai ntse ga mo koma koma e tsamisa batho ba go kena moyeng ha e ya dai so ha o ke no re dai ke muri ha ke re mo kwile
1: amen spule
2: ka ba ba
1: wa bona
2: go ba le o ya ke ntse re fiela ntse re fiela o go motho mo o ke o jara la o ka re motho mo ntse o go motho mo ntse o bua e o ntse o pinya o tla kena wa motho mo ngantsa
1: ke be ile motho mo moyeng
2: ka nete motho mo ngale mo apa ile ora je ke tsedi bua ka 5 motho mo kena ka thuthu o tla nta ka ba motho mo o jene
1: go tla ba
2: ka ba ka mpa go kella mo he
1: ntle le ha be ke le go kella le le babedi
2: ya mo a isa bua ka tsa o khale me ha ko ke dipela le mo haisana wa ka
1: mhm
2: a gele a gele o tlile ha o ka re tsikidi mo haisani ke ena ka tswa nda ba ho fita ba le lapa
1: ho jwalo ho jwalo
2: se ya mo haisani a ka o khalemela ding hey ska koma koma le ha o so tsing o bua ditaba mhm ah ku wetse he mo kwe
1: zbuda
2: Ko re tsitse ga ba batho ba na le ho iketseletsa.
1: Ehe.
2: Batho. Hey, o na re ka ba ke se geetse ho uri ha ga ngwana. A tsika le hlololo o tlo bua polelo ena ke se ke le tlile.
1: O so shebidi.
2: Ha hona le thomod.
1: Ha tsa go wagetse majwe. Mosia.
2: Ha ke re le ka marangrang. Ha hona le tho. Ke re go tsaka ke le tlile tlile tlile wa tla ka majana ma le di ma le tsa hole ke re tsa ke bona ha ntlo na ke di ka. Go
1: na we tsa ba. Go na we tsa ba.
2: Ha hona ditaba mo. Ha hona ditaba. E ka se ka se ya iketseng.
1: Ah. Go tloga ta le di sile nama.
2: Ati, motho ga ta di ntse ngata. Hai.
1: Hai.
2: Pela, mo bene.
1: Mosi.
2: Ke ke se ma fihle le nna wa itse. Ku ku yo.
1: Ho re nya bora. Ho re nya bona ke.
2: Oh, ke hore ke hore ho ya mpa ba hana le nne. Ku go go se ho re nya bona ke. Eh bo.
1: Ah, itse ho re nya bora.
2: Ha ba wa tsheta re ya
1: ka. Ho re nya bora ho re a kala. Ke re o tla matshidiso. Ha re fihla ho re nya bona
2: re. Ke re re re go.
1: Ke re a kwa.
2: Ha re ho kgutla masimong gona re tla dire.
1: Ehe.
2: Ho ka loka ha.
1: A ho ka selo.
2: A o na mphika ba loka.
1: Ontso ya jwalo ya jwalo ya jwalo.
2: Ee, ha ba bona tshina ba ba hatisa tiki.
1: Wa bona?
2: Ene e how do you hatisa? Letsatsi ntjonale ntshitsa halang letsatsi
1: letsatsi.

Yeah.

0: Ilete?
1: Ala gapiolo ka magete.
0: Ka o selang kgono?
1: Ke tsabana sa go mo dumela le tsitiane la mantsa.
0: Dumela mme.
1: Ke rang tlile le
0: ka mo ha ka bona o phela jwa mogato wa ka.
1: Ke go mo ha o go tlile ke tsela ja.
0: Amen.
1: Ke go tswa ke le gara pho ke po ke na matshiso.
0: Tsela pele mogato wa ka.
1: Ga na mo di mo go na o la o le tsela pele se ntwa ba patse senako. Ke wa tsasha ka yena. Hape wa patse tsene mo go wa tsasha. Ngwana. Ka mantswe ana ke tsena malapeng a malapeng ana ngwe ke tsene ya leso. Ke malapeng a ba shotse ka ka kgare ke re modimo a go tsene modimo a tso. Ha le puli ke ne malapeng a lona so bana le so. Mpana kwa e tsile mo gana o tshwantse tsa ho o ratang ka go bophelo ba rona. Go bana re tshwana di dingwe. Ke motivo ntse mo nya tsona ana le nako ya go ga ditheo ya diteketso di sebedisa. Le gona ga jalo fela mora ka ge neng o yana le fatse modimo a nako e fitlhile e mo le mo tsatsa makana go yo mo kana modimo a mo le tsheditseng yona e pumule me yo go le tshibise he modimo a go tsona le lona ke tsena malapeng a batho ba nang le bakudi ka ga tsena gana le bakudi ba bangata ba bang ba itshupa ntse ba tsamaya ba bang ba itshupa ba se ba le dithateng ba bang ba sotse ba tletse matlong a dikokelo ke itshutshu bosule motsheare Duma go tswa go letsa ga meketsa go ba otsi. A ke ba o ka yang ba kudumala teng, a ke ba o ka dipetlele. Salamo ya o halalala dipelong tsa ba otsi. Ba be le mosale le mogau. Ba be le boikokobetso ba kudu ba bona ba tle ba se ba o hlapuela.

0: gobane ga se ka meriana batho ba ka tlhapoelang empa ka lentse le bonolo le boikokobetso le ka tlhapo ya legodimo batho ba tla tlhapoelwa botlhe ba kulang ka gona gage modimo wa kgotso e ba le bona ba tle ba be le tshepo go wena o ba sireletse matlhokong a leng bone go na le bakudi ba kulang ba se diphateng batho ba kula lefula pelo la go tlhoka kgotso malapeng ga go kgotso malapeng ga go kgotso metseng ga go kgotso mesebetsing e fitana e nageng ka katageng modimo wa kgotso botlhe ba ngweng go tlhoka le wa kgotso e ba le bona modimo wa maatla otlhe ba tshetseng tate ba tle ba tsweka ga kgotlho eno bakeneng yona ya tlhokalo ya kgotso gotlhe mo baleng teng wena fela o le modimo a ka fana ka kgotso ya nnete ga fela go o tshepile o le modimo ditšhaba ke tsane di a lwana dinageng tse ngata disesetsana matlo di a bolayana empa ka mogau wa gago modimo wena a tla dilopolole ga fela tshepo e le teng ore re tla sa paballo le mogau wa modimo ga re na maatla lefaseng re le go ele fela e a nang le maatla ko wena modimo modimo a maatla o se ga feletsa gametse tsa wena diatletse adima lefatshe agela moya o galalelang ditirong tsa babusi agela moya o galang ditirong tsa bana le maatla modimo a maatla otlhe kgotsa ikebetse lefatsheng e leng kgotsa isa le godimo gobane morago ga o nare ke nna tsela nnete le bophelo ba ntatelang ba tla fumana bophelo bo sa feleng godimo re se gore o lateleng jate go seke ga latela maatla a lefatshe lena re ikokobetse tlasa bonamelo ba maoto gago re tle re tsiba go fumana le godimo la lele re le tshepisitseng ke morago gago ka go ikelela gona a re tlwela modimo a maatla otlhe ga gapelela tsena tsotlhe dibitselelang tatelela mogalela moya o galalelang amen
1: amen nkgono
0: nkgono kgotso ke legela pologo ke a lebogangwaneng
1: ke a leboga moratuwa wa kahlego.

0: otlhe o re tshedisa matshwenyong otlhe a rona e le gore le rona re tla ka tsepeo go tshedisa botlhe ba matshwenyong ka matshediso ao le rona a re tshediswang ke Modimo jalo ka ga matlhoko a Kriste a re aparetse ka mokgwa o jalo le ona matshediso a re ngatafaletse ka Kriste. Mare ga re thua Modimo ke Modimo wa mesolo, ke Modimo wa dimakatso. O seka tshaba go atamela ka mehla ga o utlwa o sithabetse, utlwa o tlhoka matshediso gobane ena o na le matshediso a nnete. Ba khutlele ha e mo sebetse le ntshio le mo thabo ya teng e sa kgaotseng ka mantswe ana ke tshedisa batho botlhe ba latlhetsweng ke baratu ba bona ba neng ba kula ka nnete ba ba tloele ba tsamaye ka kgotso gobane se neng se ba ja jwale se fodile. Ke nnete lefu ga le tlwaelege empa jale ba phomotse matshwenyeng a bona botlhe ba kulang bakathu ba gona le Yesu khutlwaneng se kgetheileng le fe Modimo tsotlhe tse le tshwenyang gore na o tshwenyeile pelong gore na ke mmeleng ke kae kapa kae o tshepe Modimo ka mehla. Morena a ko utlwe thapelo tsa rona selo sa rona se fitlhe go wena a re le matshwenyong o seke wa re patela sefatlhego sa gago a ko re seke le tsebe a re ipiletsa go wena o ko agabe ka pele gobane ditshio tsa rona di apela jalo ka mosi masapo a rona a tšha sapatsi molong pelo tsa rona e ka jwang bo omeletseng re se re bile ka lebala le go ja empa wena Modimo o na le rona ka mehla o gopola ka meloko yotlhe mamela thapelo tsa batlhopheileng thapelo tsa bona o seke wa dikgetsa gobane go tsepile ka metlhang tate ya maatla otlhe ke ka gona go kopang gore mporote bofaletse matlhoko o bobise sephutho sa meleko e banyegisewetse o re tsose molota ka o kekeletsa tumelo tshepo le lerato e sere matlokotsi le bomabedimabe bo e bang bo ka apege nyamisa pelo ga kgathala matlhang tate ga be a sotlhe gobane go tshepileng tate mabitsong a maoko e leng lang tate lelamo a lelamo ya o galelang amen
1: amen mogato waka
0: mme ke keteyang le nna maila poko Modimo a o baballe a o sireletse ngwaneso a o fe maatla go jaga lenaneo a golo lena la matshediso batho ba bangata kokgwe ba botlhokong ka baka la dikobiwa ka baka la kokgwe dikgolo tsotsotlhe ngwane sentse re tshitlha ka disutu tsa pelong ya gao mona fela he Modimo o tla o sireletsa o mo tshepe ka metlha ke nkgono shebana koloteng ke mento tsentle di ratwa ke botlhe ge a leboa he mokathua ntse re na le wena.
1: Ke itebohela moratu wa waka.
0: Ai samasi.
1: Ai samasi.
0: Ke dutlile ya mfa ke kete ha monate. O lokile ya kato la haka.
1: O lokile moratu wa waka.
0: O bona.
1: Thank you. Hi Lita.
2: Kala kato ka makhete.
1: Kao fela mme.
2: Tshebana sa home.
1: Eh mme.
2: Mme re ngone se.
1: Mme la mogatu wa ka hle.
2: O phela jwa.
1: Ka mo ha ka bona o phela jwa.
2: E ga han tenta te ka mo ha, mme ka mo ha.
1: Eh mme.
2: Bona ka le fule se ka ho

0: se ratang ke nako hao. Ha o ntse o shise ba bang, se mpheke le nna. Ka mantswane ke tsebisa bohle bohle ba hlahlang ke tsebeng ya leti. Ke tsebisa bohle ba kulang ba ntse ba tsamaya. Ke tsebisa bohle ba kulang ba sa itsebe. Ba tsamayang bosiri motshehare le mafelokgwedi. Ke sa bohle ba tsamayang ka tlhabollong. Bane ke e mong wa bana ba ka a teng ka tlhabollong. Ke Modimo ha o ntse o sitse ba bang, tlo ba sitse bang. Ba bang ba ile ka dirati ka bona, ba bang ke diketseletso, ba bang ba sitse go ipelela. Empa Modimo o keng, letsatsi le lengwe tlo ba ntshebele ka Paulose le Silase ka go thoko. Ke a leboa, ke a tshwenyetseng ke nkgono.
1: Ke itebelang gone.

0: Khayelitsha.
1: Ka lerato le ka makgethe mme ke ketelena maleta thujana.
0: Ka o felang kgono.
1: Re tšhabana sa kgomo ngwaneso.
0: Ee, moratuwa wa ka.
1: O bua le nkgono re tla fua ka lereko ka moneng ka matianong a tsela tse nne ngwaneso.
0: Ee, nkgono.
1: Ke kopa go kena matshedisong.
0: Tswela pele moratuwa wa ka.
1: Go na le batho ba lapileng. Go na le batho ba gatsetseng, ba tlhobotseng, ba o ntate a beileng gore botlhe ba nang le gona ba ba bone. A ko kene dipelong tsa botlhe ba ntseng ba fumana papa gore ba ngwathele ba lapileng. Ba ntseng ba na le kobo ba apese ba ntseng ba gatsetse. Go na le ba pelo dibotlhoko di tlhokang kgotso. Go tlhoka kgotso ka lapeng, go tlhoka kgotso mesebetsing, go tlhoka kgotso kapa setšhabeng. Ke siki, ke lefu le botlhoko. Tloka mosa, tloka mogau go ba nang le maatla ntate. Ba nang le maatla o ko tsholele moya o galalelang ditilong tsa bona. Go tlabolla le go tlabollisa ba sena kgotso. Re a utlwa ntate ka lefu la motho eo ya ileng a ikgama a gutla tlhabollong. Tlhoko ga kakang go bana ba gae le lelapa la gae le botlhe ba gabo. Go botlhoko bane ba itšheba ba le molato motlhokong ba seka ba mo amogela. Ba ipona e kare ke bona a the wena o motsibi wa diphiri makunutu. A koloko le maleme a ba hlabolli e ka ba dikereteng e ka ba matunga di tshankana e ka ba dipetlele a koloko le maleme a tbang ho hlabolla a hlabolle dipelo ka mohauwa hao ha u hela ntate ba kulela malapeng ba se number 1 ba bang ba holosetse ba sitwa le iketsetsa le ha eleng. Ha o mo re ka baleelang teng ntate. Re baleela ho wena ho tsotlhe tse re sitang. Tsotlhe tse re kekeng ra di etsolla re baleela ho wena ntate ya matla ohle. Ho ba lahlehetsweng ke beng ka bona. Ba meokgo e ntse e keleketla mahlong. Ba fumana ho le ho tsho ba sa tsebo rona ba tla ya kae ba etse jwang. Tloka mosa, tloka mahau ntate. Tloka mosa, tloka mahau hobane Pesaleme ya lekgolo 20 le motso le mong. A re monate wa poloko ya Modimo. Wena o ntso o le Modimo. Sefela seo. Molebedi wa hao a keke a o tsela. Bona, ha o tsele.

ke wa batwa ke letsatsi ka nyene le ha e le kgwedi ka bosiu. Jehova o tla o sireletsa bobeng bohle, o tla o boloka moya wa hao, le ha o ka tloha, le ha o ka kgutla, Jehova o tla o baballa, jwale le ka ho sa feleng. Amen. A ke le tshidisehe bohle, Phephi Maleta Thojane ohle a hlabehileng dipelong, esita le bao seng Maleta Thojane, bohle bohle ka lefatshe lohle, a ko go thuse ntate, le hohle moo lwanwang o ko kene ho ba bo.

0: How you doing?
1: Kalo khatlo ka mogete.
0: Ka ofela.
1: A jabana sa go mo
0: mme.
1: Khotso mme. O phela hantle mo gato.
0: Ke bona o phela jwa mogato wa ka.
1: Ha ga sa ba ba le so ka mogwa ka tumdi mme.
0: Eh mme.
1: Ke mme ke tutile o se tlwa mo gana ka mana ka munya kwa mme.
0: Eh mme.
1: Eh mme. Ke kopa hore matshediso e ke fanang ka ona ke fana fela ka lefifi ha ke na le sealemoya sele a sa ba le mathata sawa ena ka lefifi ke tseba gore ke nako ya matshediso be ke le teng me ntse ke le teng
0: o ntse le teng mme
1: eya mme ga mona ka monya kona ga o le ka phatla mme ga tlhoka go tshediswa mme ga gana maatla mme ke thata bo re kopanang le bona ka go motse ka ngwana ba ntate wa gona mogaisano wa gona ntate ga pholo a o leng fela mme ka lefu le segatlha mme le botlhoko le re tetebeditseng dipelo bana le batho ba bagolo re ingwetswe mme ka ga motse ka nnete ka mogaisano wa gona re mo ratang a neng a re fa dikeletso tse nngwe le nngwe le megatong le bophelong ka kakaretso ka ga motse mme re sithabetse maikutlo fela ke ntse ke re ntate modimo ampa re tshedise botlhe ba utlwileng botlhoko ke lefu lena la gae a mo boloka ka mokalelo mme ka nnete mme wa ka ga ke na le mantswe a malelele se ke ga salengtete modimo a moamo e leng mosong wa gae wa setilweng ampa a tla matlho le ka toka ga le boanne ga re tshepisitseng wa tshepala o tla re tshedisa ke ne ke ithutile botshepi ba morena ka mona ka monyakwana mme ke a leboga.

0: le tsholo di direkeng tse le 10 tsa naha ho kgotheletsa basotho ho ngodisa ditsha ha hlahisa tse ding tsa diqholotso tse etsang hore ebe basotho ha ba ngodisa ditsha.
1: E hlileng e leng selelo se seholo hohle mo o tla tsamaya teng ka hare ho naga ya Lesotho, tla tlameha se potielwe pele mme a tla tsebe hore jwale a tla kgona hore a fetele LED mane a io applyela le disi. Jwale Basotho ba lla ka tseo tse bomapotielo ba lefisang tsona hore ditjeo tsena di a re inela di phahame ka nako nngwe ha re sebetse ha rena tjheleteng jwale re sio ngodisa mobu.
0: Monghadi Kgege o re ha matsholo a phethetswe setsi se tla hlahloba botjha mawa a ka sebediswang ho kgahlametsa basotho ho hlola diqholotso tse ba sitisang ho ngodisa ditsha. Ditaba tsa hore a botshelela di fella mona, mamela tse latelang tsena horeng ya bosupa.
2: Really Express Credit re a tseba hore ha o na le botsitso ba ditjhelete o kgona ho tswela pele. Ke ka hoo o seng o ka patala kadimo ya rona ya basebetsi ba mmuso ka nako ya dikgwedi tse 120. Hore na o batla ho matlafatsa thuto, ho reka koloi kapa ho qala kgwebo, Express Credit e teng ho fa tshehetso ka ho fa nako le botsitso. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti o fumana 25% discount kadimong ya hao. Letsetsa 800-4444 kapa o etele www.expresscredit.co.ls.
3: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions, 5 kgs for just 189 maluti. Rama Original Fats Bread, 1 kg for only 95 maluti. And Clover Tropica Dairy Fruit Mix, 2 liters, now only 30 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
4: Nesse bonyaka ke mosolo taba ena e tsaitseng ke pele mosolo o tsaitse babuliwa na ba tsa nneta ba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke a o ko sona empa se ntse ke latsima maikutlo o la la la ni re so a kopane sa se fetla sa mathe so a re da tswela ke zwina a se ke tswa moele yang ha ke na le dikgato tse tla me ho nkuwa mono ka ga kgona o dinga ba ne ba zen ke ga pa mutsa le sudu o sa zo tsere mola wa bona ba o re ngri ga di khalo tse na pa tse tsa mola o o tu a sa le o tu a ga 2013 se ma tha re bua ga mola go na pa me ntse ba e tswa ya o kala kalo ye na tswa o kala kalo o ye le se ke le ha o ra o ir ka nna ke tsebe ba sutu ba sa di goma na ba ra ga go go mola tsana o tse ba bolile ba u tswa di goma ba le taba ba bola ana go se le go na ga o fe
5: ha ntle go tsata ba di tsatsa go nne go tsatsa ke a tlo tshwa mpe ha ya go tuna le bo bo go na ba di ba shibili ke ne ga ga bo no tse shibili fela ha motho ba ba go tshitse ke yone ntse tse ntse go futsanya ke ntse yona yena ntse futsanya go go ya pe ya ba futsa ba ha futsane ka le ba pele le bokwa le dole di ya le moya mwana le ba ba pele go fela ke ga go bua o go bona wa sekolo ka sekolo se mo se go sekolo se di bohudi ka sekolo se bana ba politiki bana go ha hona ntse le go nna le tse go le tsa ha hona ntse go bona le tso mo na yetwa ke tlo bona go tsena go tshela ka mo se le le tshitshi ke na ha ba le tsogo na ba tsase tsa le di ke mo ba ka nna go fana le o falu tsa mo mo mo le stenti
6: ai ke lo no a ga impo a ona taba dumelang he ba ba ite ba re ha e ba ho ho rua diphoofolo ka hara toropo ke tloba ya molao kapo ke ho hloka diplane tse hlakileng ho ya ka bona jwale ba re taba e ya peo mmuso o ntse kgotheletso ya boitjago re itjarekang re itjareka masimpa le dikwankwaga tse tse ntseng di bolaya bana naheng tse dinkwa.
7: Kana ba tsa go pita dina e di shong ba ke tsaba ba ga tsa go pita. Ke potse ya tele ya bobeki. O ze na mo putso. Ba ba tsuba tsela mo sebetsi o o so so puo o go tla e ketsa. Ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela go sa e ketse mo putso. O ba ke tsaba go bua o ba di. Mola ela ha o khathatse monana o tsika. Na mo putso o fa le ke mo e kele tsa ba tsa ba go ba tsa go tsa dithuto tseo. Ba

Mamedi re na le metso tselo tshumele metso medi ka morao ho hora ya botshelela re itukisitse re qetile ke ne ke ile ka supa hore ha re gutla dibentsentse ho ga botshelela ntla kholo ya rona e tlotla e sheba le fapalane le fanang ka dihlapiso ho bana ba ba sotho ba ntse ba labalabela ho ntlafatsa ka pontsetsa pele dithuto tsa bona e le ho kgatlametsa bana ba ba sotho ka tshelete nako eo ba fitlhang ditsintsa thuto e phahameng mmuso wa Lesotho o ile wa theha lefapha lena leo le ileng la tlwaeleha ka hore ke NMDS mme ke bontshe hore lefapha le reretswe haholoholo ho bebofatsa thuto ho ngwana wa Mosotho hore a bone hore le yena o tseba ho tswela pele moo e ka bang kgaello e teng ka hare ho lelapa hore a tswele pele hang hoba dikolo tsa thuto e phahameng di amohele baithuti ka hare ho naha ena baithuti ba e bakenye dikopo hona mono NMDS e le gore ba fumane ditlhapiso mme ha lefapha le se le amohetse dikopo baithuti ba e ba bitswe ka mekgatlhelo ya bona ho latela dikolo kapo ditsi tseo ba labalabelang ho ya ntshetsa dithuto tsa bona pele teng ho ya tataiswa ho fitlhelela motho a kena mane moo a e bang le tumellano kapo e contract le NMDS go jwale e tla tswela pele e mo tshehetse ka ditšhelete ho fitlhela a qetile dithuto tseno tsa hae kapa phethetse dithuto tseno tsa hae le ha ho le jwalo ho bonagala ho na le melaetsa e hlahellang marangrang e bona le ferekanya setšhaba mabapi le methati e latelwang ho fumantshwa ha ditlhapiso ke ka hona he lefapha re eng re le meme mamedi hore le tlotla le ba teng kwano sealemeng sa Lesotho ba fetise melaetsa bohle ba labalabelang ho etsa dikopo tse jwalo ba tle ba tsebe ho ba leseding hore na se lebeletsweng ka bona ke sefe ho utlwa hore na ke methati efeng e lokelang ho etswa hore moithuti a qetelle a tsheheditswe ka fuo kapa a fuwe ditlhapiso tseno re na le baitikwano bao ba tswang hona NMDS ba tlang ho manolla ditaba tsena kaofela re tlotla re

0: tsana ho seng ho tsa sila ka jeno le mofumadi ntebohele mosehle ke ga diphatlalatso wa NMDS o tsamaya le mofuma le ke itse mme mosehle keng ke mofumahatsana abantsheba ke mofumahatsana ntebohele mosehle o tswa NMDS le ga diphatlalatso o tsamaya le monghadi mpodi mema ofisiri ya thuto le kwetliso ga boetse re na le mofumadi mama wa kgosa kwane ena o tswa ofising ya tsamaiso re ntse re bua ka lefapha le tshwanang kapo setsi se tshwanang bo mme le ntate ke le ya moetse o seng wa letsatsi la ka jeno ke a tshepa le batho bao ditaba tsena di lokelang gore di tle di fitlhe ditsebeng tsa bona ba mametsi ga mmogo le batswadi ba tlelatse bao ba tataisa ga re weleng tabeng ditsi tsa thuto e phameng ka gonaga di tla bulwa kgweding tsa bosupa tsa bo bogobedi jalo tshebetso go lebeletse go e be jwang kapa e tsamaye jwang mme mosetlhe
1: ke a leboa mme tshepang ke dumedise le bamamedi ba radio losotho go seng gona ga ka jeno
0: e re tlhe re e tshwara gona mone go ba le morekisi le ena ke tse re lebetse go ga tshetse mme mosetlhe mamedi re dumelela gore re fapoele ditabeng tsa mabenkele
2: Hodimodimo kwana mothapong wa loti hodimodimo mogotlong thialala. Setegekeng sa lebitso le fane ha habo batlokwa e seng galahadi. Se ho se lile ho a ketekwa le hlanahlana ke la motima hlaha ho a hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa basotho ra basotho. Ke rekeng St. Martin's Cathedral ka la leshome le metso e tsheletseng phupu. Tshebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehloho wa madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba lelomolo mosotho seke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke lerole ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tsenetsa lefatshe tele ho ya tshwa mechachane hola le bofela basotho
0: le shumela metso supileng la metso mo mamedi ka mora hore a botshelela ha re hateleng pele bo mme le ntate ke sekile ka hlalosa tebello ko re ditsa thuto e phameng tle di qale dithuto tsa tsona ba ithuti ba ba ka ba mbalabalabela hore ba tle ba fapohele lefapha gore le tle le batlatsetse se lebeletsweng ke sefe
1: ke a leboa mme tshepang ke dumedisele ba mamedi ba radio losotho seng wa kajeno ke qala ka hore re itsebise lebaka ke hobane ho na le re le ratlwaeleya ka hore re bitswa NMDS jwale lebitso le hlileng le nepahetseng ke loan bursary fund e theuweng ka molao one wa National Manpower Development Council wa 1978 mme lefapha lena kapa letolo lenana le tsamaiswa ke National Manpower Development Secretariat ke mogona ho la tlwaela hore ke manpower jwale mosebetsi wa rona jwalo ka ha o se o thulo ke ho bona hore setjhaba sa basotho se ya dikolong tse phahameng mme re di thusa ka ho fana ka mekoloto e seng dihlapiso ke mokgwa ke reng jwale se re itsebisa botjha re etsa tjena re fana ka mekoloto e seng dihlapiso mekoloto ena e tla re thusa hore re ye dikolong tse phahameng e re le ka lesotho re le regionally re le internationally jwale letlole ne ntse le sebetsa ka hore go tloa kgale le fe mosotho e mong le e mong ha ke re ha ya sekolong a ya sekolong sefe kapo sefe se a se batlang ebile a lo etsa thuto efe kapo efe ka e batlang empa se re tšhintšhile kapo se re fetotse tsela eo re sebetsang ka yona ke mane mo re se re shebile di-priority e leng dithuto tseo re reng tsena tsona ke tlhoko ya naga mme dikolo la mane mo re reng ke NSDP to extended so ka hara yona ka mono re hlwaile hore di-priority tsa naga ke tse itseng jalo re ipapisitse le di-priority tseno re fana ebe re batho kapo ba baithuti ba loetsa di program tseo tsa tseo e leng di priority tsa naha. Jwale ke tsela eo re sebetsang ka yona, re tla be re di phatlalatsa, ebe jwale ba tla applyela tsona di kapo ho kenya dikopo dikolong haholo hare ya naheng yane ya South Africa. Jwale ka tsela eno e re sebetsang ka yona, re lebeletse hore ba tla ba applyele sekolong, mme ha ba qeta ho applya ke mane jwale mo hangata re tla be re ntsha phatlalatso ya hore ba kenye dikopo tsa ho ya ithuta. Jwale tsela ena re sebetsa ka yona ka hare ho naha e ne le hore motho o na tseba hore ha a applyetse sekolong a bile a le admitted, o na sa ntse a tseba hore jwang kapa jwang o sa fumane mokoloto wa hore o tla iswa sekolong ke mmuso wa Lesotho ka lefapha lena la kapa ka letlole lena la loan bursary fund. Empa ho se ho fetohile, ba se ba applyile sekolong mme ba fumane di-admission tsa bona sekolong. Jwale tsela e ntjha ya tshebetso ke hore moithuti e mong le e mong a ka hare ho naha a kenye kopo ya mokoloto lefapheng kapa letloleng lena la rona. E qala ho sebetsa hona tjena taba eno.
0: E
1: qala ho sebetsa lemong sena sa ditjhelete mme. Jwale re lebeletse hore ba tle ba etse jwalo, ebile ka lehlohonolo maobane e ne le ha re ntsha ke tla re keng advert kapo phatlalatso ya hore na ba tlameha hore ba kene ho kae, e leng keng ke portaleng e ne se ntse ba e tseba. Portale eno empa fela e se e le upgraded, ha se hore ke taba e ntjha ho bona, it's just that hona tjenana e upgraded. Jwale re tla re hlalosa haholwanyane hore na taba eno ya ho apply le marangrang na e sebetsa ka tsela e jwang. Ha ke le mothating wa ha jwale, ke tla fa ntate Mpo hore a tla bua ka hore na ho lebelletsweng ho bona hore ba tle ba apply kapa ho kenya kopo ya mokoloto.
0: Nako metsotso mamedi mashome a mabedi a metso e meraro, re furaletse hora ya botshelela. Ntate Dimem, hlalosa he hore na ho lebeletsweng motho o kenya tsela a ipapisitse le ntate ena.
3: Ke a leboha mme. Ho se dumedisitswe ke kene ditabeng. Hangata lemo tsa ho feta baithuti ne ntse ba ya mane NMDS, ha jwale e se re bitsa loan bursary fund, e ne ba ya ba tshwere ditokomane tse hlokuwang, mme ditokomane tseno re ntse re di agela marangrang a rona NMDS updates Facebook le boteng la rona. Lemong senana ho so fetuile, ha re sa tlo ya re shebana mahlo mahlong, re se re tlo sebedisa mokgwa wa ho applya online. Jwalo ka ho so buile ho so tshuwe ho thwe se re sebedisa portal. Ho ntso tshwana dintho ha di a fetoha kalo, e se le taba eno ho fetoha fela hore ha re sa kopana mahlo mahlong. Ditokomane tse ntse di hlokuwa tsona ntse di tshwana, ntse re di hloka,
0: re hopotse tsona,
3: ke tsona tanki mme ke kena ho tsona. Ditokomane tsenana e ntse le taba ya admission letter e tswang sekolong e bontshang ho amohetswe sekolong. Ya bobedi e tla ba di certificate tsa moithuti, ho tloha ho tse from the lowest, ke bua ka primary, to the highest qualification, e ntse le jwalo. Mme ka morao ho mono re tla lebelela hore moithuti a ba na le birth certificate. Ka mora birth certificate re tla hloka identity document e tlwaelileng ka hore ke ID, yona e validate ntse le nakong, e seng e fedileng, e feletsweng ke nako. Ho moithuti e bang ona kena sekolo Afrika Borwa a etsa matric teng, re tla hloka a ba evaluatile taba tsa hae from ecole ya rona Lesotho, di evaluatise ka kwano di ebe tsa Lesotho. Ho moithuti e bang ula ka a fuwa mokoloto ke loan bursary fund, ena re tla lebelela hore moithuti wa jwalo a ba re tlela le statement le proof of payment, bonyane a ba patetse 50% ya mokoloto wa hae, bonyane a ba patetse 50% ya mokoloto wa hae, moe bang ile ga mo kadima tshelete ding ha ke feta yeno bi re tla hloka hape lengolo la morena le paka mbudulo ba hae lengolo la morena le paka mbudulo ke a gola ka senyesimane ke tla confirmation of permanent resident by village chief ke a gola ka utlwa ho lwa ke tshowalo e bang hola le ba nye tswe bona ke tla hloka marriage certificate mo ho hloka halang ke tle re ithute ba sotho ba iso hore tsena tse ding tse ka re marriage certificate bohle ha re re banyetswe re se ke ra re motho mo le mo tla hloka ba tla le marriage certificate hangata ho bile putswe jwalo jwale nna ke sena marriage a a ke re ba banyetswe ho hloka la marriage certificate e ba mabitso ha sa tshwana a sa fapane ditokomaneng le bo di ditokomaneng tsa boitsebiso mohlala certificate sa ho ha ba o songwe mpho fela ID ho ngotswe mpo teng re tla hloka gazette e bontshang hore mabitso a fetile re tla hloka gazette mono ha re fetile
0: ha re bua ka gazette re bua ka gazette ya mmuso re bua ka
3: e ya mme e gazette ya mmuso
0: o ntho bontshang hore kana go ya no la fetola le bitso lena ho tloa mona ho ya mona
3: ka
0: molao
3: ka molao tang e ya ha re fetile eno ya gazette e be re re tlo hloka bank confirmation ya hao bonyane entse sebetsa e senye e feel e senye e sale o sa sebedisi e ba ye sekwetse re batla e sebetsang ha jwa le entse sebetsa entse le naku bank confirmation e hlakileng ya mabitso a hao a feletseng le account number ha e feletseng e senya motho e mong ya hao o tlo sebedisa mo re tlo tshela tshelete e tla be go kadima yona teng ke a e feta le yona eno ebe ka morago mone re tlo tla re hloka CV ya hao e typeweng e typeweng ke a gola mona se re ekeditse gobanene re tlo sebedisa mokgwa marangrang e tla be typewe gape bele ka gobanene taba tsena ka ofela re tlo tla re di-scanner e le go tla go romelela yona ka PDF ha re e feta ho baithuti ba e bang ba sebetsa bona re tlo tlhoka start leave kapo resignation letter ho tloha ho mohiri wa hao motho ha sebetsa re tlo hloka start leave kapo resignation letter ho tloha ho mohiri wa hao ke a e feta eno ebe re tlo tla re kena ho baikarabelli ho wena ho batho ba tlo tla ba banka boikarabello ba hore ba itlama hore banka boikarabello hore ba tla patala mokoloto onana e ba o ba o kadimelang ona mme batho ba jwalo bona re tla be re lebelletse batswadi tla be re lebelletse batswadi ba moithuti ha e ba motswadi a le siyo re tla lebella mohlomong ha e ba o nyetswe re tla lebella molekane wa hao kapo ha e ba ho se jwalo re tla lebella moikarabelli ho wena moikarabelli ka ba mmangwane rangwane malome ka pa nkgono e mong a tla ikarabella fela ho wena ha e ba batswadi ba le siyo ka bobedi hona moo batswadi moo le ba ikarabelli ho wena batswadi ha ba le siyo ka bobedi re tla be re lebelletse dintlha ke tsena motswadi a ka ba siyo ka hore wa kula ha kula re tla be re lebella lengolo le tswang ho ngaka le bontshang hore ihle ka nnete motho ya jwalo ha na ba atla ho hanga ihle ho sitwa ho tsamaya ha ile fela e le ho ntsa kgona ho tsamaya ba atle ka nnete ba ntse ba itsamaela ka di-wheelchair tsa bona ntho ngaka e pakile hore motho ya jwalo a ka ba teng ha a tlotla a o saenela mane mo so saena kontraka kapo ha ba e se bokulo e be ba taba ya di death certificate ho bontsha hore batswadi ka nnete ba hlokahetse mme ka hona ke tlatla ke saenelwa ke nkgono ka pontate moholo
0: death certificate e ke ya batswadi ba le ba hlokahetseng
3: ke ya batswadi ba hlokahetseng
0: motswadi wa ka o hlokahetse dilemong tse 50 tse fetileng e ka nna ba re ka ba raetsa le lengolo le jwalo ke etsa jwang
3: a jo o tla mo share mme ngwane iso
0: That did me.
3: Mohlo ga etse dilemo tse.
0: Ha ke nke mohlala. Mohlo mong mozadino. Ke re ke hlamahlo ebe ho thula hlokala ke sa le monyane. Ho no se na le ntho tse ntlamang ka botse tlamalela pa kana kweno. Ho etsa death a kere a be ke

0: ona le hona ke mobolukile ngwana eno ka pomituti eno ha ana lengolo le eno la la de certificate o ga e tse rwanyana memo se
1: ho moithuti ya jalo ke hore aye Home Affairs a lo etsa the certificate ka thuso ya Morena because ka baka la hore Morena o tla apaka hore na hore motho ya jalo
0: ke ngwana mang ke ngwana tsadi ya natso ka ha
1: la etsa hala jwa
0: yona le hloka
1: eya
0: okay ha rende le me
2: ke a le wa ne ha ntse re le o tsona tabentse o tsa sa moithuti ya sa to signela ke motswadi
0: oho a go itsha ga hanyane re boetse ga rekisa ntate re tlatla re qetela mamedi re dumela re fapela mabenkeleng
3: mosotho wa heso lentswe la ha o le bohlokwa mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tunagolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng accountability summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la tharo Phupu 2026 Mantabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setjhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo. O shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha. Kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la maashwa mabeja motso mong, ho isa la maashwa mabeja metso meraru Phupjane, ho tla ba le mmoka wa bueta pele, mo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
4: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy two for only 89 maluti. Bokomo Wheat Bix, 900 grams for just 45 maluti. And Danone Automel Vanilla Custard, 1 kg, now only 20 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
0: Metsotso mashome a mabedi a metso robedi mo mamedi kgwedi bile goreng ya bosupa ke itse re ntse re na le diofisiri tsane tsa loan ba sa refund yeno e welang tlasa NMDS ka mokgwa ba tlhalosang ntate dimema o haba o phethela ke dumela ntho tse re lokelang baithuti ba lokelang ba na le tsone
2: o jalo mme ke phethele fela ka gore ka bokhutshwanyane moithuti ha e ba ha tlo sanelwa ke motswadi hantlentle re tlo tlhoka lengolo la Morena le pakang hore na moithuti wa amana jwang le motho eno a tlotla a
0: mohodisi eno wa hae
2: ha e ba neneng le teng ha e ba o tlotla a signelwa ke ausi kapo abuti wa hae a ba mosia yena ka lemo tse leshome ha qeta a mosia ka lemo tse leshome yena re tlo tlhoka fela birth certificate ya hae ha re tlo tlhoka lengolo la Morena le pakang la ke ausi wa hae jwang Befe ke yona e tlatla e pakana gore na ke a usua gae kapa ke a butu gae ke bana ba batswadi ba le bang tsena ka ofela ga ke di akaretsa tsena ka ofela ke itse ga re sa tlotla re di etsa mahlomahlong tsena ka ofela e se le taba tse se ditlwetswa ka marangrang ka ofela tsena ka ofela di tswa marangrang mme ga re a lebelela moithuti kapa motswadi ya tlatla loan ba sa re monana a tlo etsa taba tsenana
0: ditaba tsena tse o di tlhalositseng go tlola nako e tsang kopo e le reng ke lekgatlho la pele motlho mongwe e tswa ka sepopo se nempa e nentse le ntho tse e tsalang le tsena tsotlhe tsena tsotlhe kore nako ya ne e tsang kopo o santse o fa ntho tse kao fela kapa o na le di-stepo tse tla latelwa o etsa kopo le re romela tepe ntho tse itseng go ya ka di-stepo jwalo-jwalo fitlhela a qetile a fuwe mokoloto
2: o eya mme ho jwalo ke a gola mme
0: oho
2: Ha
0: re eme mamogo.
5: Ke a leba methapa. Moithuti ha a kena marangrang mo leqepheng lena le NMDS o tla fumana linki mononong ya tla ba sa kena ho yona. Ha a qeta ho kena linki mo o tla tlameha ho create account pele. Boitsebiso ba haebe NMDS e tlo mo tseba ka bona. Ha mono ma creating account ba ya le hloko taba ya gore email e bohloko haholo e le gore motho e mong le mongwe tlameha a be a na le email e seletsang gobane ha a qeta go kenya taba tsa ha e mo nonong.

0: utlo fumana linki emailing e ile mo hloka hore a create password ile hore ha tswa ka manene ka bitsibisong ba hae ka mantla ba kene ditaba tsa hae ka ofela leng leng o ya emailing ya hae ena ya ikentseng mo ulo fumana linki ebe o create a password ha ke tao create a password o khutlela mane mana kene tempele go hona etsa sign in ha sa le ka hare ka mo ditokomane tsena tse ho buang ka tsona di tla ka megahlelo hona le mogahlelo wa pele e leng registration ha register ga mona ke hona mo tlo mo hloka boitsebiso bona ba hae ka ofela leng leng leng ha qetile ka tsena tsa boitsebiso ka ofela o tlo ema hore registration ena e amohelwe mme go thaletswe ke hore a ne a kene hangata leqephe mo go bona hore na process ya hae e se le ha kae gobane e tlo dula e le updated e change status jalo le jalo ha sa a registerile jalo a ke o romeletse ditokomane tsana tsa bo boitsebiso tsa boentsha di-certificate ha a se di romelele go tlo go etsiwa advert e seng e le teng gona teng ya gore dikolo tse ka gare go naga ba se ba ka applya ha registration e sentse jwang e se e amogetswe ha e so amogelwe ha a tlo atla go applya ha se a applya processing eo ya go applya ke gona mane ma tlo romelela di-certificate tsena tsa sekolo tse ntate a buileng ka tsona o romelela di-certificate tsa sekolo ha qeta go romelela di-certificate tsa sekolo le information engwe e tlabeng e setse a e kenyeletsa mono o tlo ema gape a emela gore application le yona e amogelwe mona jole ke boemong bane bo hula gathe ha e be mekoloto e teng a tle a patale gobane application mmone ga o na le mekoloto re tloseba taba enong jele go tla ba le puisano yane ya gore a e tlhokomela e ka ga motswadi wa re kolota kapo tlhokomela e ka ga wena wa re kolota communication ene e ntsetswe gona ka mokgwa marangrang gona le portale mmong go na le section ya comments ha fela sa registerile ko gona a tla ba le access go comments jele ke gona maatla fumana di-comment tsena tsa gore a e tlhokomela gore motswadi wa re kolota e re a sotlhe-sotlhetse mekoloto ya hae tsena tsotlhe di lokela go etsagala ka potlako go gore e tle re ga go ntse go registera go applaua a tle a kgone go kenelela goba ga a ka diega le teng o tla fumana taba tsa e se di kwaletswe ka ntle ha application e se e amogetswe go tla mokgatlhelo wa go kontraka ha o tla mokgatlhelo wa go kontraka ba ile hloka gore qalo mo a registerang go na le mo gonkuang difoto gonkuang matsogo gonkuang eng sefatlhego seo sa gae le matsogo ba etse bonnete ba gore di tlakile ba etse bonnete ba gore di tlakile gaholoholo sefatlhego gobane ka ga gothe ga ba sa tlotla NMDS go hang nako eo a saenang kontraka gona marangrang mmona o tlo tlameya go nka sefatlhego sane gape e le gore sefatlhego seno ga re ka ra fumana se se sa tshwane le sane o tla dula a phetha process eno ya gore arch difatlhego tsena e kare ga e sa le tsona jele a etse bonnete ba gore sefatlhego sena se tlakile jele o tla amogela kontraka ya gae mono nako amogelang kontraka ya gae ntate o buile ka mohodisi kapo motswadi kapo ngwana ano wabo a itlamang gore ga motho eno a sa kgone go patala nna ke tla nka boikarabelelo bo jalo nako a amogelang kontraka e ge tlo tlhoka sefatlhego sa gae le sa ena mohodisi yane motho ya neneng a itlamang gore ke tla nka boikarabelelo ba tabatsi gona tsena re se re tlhoka fatlhego tsa bona ba le babedi ga a amogela kontraka e le gore ga a sa amogetse kontraka jale o sa emetse taba gore ditlapiso di kene mme ka nnete banka e kgothaletswang ge ba ele tlhoko gore ke Standard Lesotho Bank ke yona eo lefapha lena le sebetsang ka yona gagolo e le gore ba so bule di-akhaonte be bang ko gona ba ile di bula kgothaletswe ke gore ba bule Standard Lesotho Bank
1: tshela ha re sa bitsitse ding ka mabitso
0: em
1: ho ba neng yona ka o kgetholwa o re ke yona e kgothaletsang go feta tse ding
0: yona ka o kgetholwa ho ba ne se

0: o motlo ka nna ba tla nolofatsa le ditaba o fele o tsamae hantle ha holo ha re bua ka ditaba tsa marangrang ho tlose ke ha ba le mo ngwana wa mosotho a ka sitwang ho tswela pele fela ho ba ne ditaba tsena mohlomo di letsa kgibe la mona ke sentse ke thola molaetsa mona moletse ke tjane Mohamedi hore na le re bana ba basotho ba tla kena sekolo ha lefapha e ne ba bothata motho a ikisitse ka shebane mahlong jwale mona moo ke seng ke sa tlo kopana le mang kapo mang ke tshepile fela motšhini ona wa ka boka pela ka gore ntse o communicate ntse o buisana le bona na e fela le itukisitse aka e gore o seke wa ba le ditaba tse ka qetelelang motlhomo di kgibela tseleng nakong ene o ke ntseng ke etsa dikopo o fitlhelela ke fitlhile setsing sa thuto e phame
1: ka nnete mme boitlhopho ba rona bo maatla gagolo bo nkile nako e telele ntho ena ga se ntho e ntšha e ne ya gore ba apply-e ka marangrang re se ila ka ga eleka ga bona gore na bofokodi ba yona bo gokae mme re lokisitse gona moo gore jale e tle e tsebe gore e sebetse gantle ka katlego mme ke tshepisa bamamedi gore ka nnete ga gona mo ba tlo gibela go ga ntho tsa bona di tlo tsamaye gantle gagolo
0: Ke ne ke bona ka mme mosetlho o ne na ntho a batlang go e tlatseletsa pele re ya potseng yongwe
2: ke a gola e ne e le go tlatseletsa fela ka gore ke nagana gore taba ya change gangata e kenya letswalo go bona re le batho jale oso gangata re kenyeletsa dikeng bobe ka pele go feta botle boo change e re tlisitsang bona jalo ka ga mme mogo a sa boletse re itukisitse gagolo ka nnete re le ra bapala ka yona le rona ra bona gore e tlile ya sebetsa ee
0: ga o qala ditaba tsa gago o ile wa supa gore le tlo tshetsa baithuti go latela ditlhoko tsa naga gore na motlhomo nna ga e tlhokang etsang tseo tsona baithuti ba tlo tseba jwang gore e tlileng ga ke etsa programme ena nke ke ka tseba go thuse kore e tlo ba tataisa jwang ka dinto tseo
2: di-programme tsa rona gangata tse reng ke di-priority ga di phatlalatsa gagologolo tsa go batho ba yang ka ntle go
0: naga ne ke rena bana ba teng ka gara
2: nagabana ba teng ka gara naga ga re so kene ga kalo go tsona bona e mo lemong o ntse apply le go latela gore na o kena go feng ga e ba o applyetse gana ke ke etse mohlala public relations kapa journalism ga re so disesefe jwalo tsena ga re so diphatlalatse but ke ntho eo re tla qetelela e se e le teng go bogeta
0: baithuting ba ne sentse ba le teng go tloga selemo sa bobedi go ya kwana bona ba kena jwang tshebetsong e
2: le bona re banka e le batho ba qala ba e bamane ntse ba le ba ipatalela ga kege ke bona bo buang ka bona
0: no le bene sentse le ba ka fa mokoloto go re bona
2: na ba kenela lwa ntabe
0: na
2: o hona le be ba ne ba ipatalela le bona go ba gothaletsa gore ba qalelle ba apply ba kenye dikopo jwale ba ne sentse ba re ba kenye kontrakeng le rona bona ba tlotla ba tla diofising ba tlotla ba renewa le rona ge e bitsa renewa le taba eno so ba tlotla ba tla diofising tsa rona tsa LBF e be re tswela pele ka go ba renewela bona go kena marangrang kapo go ba sebeletsa ka marangrang e tla qala selemong se e tlang
0: le sentse le buletse dikopo go batho ba labalabelang go register
2: ka ofela di buletse maobane
0: ka ofela di buletse
2: re buletse maobane
0: e re bitsa ba mamedi mamedi nomoro tsa mogala dipedi
2: 22316429+26655+33 moithuti ofe kapo ofe a tla fuwa mokoloto wa bobedi a sa ka wa patala wa pele le motswadi wa gae ga a sa lefa moithuti eo a keke a fuwa mokoloto jwale ke bontsha gore batho kapo batswadi

0: ba sa kang ba thuswa ke letlole la rona ho ya sekolong le bona ge kopa hore ba ge ba itsetsa ntho 20 loan status re bontse hore bana bona ha ba so thuswe ke LBF ho ha
1: o go bana ba lokela ho etsa ba
0: batlame hore
1: e bile ditsebe mo
0: e o bile ditsebe ha ke re mona ka hara marangang ka motho o tla atlame hore a kenye kapo ho to upload status sa hore na motswadi o patetse kapo yena ile moithuti na o patetse jwale ba di fumana ofising ya motho nge loan bazare 3 e statement sa rona o so patetse ha ga ha ba tswela pele le bana ba sa kang ba thuswa ke LBF ho hang le bona ba etsetswa lengolo lo le bontshang hore e hlile ha ba so kene kontrakeng le LBF.
1: Le shumele metso e mehlano mo mamedi re lebile gore nya bosupa ere re tle re wa mohele mo mamedi 2231 6429 plus 2665 993 ke bona ba ba loan ba sa refund empa ke a tseba go ntse go tlwaele di ga o kaga NMDS mamedi ga o amogela
2: ee mme ke a leboa ke mefala
1: mefala
2: ee ke botsa ka yona ena e ketelelang ka yona motswadi a supatale o bonagala qholotso e le teng tlhokagalo ya mesebetsi motswadi e mobile le ngwana ntsa le sekolong ya ba half money mosebetsi o fitlhelela gona jwale jole rapla ka maganga ha re bone ka taba e itloetsa go bana ba bangata ba se ke ba sekolo ba ne ke tlile le tiro mo ho se le patala ha re bone ka batswadi ba bangata ba sa sebetseng ba so kuma le mosebetsi o fihleletse kona jwale ba to sokola ba sebetsa ba ntse ba patala jole ho tlo ya bana ba batho ba sebetsang fela mosebetsi dikolong ba batswadi ba sa sebetseng ha ba so fihlela dikolong.
1: Ke le bo. Ke le mevala. Le shumele metso e mene mo mamedi ge le bile go ganyano ya bo supa le wena go wa moetse.
3: Ha tome thapa go plan.
1: Ha phela le plan de shakes.
3: Ke phela ha tome mega shakes mo go melting ya.
1: Ndate.
3: Mama me ya pila ng ka bula nna ke hlo ha batlwa tshete ya batho ba mono. Ke le bo. A tla ha re kena tabentse tsa marangrang e hlile ke taba tsetse monate go bontsha gore ka nnete ge a feto ga re le lefatshe ka nnete re tlamehile go ikobela taba eno fela bale e hlile ga re shebile taba tsa dikgokagano ge shebile naga e ya Lesotho gona re fumana dikgolotso tsa mofuta ofeng le teng ntse tla ba bothata e le gore motho o tla tloa ha gabo kwana bobatsi a lokele go ya gantle kwana sentho mogotlong gantle toropong ke kopa go botsa fela mona ke re handla botlhokwa ba certificate le ID yona di tlhophiwe ka tsela mofuta ofeng gobane go sa nko ye nngwe ya tsona gobane dintlha di ntse di tlhaga mola tse tlhang ID ntse di tlhaga mola death certificate
1: gokwa le statement gona gobaneng go sebediswa birth le ID ka nako e lengwe
3: ga ke ke dumela gore ID ke botlhokwa e ka godimo go tsoya birth certificate ere e nngwe gape ke gore na a na le etela dikolo tse magareng gore le lo fa baithuti ba ka moso thuto e le gore le batswadi ba bona ba tle ba tle ba itlhophe ba santsane ba le high school e se ka ga o le jena ga o seoa moo motho a le o tekena fa a santse a ingodisa a ba o se kopana le taba tseo tsa gore motswadi ga a patala e nngwe gape-gape ke ena ya gore ge 2026 motswadi a ka ba le nna ke le tshapang shagane tsena e ba le ka thoko go ntate bontate ya ba ga o sa sanya le mme go thwe ke tlotla ke batlwa death certificate ya ntate go tlhokala batswadi ba babedi taba tseo na ntse di sebetsa tseo ntse di botlhokwa tsa gore ge sebedise batswadi ba babedi kapo ya teng o teng ka nnete kapo se e tla bontse o na le bopaki bo jalo ya o qetela ke sa ke nako e telele ke ya gore batswadi ba rona ga ba re etsa mona ga ra iketsa gore nna ke tle ke tlhage ka after 2 years ke tlhage siane ka 3 years e ya 10 years yona go ne o tlhokometse eng NMDS ha ke le tloeleng taba tsena tsa dikgotlotsane tsena tse boima tse e leng gore e ka re go ja ge le basotho kapa ge le bana ge iketseditse tsona
1: tshokolo yo 10 years ya motho a o pakelang
3: ha ba ile a botiwa ka kapa ena o siwa ka moo go tlhe ke 10 years 10 years yone ba ebe ga ba ipapisitse le eng yane yone a lokela gore e cancelwe hang a ka ikgethela batswadi ba rona ga e sale ba sokola go batho ba leng ba thusa nna ntlhe e kile ka thusa ke kena ya Lesotho College of Education le gona National University of Lesotho ke thusitse

0: batsadi ne ba disono ba ema monono letshage ka ofela mme gona ba letsena gere ge thabela marangrang ga ba tla ithuta ga re tla tlatsa ditaba tseo ge ntse re leng monana wele e mpebe le ntlafaditse le lona le le basebeletsi ba rona monono sebile ge thabalo ga o thusala nemdiosi ke go ke thabale sebaka seno go gaesale obane re fua ditshebeletso tse e seng gantle go ga go ka ba phatlhaisa le mabitso a
1: basebeletsi ba re ka wena e bonwe ma letshege lotlhe nna ke gopola go ne go gwa jalo NMDS sa le tlase mo neelang DC ke gopola le mo okamedinane le maare kile ra kopana matsatsingyana ke re he go ne go gwa baletswa mo neng ka dikobo mamedi ge a o amogela mme
2: ke nna ke kopa o botsa moye ke na le ngwana a santsane o na le 17 years o sa tlo o tlo etsa dikopo ka mono ka NMDS re ke kopa o botsa ona banking mona ha a le ka tlase go 18 jena ba tlo mo amogela
1: o ke mema
2: ke mema seo
1: o ha le ba mema seo
2: thank you
1: ha re nke e mong ha ke re lentse le di kopanye le teletse botla di tswaga mama di khotso
3: hello ma plaza
1: ha pela pela ba
3: ke teng ke kopa go botsa tla ke na le dipotso tse thago
1: ke mema
3: ke me lerato ha thamae mona
1: ha le ba me lerato
3: ke kopa go botsa gore na ba kentsa bana ba sangwalang grade 7 go bua ka di-certificate go tlo tlhokagala eng gobane re na le bana ba sa kang bangwe la grade 7 ba sena certificate sa grade 7 e be go tloa mo ke botsa gore na ngwana a ka apply-ela dikolo tsotlhe tse maamoetseng le gore na a ka qala go create-a di-profile le go etsa yona application pele a ka patala di-acceptance fee dikolong tseno tse maamoetseng na ke a leboa
1: ga e tla gamele mamedi mong le ena ga e monke ka moga enwa ka ntetle le sedi kena go tsone tlebe se di le ngata mamedi kgotsa
4: kgotsae
1: mme
4: ke kopa go etsa potso
1: go go tla bang ga o bolela lebitso la go mamedi ge se ke ga senya nako nne ke rena ke mmemang ke ntate
4: mme ke mmema saudi thupeng
1: mmema tlaodi ga le boa mme
4: jwale ga moradi a kile a ba sponsored ke NMDS go ne go na le monyetla o mona o le mosotho o neng o fuwa motlhomong ga e ba o kgona go patala certain amount e be jwale motswadi o a ngola o a itlama gore oe ke na le ena e kana jwale e kare ga ke kgone ena gore e fitlhelele 50% empa ka mora kgwedinyana tse kae ke tlo kgona go dira tšhelete na monyetla o jalo ge ntse re tlo tla go fuwa o tlo tla go sebetswa jwang
1: e tlhakile mme wa ka ga keneng o tsena bo mmeleng ta ee ga ke tseleng pele motswadi ga a sebetse ke mevala jale le re boemo ke bona thoka la mosebetsi teng nao ga o bolela go bele moithuti yo ga a sa tla thu kapa ngwana e wa mosotho ga a sa tla tlhola go thusa
5: taba ena ya ntse ke mmefala ga kege taba ya go patala e tsamaiswa ke molao ga se gona ba ikgethetseng gore ge le ofici kapa letlole lame la loan bazar fund gore ge re motho a patale kapa a lefe mokoloto wa gae ga re ka sheba kontraka ya rona ke a gola gangata ke qale ka gore gangata re ba too excited ga go thwe re fumane kontraka kapo kontraka le manpower gore e re ise sekolong ge lebala le go sheba gore na dikateng tsa kontraka na direng ga o ka sheba kontraka e re upon completion of your studies o lebeleletse gore o lefe mokoloto wa gago ga go a thwe ga o sebetsa jale re itshwareletse molaong monono fela ra utlwisisa gore teng go na le tlhoko ya mesebetsi fela go itswe upon completion of your studies o lefe mokoloto wa gago jale ke fetele go ntate shakes o buile ka taba ya birth certificate le taba ya ID gore na gobane re sa sebedise e le nngwe ebile a re na gobane re sa sebedise ID taba ya birth certificate e kena mane mo garantho e leng teng kapo motho a tlotla a o signela a bang teng e leng motswadi ga tlhoka go bona gore batswadi ba gago ke bana gore e tlere ga e ba e mongwe wa bona wa kolota jale re tle re tsebe gore taba tsa rona re di process tsa hore ba ba itukisetse hore ba
6: ha ke le teng le ntate Tsimane ha le tlo mo hloka birth le tlo hloka ID
5: ntate wena wena o le ntate Tsimane le
6: me tsapane ntate Tsimane
5: ba lo saine la ngwana
6: yes
5: ka hloka ID tsa lona le babedi
6: ho mo ithuti o le batlang
5: ho mo ithuti re hloka birth certificate ID ya ha
6: e go hana mona mara na go ba neng di sebetsa di le pedi
5: go ba ne re ke ga tseba hore na ntate Tsimane hore ngwana
6: ke wa hae
5: ke wa hae re hloka bopaki bo bontsha hore ngwana ke wa ntate Tsimane
6: le ka beth
5: ka beth le metsimane
7: okay ke na hape mo tabenya ID re hopoleng hore re fa re fana fela ba sutu ke bona fela re ba fang mokoloto ha re ba fe ha re fe batho ba tswang ka ntle mokoloto yone ka ID ya rona ya Lesotho ke yone e tla re bontsha hore e fela motho na e le Mosotho ke mo ID sebetsang teng haholo mono
5: ebe potso e ke imwe ya ntate Sheikh Sila re na re ke re etele dikolo dikolo ga di etela ke a gola ka January le ka February ho nona le di expo ona nale expo yani ya chair e leng Council of Higher Education ina tswa mo na convention center ene bana ba dikolo ene le bona ba dikolo tsena tse mahareng ba ne le bona ba tlileng jwale re ne re le karolo ya expo yeo ebe ho boela ho ba le engwe ka February ene pota di tracking ene le botabothe le mafiteng ele mogotlong so re a fihla dikolong ile dikolo tse fapaneng
6: go le fihla ka sebope o seng
5: re fihla ka sebope o seng
6: ile go kolo se satlang expo ha se tlo ba le monyetla
5: re ntse re tlo tla go tswela pele ka ho potapota le ditereke e seng gore re tla be re motlhomong re etela sekolo se itseng empa re tla be re setrekeng se itseng re tla be re le kaekae tlone tlo tla diphumanela ditaba hona teng
6: gore na ene ya go pakelana ka dilemo tse leshome le ngwaneno na e bolela mo bana ba e khetela lo go ba siane ka di dimo tsentse ka
5: ke u tlile taba ya ntate ya ntate Sheikh Sino ya ha ba e khetela ka nnete empa ka nako ngwe re tsamaiswa ke molao ke a gola ke taba ye o re ka reng re tlameya hore re bone hore na molao wa rona na taba ena ya age na ka bo ya dilemo na re sebetsa ka tsela e jwang
6: me wa moithuti ya dilemo di le shumele metsusupileng ya sokang ba 18 bang ka letseding
7: o ya bank o ene ya banka hona le formo e fanang ka yona ha ngwana wa mithuta le bula account banking re fana ka yona hore banka e modumelo ga e bule e hlakisa ho hle e bulela bakeng sa mokolotung wa LPF banka sentse di tseba hore re fana ka di formo mono
6: okay Melrato ni tutya sangolang grade 7 o tla leng
7: already sense re tseba hle hore taba education ya tutu ile a change mme ha o sangola grade 7 re a weka taba eno mme mo tutu yo lo yena sense re lebeletse o fela yena o tla tla le lengolo ho tswa sekolong sa hae se lengolo le bontshang fela hore eno ha ngola grade 7
6: ha go sutile no fa phala ditaba ba tla tla ba kena ho tsona ba mamedi re boela re nke mogahlelo mong ka mora ditaba
8: ke e ba buang ka ena ba tsa go pita dina e ke se go ba ke se ba go ba ga ta go pita ke potse ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tla tsheta mo sebetsi o so so puo o tla e ketsa ka go ba e keletsa mo sebetsi fela ho sa e ketse mo putso wa ke a tsela go bua go bane molaela ga o kgathatse monwana o supa na moputso o fane ke mo ekeletsang batho bao go ba tota go tsa dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa na
9: ke re batla gore re tle re bue tate re hlokometse hle hape pe rona le batswadi bao ditaba tsena hle ba ditseba hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tšhelete ya ka ba itšhebela pele ke bua tjena tate tenale.

0: will review its strategies to help Basotho overcome these financial barriers that discourage them from registering their land. This is the end of our bulletin. Tune in for the next bulletin at 9 a.m. Once again, good morning.
1: ShopRite's Big Red Weekend is back. For 4 days only, save up to 50% on deals like Omo Multi-Active Washing Powder, 2 kgs, buy two for only 99 maluti. Protex Bath Soap, 175 grams, buy two for 24 maluti. And Stay Soft Fabric Softener Refill, buy two for just 48 maluti. Valid from Thursday 18 to Sunday 21 June. Big Red Weekend, only at ShopRite.
2: Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setrekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho se lile ho a ketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho a hlanaselwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke rekeng St Martin's Cathedral kala le shume le metso e tsheletseng phupu tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehloho wa madingwaneng morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la la leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metsiko e tla ba lelomolo mosotho seke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke le role ha di nonyana tsona di tla be di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tsenetsa lefatshe tele ho ya tsho mechachane hula le bofela basotho
3: Ba bona se ba buang ka tsona ba ga thutse se ba di tsebetsa na. Mametse re na le metso tso e go be di ka mora ho ra busupa ke ka ba mamedi ba bang ke re tla re fitise taba tsena me mo ahludi. O na ile bua ka mogwana wa ho lefa ho la habe ke sna 50% pele ne le tla ga ke lefe bokana. Wale ene engwe ke sentse ke le fa ka tumellano e re tle be re fitletse le lona taba eo e reng ke batla gore ke be se ke nyanyeletsa ho engwe ya hore mogwa o nwa ho lefa ha o fokotsa o ka bontso lefa e o no sa lefa ha ho le shwe ka ho lekana o motho ya sebetsa mmusong ya sebetsa private sectoreng mohlomong le ya tswang ka ntle kapa ya sebetsang ka ntle o na molao o no ntse o le jwalo le hona jwale me ba ba ngori ba re ba bona ile molao o ho ka nna go soto ka nnete o sitisa bana o fumana thuto ha re keleng ho yena pele re ka rang ka mogatlhelo mong
4: ke le wa mme mme mahlaudi re ntse re sebetsa ka tsela ya hore ha ba ona le mokoloto o batla ho tswela pele ka pongwana a ya sekolong ile wa hao o patala 50% ya mokoloto jwale the remaining ebe o so getsa di arrangement tsa hore na o tla e patala ka kgwedi ka bona o tla e patala ka tsela e jwang jwale tseleng ya ho kgutlisa mokoloto ona ha o sa sebetse kapo o le o sebeletsa mmuso wa Lesotho ke mane mo patalang 50% ya mokoloto ebe ha o sebetsa private sectoreng kapo parastataling o patala 65% ha o le ka ntle hona o patala 100% enana ke mane mo o kgotlisa mokoloto ha kege hobane mokoloto wa bona ke go patala ka dikgwedi tse 60 e leng dimo tse hlano jale ke hona ke tsela yeo re patadisang mokoloto ka teng ha ho thwe mona mo sothwe o ya sekolong jwale o tlame go patala o tlo tla o patala 65 o patala 50% ya ona mokolotong wa gago

0: moithuti ke ene o teng gona jale ke tsa motlhala ka ntho e phelang motho enwa o fumane sekolo Rhodes University o ne a kena Roma mona a etsa statistics and demography o fumane sekolo o batla go etsa masters o ne a ile a thola mesebetsi ena nakwana ya ba o ntse a lefa a le ka gore a fokotse gobane o ne a tlhile a batla go tswela pele ka sekolo ya ba o ntse a fokotse empa ga ka ba fitlha mane 50% mosebetsi wane wa fela jale o ya go lona gore ke ne se ntse ke lekile go etsa jena le nthusa jwang gobaneneng ke re ga ke a qetela go fitlha 50% but ke labalabela go tswela pele ka dithuto tsaka
1: e bile ma mo khere patala 50% re go re nke mohlala wa banking ha ke re banka a yo ba mokoloto mo o tlame go nono patala ke re o tlame go nono le ha o ka ofa ho dima go nono o tlame go nono patala ha o re wa emisa ho patala jwale o tlame go nono patala ga ka se ga ofa mokoloto ho dima mokoloto
0: o re mohlala ke nete ha ke a fithlela 50% empa nka kena tumelano le wena o le mo adimi hore kgwedi le kgwedi ke nne ke be le certain amount e ntseng ke e tshela ka go wena fela ka ntena le wena o lokolotse mokotla wa gago gore ke nne ke tswele pele ka dithuto
1: e tlo o inetsa wa bona re qoba taba ya gore tlotla o inetsa gobane bane ga e ba ga ke re motlhala o tlameya gore o patale sekete jalo ke patala 100 rand Auto kotla o fi mokoloto ona wa pele o tlo 5 years tlo fihla o se o qete jolo wa ikimetsa jolo e be o botla o sokulana le go lefa o
0: hobaneng e wa parastatal a lefa 65% wa muso 50%
1: ke sentse o sebeletsa muso ha o sebeletsa muso ke ketsela yo go gotisetsa muso ka yo
0: botso e nngwe e rena ba ba media setsa ka ke se ke ding ka mona matikitsane ne ke re ke di fitise le tsone putso e nngwe e re na ha moithuti enwa a se a phetetse go etsa kopo yane ho lona jwale ho nka nako e kae hore kopo ya hae ya mohelwe kapo ho tlo nka nako e kae
1: ha a kere ha o qata ha o qata ho apply ke re jwale ke hona system e tla kwala jwale re tlotla re sebeletsa gore ga o gotlelwa dikolo di bulwa ga be se re sebeditse ditaba tsa bona ba tla tseba le teng ga o sa tlo tshwana le gane mo tlabe re manamisitse manane ga kege manane motho e mong le mong ga kopo ya gae ya mo elele o tla botho e ya mo elele jwale a nna kene jalo ka mema mmogo a latho a nna kene e be o accept o tlame gore I accept the offer gobane ga sa etse I accept o tlotla a missa that opportunity ihletlaki you have to accept o tlame go amohela gore ke amohela mokoloto o
0: ke ba mamedi re tlenne re dikelesetsa matšhikišane mamedi 2236429 ke nomoro ya mohala plus 2665993 ke nngwe ya tsona le yona ge ya o amohela go sengwa tsatsi la ka jeno re na le metsotso e leshome le metso e meraro e mene ka mora gore ena ya bosupa ga wa mela mamedi mamedi kgotsa
2: madimane
0: tate pidi
2: anna dijana le dipedi ka ntena jale go nkwa e le nngwe o lokile nna re nke ke botse tšhela ke sa kala le bona ka nnete tsatsinge ke botsa gona bana bana ba sekolo ba yang matšhabeng ba rutlwang ke ba go tswang ke le fapaleng la bona ke ba lo etsa thuto e seng dipalopalo tse ba sa ba di thusitse tse yang matšhabeng go etsa dithuto tseno tse ba reng ke tsona tse tlhokagalang ba bona ba etsa mosebetsi bona ba lo ithuta ona kapa ke ba bang ba tlo batla mosebetsi fela bana ba lo etsa ditlhoko tsa naga potso ya bobedi ke ona
0: ke tlhakile ke ne ke batla go bona gona ba utlwisisa ntate pito o re nka e ya matšhabeng o kwa ephete ntate o re na ba thusa bana ba etsang dithuto di feng matšhabeng
2: e bona ba bontsitse gore ona ba thusa bana ba lwetsa dithuto tsena e

0: hloka ngore ba thuse
1: tse leng tlhoko ya naha
0: ya le jena ba sa ba thusitse ha ba gutla kwa ba etsa mosebetsi o e bana ba o gutetse ona kapo ke ba bang ba tlang ka di office ntlo lo ka ba bana e sa gile
1: ya ntate ba tla kela
0: yo ya bo be jore ha ba re dikoloto tsena ba thusa motho ya ya ene e ba mohlalositseng e mang a ikamang ena a ikama ena a ikama na ba ka lefapha leo la bona ba etsa boithuto ba ona bathong ba ba thusang ke batswadi ba bona boabuti ya bona banna ba bona basadi ba bona ba sebetsang meputso ba e kgolang mola ke eme kae gobane yona nna ke bone ka ditaba tse tsa thuso tsa manpower di thusa batho ba nang le bokgoni gagolo koo motho omalana le koloi tse lesome ka ga jarete ya gae tse etsang bo million tse tlhano kwana gobane a gola moputso o mogolo bana ba futsanegileng bona ga ba thuse na ba sheba le meputso ka ntlele ya gore na ke sebetsa kae ke kgola bokae jale ngwana ka ka thusa molemong wa go tlo tseba go thusa ba ba tlhokang taba ka jeno fela mme
1: kalebuileng tate ga ganke mamedi e mone lesome le metsesupile lena metsotso mo mamedi ka moga goga ya bosupa le wena re yao amogela o segong se se tlaka jone mamedi kgotsa ga phelang date o phela jang
2: ga phela femme ke kopake ke botsotsonyana ke na le pedi
1: eyang date
2: ke katiso femme ka lebitso fane ke le kolomi
1: eyang date
2: ke mpa ke ka tlhakeng tsona gobaneng hamen power e rata go phanesa bana ka dikoloto tsa batswadi ba bone gobane tse kutlwa go e kare ga mosadi ya kolota mane poa mone ka jale e tla ba punishment e fole ngwana ke potswa ka
1: pinyeya
2: bobedi ke ne ke kutlwa ona cv mo ebere ka kwa dintlhanyana ka gola tsa kona onyana cv ya ngwana e lebile tse tshwaga dintlha difeng motlhomo fapang lealeale aka ke batlano tse dipina kapa di a tshwana ke ntho e le nngwe
1: ka lebogantate le kolomi
2: e ya mengwe ke ena ya gona ga ke a utlwagantle gona di-stepe mang ke ka tlhakisetse gona gona ke di-stepe tseo ditlo tsa mang ke registration e beng utlwe fa mo e tlang tla ba le registration go be le application nenneng jale di moithutong tsang yabela gona o sa le ga kang dike di otlotlolle gape-gape mme
1: ka lebogantate
2: thank
1: you ntate ga re keneng ditabeng tsena tsa bamamedi ke batla go kenyeletsa potso ena ya letšekitša lena motho a keneng le wareng ditabeng tsa ntsang tate lekomi wane moithuti a jagiswa mokoloto wa motswadi eno ena gore ba kadile batho ba NMDS ga ba etsa jena ba se ba habile gore ba tle ba tlotla banka bana go ba fa dithuso ka dikhafo le diflaga tsa batswadi ba bone ga tseleng pele ham
3: ke kopa go arabela ena ya ntate Katiso mo a reng re punisha bana ka go ba jarisa mekoloto ya batswadi ba bone ke kopa go e araba ka tsela ena ya gore na ntate Katiso yena ga nka fitlha ga gae ka kadima tšhelete ke le ebe ga ke lefe tšhelete eno a ka tshepela ngwana ka gore o tla tla a lefa tšhelete eo ga a tla a tlotla a kadima mokoloto go yena gape ntate Katiso ha lefa wa gae o boela a tlotla a saenela ngwana a mo kopela a mo kadimela tšhelete ke tshepe gore ntate Katiso o tla lefa mokoloto wa ngwana hape re ka seke ra fa lelapa le le leng mokoloto yo ba sa o pataleng ebe re sekisetsa batho ba bang ba tlhokang gore ba mokoloto o ye go bona jale ke kopa go kena go ya
1: ga o tlhaketela ditaba tsa kapa di tlatla go ntate
3: di tlaya go ntate mpo tse metsa sele
1: ntate pete gore na bana ba kapa baithuti bana bao le ba isang ka ntle o na bolereng mo ne le ditlhwaya ditlhoko tsa naga ke baithuti ba o lebeletseng ga ba phetha dithuto tsa bona o ntse a tla tsamaya kang flopo a batla mosebetsi kapa ke

0: ba tla tsoa tla hlaisetsa naha e mosebetsi kapo ho itshebetsa
1: le jaaka di so di
0: ntatepiti
1: ke o ba tshwarela di priority tsena tse ke buileng ka tsone kapo dithuto tsena tsa re nna ga di hlwaya ke dithuto tse rereng di relevant ka hara mmaraka wa bosebetsi e leng relevant ka hara the labor market le hore di skill tseo e tla re ha ba qeta ho tswa sekolong e betse monatse ba tla ba thusa hore ba ithehele mesebetsi kapo ba hirwe jwale ho latela ha re tsebe hore na kapo bokamoso na bo go tshwaretse eng mo re tla re ngwana ha tswa sekolong hanghang o tla kena mosebetsing kapo a keke a kena mosebetsing eno e thata hore re ka e bolela empa jolo ka ha se ke tshula re sheba dithuto tse etsang tse tla fa motho monyetla wa hore a be boemong ba hore a hirwe kapo a hire.
2: Ke tla tseletsa hona mono ho mme Mosehle dithuto tse jwalo ke tse sa fumaneheng ho handi dithuto tse ka hare ho naha ka mona tseno tse ba di etsa matjhabeng le ka ntle ho naha. Ke tseo di institute tsa rona di sa di offer-eng ho ha.
0: Ntate Pitu ketella ka hore na ha se molobile moo lefapha le tla ketella le thusa bana ba batho ba nang le hona hobane jelo bona ba setule ho lefa mekoloto jwale ebe bana ba bona bana ba setule ho thuse.
1: E ntse tlang kgutlisetsa mane mo ke itseng kontraka itse ha o pata sekolong o patale mokoloto. Banka ha o sa patale mokoloto e etsang ha o rekile ntlo e lo nka ntlo eng fela rona ha ona letho reka le nkang mokoloto wa rona re o bitsa ka gore ke di-soft loan fela ha re sekisetse mang kapo mang re fe ho motho e mong le e mong.
2: Tlatseletsa gona mono gomya Mosehle le mamati ene mdi se a butse gore motswadi a tlo itlama ka ona moputso o o monyane o a dumelwa gore o ntshe ka tsela eo o kgonang o itlamele ene mdiese gore bonyane ke tlalefa bokana kgwedi le kgwedi ga o lokele gore bo emele maruthodi a sephara jalo ka ene ena e ga ngwana a sa lokela ya sekolong.
0: Ga re ke neng ntate lekolomi manemana ile ga ke le mofopotse gona le itse mekgatlhelo e e latelwang go tloa nako a e tsang godiso le tse dingwe ntate.
3: Ntate o batla ke phete gape
0: naaela
3: re itse go tlhokala admission letter go tlhokala di-certificate tsa ngwana tsa moithuti go tlhokala ID go tlhokala ga e ba a kene sekolo Aforika Borwa go tlhokala a ba evaluator certificate sae a se tlisa
0: boemongmotlhomong ga re tle monna moithuti eno o na le lengwe le nala ka moelo o amoetswe sekolong sena sa matlhale leng konkweng o qala taba yane ya gago ya gore a tlo kokota mona matlo kopa ditlhapiso o ra etse bang o qala pele a ke go wa register e o ko mothata monsetse yone
2: eemong bononong wa registera ga a keta go registera o sheba advert yane ke itseng se e le teng ya gore ba ka apolaela dikolo tse ka gare go naga ka mona ga a keta go registera o tla amogelwa as registered ha statement sa se se tshwarwa status sa ya maganga mmu jwale o sa ka gona go kena advert mmula ebe wa apply ha a tseta ho apply o tlo emela status se seng sa hore application ya hae ya mohetswe
0: ke NMDS
2: ha application ya hae se ya mohetswe o amohela hore o itlamela ho ba le sekoloto jwale ke mana matla create lo contract. Mekgatlhelo e kaofela methati e kaofela ha ntse a kena marangrang mo o ntse a bona gore na ditaba tsa gae di sedile ga kae ditaba tsa ka se di tlile mothating ona di sedile gone ke gona mane mo ke la kare di-comment di tla tlhaga go ba butlwile ntate potsweng ya gae ga o se o registerile o se o apply-a ke mane mo di-comment di tlo tlhaga gore re bone ka kare re la ka ra o fa mokoloto re bone ka kare tokomane itseng ga o a e kenye gantle re bone ka kare ntho e itseng etse ke mo kgona rereng a nna kene gangata gore ditaba tse jalo ga di tlhaga a tla nna kgone gore a lokise mo go lokelang gore go lokiswe teng taba tsena di tlo tsamaya methati o kaofela go fitlheletse a amohetse the terms and conditions tsa kontraka. Ke lore ha sa
0: amohetse o ne ile go kopa le tata iso ya ditaba tsa CV ena hore na ho lebeletsweng.
3: Ke a leboha, ke a leboha. A taba go bona pele CV ke a ke re CV motho o ngola boena wa itlhalosa ka boena na o tswa kae o felela kae tabeng tse tsa bo ha ho lwa re tla tabeng ya LBF CV o itlhalosa fela na hantle boemo ba ho ke bofeng ba boithuto le go na o mang ke pheko CV ke be a tshwana le ha o kopa mosebetsi e jwalo fela re ka se tlhalosetse motho na o ngola CV ya jwang a itse re lebeletseng ka ga CV.
1: Ke kgona metsa pang ho tlatseletsa ntate Mpo. Ya motho a sebetsang a kere e fapane le ya ngwana a e leng hona a tlotla a qala ho ya sekolong. Fela di tla fapana. Nna ke a hopola nne ke ya sekolong, ne ke fane ka CV yo ke tla be ke bontsha hore na ke kene sekolo kae, na ebile ke sebetsa ka hobane ke a sebetsa ke hlokahala hore ha ke sebetsa ke bontshe hore ke a sebetsa, mme mohiri wa ka o lebelletse hore ebe o nlokolotse mosebetsing. Jwale ngwana jwalo ka ha ntate Mpo a sa hlalosetseng kore fela na o kene sekolo kae e na le hore na o hlaha kae, ke taba tseno fela. Ke a kgola
0: momamedi e mongwe ore na hobane mofounu wa bahlanka ba NMDS ba sa etse di-live stream Facebook page ya lona ka ditaba tsena o go botsa tjena gobane karolo e kgolo ya batho ba ntshitse maikutlo a gore lebe life ntho Facebook ditaba tsa lona dikeba di etsa mme tswelang pele ka karabo.
1: Taba ya di-live stream e ntse lokisetswa gore e te qetelele e hlaha ka tsela e handle gobane o ka seke wa etsa live stream o sena thepa e lokelang. Bana o tla fumana gore tse dingwe ka nnete ga o etsa ka founu e tla be sa tlhaga gantle empa ntse re lokisetsa gore qetelelong ya letsatsi ga be re na le tsona di-live stream
0: ga le ntse le etsa dintlafatso le tse dingwe mamedi ore man power kapa NMDS kapa Lesotho e tla e gopole gore e fuwa tšhelete ke paramente tšhelete ke digafa tsa mosotho e mongwe le mongwe go sa natswe gore na ke a nang le tšhelete kapa ke a senang yona fela o a gafa mosotho eno ke gafa ya setšhaba jale e tle ga le ntse le etsa taba tsena tsotlhe le tle le bona gore a le sekisetse leane ya senang le thobanong tsa gafa.
1: Ke a utlwa le teng re seke ra re ga re patala digafa re latlhe boikarabelelo ba rona. Ke nagana taba ena e amane mo reng batho kapo mang a nang le mokoloto a lefe mokoloto ga e pele a ka tswela pele kapo ngwana gae a ka ya sekolong go patala go ba taxpayer ga o bolele gore o latlha boikarabelelo ba gao o le mogai kapo citizen ya Lesotho. Jale ke kopa gore gape mekoloto re e patalela kapo re e lefelela for sustainability ya gore letlole lena la rona le re phelele nako e telele. Ha re re go a o phanisa ka gore o patala re batlela gore re tle nne re tsebe gore go sane re patalele motho e mong re patalele motho e mong ka gopola gore le dipalo tse se re fana ka tsona di se di fokola compared to one because ha go sana tšhelete yane e nne le teng pele gobane setšhaba ga se lefe mekoloto ya sone.
0: Ka nnete ra leboga ga ke le lefa monyetla wa go lokwale lenaneo lena le tlang ka moraka. Jale re felela mo name mo setlhe ntate dimema le mmesa kwane empa ke dumela gore leetong lena la lona ga le ntse le ya re tla boela le ka letla la re bontsha re qokang gore na le bona baithuti ba ntse ba sebetsa jwang le lona go fitlhelela ba ka ba qetelela ba fumane ditlhapiso lenaneo lena le tlhophisitse gase ke nne ko Phuthedi ke sebeditse le Gauta Bopa lebitso la ka ke Tshepang Tsimane ga re boela re kopane gape o sane ke se e se nnatlhe se le wamphatwaka.

ya nka mekitlane e boetse ha o entse mogalo wa tshebediso ya tšhelete bo mere bo ntate o tla o thusa gore go be le karolo ya lekeno kapo tšhelete eo e kenang go wena yeo o e isang sebakeng sa go boloka e tla wena yo o thusa gape gore go be le karolo e nngwe ya tšhelete yeo o tla enka ebe yona o e sebedisa sebakeng sa o etsa matsete bomele bo ntate mogalo wa tshebediso ya tšhelete ya gago o lekela ke gore o be ka tselae nka karolo ya tšhelete ya gago e kenang e ka ba ya kgwedi le kgwedi e ka ba ya letsatsi le letsatsi e ka ba ya beke e ka ba e kenang dikgweding tse tharo ka moka dikgwedi tse tharo jale lebaka ke gore ga re fumane tšhelete ka tsela e tshwanang bomele bo ntate re fumana ditšhelete ka dinako tse fapaneng jale mogalo wa tshebediso ya tšhelete bomele bo ntate ga se ntho e tsuang fela ke motho a hiruweng kapa a golang kgwedi le kgwedi mogalo ona wa tshebediso ya tšhelete o lokelwa ke gona gore he o etswe ke mosotho e mong le e mong ga se ntho e reng e etswa ke barutegi ga se ntho e rereng e etswa ke barui ga se mogalo o rereng o etswa ke batho ba sebetsang fela mosotho e mong le e mong le ha sa sebetse go na le nako eo tšhelete e tla fitlha go yena mme o lokela gore a itse mogalo wa gore na tšhelete eno o tlo e sebedisa jwang nka karolo he ya tšhelete ya gago nako o etsang mogalo wa gago o ngolang fatshe gore karolo e itseng ya tšhelete ya ka ke ya ditlhoko tsa mantlha tsa letsatsi le letsatsi motlhala dijo tsa ka tlung ga e ba o dula mo o patalang rente ebe e nngwe ke ya rente tšhelete eo o palamang ka yona e ka ba o ya sekolong kapo o ya mosebetsing tšhelete ya go reka motlakase tšhelete ya go reka dintho ditlhoko tsotlhe tsa mantlha jwale ebe karolo e nngwe ya tšhelete ya e kenang bomme le bontate mogalong wa tshebediso ya gago ya tšhelete e ba karolo ya tšhelete re reng ena yona o e sebedisa mabakeng a gago a boithabiso e be karolonyana fela ya tšhelete e nyanyane e se ka ba tšhelete e ngata gagolo ke ya kgolwa taba ena ya gore ka gara mogalo wa gago wa tshebediso ya tšhelete go bele le tšhelete re reng o tla e sebedisa sebakeng sa boithabiso bomme le bontate ke go qoba gore o fumane rally o nkile tšhelete yane ya ditlhoko tsa mantlha o e sebedisitse gore o lo ithabisa ka yona ebe jwale qetellong tlhoko yane ya mantlha yona ga e fitlha e tlhoka ka nako eno o bo o na le tšhelete ya yona ebe jwale o fumana o lokela ke gona gore o lo etsa mokitlane o ka nnete o sa tlhokagaleng gore ebe o ka o etsa ka lebaka la gore fela o sebedisitse tšhelete ya ditlhoko tsa mantlha tseo o lokelang gore o diphete ka tšhelete jwale e nngwe ke ya gore ka gare go mogalo o na wa gago wa tshebediso ya tšhelete karolo e nngwe ge re ebe tšhelete eo ka yona o tla e nka jwale o e boloke lebaka la go boloka le legolo bomele bo ntate gore o dule o na le tšhelete eo o e bolokileng ke gore ga o ka tlhaga mabaka a tshwanyetso a tlhokang tšhelete o be o na le mo o reng ke tla nka teng gore ke phethe lebaka le jwalo e le gore e tla o qobisa taba yana gore o boele o eketse ditjeo ka gore jwale o mathe o lo nka mokitlane ga go tlhaga lebaka la tshwanyetso e nngwe ya botlhokwa ke ena bomele bo ntate ka gare go mogalo wa tshebediso ya gago ya ditšhelete e tsa bonnete ba gore karolo e nngwe ya tšhelete ya gago o isa matseteng batho ba bangata ba na le go kopanya go boloka le matsete

se matsete bo mele go ntate ke ba batho ba ba makale ba re ai matsete matsete a handlentle ke ntho ya batho ba jwang ho tsetela ke tsela ya hore ke tsela yeo batho e bang ba huika yona hona ho bolela hore mosotho e mong le emo mo mamedi e mong le emo o na le monyetla wa hore aka etsa matsete ha qeta ho feta taba ena ya hore mosotho o lokela go ga etse mogalo wa tshebediso ya tjhelete bo mere bo ntate ke kena tabeng yonngwe yeo ke sentse ke buile ka yona ka hare ho mogalo ona wa rona wa tshebediso ya tjhelete ke kena ho yona ka botebo ke ho boloka bo mere bo ntate ho boloka ho bohlokwa haholo mme motho a ka rena ke ka boloka ho kae sebakeng se tshireletsehileng tjhelete bo mmele bo ntate e bolokwa dibakeng tseo di fuweng tumello ya hore o ka etsa dipoloko hona teng mme e tla be e tshireletsehile ebile e tla re nakong eo o nang le tlhoko ya tjhelete ho hlaha lebaka le lalao la tshwanyetso ebe tjhelete ya hao o kgona ho e fumana ha bobebe mme dibaka tse jwalo e ka ba dibankeng morao tjena re se re na le ka difonong ka monana tsa rona mokgwa wa hore re ka etsa dipoloko ka difonong tsa rona dikareteng tsena tsa rona tsa difono le yona e ntse le mokgwa o mong o tshireletsehileng wa hore motho a ka boloka tjhelete ya hae ka moo ebe ha tlhoko e hlaha ebe o tla matha jwale a ye moo a tla e ntsha ho phetha lebaka leno ke kene ho e nngwe bomele bo ntate basotho ba batle ya matsete le yona e kene ho yona e se ikemetse jwale matsete bomele bo ntate a bohlokwa haholo hobane ke hlalositse hore ho tsetela ho eketsa tjhelete ya hao jwale hore mosotho o tsetele hantle o lokela ya pele o tsebe hore na dibaka tseo tse tshireletsehileng bakeng sa hore o ka boloka o ka etsa letsete ho tsona na ke difeng mme dibaka tse jwalo bomele bo ntate basotho ba batle ke dibaka fela tseo banka e kgolo e di fileng tumello ya hore di sebetsane le matsete itsa bonnete ba ha o fihla moo o ilo tsetela o batle hore na ebe tokomane e bontshang hore batho bano ba dumelletse ho sebetsana le matsete na e hokae ba tla o bontsha yona boholo ba nako ha di a patuwa sentse di manamisitswe maboteng a dikantoro tsa bona mo bomere bo ntate ha le fihla jwale ke ya bohlokwa eno ya hore o tsetela fela moo ho bolokehileng moo ba fuweng tumello ya hore ba ka sebetsana le matsete e nngwe ke ya hore o tsetela kgafetsa hore jwale matsete a hao a tla o tswelle kapo a tla o thusa hore o fihlele seo se batlang o lokela ke hore o tsetele kgafetsa e nngwe hape ke ya hore ha o tla ntlheng ya ho etsa matsete etsa bonnete ba hore o na le lebaka le ngotsweng le o batlang ho le fihlela taba eo e tla o thusa hore o tlo o itshware hantle letseteng la hao o tle se ke ya re ha o hlaha lebakanyana le lenyane fela ebe wa matha jwale o lo nka tjhelete ya hao ya letsete ha o na le lebaka le hlakileng leo o tsetelang ka lona hore ka mora dilemo tse pedi ke batla ho fihlela ntho e itseng taba yeno e tla o thusa hore o sebetse ka thata hore o tle se ke wa nka letsete la hao ha ka nako mona fela ebe o so o le sebedisa e tla o thusa hobane o tla bo o tseba hore ha ke qala ke sebedisa tjhelete ena ka fela toro ya naka ke batlang ho e fihlela ka mora dilemo tse pedi ha o sa le bonolo hore ke tlotla ke e fihlela momamedi wa Radio Lesotho

ke tlo etsa taba mona e mohlala mona hore e batlang e akaretsa ditaba tsena tse qetang ho bua ka tsona bomme le bontate, le tle le utlwe hore na ho etsa dintho tse tharo tsena tse buileng ka tsona na ho bohlokwa ha kae. Ke a tseba hona jwale ho na le ntho mane terebane mane o tla ukwa ho thwe ke Durban July. Ke nako ya hore Basotho ba tla tloha mona ba bang ba ye sebakeng seno he ba lo tola. Jwale o fumane motho a moholo a nka karolo letong le jwalo. Ke hantle ha motho a lo ithabisa. O fumane ka nnete a hlaile festering ya koloi, a tsamaisa hlooho ho binwa makumba. Jwale a tsamaya a kwana Durban-e. Motho eo ha a kgutla moo o fumane hore o tsamaile jwalo ho ya Durban-e ka tjhelete eo a e kadimmeng. Mme mokitlane bomme le bontate wa tjhelete o na le ditjeho tsa ona e le mokitlane. Motho o fumane hore o tsebile selemong se fetileng ka yona nako ena hore ka nako e tshwanang e leng yona ena re tlo tla re etela kwana Durban-e. O na fuwe monyetla wa hore kgwedi le kgwedi a nna a bokeletse a beye tjhelete eo a tla e sebedisa leetong le bula hae. Jwale o sa hlotswe ke hore ha etsa taba ya pele ke hore o sitile ho etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete, mme ha na a tsebile ho etsa taba eno e ka be mo thusitse hore a tsebe hore ho na le karolo ya tjhelete ya hae e kenang kgwedi le kgwedi eo a tla e sebedisa ho ya leetong le jwalo, mme o lokelwa ke hona hore a nna e beye kgwedi le kgwedi. Taba ena e ne tlo mo thusa ka hore leeto leno le se ke la mo turela haholo, empa boemong boo a hlotsweng hore jwale a etse moralo wa hae wa tshebediso ya tjhelete hore kgwedi le kgwedi a nna ipehe ho lokisetsa leeto lena, o sa tlo tla ya leetong leno ka botuku haholo. Hobane jwale e tla re ha a qeta ho nka mokitlane a ya Durban-e, ebe jwale o tlo kgutlisa mokolotono o so mo imetse haholo. Ke kena tabeng yona ena ya mekitlane bomme le bontate. Ho etsa mokitlane wa tjhelete ke ntho e dumelletsweng bomme le bontate. Ho na le mokitlane o motle, ho na le mokitlane o mobe. Ke re kgothaletsa momamedi hore ha o nka mokitlane, etsa bonnete ba hore o na le moralo o hlakileng wa hore na mokitlane ona o nkang o tlo tla o sebedisa jwang ho etsetsa tjhelete e nngwe. Ya ho nka mokitlane o lo o ja momamedi ha se taba e ntle. Hobane jwale mokitlane o ditjeho di boima haholo nakong eo o kgutlisang. Kgothaletso ke hore he, ha re hlokomeleng Basotho ba batle, re ithuteng hore re ya ditsing tsenana tse o fuweng tumello ya hao le tsona di sebetsanang le mokitlane fela nakong eo o lo nka mokitlane. Ebe jwale le teng o nka mokitlane o motle, mokitlane o ka ona o tsebang hore o bone monyetla wa kgwebo kapo o hlokometse monyetla wa hore o ka etsa tjhelete. Jwale o ka matha he wa nka mokitlane o jwalo wa o sebedisa hore o tlotla o etsetsa tjhelete e nngwe. Ena ya hore jwale be re tla nka mokitlane hore re lo ja bomme le bontate ha se taba e tlo re thusa ditabeng tsa rona tsa tshebediso ya ditjhelete. Bomme le bontate, taba ya bohlokwa ke hore o etse dipoloko, o tsetele, jwale o tla ba le bolokolohi ditabeng tsa hao tsa ditjhelete. Basotho ba batle, babamedi ba Radio Lesotho, ke a tseba le tla paka hore motho ha a ka lahleha ka hara leeto la hae la ditjhelete, ho kgutla ke setjhaba se hole. Mme mananewana a banka e kgolo ka lefapha lena la tshireletsego ya batjha, ke takatso ya rona hore Mosotho e mong le e mong, momamedi wa Radio Lesotho, a ka ithuta tsela ya

ho sebedisa tjhelete e sa le hona jwale. Mme a leka ka ditsela tsohle ho qoba hore a tla lahlehe ka hara dieto la hae la ditjhelete. Hore ke tlo etsa mohlala fela hore ha e ka re Mosotho o tloha Maseru mona, o lokela ke hore o ye Qothing. E re ha o

0: neng o lokela hore ebe o inkile ho tloa qalong ha o no tloa masego ya qothi. Jwale ke le ka hore fela ka mohlala ona bo mere bo ntate. Ha o kala hle ya ka ha ga leto la hola di chelete. Hore o khutle e ba nako e telele haholo. Ho lona ba se o ka ba lahle re ho lona. Itumelle hore o utlwisise hore na o boemong bofeng. Ke yona taba ya bohlokwa wa itemoha. Ha o lemoha hore ke boemong bona, jwale ebe wa dumela hore ehlile ke lahlehile. Taba eno e tla o thusa hore jwale o fumane mokgwa wa hore na o kgutlela tseleng e nepahetseng jwang. Mme ha o potlake, ha o paroletse hore o kgutlele mo ho nepahetseng, o tla hantle o iphe nako. O tla bo o tlo fihla. Mohlala, ha o lahlehile jwale o so iphumana o le thabatseka, ha ona mokgwa wa gore o ka paroletsa. Tsela e nngwe ke gore fela o kgutlele masego, jwale o boele o ye qothing. Mme o tsamaya ka lebelo le hantle leo koloi e senang ho diya. Le hona mona he leetong la ditšhelete bomele bo ntate, ha o ile wa lahleha, ha o kgutle o so paroletsa. O kgutla o tla hantle. O tla qetella o ile o fihla le ha e le hore he e tlo tla ba leeto le letelele haholo. Bomme le bontate, ka nnete ke rata ho lefa ditaba ke tsena na pele lenaneo lena la rona di tlo tla le fela. Ho na le Basotho ba kgolang tjhelete e ngata. Jwale ke leka o ka taba ena ke mpa fela ke re ho Mosotho e mong le mong ho moamedi wa radio ya Lesotho. Tjhelete e ngata kapa salary e ngata eo monga yona a senang boiphitlhelo ba ho e sebedisa hantle bo mmele bo ntate ke bofutsana bo tenneng diaparo tse turu. Hobane o tla bo o na le tjhelete eo e ngata o sa tsebe ho e sebedisa. Qetellong ha hona letho le o nang le lona hobane jwale tjhelete eno e ngata o ntse o e kgola o tlo e sebedisa hampe. Ha re sebediseng tjhelete eo ya rona hantle he bomme le bontate ka ho etsa moralo wa tshebediso ya tjhelete, re ithute ho boloka, re ithute ho etsa matsete. Mme le hopola hore na ha o etsa tsena tsohle o di etsa ka tsela efeng. E nngwe ya bohlokwa eo ke batlang momamedi a e tsebe ke hore tjhelete bomme le bontate e tshwana fela le kgarafu. O ka ba le kgarafu tse nne le haraka tse pedi. Ebe Mosotho e momane o na le kgarafu e le nngwe. Ke o hlapanyetsa Mosotho, ha o sa tsebe ho sebedisa dikgarafu tseo tsa hao tse nne le haraka, ha di na thuso. Mosotho yane e mong a tsebang ho sebedisa kgarafu ya hae e le nngwe, ebile ena a sena le haraka, a tseba ho e sebedisa, a ka etsa tlhahiso e ntle hona ho qetellong a etsa diemahale tse o fetang wena o na le dikgarafu tse nne le haraka. Ke bolela hore Mosotho a kgolang tjhelete e ngata ha e le fela sa tsebe ho e sebedisa. O ka fumana Mosotho a kgolang kapa a nang le lekeno le lenyanyane, a entse diemahale tse fetang tsa enono a kopalang tjhelete eno ya hae ka makgetlo a 10. Hobane fela yena a tseba ho sebedisa tjhelete. Ke a leboha bo mmele bo ntate. Ke kopa hore re bulele mamamedi ka metsotso ena e mene e re saletseng.
1: Mamedi hle ntumelle mothating ona o kene dinomorong tsa mohala tsa 2231-6429 le plus 266-599-33 ho botsa dipotso le ho etsa ditholetso ditlatsetso moo di leng teng. Mamedi moye ntumela.
2: Eba buka kae ngane?
1: Ntate tswa Tampiti.
2: Kantala nka mohala ka moo.
1: Moratuwa wa ka.
2: Banka e kgolo. Ke se ke tsahang.

0: empa jwale ba diehile. Ke batla ho fa mohlala wa hore ha utlwa ke re ke letamong ha mohala.
1: Ee, ya ntate.
0: Ho na le batho ba ija ba angwa ke morego mona, and banka e kgolo e ne e tseba.
1: Ee, ya ntate.
0: Empa e ka ba ya tsamela setjhaba seno se angweng ke morego hore ha ba fuwa tjhelete ena ba e bitsang bokgothokgotho. Hona ba e sebedise jwang molemong wa bokamoso jwalo ka ha boletse.
1: Ee, ya ntate.
0: Batho bano malapa a bona a fetile a futana. Ha ba sa ba talella, ha ba sa ba talella hore ditiri. Ha ga ditiri ho na le batho ba bangata ba sa tsebe ho bala le ho ngola feela ba na le diphoofolo tse ba fang tjhelete. Ha sa ba talella hore difemeng mono ho na le mekgatlo ya bo mme le bo ntate ya boikopanyo. Ena e rekang dikorosare ya lemose feela re sebeletsa machaena. Ha ba eletsa hore tjhelete eo e ke fetohe mokgong oo e sebediswang ka ona wa ho ya moholokotlong. Ise dipolokelong tsa nako e kgutshwanyane e telele ho fihlela ba etsa khampani. Ke hlakile mme maluti ka taunyana.
1: E re ke tle ke botsa ntate na wa e utlwa e hlakile ntate?
2: O hlakile haholo mme ke utlwa feela hore ntate o mpa a etsa kgothaletso mme ke ngotse fatshe mme ke taba ya bohlokwa mme re a leboha.
1: Ntate tswa tampiti hle ba leletsa se le tlhela se nang tshitiso ya letho.
0: Re a leboha mme.
1: Dikgomo mongaka, dikgomo mongaka. Ke shebile nako ya rona ke bona hore re se re salletswe ke motsotso le mong jwale momamedi e mong a kenang o so tlo ba le kgaphatso ka nkane e seng o phethele re tla banka hape nako e tlang.
2: Ke a leboha mme Maluduka. Ke kopa fela hore Basotho ba batle ha ke qetela ditaba tsa rona. Ithute fela hore na o na le lekeno le le kae jwale o ithute hore o tsamaise tjhelete eo ya hao ka bohlale. Jwale o boele o ithute hore na tjhelete eo ya hao o ka e eketsa jwang. Mme ke a le hlaphanyetsa Basotho ba batle phetoho e tla ba teng maphelong a rona mme re tla bona re ba le bolokolohi ba ditjhelete ha re ka qalella rona jwale. E tla ba leeto mme o seke wa lebella hore ntho e nngwe le e nngwe e tla be se e fetoha hanghang. Ke a kgola ya bohlokwa eo ke batlang ho itisa ke hore bo mme le bo ntate hore o tle o atlehe bophelong mona. O lokela ke hore o patale hore ebe o tla itshwara hantle ditabeng tsa hao tsa ditjhelete. Ebe o boela hape o ba le mamello. Ebe jwale taba eo e tla etsa bonnete ba hore ebe ho ba le kgolo bophelong ba hao ditabeng tsa hao tsa ditjhelete. Banka e kgolo bo mme le bo ntate e ya leboha e bang le letsatsi le monate. Ha re lo ithutang he ke hona ho qalella ho kenya ditaba tsena tshebetsong. Ke ya leboha.
1: Ke a o leboha ntate Kgotso Hayata.
2: Kgotso Hayata mme.
1: Mamari hantle hodima hlohong reke ya borobedi ntshimametse salema ya sa Lesotho ke la bone bekeng kgwedi ya hodimo ya Phupjane hlola fela matsatsi a le 18 nnete kore re bolokilwe ke mohau ka teboho a go tswe ho rona empa ke mpho ya modimo nkutlwe hantle hle a se ka lebaka la mesebetsi ya rona se ka baka la hore na mang ke mang setšhabeng thoa re bolokileng yengwe fela qha ke mohau wa Jehova modimo ka baka leo go se be le motho ya ithorisang. A kontumelle hle ke nke monyatla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu ho hle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng ke be ko jwetse ba ne o bohloka tshetso ya ho etsa thekeseleng ka mehla ke yona e re fa matla e re fa morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsotehang.

0: Yeah. Ha se re fetile ka dipapatsong ka monona Mosotho eso. Re mathe ka pele ka potlako go ntlo gona. Ebe he lefatsheng lena la dipapadi lo ka re tseba gore dintho di ngata haholo empa he re be re shebile letsatsi la labone gona. Ebe ba ipabotseng banna ba ntse ba lephaga go papadi le bao re naganang gore mohlomong he ba ka ba le dikeletso tse itseng ka gare o papadi. Re sa kgethe dipapadi Mosotho eso re sheba gona. Ebe he ke ba feng gobane ba teng dipapading kaofela. Me ke batla go mathela ka mane ka bothabothe ka mane nge ke utlwa gona ebe he ka mane ka bothabothe Mosotho eso ke la ka matha ka mono he ka bothabothe Taekwondo Club ke la ka fihla ka mono nako e telele china ke re utlwa gona ebe he lefatsheng le la Taekwondo na ebe tse dintsi tsa diketsagalo tse ntse di etsagala ke difeng le gore na ebe re ka ba le mang a ka tlo buang le gona mona go utlwa gona ebe ha e le mona re bona gore tse dintsi tsa ditaba banna ga o bone gantle na go etsala bo yanka mono ka lefatsheng leno la papadi le ne re tseba gore Lesotho ne letlile le ipabola gagolo ka mono koreng ke kutlwena se monna moledi ka mane he na ebe re ka reng a ka reng go lona re ke motlwe
1: sewaka
2: sewaka
1: o ya gantle ntate
2: monate
1: Hey, sewaka ka o tshwara o seng ke re ke re tlo bua le Basotho ka papadi ena ya rona ya Taekwondo ke re tlo utlwa gore na ebe banna he go ntse o ya jang a ntate o ka ba dumedisa nako ke ya gago ke re tlo nama mona re ipuela ga monate go utlwa gore na ebe papadi ena ya rona na e ntse ya jang le gore na wena o le motho lefatsheng lena la Taekwondo bonyane he re ile ga fihlela difeng sewaka.
2: Ha ke tsaka ka o jana ko sewaka ke a bona go sentse o qadile ka le bitso ke di tsamwa fa ne ke mona mo le di ke hlaitse lo go lela go thabotse le le ke tsake qala ke di medise ba ma medi ba hao ba se ya le moya sena se segolo ke di medise lo wena o sengwa letsatsi tsa bone ke tsekentse bao ke di medise le bo se bo se ka nnete ba tla nka leto lena lenaneong lena le tla hlakisa taba tsena tsa papadi ya Taekwondo mohlomong le gore re di late mabotsala jwalojwalo. Ke lebowe gagolo le monyetla gape mohlomong wa gore e be ga e le go seng ga kanakana o ile wa ka wa re gopola le gona ka mona ka strekeng sa bothabothe.
1: Ee ntate ka mono ke lapeng ka mono ke lapeng ka mono ntate sohle sa ka se ka mabita ka mono ngwana mme ga ke na monyetla le o monyane.
2: Ke iphapanyetsa yona.
1: Hey, sewaka e bentse le ya buang lefatsheng la Taekwondo ntate pele re tla go wena o le motho go ntse go ya jwang ntate waka gobane he banna motho o no tse ba le ka gago toropo e kgolo ya bothabothe mane ga o bua ka hotel ka batla ka bitsa hotele tsa batho re kopana mono ntate re se sa masibu re kopanya dikolo re kopanyang na ba bana ke ntwe ntse le teng bana masego mona ke a hopola bo a re sisi hole ho no ba monnate le lona le thoa ka mabita ka mono re kopana o tla ba hlano re tseta sunta a kwana se wa ka ha o sheba fela o bona ho le lwa matsatsi a na ntse re le mole mone re le hona dinji
2: ha ke tsebe ke a hola ke re lo ka le ka maeto hle a nkuwa go tla nna go ba le go gibela neng ho lukiswe neng ho gibelwe e lo re Taekwondo le yona ke a gola e ntse feta di face tseno ka o fela neng e ka go a gibegibelwa neng e ka go ba le re ka re bona direction jwalo ke re rona ke a gola ka botshabela ka mona re ile ga ikeletsa re le botlhapothe Taekwondo Club le batho ba regene eka nofo gore go ka ba bohlale gore re nne re tšhakelaneng go latela mohlomong dipholotso tse ne se di ba teng mona le mane ya pele ka gola kore masego go gole e le ga o batla papadi ya setswalle mogong ona o nyehlileng o tshwanetse be go tla kgothotsa batswadi ditsiane tse mmalwa go ithole o fitlhe ka mono fela fa papadi ya setswalle. So ke a gola ka nofo ka mona lebekeng yona ena re ne re le ka Sandamone ka kamane re mengwe ke ntate le ja mono le team ya Maputswe le team ya Bothabothe le team ya Hlotse mo re le ka gore re buisetse dintho setlwaeding goba nnete ya sala dintho a di sale setlwaeding sewaka.
1: Sewaka ntshwarele ka go kena hanong taba tsa mofuta o jalo ga di etsagala buang seng buang le rona bontate buang re di fitise le hore ke a tseba challenge eng kgolo ka taekwondo ka mane ke ena ya hore di tshelete di yo ngwana mme le bona di bapadi tsena ho ja ba bothata jwale ha le ntse kopano tse ka re ntsena re jwetseng re bua le basotho gore ba le tshitse ba be teng mono le gore tse dintsa dintho gore le nne le gane ditlhopha ne ne re kgone gore re kenye letsoka gore ge ba bitse ba be le lona mono ke kopa ntshwarele se ka o kena ganong tswela pele ka taba no ntse o bua ka yone.
2: Ke a leboa se ke a gola ntho e golo e leng kgolotso jalo ka ga o kadile taba tsa go di kadile mo ke rata mo gopolang dilabotlhano tsane tsa mahlomola tsa masisa pelo ke bile ka rata e kwento ke a gola ka selective utlwa 96 ne la qala tsa ma tournament ne re tloya dilabotlhano mona re gutla sontaga re kgathetse haholo ha motho e mong le mo a leng a latela taekwondo go tloa nakong eno a ka gopola go ne go na le four major tournament tse annual e ne le papadi ya Maluti Mountain Brewery e le papadi ya Goluti e neng e bitswa ya bana e neng ka di-juniora le ba banyanyana e le ya di-seniora fela e le go se o ka tla papadi o ka thweng ka selection ka poen dipakeng. So calendar ene batla e le 60 o motho a o tlala selemo se tlala o se ntse o na le purpose kapo mokwetlisa o moshaba ka matlong gona bothabothe monana o ne o se na le ke rasemese like ka December tsotlhe go ne go sebetswa. So ke go laba le di-cline kapo shift o golo go tloa mono go tla fitlha mona mo re leng teng a se ntho makatsang diphetho di ba teng bophelong e le ntho e kaekae e ge ka rareng e le a tlholotsa motlhomo motivation e leng ya re ruta motlhomong gore di-company tsa rona ga di sa tshetsa bantlhopole ka gole utine le antate le ka company ya gae kapa his clothing company something like that kapa textile and then Maluti Mountain Brewery le yona ele ba retedi ba dino ne ba kenya letsogo ga ke tsebe any tournament gona bale e tshetswang ke any company whatsoever e le ntho e le dang declining ya papadi bo yona ga ke gopole ke ya papading e ke reng ba lekgethong sena ke dimedale ga di tsheditswe ke company itseng ka go tlolwa le go saka gotlhe e ka ba ke bile ke papadi annual ga tseba ga re bapaleletse cup eno re tla e protecta lemo se etang le selemo se ka pele se etlang e etsa go ke le ongoing motivation kapo ongoing plan e re reng ga re se re nkile tjena kapo PTC ga e nkile tjebesong ga e gotleng re lo jima lemo se etlang ga e lata cup eno wa bona sethutho se batla se phagama ešhimpa moraongona gagadio ke a gola ga ke tsebe mabakag

Hora ke bo bo ntse le moya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke mola yentladi mo mamedi ke o dumedisa. Mohlomphe itona kgolo ntse kwa Matekane o fihlile Botswana ho ya le seabo mo keng wa pele. Wa dipuisano tse ntseng di tswela pele dipakeng tsa Lesotho le Botswana tsa tumellano ya tshebetso. Mohlomphe Matekane o lebeletswe ho fana ka puo pulong ya mmoka wa BNC le ho tekena tumellano e fihletsweng ke mmoka le mphato wa hae ka teno. Ho sa le jwalo, puisano le ofisiri ya diphatlalatso ya Mohlomphe Tonakgolo, Monghadi Thapelo Mabote, o re sepheo sa mmoka ke ho matlafatsa dikamano tsa nako e telele dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Monghadi Mabote o re a mang a mafapha a tlang ho shejwa a kenyeletsa a temo, bohahlaudi, dipapadi e ka sitana le merafo. Ditabeng tse ding, mamekgatlo ya batho ba nang le bokowa Lesotho Landfort o tshwere dikopano tsa selemo le selemo tsa mekgatlo e emetseng batho ba nang le bokowa diterekeng tsa Berea, Leribe, Mokgotlong le Bothabothe ka sepheo sa ho ntlafatsa ditaba tsa puso ya setjhaba ka setjhaba.

e nang le ponaletso le boikarabelo. Mookamedi wa Lanford, Monghadi Ramoeletsi Moeletsi, o re kopano tsena di fa ditho menyetla ya go tseba ka dintho tse etsahalang ka hara mekgatlo le go buisana ka ditaba tse ba amang. Ke a phethela. Baahi ba sebiti ya ba fumane ditshebeletso tsa tlhatlhobo e ka sitana le ditlhare tse thibelang kokwanahloko ya HIV ba boela ba hlahlellwa ka malebela ditabeng tsa thego ya malapa thupelong e neng e tshwerwe ke lekala la tikologo le meru ka kopanelo le Baylor College of Medicine Lesotho tlasa morero wa COHIP. Mohlabuli le Mofumahadi Mantswaki Maridi o re sepheo sa sena ke go fana ka ditshebeletso tse ka thusang go thibela le go fana ka kalafo ya kokwanahloko ya HIV setšhabeng go kenyeletsa le dibaka tse sa fitlheleheng ha bobebe. Ditaba tsa hora ya borobong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya 10:11.

0: kgole ka dikgole tse lereko o ntebatse tsa lefatshe lena. Ke o bohe, ke hlakole meokgo, ke betlama se le senga le wena. Mamiri wa Salmeya sa Lesotho, ke labone bekeng kgwedi ya hodimo ya Phupjane e hlola jwalo fela matsatsi a le leshome le metso e robe. Ke kopa o tlo ntumelle hle ke nke monyetla ona ho dumedisa le hona ho amohela ka diatla tse mofuthu hohle mo mametseng tshebeletso ena e kgolo ya setjhaba o le hona teng. Ke be ko jwetse hobane o bohlokwa, o ratwa ke Jehova. Tshehetso ya hao ya sa thekeseleng ka mehla le matsatsi ke yona e re fang matla, e re fang morolo wa ho etsa mosebetsi wa rona ka boqhetseke bo tsotehang. Mamiri ya o dumedisang ka thabo e kgolo a bile o amohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahleho se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke Malituka Taunyane wa mohauhelwa ka seboko, ke Mosia, ke Motobatsi, ke motho wa Mansen Thebedi wa Medi Senna di omela mokgwabotlong. Ke na re ha ke ipate, ke thewa ka leribe le letle le letalana la mmamosa le melapo. Ke ngwanana wa dihlaba tsa Peka. Ntumelle ko hopotsa hore lekgalong la Peka moya ha o kene ha o ya teng o tle o siele mao hobane banana ba teng ba tla o qhwaela. Ke boka dikgomo tjena wena mo mamedi ya motle wa selemo ya sa Lesotho ho seng hona hle e le hare kena ka hare ho lenaneo la merapelo. Lenaneo leo ho lona ho seng mokgerike, ho seng mojute. Ha ho sa le moroma, ha ho mofora, ha ho mopholoswa, ha ho mopostola hobane kaofela ge ditho ba bantsa ba bang re kopangwa ke madi a Kreste. Ke sentse ko hwahla ke hona ka letsoho la moya hohle mo teng ke re atamela hle. Ge tlo boka lo rorisa lebitso la Jehova Modimo ha mmoho. Ke kopa o tle o ntumelle hle wena moratwe wa ka mothating ona ke meme e mong wa lona ya ka re bulelang mosebetsi wa letsatsi lena ka thapelo. Dinomoro tsa mahala ke tsa 2231-6429. Letsa plus 266-599-33. Ho seng hona mo mamedi ko lemosa hore re bala bukeng epistole ke ya bobedi ya moapostola Paulosi ho ba Korinte. Kgaolo ke ya bone. Temana re tlotla reng ka temana yeno ya bo robedi le temana ya bo robong. Ge khutle re titime hape mo mamedi re ya testamenteng ya kgale. Buka ke ya Genese. Kgaolo yona re tlotla re bala ya 28. A the temana re tlonka ya 15. Ke a epheta. Mamedi ho seng hona ka re bala epistoleng ya bobedi ya moapostola Paulosi ho ba Korinte. Kgaolo ke ya bone, temana ke ya borobedi, temana yeno re be re ntshetse ka ya borobong. Ge boele re titime hape re bale bukeng ya Genese. Kgaolo ya 28 ka temana ya 15. Mamedi o moyeng dumela.
1: Mme
0: mogatwa wa ka.
1: Mme se se go tsena le botlhaka ke go botlhorisana hle nne.
0: E seng hona jwa.
1: O ya nne ka
0: mara. Go khutle ka 10.
1: A 10.
0: E ya mme.
1: Thank you.
0: Thank you wena mogatwa wa ka. 2231-6429 le plus 266-599-33. Go fumana re qala mo sebetsi ka thapelo. Mamere mo yeng dumela.
2: Dumela mme Malituka.
0: Mogatwa wa ka o phela jwang?
2: Ke a phela ka mahao mme wa.
0: Thank you. Meke mema ngo kae?
2: Ke ya buti tumeleng pitso.
0: A buti tumeleng pitso. Ke kopa go bela mantsoe a thapelo ga itse ya motho.
2: Modimo ndata rona wena ga bo sa fele morena wa gotso. Ga o le bo seng hona. Ke ge le bo bona modimo wa rona o re bitsitse. Go file se baka sa go hlapela hao. Ga o le bo modimo wa rona a tsebeletso ena modimo wa rona. Yana le rona modimo wa rona o tlo go tlatse ka matla le moya o galelelang. Modimo re lebowa le ka palo ya lentswe yo mohlanka wa gago a sa tswa re balela yona a tlo tsamanolela yona. Ke yona mme Malituka modimo wa kona ya lokileng o tlatse ka maatla le moya o kgalelang. Ka lentswe leo modimo a tlatla re bolelela lona o tlo go thuse re tle re le amogele ge le mamamedi ba sena sa le moya me lentswe la modimo re le boloke dipelong tsa rona le ka mehla yohle modimo wa rona lentswe la o tlebele ona siko siko go phela ba rona ka Jesu Kriste mo rena le kileng amen
0: amen e abuti itumeleng ke a o leboga mogato wa ka hlohono lo fala letsatsi le letle
2: ke a leboga
0: thank you wena mogato wa ka a re behela mantswe a thapelo ha monate ka boqhetse ke matla bogabane tso hletse ditse mahetleng a ha e ka botitumeleng pitso o ntumelle wena mo mamedi hle ke fetele mona ha ke khutla ge tlobala palo ena ya lentswe yo ke buileng ka yona ho seng hona

Le moya waka unyore sumodi. Moya waka unyore sumodi mo modi mo o utwa. Ke bipeditswe ke bohloko. Mamere wa salme ya sala sotho ke kopa o tlo ntumelle hle hohle mo mametseng tsebeletso yena e kgolo ya setšhaba hohle mo leng teng ke hoema dume tšhaba sa tsele. Ke be ko wa mohela jwalo ka diatla tse mofuthu le sefahlao se tletseng poso selo ka dinako tsohle. Ho sengo hona mo re badileng teng epistoleng ya bobedi ya maapostola Paulosi ho ba Korinto. Re kopana le mantswe ana ona a re re patiswa ka nqa tsohle. Empa le ha ho le jwalo ha re bjaratse. Re a tsieleha empa ha re nyahame pelo. Re a hloriswa empa ha re furallwe ke bohle. Re tlangwellwa fatshe empa ha re shwe. Ntumella ke itse ho seng hona hle wena mo mamedi e motle. Mantswe ao ke ratang re tlo tsamaisana ka ona ke hore fela ke bipeditswe ke bohloko. Ho seng hona wena mo mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho ho na le motho. Ha ke ntse ke haola ke tsamaya a re fela ho nna mema le tuka. Mme ke bipeditswe ke bohloko. A re ha ke sheba dithaka mmoho le metswalle ha ke sheba batho bao nkileng ka ba tlwaela nakong ya ho phela ya ho feta ke fumana bophelo ba bona bo exela ke fumana batho ba jwalo. Ha ba re ba kopanya ntho engwe le nngwe e ya kopana batho ba roka mese huwa meketeng ya manyalo batho ha ba apply-a ba fumana mesebetsi empa nna ya ka nako e fihlaneng a re ka lebaka lena e se bile ka ke motho ya mona empa nnete ke bipeditswe ke bohloko. Ke kopana le motho ho seng hona wena mo mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho. A re ho nna a re mme Maletuka ha ke tsebe e ka re o bua le nna. A re ho na le nako eo bophelo ba ka dintho di neng di ntsamaela hantle. O na le nako eo le nna e neng e re ha ke itadima ke bona hore ke phela nakong ya ka ya dithapelo tse arabetsweng. Empa ha ke tsebe ho ile hwa senyega kae mme ke bipeditswe ke bohloko. O re o tsebe ko ngolla lengolo lena mme Maletuka le ka phirimana ha ke lokela ho robala. E ka kgona ke tle ke ngobetse mosamo wa ka pele ka dikgapha. Ke bipeditswe ke bohloko. Ha o so mamela o re o bipeditswe ke bohloko lebaka ke lefe a re mme ke phoqile bophelong ke batho bao ke kileng ka ba beya haufi ufi le nna. A re ho na le batho bao ke ileng ka ba rata, ho na le batho bao ke ileng ka ba tshepa, ka rolela tsohle ho bona, ke hlomae ka gantshana seinong, empa ka jeno ba mphetohetse, mme Maletuka ke bipeditswe ke bohloko. A re mme wa ka ha ke tsebe ha ebe wa nkutlwa. Ke kopana le monna, ke kopana le mosadi ho seng ho hotle, ke kopana le mohlankana le morwetsa. A bua ngwana mantswe ana fela a re mme Maletuka e di ntantile tsa bophelo wena moratuwa wa ka di mpatisitse ka nqa tsohle. Ke re ke thiba ka nqena ha hona letho le kopanang. Nnete ke hore ha ke bjaratse empa ke tsielehile mme. Ke bipeditswe ke bohloko. Lenyalo mpho e halalelang mpho e hlotsweng ke Jehova Modimo. Ntho e ileng ya simolla dipakeng tsa ba babedi ba ileng ba bolellana hore ba ya ratana mme ba tla arohangwa ke lefu. Ho na le eo ho seng hona a reng lenyalo lena le fetohile leqeba la ka mme ke bipeditswe ke.

nyahame ke bipeditswe ke bohloko. A re jo pele yeo modimo wa mphileng yona. Bana bana ba ineheletse dithethefatsi. Bana bana ba khakha malapeng a batho. Bana bana ha ba sa hlompha ebile bana bana maleme ya bona ke a dithohako. Mme ke bipeditswe ke bohloko ke setsheisa o bane se bile ka ke motswadi ya senang kgalemelo. Ke kokota lelapeng la nkgono, ke kokota lelapeng la ntatemoholo ho seng ho hotle. Ke bua le wena ya reng ke hodisa ditlolo le ditlolwana tsa. Bana ba ka esale ba furalla lehae, mema le tuka le hore na bana bana ba phela ka eng ho tseba modimo ke bipeditswe ke bohloko. Ba hore bana ba ka ba itebaditse boikarabello ba bona. Kana go tsedi motho qetella wi ipotsa rona ana ke ntse ke etsa ho le kane nna ke bipeditswe ke bohloko. O tlontumelle wena moratwa wa ka ho seng hona ha re khutla re hatela pele ke o gothatsa ka mmina thoko o ro fumana bukeng ya di filatsa sione le bojaki. O re hela lona di hwai tsa morena hle le gothale le nne le fufulelwe. Ka jeno ke motsotso wa ho lema wa ho kotula lona letsebe o behi. Mabelenyana ka seatla. A jalwang le ditlhorong tsa dithaba ruri a tla hwasa mohlang a butsitseng e tla ba medidima meru e opane. Ha ke tshojalo ke ntse ke gothatsa wena yeo ho seng hona a re mme ke bipeditswe ke bohloko. Mina toko ore le ha ho le thata phiyallang hle. Thuwa makote tsatsi ha le eme setswafeng hobane pula e tlana. Gobolang le mehoma e sejewe ke mafumi. Ore ho wena ya imetseng ya reng ho seng hona ke bipeditswe ke bohloko. Mina toko o se are. Le atolo se tshimo ya morena jwale le phophothe le qete thite a ke tsebele wa etse ba thite mameri ke mo bungwe mona wa o le ha o re wa lema utlo hore mona mongobo wa teng ihlile ho thata ka lebaka la komello ha ke bone ke ntse ke etsa ke bipeditswe ke bohloko. Jo le mina toko sa bua mantsi ana a re fela le atolo se tshimo ya morena e gathanhle. Le photo me le qete thi le kopanye me kwako le ditema di rapatsa na ditlediyetse di khwiti tsanne ile ya re ha re qeta ho bala epistole ya bobedi ya maapostola paulosi ho ba korinthe ya ba ri a titima wena moratuo wa ka ge fetela bukeng ya genese kgaolo ya mashome a mabedi a metso e robedi temana ya leshome le metso e mehlano mme re kopana mono le modimo a se a tshedisa wena ya reng ke bipeditswe ke bohloko a bua mantswe ana a re fela bona ke na le wena a re ke tla o boloka hohle moo yang teng ke be ko kgutlisetse naheng ena. A re bona nkeke ka o tlwela ke so yetse so ke o baletseng sona. Ntumelle ko lemosa wena moratuwa wa ka hore modimo o tsebile o e so ka o fihla popelong ya mmao. A ba o bitsa ka lebitso la hao a re wa ka. Ka lebaka lena le maemong ano a o ka ona utlwang o imetse o re ke bipeditswe ke bohloko. Kgothatso e teng e tswang molomong wa Jehova mmopi wa hao. A re bona ke na le wena ka hohle moo yang teng. A ke tla o boloka ke be ke o kgutlisetse naheng ena. Nkeke ka o tlwela ke so yetse so ke o baletseng sona. Ha hona taba momamedi na o lekile ka nako e telele ho le ho kae. Empa ho seng ho hotle o tlo ntumelle ke re fela ho wena kgothatso tshepo e sa le teng. Modimo o bua mantswe ana o re bona ke na le wena ka hohle.

0: nkgono malemoga mphakise.
1: O jetsa ka mehla o ntshetsa pelo ngwanaka. Ka mehla ga o bua o bala lentse la Modimo. Ke utlwa botlhoko ga ke nagana morago ka o ile a tlhokagala mosadi a mo siile le ngwana ya nyanyane.
0: Ge ntse re na le wena nkgono malemogang.
1: Eba ditsebe tsaka. Mogana Modimo o entse gore ngwana eno a gole ba babedi bana bana e mongwe o mogolwanyaneng. Nyanya ha e sale a osie wa ikela le ba gabo ba tsota gobane ba re ga go na motlhang a natla a bua ka gore o tshwere jwang ne re bona fela gore o tshwareile ga monate o phela ga monate empa ke eo le a sia lelapa ka baka la go tsamaga le morabe ena eo go thereseke ra e bitsa makwegekwe. Ha isa le ikela mpa Modimo o entse gore ngwana eno a gole ke tseba gore a nketsetsetsie ka jeno jao fa o Modimo o teng o a re kgothatsa ka mehla ke suthele bana beso ba bantle ke be ke ntshetseile ga botlhoko.
0: Nkgono malemoga mme tlhogonolofala bolokwa ke Jehova o re go wena bona ke na le wena mme ke tla o boloka ka
1: gotlhe. Tanki mme ga ke suthe ngwane ke suthe.
0: Tanki wena mme wa ka tanki a re ke qetelletse wa ka ngwana a tlhokagala gobane a ne a siwele lesea le nyanya. Mme Maletuka ke bipeditswe ke botlhoko. A tlhologelo ya moratuwa wa ka remetsotsong e leshomele metso e tsheletse mo mamedi. Ga habile goreng a ya leshome o mo yentumela
2: e ngwane sohleke ga o ha ke tsebena ho noetsa hala jwana
0: ene ke le tui fela o so matlafase
2: e ra tlaka ngwane so Modimo a o sona lafatse wa ukwa
0: tsa kokobela mme
2: ho seng ha letsatsi ya ba o hla ka nthongwe e matla wa hla ka nthongwe e sisinyang banna le basadi. Wa hla ka nthongwe e sisinyang ba gwetsana le ba hlankana e sita le bona bana ba gona. Ke bipeditswe
0: ke bohloko.
2: Ke ne ke le mane mo ke re mosadi enwa ya ba o thola lentse gona o tlatsawa ke seng o fihleletse ne. Until ba ka go hopane o bipeditswe ke bohloko. Are mosadi wa Modimo a ke tla photlea go fihleletse ne. Ke bipeditswe ke bohloko. Empa o ile wa ngotla moya ya ba o re a go tle wini mashaba o go re
0: holukile
2: le ha di holetsena holukile le ha bohloko bona botota empa holukile mwaneso o bua le malefika wa thabatse ka kwa makoma makanyaneng ke bohadi baka
0: mme malefika mme ka o le bohahlohonolo fela bolokwa ke Jehova mme
2: ke a leboa moratuwa wa ka bohloko ga bofele bohloko ga bofele gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala
0: ya re tshepisitseng wa tshepagala mme
2: amen le
0: ratu la mme. Thank you wena moratuwa wa ka a bua temana yo ke ratang temana ya mosadi ya bitswang Anna Ma Samuel ka senyesemane o bitswa mme Hana mosadi yo ineng ele mosadi wa sethepu le lapeng la monna ya bitswang Elkan a nyetswe setepu le penini le ya nakatsela e tshwanang o ne a bipeditswe ke bohloko mamedi mo yeng dumela
3: ha se ba duka ke go tsile ha pele ngkhono malaga
0: ngkhono malaga tlo
3: ke sa ha go motho ba na hano ya mabitseng ke na hano ya le bitseng go ke ke na hana no wa ne no ya ntsa pila
0: pe ke ngkhono malaga tlo
3: ke ka go motho ba na hane ne wa le nna ke ena hane ne wa ka ba nna no tsile ke na le motsele bene ne malduka ha e fale ke leng motho a go tseng ka thata ka sotle ya bongwane mbaka le lenyalo ya ba le yang tshotla go ga ke na phumulo empantse ke re ntate mo di ya o lebo ka bo phelo bontso ka di mile bona ne ke sa go pelo ntate se tlhama se menga se pilenga na le metsi e mina o tsama le tuka o latela bo thata ba bo phelo ba
0: o ha u hetswe ke Jehova mme ka le baka lena ke re hela wena se hwa isa morena o no go thala fufulelwa ke nako ya ho lema ya ho kotula yatla.
3: Ke se tiye se isa ka ga motsono ke tlhang ka ona ka bakala ngwane no bo nne ba sito go ba ntse se ba gale nele ngwana ba kampa ba mosusumeletsa wena e sa ntse e ye sa nge sa loka.
0: Pepi ngkhono malagato pepi mme.
3: Ke a leboga.
0: Thank you wena mogatuwa wa ka. A go wa bona ha ile mantswe ana ha wa re motho wa ba utlwe ka ra ka mathela mabitleng a botsa le bitla. A re mme o robaletseng go bana ha ene ba o teng o ka bonjarela bohloko bo.

0: di metsotso ya rona e dutse jalo fela ho e supileng le sekoto hora ya le shumere file mokokotlo o moye ntumele oho o tla khutla ke a tseba o la wa kena kwano o re o re hlabela patsana ko hona he o ka kena hona tjena wena mogatuwa wa ka e senghwane o la kena kana kwa sele la kena kana kwa sele me o ka kena mothating ona he wa re hlabela patsana ka ditaba tso o nong rata hore o di arolelane le gona etswa sealemoya e le boikarabello ba sona he ho etsa gaso ka ditaba tsa lona tsele amang maemong ohle ere momamedi ha ho le jwalo ha kentse ke moemetse a tla khutle ke bale ditsebiso tsena tse matsohong a ka kwano e bile tsona nnete ke hore ha dingata re kopa bomme bohle ba neng ba yentse kopo ya ho thuswa kapa ba nentse ba thuswa jwalo ke legal aid ka maintenance jwale ba sentse ba fumana tjhelete e jwalo jwale e ba ile ya emisa ho kena di-account tsa bona ho tloha ka September 2024 ba ke ba itlale legal aid ba tsebe ho thuswa bane tjhelete e jwalo e bonahala e ntse e hulwa monga molaetsa ona ke chief legal aid council mamedi moye ntumela
1: dumela mme
0: mogatuwa
1: eya mme hle ke kopa ho thodisana ke tabola mona
0: eya mme
1: ke mme mosi magete
0: mme mamosue magete
1: eya mme tabola monana maobane ha kopela tsela mo ke pela tsela mona mo ke rekisang
0: jwale tabola ho kae
1: tabola ke tabola fela
0: a ke rena le o di mo rena le etla se hona le botim mo ke ka ona ke rena ke tabola kae
1: oo tabola botim me ke go ba tsarela e ile le botim mona hona le kolo ye ka geng di le fagafaga
0: e ya me
1: ha ke sheba ke mona go di kolo di a swaya ka ga le ka ga tsela nna ke le ka thoko
0: e ya me
1: ha ke ya go le fike ke le ba ka ntse ka thoko ke utlisa ga mo ga teng o tsahla la bona dikela le a sa hlae ba le ka nnete mo ga teng ha ga a mpahla ha ka hlege e ka ke motho ka mo di sana ke kobo ke bo di eta wa bona ka bona ya motho ka bona tsa teng she e ski e buza na ke a manhle mo ga teng a mpahla e
0: ke kobo e bona halang ntse le ntsha ka patshe ke kobo e sentse
1: le a ke kobo e seng le ya khale fela bona ke go balang
0: oho mme ke kobo e rang ka mmala le dieta ke moetso fe
1: ke di pushi ni fela ke na ke ga mo tsaka tawo sa pa di go ala fela
0: mhm
1: e we le kobo ke pinki ka mmala ka tlase ha ke tsena gona lengwe ba ke bona fela kobo le plastic ka rena le ba slapa le ba silini hle mo ga teng ke ipotsa na go bitse ka mmao wa le mantsi
0: di no mogotsa mahaletse wa ka o fumana ng ho tsona ke di femme ka pontso le stopo mo
1: e ntse ke le stopo ntle ka ga ka etsa ba ga hlae ke
0: 59 21 2265 ana witse ke mema magete
1: mema mosue magete
0: mema mosue magete mme ga leboga
1: eh ya hle mme ke a leboga
0: thank you mogato
1: thank you
0: mema mosue magete ka mono ka tabola stopong so tweng ke saboteng ke craveling tsena mamedi ha o kena o le ba mogadi crushers ke bile o tlong kene le matso metsing jwale qeteletse ke bapatsa motho a sa ntshane letho mona ke kopa tshwarelo ha o kena ka gravel eno e kenang nyonyolela ka dihlabeng gona le bote mono e ngotse le bitso la sekolo ebile e ngotse le bitso leno la kgwebo ye jwalo mme go gona mono mme ha le mono gona le lesagasaga le e bonagalang letsatsing la maobane le ile la wela koloing jwale ha se a bula ka mono go sheba gore na go phuthetswe eng o fumana hore le sagasaga lena le phuthetse kobo le bo diphushine bo di ba slapa dinthonyana tse mmalwa di sebediswa tseo pelaelo e leng gore he ke tsa modisana ee ke mema mosue magete motho ena ya kopang go batlisa monga thepa ena obane ga e sa le dikoloing tse dipotolwa le sagasaga lena ka thoko le dipotolwa ka thoko o fitlheletse mona he maalaga kogo ke keleng ke latamele ke le qakotse gore na gantle go tshetswe eng ka mona jale monga lona o ka atamela gona mono stopong boteng gore o tloko o ile le fumana se re gapela gore se kampa ya ba gona le boikgakanyo gona le ntho

0: tsweng ka tlase ka mono. Ntumelela tle mamedi ke fetisa tsebiso ena e nngwe teng matsogong a ka ka ntle ho ena eo ke seng ke e badile. Ofisi ya morena wa sehlooho Matsieng e tsebisa marena, boramehlape le badisana bohle hore dihlaba tsa Matsieng tse ka strekeng sa Maseru le Mafeteng tse ka Maloting di tla kwallwa phodiso e tle e sele e le letobo. O tloga jwalo ka ha kgwedi ena ya Phupu e re tlang re e lebile ya dikakapa e tla be e hlola fela jwalo letsatsi. Ka hona ofisi e lemosa marena le boramehlape hore ha ho diphoofolo tse lebeletsweng ho bonwa ka dihlabeng tsa Matsieng ho tloga ka letsatsi leo dihlaba dikwetsweng ka lona. Mehlapi e tla fumanwa ka mono ka dihlape ka mono ka dihlabeng ho tloga ka di-1 tsa July. E tla tshwarwa e kwallwe sekete sa marena a haufi. Mme pele qeto e etswa ofisi ya morena e tla etsibiswe ho kobetsa mosia e motle hore o tlo nkinela matsoho metsing ka mabitso a batho difane dibaka tseo e bang ke di lobile hle ke di bitsitse ka tsela eo e seng yona phephihle e ne se tabatabelo ya ka ke mpa fela ke kgibetse hobane nnete ke hore matsoho ona ho dutla a sebetsang. Mamedi metsotso ya rona e dutse fela ho e leshomele metso e mmedi. Hora ya leshome re file e mokokotlo. Hopola hle metsotsong ya 30 ka mora hora le utlwe hore na tseo amang ke difeng. Ho bua senyesemane hobane mo ono a kere jwale re bua ka ditaba tsa dinaha tse fapakaneng mohlala. Naha ya Lesotho, Botswana, Zimbabwe. Ka ofele ka mokgwa o ka di hopolang ka teng wena mamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho. Ka hona hle dula o mametse. Ne ke thabile marangrang mona motho a mokalo ka setšhaba ngwana a Hapadi ke mo lemohile hore hei o la fihla kae kae kerekeng e nngwe mo ileng ya ga habina lentswe lena ntse le le jalo wena momamedi ka nnete batho ba mo thabela ba bang ba ne ba mo makaleletse bane batho ba rata ho sheba dintho tse sa batlamang. Ha o ka wa nka pampiri e tshweu wa etsa letheba le lenyenyane ya ba o botsa motho gore na o bona mo wa tseba ha tlo go bona pampiri e tshweu. Ntho a tlo e bona ke letheba le letsho leno ke bona mofuta wa batho o re phelang ho yona. Ke letheba ka ke ena mona ba ne ba shebile le ho makalla setšhaba gore na haebo ha e ka motho o ha a sana meno ha a na meno karolong ena e ka pele o tla hopola momamedi hore o ne a amehe kotsing ya koloi. Jwale ba tla be ba kgotsa batho ba gaebo o ntsa mina ha monate fela jwale ha e ka motho o ha a sana meno tsa hore ha a na meno o kena kae ka tsona hobane modimo ha a hloke ditshobotsi tsa ka ha a hloke tsa hao. Ntho a e hlokang ke dipelo tsa rona. Wa ukwa setšhaba ntsa tswela pele ho binela modimo ho mo rorisa le ka mora diqholotso tseno o batla hore a boele a phahame hape. Beke e fetileng re ne re tsamaya ka mohloditherho o reng nako ya hao ha e so fele ha o ntse o phela. Your story is not over yet. Jwale le setšhaba ka tsela e e tshwanang o ile a ka kgibela a wela empa o boetse o phahame o batla ho itlhotlhora a tswele pele tlowellang ho mo betsa ka majo ho mo tlepetsa le ho mo ahlola. Kajeno wa utlwa re boetse re bua ka mohloditherho wa motho ya reng ke bipeditswe ke bohloko. A ko se ka ba itumella hore ebe motho ha a tsamaya ka leqeba a re o bipeditswe ke bohloko ya be le hore sesosa ke wena. Se ka ba itumella bonyane a kobe wena ya mo matlafatsang he. O tsamaisana le yena leeto lena e re ke ko nkele yena setšhaba ngwana a Hapadi tle a re le bua jwang ka Jesu.
1: Le bua jwang ka Jesu.

mo teng dintlha tsa mohatsele di ituletseng fela ho tse leshome le metso e supileng, 17 degrees Celsius. Hona hore he serame se a jellwa, serame se a aparelwa. A re nne re tsweleng pele ho hlokomela mmele ya rona. Sefuba sena sa ona tjena se bohale hale hale. Ha o ka utlwa batho be se ba tshwereng ha ba lla ka sona. Le lo botsa josa nduma josa josa. Hore na hantle sefuba. Sefuba sena se jwang. Josantu beke ya ho feta mona ile ga ha thewetse selmeng kwano lentsulena la tshella hona mona momamedi ke ka ona ke rengkele lo botsa yena o gona ebe sefuba sena sa marie ngana sejwa ei sela ka sanketela le nna ka metso o bohloko jwang fela hloho manonyeletso a tepeletseng melona wa pa ka ofela o sa tsebena o itshupe kae o tlwelle ho kae joale mamedi ha re itlokomeleng hle ha re itlhoko go bjale o tlotla o o lwantshana le boemo gabo se bo le teng ka tabola ka monotlhe tabola boteng setšhaba sa ka lerebie ka mono le a tseba motho ya latlhegetsweng ke sarasara ya gae o e leng mono boteng gavele mo ka nnete mme mamosiwa ke dietsagala tsa nako e fetileng kapa ke dintho tseo baratiwa kapa batho ba gaufi le bona ba ba etsang tsona e ba qetelela ba etsa ditlolo tsa molao ke tsho tsena ke tadimme ditaba tsa motho ya mokalo ka mohale ranyakane ke moshanyana ya dilemo di 20 a metso e meraro wa hanapo monontsha mono bothabothe ye e leng gore o theotse ka setsing sa tlhabollo ya batshwaruwa ka mora gore he a balwe qoso ya hae ka la leshumele metso e mehlano kgweding yone ena ya Phupjane la leshumele metso e mehlano ke bekeng yone ena di 15 tsa June mo mamedi a qoswa ka polao ya nkgono wa hae jwale ha o so makala gore na semphuseng ga kae ha se ne seng ga kae tlaleho e tswang ofising ya sepolesa ke hore fela ba ile ba fumana patsane ya hore hona le nkgono ya dilemo di 70 ya gagathueng hampe ke setlolo sa gae ya ba sepolesa se potlakela sebakeng seno se jwalo ka ga ana sa bile a nketswe sepetlele mme ba fumana nkgono e se bile e le mofu jwale ya ba ba bula nyewe ba thakgola dipatlisiso tseo tsona he ha morao di ileng tsa sibolla hore mokosuwa e leng moshangane wa dilemo di 20 a metso e meraro o na ena le nkgono wa gae lapeng mono ya ba mogagatha o fitlhela a namolelwa ke bagaisane hantle seso sa ga setse jole ka ga e le gore batho bana ba ne ba le babedi fela jale motho yona o ile a tshwarwa ke mahokela a nehelana ka ena sepoleseng e le gore he a tlaiswe ka pele go magotla a molao ka tlolo ena ya seng a entse jale boipiletso ba sepolesa godima ditaba tsena e sentse e le gore fela ba amane ga re ke re ithuteng go sebetsa ditaba ka kgotso e seng ka galefo jale batšha ke le tlhokomele metsofehle e senye be ke lona le ba futuhelang le go ba tswela matla ha ba mohlomong o bipeditswe ke bohloko lwantsha bohloko bo ka hare ho wena le qeba leno le ya fola e ya setseng sa kokelo mono ka mental health o go fumane thuso o na le bothata ha e bo so ikutlwa ha o na le galefo o so go go ka futuhela ngone a le mo di 70 hona le go ka kopa bo kena dipakeng ba mang ka pamang a ka nne bothata se bo le teng mo o tse motho a mokalo o itshwanela fela le motho yana le bothata ba kelello le hlanya kapa motho ya nang le bokoa ha o mohlasela ge bona le hlanya e le wena ka o fetisisa ge bona le hlanya e le wena ke a tseba ene e ratwa ke nkgono malemo ga mphakisi mamedi ke ya gefutsa ke fetela ka pineng ka mane ebile ga ke etsa tsena ke sentse ke re tle o be le bomamedi bo monate lenaneong la SARC 360 ga nka morago go mono he go tla bo so go latela la o re molao lebitso la ka ke maletukataonyane wa mogau helwa ka seboko ke mosia ke motobatsi ke motho wa mantshentabediome di senna diomela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke thewa ka leribele letlele letalana la mamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa mpeka mamedi go bile monate go ba lwena go tlwa metsotso nyane ya 30 ka morago re ya bosupa o fitlhelela mona jwale mo ke nehelanang ka tsena dithapo go ba SARC 360 nnete ke gore ka nna ba gona le mo ke ileng ka kgibela ya ba koo wa hata togong ke sa lemoga mo e bang go bile jwalo ke ikokobetsa tšhaba sa rantshotlhe a ke lenkine le matsoho metsing le tseba gore e kgoptswa e le maoto mane leitlho lefatlho le shebile nnete ke gore le matsoho go dutla a sebetsang a sa sebetseng monga ona ka nnete a entse masoto a ka dutla jwang a thiba makentse gantle teng ke a kokobela maatla poko le thogiso ha di lebiso go yakaletse mmago nna ke a kokobela ke mpa ke le morumiwa wa gae fela lefatsheng lena ka gona tlhe o tsebe gore ke ntse ke o rata pelo ya ka ya qhibidi ya pelo ya ka ya pompa didanone ga ke tla ke o lebile ke tshabana ka wena letsatsi le letle le senang tshitiso ya lethotlhe

Ditaba tsena tsa hora ya leshome le motso o mong o di ballwa ke Molayeng Tladi mo mamedi ke o dumedisa. Hore thuto ka ngodiso ya ditsha e thopothele, Basotho, bakgethwa ba puso ya dibaka le marena, ba lokela ho tshwara dipitso ho hlokomedisa setjhaba ka bohlokwa ba ngodiso ya ditsha. Sena se boletswe ke radiphatlalatso wa setsi sa ngodiso le tsamaiso ya mobu Lesotho, Monghadi Lereko Kgege. Ya hlalositseng hore setsi se tswile letsholo diterekeng tse leshome tsa naha ho kgothaletsa Basotho ho ngodisa ditsha. Monghadi Kgege o re ha matsholo a phethetswe, setsi se tla hlahloba botjha mawa a ka sebediswang ho kgahlametsa Basotho ho hlola diqholotso tse ba sitisang ho ngodisa ditsha. Baahi ba sebiti ya ba fumane ditshebeletso tsa tlhatlhobo e ka sitana le ditlhare tse thibelang kokwanahloko ya HIV. Ba boela ba hlahlellwa ka malebela ditabeng tsa thero ya malapa. Thupelong e neng e tshwerwe ke lekala la tikologo le meru ka kopanelo le Baylor College of Medicine Lesotho tlasa morero wa COHIP. Mohlabolle Mofumahadi Mantswaki Mariti o re sepheo sa sena ke ho fana ka ditshebeletso tse ka thusang ho thibela le ho fana. Mamekgatlo ya batho ba nang le bokowa Lesotho, Lanford, o tshwere dikopano tsa selemo tsa mekgatlo e emetseng batho ba nang le bokowa diterekeng tsa Berea, Leribe, Mokgotlong le Bothabothe ka sepheo sa ho ntlafatsa ditaba tsa puso ya setjhaba ka difa ditho menyetla ya ho tseba ka dintho tse etsahalang ka hare ho mekgatlo le ho buisana le bona ka ditaba tse ba amang. Ditaba tsa hora ya leshome le motso o mong di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.

0: Kgogo le lebala lena ke sa tla ke le fiela ke na le ngwetsi e sa le yone tla tsoa e fepe dikgogo e be e fiele lebala helang batho ke mang ya tlang a gagamese moo gaka e be o batla
1: helang o re ke batlang ke tlo batla ngwanaka mogae wa ga o tshaba banana ga o tlo shibedisa ngwanaka ya dilemo di leshome le metso e metlhano a go seisa sekolo
0: utlwang bo mmatlotliso motho ga o tsebo ngwana-ngwana na o lokelwa go nyalwa jo nna o na le mathata
1: e le gore ga o tsebo go thibediswa ke tlolo ya molao ga golo baneng ba tlase dilemong
0: helang banae fa selelang dintšha tseno ke tlo seeletsa ka dintšha tseno ke go tlwaneng thubediso ya le tlolo ya molao kgale batho ba shubela mone motho a sa tsebe le lebitso la motho a mo shubedisa a ka le go mmona
1: jo di fasola dintšhatseno tsa gao ke a maponiseng ngwane no a ka o tla talatwa ke sepolisa ga e ba ga o dumele gore ke tlolo ya molao ngwane wa gago o shubedisa ngwana ka ga keta o batla go nsaeletsa ka dintšha le tlantse ba gantle
0: tsamayang
2: naga ya lesotho jalo ka tse ding e buswa ka molao sealemoya sa lesotho se thakgotse lenaneo le e bitswang o reng molao lenaneo lena le tlo ruta le go thusa setšhaba sa basotho go tseba melao e se amang jalo ka molao wa thuto molao wa kabo le kamo ya mobu le emeng e mengata lenaneo lena le tlo ba sealemoeng sa lesotho ka labone la beke e nngwe le nngwe go tloa ka go raya lesome le motso o mong go isa go ya lesome le metso e mmedi motsheagi o mogolo

0: ba mofufela ba ka kopanelang mobu ba hlahlamane re bua ka utlwa ka e moholo o fihlela monyane mosotho a se ka nka e kakara bele ga e ba ke setse le a butiwa ka go na le a teng dipakeng a seng a re sile ga ke sa tla kopanela re bua ka bana ba motho eno ka o fela ditlogolo re di beya ka thoko ga re fi wa gore motho yena a sa phela a tle a be lefa la gae ka tsela yeo yena a thaselelang gore le tle le a jwe ka yona ga se a tlhokagetse wena o ntse o nyetse e le gore re a tshwana nna le wena jele go ba le kgwao ye nngwe gape yo malapa a tla re gae re a utlwa go molao ore moradi eno wa rona ke mojalefa jele se se bolela gore moradi o wa rona ga a tota go nka lefale ga a tlhokagala jale e se le tlo sala le monna wa gae jale go botlhokwa gore basotho ba ele tlhoko gore le ha molao o ngotse tjena gore lefale a jwa tjena ga motho a tlhokaetse a sa aba ba bolokologing ba gore motho le motho a abe lefa la gae a sa phela ka moo yena a thabelang ka teng ga fela e se ka thoko go molao
1: ha re tle mona moo he re fokotsang dikgotlhano malapeng ka ditaba tsena tsa bojalefa
0: go fokotsa dikgotlhano motho o tshwanetse gore a sa phela a bone gore thepa ya gae eo a reng ke ya gae e ngodisitswe ke mabitsong a gae go qala mono sena se tlo thusa gore ka nako yane eo go a jwang lefa e ka ba o ngotse moralo kapa ga o ngola e tlo thusa gore e seka re jale ga bana ba gae kapa bana babo ba tshwanela gore ba thole thepa ena ya gae e fetele go bona ebe jale go na le ga ngwane a tlhagang a se a re e-e tshimo ena e ne e le yaka ke ne mpa ke e kadimane kapa e-e tshimo ena e ne ntse e le yeso motswadi wa lona o nampa a e le mafela kapa setsha sena gantle bo sona ke saka kapa ke seso go botlhokwa gore motho a sa phela a qale mono a bone gore thepa ya gae ke ngodisitswe o na le ditokomane e pakang gore thepa ya gae e ka ba ke diphoofolo ke ka bua ka mobu fela e ka ba le ke diphoofolo makoloi a bone gore thepa ya gae e ngodisitswe e mabitsong a gae e na le ditokomane le tseo e bang o di rekisentswe a bone gore ditaba tseno tsa ditumelano tsa thekiso di phetaetse gantle mme o se abile a tšhentšhile mabitso e se e le mabitso a gae mme ga motho a se a entse balo sena se tlo mo thusa gore nakong ena ya seng a ba lefa la gae ka go etsa go a le go ke itseng ke ditaelo tsa go qetela mosotho wa tseba gotho ditaelo tsa mofu di a elwa lesaka enana e se e bitswa ditaelo tsa go qetela tse ngotsweng written instructions e tlo thusa gore ga a etsa seno kapa a etsa will ebe o phomotse moyeng wa tse gore ntho tsena tse ke dingotseng mona ke tsaka ebile di na le bopaki bo utlwagalang gape le ntlha e nngwe e ke ba ke dikgotlhano ke gore jwale o tla tlhola gore ke bile le bana ke le motswadi wa bana ba ka jale ke bile le bana ba bangwe bao ke ba nkileng malapeng a bo bona ba sa le bannyane gagolo dilemong ba sa gopole le gore na ga bo bona batswadi ba bona ke bomang ba se bang fela gore ke bana ba ka mme lengwe le a motho ema mona ba betsa gore ga se bana ba ka ba sa utlwe go botlhokwa gore ga batho ba etsa molemo wa go nka bana ba ba godisa ba tsebe bo ba tsayang bana ba tsebe gore letlile godisong mona ga se ga bolola kapa ga ba na le takatso ya gore e se e be bana ba bone ba ba adopte ba ba nke ka molao ka tsela e ne e bitswang adoption e le gore ba tle ba be

0: le kabelo ba se pure bana ba ba motho ema ba madi e le ga o alwa lefa o se nne wa ba le dikgotlano ya ba go ntse o tsutla tsutlana o ntse o tla wena ga o ngwana bo mona ngwana ya tsilanye le ngwana wa mono mme ka molao e fela e se jalo o le jalo e se ngwana wa mono.
1: Advocate pele o e feta yona ntlha eo hangata le sothumona malapeng a mang go tla ba le bana bana ba ileng ba sala lapeng mme ba nkuwa e le bana ba motswadi ga ba setse mono bona ba kenelela ditabeng tse tsa kabo ya mobu.
0: Bamamedi ba gopole gore go tloa gale Sesotho ngwana wa lesala lapeng go thwe ke ngwaneso empa ga o tlua ditabeng tsa lefa ngwana enwa wa lesala lapeng o na sa balwe ga o balwa majalefa a heso le ga o balwa majalefa a ka e ka ba ke nyetswe kapa ga ke a nyalwa o na sa bale. Basotho ba ne ba e ba re ngwana lesala lapeng o nkuwa fela e le motho a siko ke motho a teng mono ka lebitso ba ne ba re go tshwana le ga o kgala metsimane a ditshila kore ga ona mo a beiwang teng empa ka molao o wa gona tse teng ngwana eno a weso o thweng ke weso wa lesala lapeng ga o tlua ditabeng tsa lefa le ga a sa tla e jalo ga o bua ka lefa la heso empa ga o bua ka lefa la ka wa kenelela majaleseng a ka ke le mme wa gae e ka ba ke nyetswe kapa ga ke a nyalwa
1: e le gore ga kenelele lefeng leno o kenelela lefeng la gago
0: so jalo mme ngwana lesala lapeng ga se mojalefa heso ke mojalefa go nna le go ntate wa gae ga e ba a mo ngotse ka wili kapa a mo ananetse gore ke ngwana gae ka ntho e bitswang go kenya lelokong legitimization. Jwale empa ga ke tshimotse se sa le go ngwana yena yo wa lesala lapeng ga o bolele gore ga gona motlha a tlotla a ja lefa ga bomme wa gae ngwana eno a ka ja lefa ga bomme wa gae moje ga moralo o le teng o nana o gotsweng o ngotswe wili kapa ditaelo tsane tsa mofitse ga e lwang lesaka go a bue lefa gore na lefa le eno le tle le ye go bomang ga monga lona a se a le siko mme ke a gola a ka nna fela momamedi wa ikutlwela na go botlhokwa ga kae gore motho a rale lefa la gae a sa phela abe a sa phela gobane mona kabong moralong mo ka nako e nngwe motho o ntse a dumela o Sesotho sane sa gore mojalefa e tlameile e be ngwana gae a motona a moholo ga molao ona o tshwanthwena e fapaneng e le gore ena a ka etsa a ka ngola gore ena o ntse a batla gore mojalefa wa gae e be moraeng wa gae o ntse a le bolokologing ba gore a etse jalo. Jwale ntlhena gape ya go rala e thusa mona boemong boo o tla tlhola gore mme kapa ntate o ile a tlhokagalelwa ke molekane wa gae wa pele ya ba o kena lenyalong le leng go na go be o tlhole gore go hularulana mono bana ba tseka ka ntlenana ba bamba e mong wa tseka ka ntlena empa moralo ga o le teng batho ba na ba babedi ba nyalaneng ba tla ngola gore na thepa tsena di tle di ye go bo mang ga go tlhokaetse mang jwang neneng e tla be sentse e fokotsa bofelelano ya dikgotlano gobane e nana ya malapeng ana a mangata yona e ngata gagolo kore e tloa fela le moo go kgethiwang motho ya tlotla a ikarabelela go bona gore lefa lena le ya go majalefa a mofu. go tla bo sonso go tse kura gore ga ena ba mangwane go bane jwale ntho tse ding ke tseso mangwane le ena re ga ena ba bana go bane ntho tse ding ke tsaka jwale ha mogalo o le teng mogalo o no o tlo thusa bane go tla bo sonso go go tse wena ke mang ya tholang eng ke mang ya tlang ka boikarabelo ha dikgotlhano tsena di se di hlaile go ka lekebale sele le teng go boima go feta go le thibela dikgotlhano tsena ha di se di hlaile mothati wa pele wa gore di rarolwe ke ka dipuisano ofising ya Master of the High Court le tharollo e faneng ke Master of the High Court.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Ne kutlwa o thotse o kae ka go o sonya metsi kutlwa kae ka re o so o gawile. Mekgwengwena wa gagolla dikgotlhano tsena ka dipuisano motlhomong re lebeleletse gore taba eo ya tharollo e tlhophiswe ke mang ke yona Master of the High Court mme re lebeleletse gore e be batho ba feng motlhomong ka gare go dipuisano tsa mofuta o jalo.
0: Ke tlotla mekgatlhelong go na le ngwana mo yanong gore majalefa ona ka bo ona a tsekisana ka boemo ba gore ge le nna ke mogolo ke le nna ke ngwanana, ke le nna ke motona. Mona mo ba tsekisanang ke mono mo Master of the High Court o tla re ha moli a sa le teng a lla o tla hlalosetswa ha ntse a sa utlwisisi o tla hlalosetswa gore a ka ya lekgotleng kapa jwale ha e baneneng e le ditaba tse e leng gore jwale o belela ka mokgwa wa go aba empa fela jalo go sena moralo o siweng ke monga thepa ke mona mo ba tla bitswa kaofela le motho yane o thweng ke motsamaisi jale ba tlo hlalosetswa gore mona mo go senang moralo ngwana e mong le e mong wa mofu o arolelwa ka go lekana kapa mojalefa e mong le e mong o arolelwa ka go lekana le e mong ga gona mo go sa go tla thwe eno ena o fiwa go gogolo kapa ena go gonnyane gobane dikgotlhano tsena tsa mofutsa mona mo go tsekwang mokgwa wa go arola go boitsekelwa fela gobane fele nna ke ne ke le pela monga thepa ga a kula ke ntse ke kgona go mo isa ngakeng mme e be ke sekutlwa boemo bono bo mpha gore e kare nka fua gagolo go feta ba bang kapa ke ne ke kgona gore ke nne ke morekele dikofi ke mo isetse ke sekutlwe e kae kare ke sebeleditse lefa gobane basotho ba na le mantswe ane a gore lefa le a sebeletsa le ga botoloki ba tenche o santse o utlwa gore a ba go phele a sebeletswa mele motho o rekile kofi o tla lefua ga se botoloki bo gantle ga se bona botoloki bo e neng e le bona ele ke taba fela ya o etsa basotho gore babe ba be sedi gore molao ona wona go entse majalefa a lekanang ga fela re tswetse mmogo re se re ntse re le majalefa a lekanang ga fela ke le molekane wa mofu ke se ke ntse ke na le kagolo ya ka thepeng eno ya molekane wa ka gobane jwale re nyalane ka lenyalo la kopanelo ya thepa ba ke yona ntho e etsagalang gangata ke se ke ntse ke na le kagolo ya ka e ke tshwanetseng ke e fue le pele re ka raya go karolo ya gae e na yeo ke tlotla ke arolelana le majalefa a gae.
1: O santsane o le temaneng yona eo re o na le se o ileng wa se bua ka mobu gore o beuwa ka thoko dikarolong difeng. Nna le ona o na le mokgwa o wa gore o arolelwe majalefa ka go lekana motlhomong e mong a nke tshimo e letswapong e mong a nke yane e ka mabitleng e mong a nke yane e kae kae.

0: ga anke lape mo ho na le mogwa o re le teng ba ka nna ba ikagola ka po ba gola ka tsela tseo
1: ere ba ka tumela na ho ba gola ha fela ba fata go le tshimo ka le hare
0: mhm
1: o ba le mola o le o itse masimo ha na ba gola ka le hare ha ba e batla ka o fela ba e kopanela ha ba batla ho ifa le mo ba ka mofa go le go koba dikgathatso mo maledi o tshwanetse a utlwisise gore taba ena ya bojalefa e ka ba go monga lefa o sile a sa ntse a radile na letle le sebetse bang kapa a sa gala bana ba setseng bao e leng majalefa le bona ba ka buisana ba ka dumelelana ka mokgwa wa kaolelano ba buisana ba le bang kwana ntle le tshutshumetso ya ofisi ba ka buisana ba dumelelana gore e-e ona le ha ba molao mona o re ga golelana ka o lekana fela he ha re batle go utlheno ke dumelelana gore e mo a nke jwang e mo a nke jwang o boleile gore ba dumelelane ka mokgwa ono wa gona go ka ajwa jwang le mona mo lebang go nona le moralo go dumeleile gore ba buisane ka gore atšhe rona re kgetha go baleya moralong ona se tsamaye ka tsela ena ntle le ga mong a thepa yena a sa ntse a ngotse gore tsela ena e ke abileng ka yona ga ke batle gore e utlwe go baleuwe go yona go tlwe go tsamauwe ka yona goro ka ga ele tsena go seke go a fetolwa letho ba ka tumelelana bona ka bo bona
0: mamele wa salme sa lesotho re metsotsong ye mashome a mabedi a nang le metso e mehlano re ya re lebile mane horenyane ya leshome le metso e mmedi a gopola lenano le o ntse o le mametse ke lenano lane la o reng molao mme re ntse re bua ka emeng ya mesebetsi ya Master of the High Court mona mo letsatsing la ka jeno re seng re le mokgatlhelong wane wa o fokotsa dikgotlhano malapeng ka ditaba tsa lefa mhlomong re shebile le mekgwa ya go rarolola dikgotlhano tse jalo ka dipuisano go na le mehato e menye ya melao e nkuang advocate ha ditaba di se di tlotse mothati ona wa ha se di tlotse mothating ona wa go rarolola ka dipuisano e ka ba ke efeng mme
1: ha ba se ba tlotse go dumelelana ka dipuisano le ha Master of the High Court e ba tlhaloseditse ditsamaiso na di jwang ga go na tsela ye nngwe e se e le fela gore ba ye mane kgogong lekgotleng le phale ba lotsekisana teng ga go na
0: ke kopa go ra kokothonyane fela ke fetise mo mamedi fela tumela ke bala ka ona sa letsitse nako e telele agolo a bile a gauile e ya metso la pele ke o gape dumela ndate
2: Madam
0: Mazail.
2: Madam Mazail. Let me get you again. I will ask you to get a hundred pence. So many in the Sekabo, once I come away with my phone, that then Tabula Hawa. It's a little fella in my name. Ne se ke tsho tlo go ikhokomela ka nnete ke ke nge se leng ha ga go tula jwa ka ha ine ba mo lebele tso re go tula re ke ke nna ka ga ino tsheno sa se bana go phetsa me go jwa
0: ene
2: e ke re a bo ke tuna le mo ke ntse ke mo mametse ka sokolo tsena le mo go kwa nke se kana ke tswa ke mo kwa di kwa mo la wa le go tholi la ho ka ho pula nda ke skonya na tle mo ne ntse
0: ke tsiba taba tseno
2: ha o na mo dumela na le hore mo ngwana a moholo a ikwalle a ka nnete gore o ntse re 50 plus wa ke tsho tsena mme o bane ke le ha e so ke tsiba hantle e be se ntse ke go ha ka ho moholo ane mo ngwana me a mo a golela gobane ke le mola wa le go thodi o re ha o ikwalle ke a fele a bobedi o re le bana ba hlolwang ke le nyalo ke ba bitagabello ba e lwana a bitswa mojalefa pele ke mola wa ona o ke mo botsa a ka nte go kwa go tsetsa gobane phetho e ka ka mo bua ka yona ha o sa bua ka 50 plus 1 o sore gona re ba kae ke a golelana ka go lekana ke a gola ba tataisitswe ka ona jolo ka ke ke kotorana ngwalele ona ka sotho ge a ikgannela mafago bona mo sotho le go be le motho a tlolefua ka nnete kokwa le boganyapetsi bo kgetheile ke yona fela ngongorogo ya ka ka mola bona ntle o mono ka nnete nna le kokwa e ka o na le toka bana gore ge a be ka o fela mo o tlhokang toka gape ke a tlare tataise gobaneng le motho motho eo a je gabo ke mpa molama a nyetsweng monna gae ga jala a batswadi ba gae e ntse e le mojalefo wa monna gae nna ga ke ka metlhare e mmedi ke ya kokobela bo mo
0: empa ke ge a monne wa swa mosadi eo ga je letho leo le a bo monna go ya ka molao o moja
2: empa ga monne eno a ka swa se ba golelane le bana ba bo le dikgaitsedi mosadi enwa o tla ba etseditse o ile ke ena monna eno go mojalefa wa ka apele ke ena mosading
0: lekile tata batsaile a re utlwa gore na ba kate o reng ditabeng tsa gago
3: ke ya leo
1: tabe tsena tsa ntate mmatsaile ke kopa ke kale ka enana ya go patala mothethagatsi jale ke re go ntate mmatsaile nna kile ka bona selelo sa basotho boketsa molao ba semanetse molao ona wa bojalefa ka March o ile wa etsetswa di-regulation ditlhomathiso tseo tsa teng ile tsa bontsha gore ke a gola ke mo gopotsa gore pele ga boleng ba thepa bo ne bo qala bo feta 250 e ne le setlamo gore go tlo go kgethiwe motho eno a tlo patalwa gore a fetise lefa lena empa jwale ditlhomathiso tseno di entse mobobebe ba gore le ga thepa ya bo rona e ka ya feta 250 ke nne re be bathethagatsi e nne re tsamaise empa se teng ke go fela re tle re thuswe ke motho wa boemo bono ba boagente e a tla kgona gore a re tataise mme ke bobebe bo bogolo bono bo molao o bo etseditsweng e le gore ee go ntse go na le motho a tlo patala empa ga o sa tshwana le gane pele gona tsena go thwe e maile ikgannele lefa lena la heno fela jalo o betlasa botata o be le motho a o thusang wa setsibi sa ditaba tsena a tla kgona gore a nne a o tataise mme bamamedi batle ba ele tlhoko kao fela gore taba eno e bosokwa gagolo ba bele ditaba tsena di na le bangata tsona tsena tsa bo go fetisa mafa tsa bo go etsa bang di na le go bangata o thola gore motho le ga ntse a tlhalosetswa o a tlhalosetswa motho yena o a tlhalosetswa ofising ofisi ya master by court ke botataisi ditabeng tsena tsa bojalefa fela o tla thola gore ke ditaba tse ntseng di batla di thatafalela le bona diagente ka nnete ke lefapha le specialized haholo la molao le hlokang tataiso ke dintho tse ngata ka nnete tse hlolang tse o tla thola gore ka nnete motho eno wa modimo o kgathetse ga a sa tsebana a e tsebang le ga ntse a tataiswa gobane jale ga se gore ga re mo tataisa re tlo tla re ya le ena diofising tseno tsa tlameileng a ye go tsona a fetole a e tsebang ke kopa ke seke ka kena go ka ne tse ding ke utlwile ka kare ke ditlhotlho eno a re thusang
0: ee
1: jale ga ke santsane ke tshwere yona e a ke re ntse re bua ka moralo le o koba dikgotlano monga lefa le ene monga thepa o ntse a na le bolokolowi ba gore a ka dumelelana

0: gore re ne nne re tsamaye re sia dikgwebo tsa rona tsuetsa ntho tsena re batla mophethagatsi. Di tlhotswe gagolo dintlha tsenana, go tlhotswe gagolo ga e ba go sope fela gore na lefa la gago ke bokae, motho e ba o mothing ke mophethagatsi o tla patalwa dinoko tse tharo letlhano 3.5 kakaretsong ya thepa eno ka o fela. Ka nnete go tlhotswe gagolo, boima bo fokotseile fela ntse bo le teng gobane batho re bangata, gomo ga dikae re bangata e ntse e le e imela batho ba bang. Empa jwale le taba tsa thepa tse seng di ya boemong bono ke tle ke phete bolo ka ne ntse ke bua matsatsi a go feta gore ga e sa e le thepa e ngata e yang mono mo e tlo fetholwa motsamaisi gobane go se go kalwa ka e fetang milione, ke yona fela e seng e kgethelwa motsamaisi. Tsena tse ka tlase go milione ka o fela e sele taba ya gore lelapa le bue gae mane gore na ke mang ya tla fetisetsa lefa lena go majalefa a bone. Jale kile ka e ama kalong, ke kopa ke phete gape go taba ena ya motsamaisi a kgethileng ke lelapa ke nngwe e bakang dikgotlhano mane mo keitseng mang wa tseka gore e se ka ba mang. Momamedi a utlwisise gore ga o thwe motho yona ke motsamaisi, ga o thwe o sanka ntho tsena e se e ba mojalefa, o thwe o fiwa boikarabelo ba gore a fetisetse dintho tsena go majalefa e le gore ga o na lebaka la gore boemong bono mo re kgethang motsamaisi re le lelapa e be re sentse re etsa gang gore e se ka ba abuti, e se ka ba ausi, e se ka ba mosebetsi ona ka botshepegi gobane ke mosebetsi o tlhokang botshepegi ka tsela e kgethegileng.
1: Advocate.
0: Hello, ne.
1: Oko ntumelele mpe ke o fetisetsa mamedi e mong. Dumela.
2: Eya, tlhomo me kopa tshwarelo ke utlwa gore ke lebetse potso eno. Advocate o buile ga mofe ba go santse a sile a ngotse ke ya pele. Ya bobedi, na motsamaisi wa tlhokagala mo e bang bajalefa e leng batlhatlhamane ba ikamaganya le molao o ga ba na dikgang kapa bua ma South High Court ga o na le dikgang ore ke batla go tsana ga batho ba sena dikgang ba kgotsofetse na jale na ntse le sekamo ya ma South High Court ba ka nako nngwe 3.5 eno ga o sheba go milione ke ntse kampo 35,000 e ngata tšhelete eno basotho ere ke na ebe go na le mokgwa wa gore ka e kobe sena ke batle mona mo ma South High Court a tlo nka tšhelete ya rona re sa itlhola ke a kokobela bom.
1: Advocate.
0: Rona, ha ke tsile na go etsa eseng. Ke mona, ke go ke se ke hopola ena mantsa bua ka 3.5 ya ne hat. O ke a hopola. O nana na ha re sna di gang ntso hlokahala hore re be le mothethahatsi. Mothethahatsi yo wa hlokahala. Mothethahatsi yo o wala dieta tsa monga thepa wa bona gore thepa ile e sokoleleile ele e fetela go bona majalefa. Wa tlhokagala gore e tle ere ga eba motlho mongwe a kere bolo ka motlhalo ona o entseng gore ke batlhatlhamane ba babedi ga ba dumelelane go tso o etsa ba dumelelana ba nagago go tso o etsala gore batho ba qale gantle ba dumelelane. Jale ebe go so go ba le ya sa utlwa a seka ka re o sa batla go ba kgwa lentlha jaana o se a tšhita enwa e mong mme e ngata gagolo momamedi a utlwisitse gore taba e e molemong wa momamedi le mosotho e molemong rona re le basotho taba ena e molemong wa rona gore lefa lena la bo rona le fetele go rona gantle ka.

0: a tšhelete e kae. Ke itse molao, ga o sa entse setlamo, ke itse ngwana mofu, o kapa o se ngwana mofu o se ya ka ba motsamaisi, ngwana mofu, motswadi wa mofu, e se e ka ba motsamaisi, a sena fane go thweng ke motsamaisi yane wa ditsebo. Ke itse ena wa ditsebo o sa tla fela ka go mo thule, ga se ditaba tse kentsweng ka mona ka molaong, ke dipuisano tsa bona fela gore molao ko ona o re ke tlameile ke be le erente, jale nna ke batla o nthuse, ke tla o fa 5 ranta. Gobane jale ga nka ka kgetha executor, ke tla tlameha ke fe 35,000. Jale le mona maitse nna ditaelo ga di le teng, Master of the High Court o ntse a sokala. O ntse a sokagala, ke re Master of the High Court ke ena modisa wa mafa, motsamaisi wa mafa, o ntse a sokagala. Ba a tlo bona gore seno seo moabi wa lefa a sengotseng gale e tlile se a phethagala, ditabatabelo tseno tsae di a phethagala. Master of the High Court o fue boikarabelelo bono. Jale ke tle ke tlhokomedisa, ke tle ke phete gape, ke ile ka e bua kgetho sa pele ga lekwanana, ke tlhokomedisa gore gona tsena go se go na le ditahelo tsa go qetela tse seng di le bobebe, tse tlosang le dikgotlano, tse e leng gore go na le fomo e fanang diterekeng tsotlhe e teng le mona thabatseka e teng, gore setheo ko gore qetelelong di tla ba teng maremeng botlhe, gore motho ga utlwa sa batla wa ba lefa la gae a ikele moreneng mono, a fitlhe a tlatse fomo, dipaki tsa gae di mo pakele gona mono, morena a ba motempele. E be ba le kopi e tlaya ofising ya Master of the High Court ilo bolokiwa, go koba dikgotlano tse dintse tlhagang ke tsa gore e mong ka ga o na dula a le teng ga o ka mokudi o ingoletse ditaelo kapa o ingoletse o ile, empa tsena tse seng e le setlamo sa gore di ya ofising ya Master of the High Court, ke dumela gore ke yona mokgwa o mongwe wa go fokotsa dikgotlano ka gara malapa nakong ena yo lefu le seng le tlaile go tlameya gore go abe lefa.
1: Re saletswe ke metsotso e supileng fela pele re fitlha gorenyane ya leshome le metso e mmedi e leng moo re tlo beya khutlo lenaneo lena la rona gona teng. Ke ne ke ile ka o ga qoqotho advocate o ntse o bua ka ditaba tsane tsa dikgato tsa molao, o ko di qetedise fela o sobile o akaretsa ditaba tsa rona gobane ke bona e ka e kare nako ya rona e fedile.
0: Ke
1: mpe ko re ganyane fela gobane momamedi o santse a le teng a o mo fetise. Ke e o itietse bonyane e ya mme
0: momamedi gana bothata a kene nako yo tloba ke ditaba tsa e tsena tsa tshwanetseng a di utlwa.
1: Tanki mmedi ena o sabile ateng
2: aosenkorbe
1: mme
2: ke go tsa mme gore ga ke la le ngwana mosanyana wa ngwanaka a le monto o re dia le ena re babedi ke batla go ngodisa setseng saka ebe morana o mpatla leloko nna e sokala
1: ile o ntse o entse. Nkgono mma Lerato o na le ngwana wa moshanyana wa moradi wa hae, o dula le yena jwale o batla go ngola ngwanenwa wa moshanyana setsheng sa hae mono sa nkgono mma Lerato, jwale morena yena o mo batla leloko o etsiwa jwang, o sebetsiwa jwang ditabeng tse advocate?
0: Matsatsi a go feta ditaelo tsena ka gore di bitse moreneng ga se gore motho o tshwanetse a ye le leloko ga a lo a ba lefa la gae, motho o ikela a le mong le batho ba ba tshepang ba tla mo pakela gore ke taba tsa gae seno, ga o tlhokaga le leloko ga o tlhokaga le gore re jetse batho na re abetse bo mang, ke gore fela taba tsena e be netefatso ya gore ke di entse ka pela morena ngwaneno a ka a ntsang rekela dikofi ga se ena a iketseditseng tsona, empa tshwantle le ga e ba mme ga a boika boemong boo a batlang gore

0: tla re thusa ka mekgwa e mengata, ba tla re thusa gore dibaka tsa rona tse sentse di tsebagala, di tsebagale le go feta. Empa ke bontshitse gore le ntle le go dibaka ba tla bontsha, ba tla boela ba tswela pele gape ba re bontsha mekgwa le meetlo ya Basotho, e ka ba ka dipapadi, e ka ba ka metšheko, e ka ba ka dipina dibakeng tseo tse ba phelang go tsone. Empa re tshepile gape le gore ka mosebetsi wa bona ba tla re thusa gape le go utulla dibaka tse e ka nnang yaba di tsejwa metseng le metsaneng eo ya Basotho, empa jale rona ba be e seng baagi ba moo e ka ba gare ditsebe, empa e le dibaka tseo di nang le nalane e manoni e ka re thusang gore bele di tle di qetelele di sebetsa e le digogedi tseo re ka bitsang le bagatlhaodi ba tswang ka ntle go naga, e leng gore ka letsholo le na ntate ge re shebile gore meolwane eo e mengate e re ipeetseng yona re e fitlhele ya gore Basotho ba kenya dinala mobung, bana ba Basotho batšha ba kenya dinala mobung, empa ba re thusa gagolo le go utulla mekgwa, go utulla dibaka tse ka bang ga di tsebagale gagolo empa e le dibaka tsa botlhokwa gagolo dibakeng tseo tse ba phelang go tsona dibakeng tse fapaneng ka ntle go naga. Mme ke bontshitse ntate wa ka gore ka letsone le leng jale re tshwarane ka matsogo le dikgwebo le di-organization tse fapaneng ka gare go naga tseo tsona bele re di memang gore organization ka nngwe e kgethele streke se le seng so e tlang go se tshegetsa kapa go feta se le seng ga e ba bokgoni bo le teng. Ka taba ya gore jalo fela ka ga motswadi e le yena nkang boikarabelo go bona gore ngwana o ya sekolong o ba le tsotlhe tseo a di tlhokang ga a kena sekolong, o a ja, o ba le uniformo, o ba le dibuka, school fees se a patala. Ka tsela e tshwanang le gona mona re tlabe re re wena kgwebo e nkileng streke e ka ba streke sa bothabothi kapa e ka ba streke sa mafeteng, o tla nka boikarabelo botlhe ba gore motšha eo leng yena ya tla tlhola tlhodisanong ya go bontsha gore jale yena e tlile o ipabola go feta botlhe ka o sebedisa marangrang go bontsha ditaba tsena tseo ke seng ke di lokodisitse. Wena o nka boikarabelo he o le kgwebo kapa o le organization go tsotlhe ditlhoko tsa motšha eo ya jalo, o tla tshwarana ka matsogo le LTDC gore o bone gore ditlhoko tseo motšha wa di fumana. Ke etsa motlhala ntate gore taba tsena tse re buang ka tsona di tlhoka gore o be le tsona difono tsena tsa moraorao tse nkang ditshwantsho tse ntle, di tla tlhoka gore motho ya jalo ga e ba o tla ngwangwarela le matsapa matsarankana le Sotho go tlameha re bone gore o rwetse dietanyana tse tla mo thusa apare hantle tsotlhe tse ba tsa di tlhoka gore mosebetsi ona o tsamaye ka thelelo jalo ga e ka ga e le mona thuto le yona ba se ba ile ba e fumana. Ke ba jale he bao ba dikgwebo tse fapaneng ke bona ba tla jalela phate gore re bone gore mosebetsi ona o tlile o wela matsogong ntate. Mme he ntate re mo e leng gore mothati o re leng go ona gona jale ke gore jale re se re dutse fatshe ya ba ditsebi ba bona gore na re tla fa batho bana dimaraka jwang, re shebile eng go latela gore na ga ba rupelwa ba ne ba rupetse gore ga ba etsa mosebetsi ona ba lokela gore ba shebe eng, ba shebe taba tsa kganya, ba shebe taba tsotlhe tseo di ka tsa ba thusang gore jale setshwantsho ga ba se tlaisa se kgatlhe gore se be se kgatlhe le mogatlhaodi yane ya Amerika kwana a tle a e bone maletsunyane a ba itswetse gore ka nnete o atla o batla wa o phomola tlasa yona mo a ka phodise kelelo jalo ka ga o tseba gore moe one wa rona ntate kwa nonageng ya Lesotho e santse leng e le moo go phodile moo go tlhokileng gagolo moo re bileng re kgothaletsang le gore ba ntseng ba itshila ba utlwa go na le moo leng botlhoko teng ba ka tla kwano go tla hema moe one wa rona fela ya ba gutla ba gile moe o motšha bophelo bo gotletse go bona ka gona he ntate ke yona tabe o re e batlang gore batšha ba rona ba se ba phete taba tsa Lesotho mona di bue ke rona di seke tsa bua ke ba bangwe gobane taba di monate ehlile ga di kokote mongwe a tsona ntate. Ka gona ntate mothati o re leng gona ke o jale re tla sebeletsa gore ka moso re tle re phatlhalatse ditirikeng tsena go fapana gore na ke ba feng batšha ba abotseng ka mosebetsi wa bona o jale e tlang go ba bona dikgweding tsena tse tsheletseng go tloga nakong eo ya ba tla phatlhalatswa ba tla kena mosebetsing o jale wa gore ba re bontshe Lesotho ka go bontsha ditaba dibaka tseo ba phelang go tsona ntate. Ke mpe ke thetha ditaba tsa ka go bontsha fela se ntate gore taba ya kgwedi tsena tse tsheletseng ke eo re kareng ke teko ka bo yona yo re shebang gore na taba tsena tsa rona di a sebetsa go thwe ke pilot, re shebe gore na taba tsena tsa rona di tla batla re tiise kae, re hlaole diphoso kae, e leng gore isao le monsane sa 2027 go dumela gore re tlabe se re bile le boithuto bo o feleletseng bo jwale re tla re se re hlile re bua re a tshepa gore le dikgwebo tse teng ka rona di tlatlhe di tsholwewele gagolo go tla re thusa gore o le tsena re fumane streke ka seng se kopanetswe ke kgwebo tse ka bantse pedi ebile di re thusa gore mohlomong le mothamo wa batšha ba tla re iphumana gore ba tla be ba sebetsa strekeng ka seng le ona mohlomong o tla kgona gore o eketsege e le gore ga o le tsena re iphumane ka selemo re sebetsa ka batšha ba ka fetang melwane ena yaka ya letsogo ntate ka bokhutshwanyane bo bogolo ka nnete ntate ke tsona ditaba tsa re bontshe lesotho e leng letsholo leo koporasi ena ya ntshetsopele ya bogatlhaodi ka go nagala lesotho e le letsogo le letona la lekala le jalo e tshwaraneng ka matsogo le batšha le dikgwebo tse e fapaneng ka gago naya lesotho go ntlafatsa ditaba tsa bogatlhaodi ka go naya lesotho ntate
1: ke a leboa ntate ke a gola dintlha tseo di tobokeditseng di batla di le mmalwa ntate re se re phethela ditaba tsa rona ne ke batla go utlwa fela gore na gantle ga re bua ka tlhagiso ya mesebetsi bona re a tsebana ga ya lesotho le yone e shebile taba ya tlhagiso ya mesebetsi gagologolo e tubileng batšha e le qhorotso le taba tsa go godisa kapa go kenya moruo ka gare go naga ena ya lesotho le gotsotsotsetsebe go iphedisa ka tsone ditaba tsa bogatlhaodi ditaba tse o kare di arabela leano le la mmuso ka koporasi e ya eno jwang
0: ntate ga o ka wa gopola ga ke beya ditaba tsa ka ke bontshitse gore kgolotso ya rona ke ya gore batšha moo ba dutseng gae bogolo re bile re tseba gore ba ile ba qeta dikolong tse e phaameng ka gare go naga ka go fapana mme o fumana gore ga se ka o fela mmuso wa nelang gore o ba kenye ka gare o mmuso ka botlhanka empa jale rona ka morero ona o re keneng go ona re tshwarisane matsogo le dikgwebo ge re batšha ba ka ithegela mesebetsi ka maleme a bona ka ditsebe tsa bona fela gore e be bona jale dititimi le thumeletsane tsa naga ya bo bona moo ba emang tlhoeng mane ba bontsha gore na naga ya bo bona e tume kang e gabile kang e ntle kae manong ya yona ke a feng mme ka o etsa ona mosebetsi o re tlile re etsa kgolotso ya gore ke taba eo e ka ba phedisang gobane taba ena re etsa ka gore ga ba ntse ba etsa taba tsena ba se ba bile ba tshwarane ka matsogo le ba bangwe ba sentse ba iphedisa ka yona taba tsena tsa bagagang boo ba sentse ba ba fa malebela a gore hela taba ena ke taba e ka re phedisang re ile ra bona maoba ga re mema le ba tswang ka ntle o naga ba re thusang gore re bone gore na Aforika e ka rekisa jwang ditabeng tsa bogatlhaodi e leng gore le bona batšha ba gabo rona re tlile re ba eme morago gore ba ithute ka bao ba seng ba le pejana ba bolele ba boele ba ithute gape le ba go ba sentse ba le teng ka gare go naga ba sentse ba sebetsa ka taba tsena e le gore mola re tlabe re tlile re batšha ba thege mesebetsi ba ekhire empa ga o ntumelela ntate ganyane fela nka namanama gore tabeng tsena tsa bogatlhaodi re ntse re utlwisisa gore batšha ga ba ka ba kenya letsogo isetsa matsogo a bona fela ya ba tlaisa ditaba tse ntle tse kgonang go gogela bagatlhaodi ga ba tlile ka ntle go naga mme ke karolo ya mosebetsi o e tsagalang mona koporasing ya ntshetsopele ya bogatlhaodi gore re ntlafatse batšha re ba tshegetse re ba rupele gore ba tsebe go ithegela mesebetsi e jalo eo ba ka ikhirang ka yone mesebetsi e neng tate ke ya ona ya go gokaganya ditaba tsa boeti ka gore tlaodi ga a lakatsa go etela naga ya lesotho e ba jale wena o ka oketsa wa mmontsha gore na ga a sa le teng ka go naga a ka etela kae a etela kae mme a re jale ga a sa tlile a le teng ka go naga wa boela wa mo thusa go rala ditaba tsotlhe tsa bogatlhaodi ba gae wa ba wa boela wa mo thusa gore a fitlhe dibakeng tseo jalo a be a tataise ga le dibakeng tseo tse jalo gore jale a bone dikgogedi tse e fapaneng tseo re ikotlang sefuwa ka go tsona ka gare go naga ya lesotho mme taba tsena ka go fela di re motšha a ka golo ka gore le ena a iphumane a etsa e meng ya mesebetsi ena eo ke ntseng ke e lokodisang tate go re lamayang go
1: gagamelela
0: ntate
1: kanete ka lebaka la nakotlhe o re tsholetse mogolo wa ka kanete ga leboa ka ditaba tsena tse molemo tse o re fileng tsona letsatsing le ne la ka jeno tlhe ntate
0: ke leboa monyetlo one o re o fiwang ntate mme kanete ke ntse ke etsa kere sego se lile batšha ba tle ba atamele le gore le le mo sena se tlang ba tle ba kene ka bongata golo tabetse
1: ge lebile ntate
0: dikgomo ntate
1: ga di ate ntate mamedi metsotso ya rona ke ne dula go emašome a mabedi le metso supileng golo fitlha gore nyane ya rona ya pele ka lenaneo lena la rotlolola taba le ntseng le mametse ga jwale ga re gatela pele ka ditaba tse dintse go tlhophetseng tsona he ka jone empa he pele re ya moo e re tle re potela ka mabenkeleng re rekise.
2: tlhokomediso go ba

0: ebile le kenyeletse le ditshebeletso tse akaretsang tsa mafu a kelello. So ntho re lekang ho etsa ke gore ha re ipapisa le bophelo ke gore re re ditshebeletso tsa mafu a kelello di fumane re go tloa mokudi wa rona ga tseba ya gutlwela mane ma phelang teng setšhabeng na o amogelwa jwang. Ntle ke bontshe gore gona moo e nngwe ya dintho re re ge batla gore ditshebeletso tse tsa rona tse di tshwane diterekeng ka ofela o se ka fumana gore ke tse motlhala ga e se o kwana kuting ga o fana ka ditshebeletso tsa bophelo motho mongwe di fana gagolo mafung a kelelo ka tsela e itseng e fapaneng. So re ga ra ditereke ka ofela o tlhiletse masegomo ditshebeletso di tshwane jale le ga mokodi a tloswa setrekeng a tlisiwa mona mogodi mona jale go tsebala gona ke bakodi ba jwang ba tla tlamehang go tla mogodi ke ba bangwe ba ka alafiwang diterekeng.
1: Mamedi metsotso ya rona ke ena e mashimo mabedi le metso e metlhano re lebile gorenyane ya rona ya pele. Mametse seromo ya sa Lesotho ke lenaneo la rotlolola taba le na le ore leng go lona ha jwale. Ke dumela ntate le ntse le thusetsa ga ntse go utlwa maano tjena lekala e le lona le tlileng le lokelang go bona gore leano le teng mme go ipapisa le boemo ba matšhaba gore maano jalo ka go tlhalositse gore a tla se ka thulana le ya mang a santse le teng. Mohlomong re kare lona le le bomphato ditshebeletsong tsa bophelo le sebetsa ga mmogo le lekala la bophelo mohlomong le ba thusa jalo ka ga o tlhalositse ditaba tsa dikgolotso tsa bophelo bo botle wa kelello tse angwang ke dintlha tse mmalwa e ka nna ya ba ka malapeng tshebediso ya dithetefatsi le tai jalo ka ofela re ga kae re le naga ya Lesotho gobane ke tlisisa gore o tlo o thuse motho o re leano ke lena ke tla ko o thusa mohlomong ko o tshetsa e ka ba ke ka ditšhelete ka botsebi jalo ka ofela ba lokela ba e ba tataiswa nthong e tlotla e fana ka pheko e seng e tlatla e qetelela e ba o sebedisitswe ditšhelete fela ga e tlotla e tswela Basotho molemo ke enye le e bone e ka e tlile ke qholotso ka gago go naga e ya Lesotho.
0: Demosala a gola ke dintlha tse ka bang tharo o tla fumana gore tse dingwe tsa dikgolotso tse e leng gore di baka gore batho ba be le lefula ya kelello ke tsela ya e re reng ke lefutso motho a ka lefutsa motho e mongwe ka nako tse dingwe a hlaya ka nako tse dingwe o fumana go ola ba le lefula ngwana ga a hlaya ka nako nngwe e be o tla fatshe ka tlhogo o pepela hae e mongwe ba le letseba la tlhogo ga go tloa mone e ka nna ba phedisano motseng go na le batho ba nareng jale ba ile ba bale ke tsa motlhala ba ile ba bale mafu a mangwe a itseng e le goreng a na le segobo jale o fumana bale motseng mo etlhileng ke motho e le goreng o santse a nyenyefatswa ka nako tse dingwe o fane le ka lapeng fela jalo ka go thulwe ka lapeng etlhileng phedisano ga e be gantle so ke tsona dikgolotso tse golo tse e le goreng di teng so phedisano mona o tla fumana gore re tseba gore Lesotho mo letlheng re ntse re ge le nageng e nto wala tlasa naga tsela tse ntse di thuthua tsene etlhileng bofutsana ke tse dingwe tsa dintho tse e le goreng di ikagela ka Setotswana and jale le nngwe gape ke taba ya mafuana e le goreng re re a la ba teng gagolo jale jalo ka ge le naga e sena matlhakalo ga o kua moruong o tlo fumana ka nako tse dingwe kalafo ena ya bo mafu a kang a tshwaetso ya HIV a fitlhile le bata le fitlhile ka mogamo ka gonyana go gona tlhwatlhweng ena ya Aforika mo e le goreng bana ba bangwe e setse e le dikgutsana so ke dintho tse dingwe tse ngata fela jalo but ga ngata etlhileng re di agola ka mefuto eno e merago eno gore etlhileng re ka ba le lefutso ga ba le tsela e le goreng batho ba phedisana ka yona jale ga ba le tsela e le goreng motho o phedisana le batho ka lapeng.
1: Ke a lebogang tate ke kopareng ke ya bonyetla ona ge ke re fanele ka thuto le go setšhaba jale lona le di ditsebi ditabeng tsena tsa bophelo bo botle ba kelello ge ke re bue ka taba tsa moetlo ditaba tsa moetlo ka nako nngwe o tla thwe motho ga a sa bolola a ka tlanya kapo a ba le bothata ba kelello jalo ka ofela ga kekeng a etsa dintho tse itseng a sa phethelwa meetlo gantle maseko gantle ngwana a ka qetelela a ba le bothata o buile ka taba ya lefutso ge batla go ukiwa ka ena ya tse kenyeletsang taba tsa moetlo nna ke taba tse teng e mongwe a ka qetelela ga a ka nna ba ba moloile ditaba tsa boloi nna ke taba tse go kagareng e tlile di a phela ditabeng tse amang bophelo bo botle ba kelello.
0: Ke a lebogela ka botsebi bo phet

0: tsheetseng ba thuto ena ya mahlale ga ona ntho e jalo re kareng jele motho go ana a sa etsa ntho itseng a ka ba lefu la kelelelo ke gore ga ke bua ka monyetlo ga ona ntho jalo empa ga re bua ka mafua la kelelelo but a ka ba le lefu le re le bitsang kgatelelo ya maikutlo because jale yena e le motho ka nako tseno a ka utlweka ga a sa etsa ntho yena e ba le le mokgwa ore e ame maikutlo ga o fona go na le kgatelelo ya maikutlo e seng lefu la kelelelo so ehlile lefu la maikutlo la kelelelo a fapane empa fela a wela ka kalafo a alafiwang ka e le nngwe ehlile ka botu bona ba gone bona ba di-science ba mahlale ehlile ga rena ntho jalo go hanghanghang e re motho o na lefu la kelelelo tlhe ke talo tsa gore ke tiise gore ka ba le motho a nang le lefu la maikutlo e seng la kelelelo maikutlo go lebana a sa phetotsa a sa a etsa ntho e le goreng ke motlhomong ke ntho e tlwaelegileng setšhabeng kampo moetlong wa ga jale bentho e ba e mo ama maikutlong
1: re thuse go utlwisisa yona ena phapano e nage ya maikutlo gore na e fapana jwang jale le ena kelelelo
0: ee ke ntho e batlang e le thatanyana bajale gape e le bodolo ga re bua ka lefu la kelelelo re bua ka gore jale motho eno a ehlileng ke motho e le goreng ge ka mo bona ko wa bonagala motho eno gore jale ehlileng o na le lefu la kelelelo ke nka etsa motlhala ke motho e le goreng o tla bona dintho tse siko ke motho e mongwe o tla bana le tumo le nngwe e batlang e phame gagolo ka nako tsene ga a bua ka nna a ipitsa gore ke ngwana modimo e mongwe ka nako tse dingwe aba a ipitsa gore ke moporofeta kampo a tlhalosego ka nako tse dingwe a tlhalose gona o na le ntho tse mo tlhaselang e tlileng kelelelo ya gae e batla e lobokana ga re bua ka eno wa maikutlweng o tla fuma eno wa maikutlwa ka nako tse dingwe ke motho a ntse a tla mosebetsing a ntse a sebetsa ebile le batho ga ba mo bone ga ba bone gore motho o ne e tlhileng wa kula ke ntho ena qetelong ya letsatsi o tla fumana motho a nang le kgatelelo ya maikutlo qetelong ya letsatsi o ebile bophelo bae and ha bonka batho ba makala go motho o nkile bophelo ba empa fela jale motho a nang tsa tsama ebile ona sa bona le bona la gona le mathata a nthenyane ntho e kulang ke maikutlo empa kelelelo a o moshebile motho enona gore motho o ne tlhile ntse le motho a amogelang setšhabeng ebileng le a bua a buang dintho tse etsang kelelelo le boitshwaro bae ga bo bontse o gana motho o ne e ka nna ba o na le ntho e jalo
1: ga re lebogetlhe ntate nkwebe ditaba tsena tsa tse ntseng re qoqa ka tsona gempa ge re tle re name re se re bile re fana ka thuto le boeletsi go setšhaba sa basotho se imametseng jalo ka ga re e tlhalosa gore ga re ntle ga re bua ka bophelo bo botle ba kelelo re bua kae ke eng a ntle taba ena mme o sokene go yona ntate re a leboga ke gona ke batla ge ke re tle tabeng ena ya gore nna ga motho a ka ba le bothata ka ditaba tsena tsa bophelo bo botle ba kelelo nna ke taba e phekolegang eo
0: pele ke fetela potsong ena gao ena etlile ga gola bothata-tata ba ke bo bone ka ga
1: ke ale bogantate mamedimetso tsa gona ke ena e setse supile re tlo fitlha goreng ena ya gona ya pele mo go tlo bala ditaba tsa gora ya pele ke tla ko bulela ka mora ditaba tsena tsa gora ya pele e bege lwena o ba leseabo ditabeng tsena pele re tla buisana jalo le lekala he re tla buisana jalo le Dr. Thabo Mogoutu ke ene re tla gokagana le ena ka mora ditaba tseo tsa senyesemane empa he ga jale ntumelele re tle re qetele ditaba tsa gona mona le mongwe ga di nkoebempiti mona go tlolole ditaba tsena he ka botebo a nna gape ga le seding le go tlhalosetsa gopola ditaba tsena di tswalwa ke gore ebe ka jeno he ba kopane le mafapha a namang kenyeletsa le lekala go fera ditaba tsa leano lena la bophelo bo botle ba kelelelo le gore naga ya lesotho le yona ka leano lena e tletsebe go ba boemong ba matšhaba mme le maano ana a sentse a le teng nete sebele a tle a sebetse gante ge a sa gotlane ke ya lebogang tate motlhomong ga re se re fera taba tsa rona ntate le ka ipiletsa jwang go setšhaba sa basotho bothata ke bona boteng kholotso ya bophelo bo botle ba kelelelo e tlile ke taba e amang setšhaba sa basotho ge ke re shebe ntate go rona le ka e letsa setšhaba jwa ntate sa basotho gape le go rona ka boithuto ba lona ga
0: lesotho ga gola re bewa re le batho ba pele number one ga o tlwa lefung lena la go ipolaya so e tlileng dipatlisiso tse leng tsa etswa go tlhokomediwa go tlhwatlhweng ena e ka tlelaseno e tlileng lesotho ke naga e batlang e na le batho ba bangata ba nang le lefu la kelelelo so a gola dipercente tse go thwe ke 20.8 e la bontsha gore ka nnete batho ba but the sort of population around 20-20% is saying in a Kalagala Lawapir. But now, please, Unana, the two dog, with the man, Solo Kaha.

0: ka ha o la etswa ka ka lefulena la HIV ha se be diswa batho ba ba bitsang di community ba sebeletsa ba metseng. So a hola le ano le le tota le tisa tsa tabelo ga la ga fokomela ga ka ha o bua ka ka mafuana a mang ba sebeletsa ba tsa ba kilometri ba le ba atlengiswa ho lo ntlenya tseo ke tse ding tsa dintho tse le go netana ho bana le ho o sheba le ka ga naka mo batho ba re reng bana le botsili le papelo nana la mafu ya kele ba batla ba fokola haholo jolo o supa o ke re tla ne re lo go ne ke se se yona ntlha e la sebeletsa mafu ana a mangana jwale e nngwe ya bohlokwa ke gore la motho wa lefula la kelello a ntse a nwa ditlhare treatment a gola kalafo ha e ditlhareng fela ko go tlhokomela go na le batho ba tlhokomelwa ka tlengena le bothata gona re mo supisa go mo counselara ka mona ka ditshebetsong tsa botshelo mpa fela lwa le motho re reng jwale motho yone o na le bothata mpa ha a tlhokomele motho yone o na le bothata jwale ke mane mo re tla tla re mo bitsetsa motlhabolole re mmitsang psychologist gore a mo thusa a tlhokomele gore motho yone o na le bothata.
1: Ke a tsapa ke ke lebile ka nete o ya gabile ntatempete ke kopagetle go gefitse ga nyenyane fela ka morata ba ene go ntseng ga e tshotlha ga jwale mme re sebile ge nka ditaba tsa gago he mo mabedi o ba le seabo le wena.
2: Ka nete taba ena ya hlaga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana bodimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya tlhaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotse gona batlanka bile bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa naane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang oele wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moela kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: rona o le le rona a enta de file ke a se batle ke hlaela le tsudumona ke tsofalla le
1: a se mo hema medi ga go tla jwa lo ga mo le boe jwa lo tsidi ka ditaba tsa hora ya peletse o a o fileng tsona o tla go tla totla o fa tsona he metsotsong e mashume a mararo ka mogau hora ina ya pele yo re leng ho yona ha jwa le me a sa fa tsona he ka senyesemane e re re hatela pele re magahlelong wa bobedi wa lenane le nala re o tlolla taba me re tla bela ga go kana hape he ka kotloho le monghadi nkwebempiti e re se re tlotla reng ka bamamedi jwale le bona he ba lahlela ya bona melangwana tabeng tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona ha jwale mamedi nomoro ya mahala eo kenang ka yona ke 59933 ke yona nomoro ya mahala eo e sebedisang he bakeng sa dipotso tsa hao hodima ditaba tsena tseo re ntseng re qoqa ka tsona mona tsena tse bohlokwa tsa leano lena le ntseng le phethelwa he hore le tle le ferwe me ka kotlolohe mosothemotle ntate mpiti
2: helloke
1: a leboga ntate ge bela re o amogela gape ntate re tlotla re nka ba mamedi tlhe o ntse o tshwere jalo ge ba amogela mamedi nomoro ya mogala yeo kenang ka yona ke 59933 bakeng sa dipotso tsa gago he o fa monyetla wa gore o tlo o kene e ba go nnang le ditaba tseo o ka wa botsang ka tsona godima ditaba tsena tseo re seng re di tshotlhile go fitlhela ga jwale re tla bela re ba le lekala ka Dr. Thabo Mogoutu ka maga ditaba tsa senyesemane le yena re tla bela re gokagana le yena jwale e le lekala re utlwa gore na ba shebile kae ka ditaba tsena ka tlhakong la lekala mme o tlatla amanolola ditaba tseo le ka yona nako eno re tla nne go memege mosotho e motle empa he ga jwale ke sa gokagane jwalo le mongadimpiti kenwa o teng kwano mogaleng ke 59933 nomoro ya mogala eo o kenang ka yona ge lebeleletse ba mamedi ntate ge ke go utlwe che ha ba ditsebe tsa ka di letsa e ba o tlo o ntshwarele gana o itse ditaba tsena jale ga di se di phethetswe motlhomong ke gore go tlo go sebetse jwang diphetelwa ka mora nako e kae e ka jeno le a sheba go ile a ba le nako eo he go gutlwelwa morago go bobotswa lona leano le na le pele mme ka nna ba ka jeno jalo gotho ga re fereng ditaba tsena re shebe gona dintlha tsee na ke dintlha tse tlileng e leng tsona tse e nepaetseng tse dingwe tsa tlhagiswa gotho e-e ga re boneng gore na re ka ntlafatsa eng le eng
2: ojalo nedemosala jalo ka jala ka bontsha gore etlileng tabena e qadile
1: galeadadempedi ntshwarele ntate tshwara ga jalo ganyane re amele mamedi keno mamedi ke a amogela kgotso ke phetse ntate o phetse jwang
3: ke shakes wa simonkonde
1: ke a leboga ntate shakes
3: andatse ka nte o bua ditaba tsa botlhokwa ka nnete jale ke ne ke kopa mo botsa gore na gore motlhomong re thibele ditaba tse pele di etsagala e be motho ka bomong a ka etsa jwang gobane ka nnete motho ke bua motlhale ke tse motlhala ka nna motho o tla bona o se o nang le bolebadi dilemong tsona tsena tse thirty three fela o se ba le bolebadi bone bo bongata o lebale ntho o e tshwere ne neng gape ka nako mo fumane ka gore o santse o bua o le mong ke re na e be e sentse se ga botlhanya bo kokota ne neng gape o fitlha ka senotlolo o ne o tlolola o tswa ka ntle ga o sebe ka moga le madi o se se fumana o nka nako e telele o gopola o nagana o sebeile o kae ka moga nako o fumana gore ke nna ke tsena ke sebeile betheng empa ka ga kelelo e tseba senotlolo se dila ka moga le madi e etsa gore ke ka gore selooso ba di-step to home gona taba tsee re ka dikoba ka tsela ya mofutaofeng ntate se imetswe ka mona ka dikelelong ka mona kelobantate ga ba ke ntse ke itapisitse le ditaba tse o buang ka tsona tsa kelelo
1: o tlakile ntate ga leboga tlanka mamamedi e mong ga ntate shakes a sa kene he ka ditaba tsena gona di ka sebetswa jwang mamedi nomoro ya mogala ke 59933 yo o kenang ka yona ke wa amogela mo mamedi kgotso
4: bua le nna se ke keng ntate mosala
1: o teng mme matanki ke wa amogela mme waka
4: ke fumana le sentse le buanaoae
1: eyam
4: motho keena o kene sekolo o gantle pula ba ba nyala mosadi a ba tsamaya a boya ka ke di ka gwana ka mora mo motho ena ya ba jelo o bua dipuo tse re makatsang tsa go batho ke bana ba molele ke tsa mosadi mo ne ya batho ba ba tsang mo bolaya motho ena bona ya tetela a tshwere ka ne so ho ha o bua le yena mona o bua dintho tse ka tsileng o tla tse ding tsa tsona e be tse o makatsang tsona tse tsa boprofeta o a ke moprofeta o o tshwanetse a tsewa ngwetsewang how go mo tshedile motho na ha a sa itsotella.

0: papa. O a tsere dintlha dintsi a se ntho o ka tlhelang o mamela ka tlung. Ga o tsebe nna jalo tshwanela o mo thusa jang ke motse le yena wa tshwa ge jale le nkeke ka fela ke kena ka tlung ka gago ebile a ke batlo wa tsamela pela gago gobane ke a ikutlwa ga ke gantla ke yang ga ke tsena ke tsena ke tsena motho wa mofuta oo jale a ka thusa jang ntate mo teng o komporomi a gabela gore na ke se ke ntho e phekoleyang eo kapo ke ntho e keteng ya fela e phekoleng ke a leboga.
1: Ge lebile mme Matanki Makwae ka mo kapatlong ka ga sekake ke momedi wa rona wa bobedi ga ebe wa borago o teng ka mo BK re re tle ra monke yona ngwaneso o se ka ba leqe go mo fetisa ke 59933 nomoro ya mogala yo o kenang ka yona mamedi leano le ntse le phethelwa lena la bophelo bo botle ba kelelelo kgotso momedi ke wa mohela kgotso mme re phetse mme o phetselwang ke a leboga mme mantebogeleng
2: ntate ke lebule mola ma ilong wa mabota teng gagolo ke kale ka gone mane mo ile wa mabota gore e a tse dingwe tsa dintlho tsa utlwa sotshe e obane o sa ka wae motho ena ko bane a sa ka etsetswa maseko jale tlhalose ga e ke itsile ka metso a ga eyo taba eno jale ke re na ntate omosala ga eba motho enwa jale a kere go se re mokile fatlhang ya kegeeone gape ebese e kalelela gape mo seng se ka etsa jwang ke a le bontate
1: ke lebile mme mantebeleng e mongwe ga e ba o teng ka mo getlamong ka le ena e be wa borago ke batla gatlhegeng ke ba batlang ba le lesongwane tle re ga re ya ka dikarabong ge be sebile re fera le ntate ka kwano he mosotho e motle ge be re nkile ba mamedi ba batlang ba le lesongwana ge se re fera le ntate mpiti e fitlhelele gona teng ke yona taba e botlhokwa eo he mosotho e motle e re thusang gore ge utlwe seabo sa gago le wena dintlha tseo ge tla di gapelela mona go rona jale ebe ge ya ka dikarabong he mo mamedi wa ka go lena la re o tlolola taba empa he ga ba le siko ntate mpiti ga re ke renke ditaba tsena tsa bamamedi ntate ke na le bamamedi ba barago ba keneng ke ntate shakes ka mane ka semonkong mme Matanki Makwae ka patlong ka sekake le mme mantebogeleng thaba ka mane ka seforong
3: ditaba tsena tsa mafu a kelelelo gangata o tlo fumana gore go na le motho a ka ikelelelwang a ba utlwa gore ehlileng ke na le bothata le ga a ntse a etsa dintho tse tlwaelileng tsatse le letsatsi but a tsebe gore a ikutlwa gore ehlileng ga e le go lebala kampo ga e le bua ke le mongwe kampong ke otlwa ke letswalo ehlile o na le ntho e nngwe kanya letswalo le teng kampo ehlileng maikutlong a ka mo ehlileng ke utlwa ehlile e ka maikutlo a ka ga gantle go na le ntho nkwatisa ke dula ke kwatile ehlile ke ntho tse le go motho ka nako tse dingwe wa ikutlwa le a batho ba bangwe ka ntle ba pele ba mo tlhokomela ntho re eletse kela ko gore motho a ye setsing a lo fumana tlhabollo a ka fumana tlhabollo e le goreng ka nako tse die ka ya ba tsamaya le dipidisi ya re ga go tlhokomele ga gore ae motho ne etlheng o batla a gotlela boeneng ebe dipidisi tseo di a tholo go ntse o ipapisitse le gore na motho a mo boneng setsing o tlhokometse gona lefu le batlang le motho le na ke lefeng fela ka ke tlhalosetse ke go na le batho ba ka nwang dipidisi bophelo ba bona botlhe kampong e mo a ka qala dipidisi a kala dipidisi ga o tswela pele ga tlhokomela motho ne etlheng a ka kgona go phela ntle le dipidisi di tla emoiswa ntle le mono ga se le gore ga ile setsing nto fiwang ke dipidisi fela le tlhabololo fela e senang dipidisi a ka e thola a ka fiwa tlhabololo a kopana le mokhansela ga mokhansela go fitlheletse a kgona go kopa a kgona gore a phe a gotlele bophelong ba botlwaetseng mme Matanki ka mane ka ntho o itse ke mphatšhi ga e be ke gopolang
1: mme Matanki ma ke ka patlong ka mane
3: gaskake ee go na le kgatelelo ya maikutlo e le goreng ga e tlhaya e ka tlhaga e ka motho o na le lefula ya kelelelo ga se ke utlwa ditaba tse nang ka re motho o batla a na le kgatelelo ya maikutlo e le goreng e tlhaga ga itlhaisa e itlhaisa e na le mafu a kelelelo lefula ya kelelelo so ntho e etsagalo ko gore motho a jalo mo kgothaletse gore a

0: ngaki a lo la fuwa dipilisi but hangata o tlo fumana hore lefulena la kelello hlekitiso ke batla ke lefule batla nena le sogolo e leng le batho ba le hore le batho go fumana bana le botata ba hore ba hle ba ye tsitsing jwale le sogolo se motlo fona se tsama ona ka motse ka mona hle motho ba lo ke ba gese ena ya mme mantibueleng ntho e re itse hlekitiso hape a gola ntho ke la ka ile bala go ha motho ha re ile mokudu a re a tshutwa ka ke na le bothata ba gore ba le fula ke le mme la go ona ka dipatlisi tsa sa dumela gore ba tsena tsa pa setso la le ba ka ga mohanele gore a ka ya mong a lo kopana le ngaka ya hae a ka ta kopana le ngaka e ka ba mo profita kampone ka ba ngaka ya setso a kopana le ena but a gutela go rona ka mo ga mono so wa etsa hala go kana go tse dingwe motho a fuwe ditlhaga o fumane ditlhaga tseo ga di mosebetsi mabaka a mangatanyana o ka fumana motho a ne ditlhaga gantle kampo ditlhaga tsa di fuweng boima ba teng ba tla bo le tlase gagolo o kana go tse ditlheng ke ditlhaga tse e leng ga di mosebetsi nka etsa motlhala o na le batho ba tirise tlwaelileng panado fela o na le batho e leng ga ga anele panado fela oa kampong panado ga e fodise botlhoko hanghanghanghang ga enwene a kampanwa disprin o ga botlhoko ba bo fela so go rona ka mona ka masong a kelelo go ntse o etsala gore motho a fuwe ditlhaga o fumane ditlhaga tse o itlhe a di mosebetsi badimo di ya mosebetsi obane jale le ka popi ya gore batla ka fapane so wa etsala ka taba tseno but ha a ka gotela setsing o kopana le motho a motho e le goreng o mo tse ditlhaga go tla tlhokomela gore motho eno na o tlhoka go nyelelwa ditlhage kampo na a ka mo tšhentšhela ditlhaga nana ke a lebogang thata
1: ge lebuileng tate ge lebuile ka nnete dintlha tsena o di tlhalositse gantle ka gabane ga ke tsebe ke mme matanki le mme mantebohe le thaba ka maka sefogo eyang tate ke bona ba buileng ka ditaba tsena le ntate shakes empa hela ga lo jalo ntate ke a bona gore nako ya rona se batla e re gatile ga botlhoko fela go tlo balwa ditaba tsa senyesemane metsotsong ye masome a mararo ka morago gora e ne ya pele ge ke rutlwe ge ntate ebe boipiletso bo o lekala bo etsang le ditsebi ditabeng tsena tsa bophelo bo botle ba kelello le go oka mafuana a kelello le ka eletsa batho gore go itsagale jwang re na le kgolotso ntate o batho ka nako nngwe tšhe motlhomong le ga re se ditsebi ka nako re ba tla be ba bolela taba ena tshebediso ya dithethefatsi ke nngwe e qetelelang e susumetsa batho motlhomong go ba le dipono tsena tse ba di bonang nene wa bona motho a sa tshwere bebele a sa re o a ruta ga ke tsebe na gobane batho ba le bothata ba potlakela bebeleng tjena tšhe ga ke tsebe na ba potlakela gonka bebele ba se ba ema ka ntle ba ga ba ruta re sa nyedise le o nyedisang tate ebe ga ka eletsa gore batho ba tle ba sebetse ditaba jwang tate go qoba ditaba tsena gobane go tlhalose go thwe boipaballo bo molemo o feta setlhage
0: ke leborete mosale a gantlantle ehlileng lona leano le lentse re letsela ka ke tlhalosetse ehlileng le tota le etsa gore ditaba tsena tsa mafu a kelello le bophelo bo botle ba kelelo di tetefala gagolo manene setšhabeng metseng monono so e nngwe e kotsi gagolo e re kareng ehlileng ya dibaka ke tubediso ena ya kgomo ya fatshe so hangata o tlo fumana gore motho e mongwe a ka supa motho e mongwe a nnye o na ntse a e sebedisa mpa fela jwale motho ono e sebedisa dilemo ona ga ka ba jwalo ehlileng ga se yone ehlileng selo ka popelo ka ke ka fapa ona le motho a ka e sebedisa gangwe fela fela motho o ba le fule ya kelelo go hangata dipatlelo di supa gore motho o na sa ntse a na le re tla ra ke lefutso le le goreng o lefutitse gore motho o ne a ka ba le ga ka sebedisa thetefatsi tse senyenyana fela ehlile motho o ne a ka ba le lefule ya kelello so o fumana motho ka bo mmadimabe ga a tsebe e ga kala a tsuba fela kgomo ya fatshe fela ebe o wela ke bo mmadimabe wa gore lebe tse le itlhaisa so taba e botlhokwa gagolo kogore thuto batho ba na berereng ke community health workerdithulo tse botle emetseng e se tibiso gagolo so la o entse dipitso ditaba tsena tsa mafu ya kelello ditshwagwe gobane nka etsa motlhala go na le mane mo re sebetsang re le bomphato ditsebetsong tsa bophelo ditleliniking tse ne re reng ehlileng di fitlhela ka thata mme go le gore laka ga nka a gola setšhaba sa tleliniki lengwe e le gore ge re re a sheba gona e be ga fa re kenyeleditse marena gobane jale mokudu wa lefula yatlhoo kana go jeetse motlhala a ka kula ega afta ana go ina ha o ba jwa ba fitla a itsubela kwae mo ne bi ha o tlwa go masimo a tshaka o fela so le go motho eno ding tshebediso eno I mean le kuyo la

0: kare go le yana le ha se kopa di thuso re tsebe gore mogalo o nana le ano le na le megalo e itseng yo re batlang gore di thuso tsenana di tle di fetele megalong eno e lo ga ha re se re entse tsenana ka mora gore re qete go qetela tokomane ena na mme sebetse re lebeletse gore jwale mosebetsi wa rona e tle be mosebetsi o feleletseng oo ge ka ra botswang gore na le ne le tshepisitse go etsa tsenana le ha kae ditabeng tse tseng e le gore re bonna re maatlafatsa jwang ditshebetso tsa bophelo go tle ba kelelelo go ya pele.
1: Ka nnete ra leboga. Naga ya Lesotho mohlomong tate ga o e sheba gagologolo le lekala e morago ga kae ka ditaba tsa bophelo bo botle ba kelelelo ke tshwatsena gobane ke kgweding e fetileng mona ga re ithuta gono o ne le nageng ya Aforika Borwa ga e ba ke a nepa mo go ne o na le kopano mohlomong ya dinaga tse kenyeletsang Aforika Botšhabela dinaga tsa Aforika Botšhabela le tikolwini ka borwa go Aforika e leng Southern Region mo he o ilehle wa tobokitsa ka taba tsa botlhokwa ba leano lena ge ga kae gona ge le naga ya Lesotho ga dinaga tse ding tsona di le go kae ka leano le.
0: Ke lebela potso gago gagolo gobane e sile mokgatlho wa lefatshe wa bophelo o ne o sile o re bitsitse re le matšhaba gore re le bona gore na ba bangwe ba pelenyana ga kae le gore na re ka ithuta eng dinthong tseo ba tshwanetse ba di etsa tse atlegisitseng taba tsa bona tsa bophelo bo botla ba kelelong mme ke a gola ke tle ke ka leka go tlhalosa gore ditaba tsa lefu la kelelo lefatsheng ka kakaretso e sedineng tse di le morago ka go le Lesotho e ne batla e le naga e morago empa ga re se re sheba re dutse jalo ka ga o se o tshile kopaneng e ne re ile go yona le kgweding e fetileng re tlhokometse gore go na le ditshia tseo Lesotho le batlang le le pelenyana go na le ditshia tse le ntse le le morago ka setlhotlholong e re le moragonyana ka yona e ne le yona ena ya maano le melao e tsamaisang ditaba tsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo bo gantle ba kelelo ga re tla ntlheng ya go netefatsa gore ditshebeletso tsa bophelo bo gantle ba kelelelo di keneletse ditshebeletsong tsa mantlha tsa bophelo re ne re batla re le beterengyana go feta naga tse dingwe ga o sheba taba ya go fua tšhelete o e fa lekalanyana la bophelo bo botle ba kelelelo re batla re fua tšhelete la ga e leng nyanyana naga tse dingwe ga dina le ga e se le tšhelete o ka thweng e nana ka kotlologo e tlo sebetsa le taba tsa lefila bophelo bo gantle ba kelelo ke gore re balelelwa re le naga e nang le batho ba nkang bophelo ba bona gagolo lefatsheng and gone go bontsha gore le dinaga tse ne re na le tsona monono etlhile ke gona ba ka pelepele jale rere ntle le gore re lokise taba tsa melao le melangwana le maana go tlo ba thata go gatlhanyetsa Basotho gore ba seke ba qetelela ba ba le mathata ano a go nka maphelo a bone.

0: ka ditaba tsena tsa leano nena na ke difeng re tla le tipa tipa re lebe ka mane ka thuta modi re tla hokahana le mphahama ka mo arebehe le seding ka ditaba tsa boemo ba le hodimo jwale e be re fera ditaba tsa rona ke lena neo la rotlo la taba le ntse o le mametse hemo mamedi wa ka wa sealemoya sa Lesotho ka lona he re ne re le letsatsing lena la labone mme ha ho le tjena he ge ha o file gore re fera ditaba tsa rona mme ha ho le tjena re hokahana jalo le mphahama a tlotla a rebeha le seding re se re re kwala ditaba tsa rona mamedi ke ha jwale se re hokahane jalo le mphahama e re ko amohele ngwaneso re behele seding ka ditaba tsa boemo ba le godimo Basotho ba lebelele eng
1: ke a leboga tlhentate ke kopa ke o dumedise ke dumedise le bona ba mamedi ba Radio Lesotho ke hlomphe le Basotho ka kakaretso ke thapama letsatsi lena la labone mme re bona le godimo le kwahetse ka go kgetha dibaka isa lihle le ka kwaela ha go di bakeng tse ka mabalane mme go batla go le magareng go isa go phola empa go ntse go batla di bakeng tse ka maruting ga e le moya o foka o le bobebe go isa o ka ba magareng o tlhaga borwa botšhabela go na le monyetla o sie se fane ka 20 legolong le monyetla wa mafafatsane mo na le mane mme go tlhalebe o phirima re lebeletse gore serame se ka lala di bakeng tse dingwe gagologolo di bakeng tse ka maruting ha re sheba maemo a motšheso a mahatsela go bona ga masiru ka ba dintlha tse nne empa mošhoshowane mmogo le mogalesuku ka setana le bothabothele re bjale berea e ka ba dintlha tse tharo mmogo le tuthing ha e le ka maloding teng re bona ga cacha snake e ka ba dintlha tse pedi mme mogotlong ya bantlha e lengwe ka tlase ga o letho mme semongkong ya bantlha tse pedi ka tlase o letho otsbo dintlha tse tharo ka tlase ga o letho ha re sheba letsatsing la bosane re lebeletse go le godimo letle le kwa ele ka go kgetha dibaka o be magareng go isa o ka phola empa o tlo bata dibakeng tse dintse ka maloting ga e le moya o ka lebelela go foka o le bobebe go tlhaga borwa botšhabela mme ha re sheba maemo a motšheso re bona ga letsatsing la bosane go ka fitlhela dintlha tse 18 empa mošhoshowane e ka setana le mafiteng e ka ba 18 mmogo le berea ha e le mogalesuku le tuthing teng e ka ba 17 e ka setana le bothabothi ga re sheba ka maloting go bona ga cacha snake o ka tlabata gagolo ka dintlha tse 10 mme smonkong ya ba dintlha tse 10 le yona e ka setana le thabatseka empa oxbo yona e tlabata gagolo ka dintlha tse 7 fela ga re shebela pijana go bona ga letsatsing la mokebelo monyetla dipula e ka dula go 20 empa letsatsing lane la sontae e ka ba 30 mme ntse e tsamaya le monyetla o fokolang wa go kgethega wa lehlwa ka mokgwa o ke ne tshwaretse Basotho ka teng ke a tshepa Basotho ba tla ba letsatsi le monate
0: ge le boile ntate ga tlalositsa ka ditaba tsa koporasi ya ntshetsopele ya bahatlhaodi ka bona ena ya Lesotho ka leano lena la bona le boatseng ba dika go ya dikudumo ya setšhabe mane gore batšha ba tseba gatse Lesotho ba kene le ditlhodisano ka yona tlhodisano eo he ba tseba ba tsebagatsa Lesotho motlhomo le dibaka tse e ka bang tsa go hela bagatlhaodi ke dintlha tseo re bileng le tsona tseo re qetetseng ka lena la rona la rotlolola taba ka go bua ka ditaba tsa bodipeng re thabile mphahama a rebea se re tla kopana mane mantsibuya goreng ya botshela re se re bua ka ditaba tsa dipapadi jale ke mogope wa lefatshe mme ka kotologe Mosotho e motle rebe go fa dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe ka kotologo ga ntse re gokagane le bane ba Maloti Mountain Brewery ka ditaba tsa gaso ena ya mogope wa lefatshe Aforika Borwa e bapalela Czech Republic ka jeno ha e be kgotso.

ya re se metsotso le shome fela re furaletse hora ka e furaletse hora ya rona ya bobedi ya borra ya bobedi me ke le ka tsoka ke nna me tlo rona ke Dr. Masetsa se re se to sibisa na ha holo taba ya mafu a kelello taba ya mafu a kelello ka ba mafu a hlo a go tla go to sibisa na holo na a makatsa na mafu to ofi me a qala ho ka e me ke di finta tsa botlhokotse gore ke nang ho di ela hloko ka hare ho le eto le one ha se le eto la batho ba itseng fela ke leto la rona ge re ba ngata ga golo bophelong empa a mang a matshwa o rona re le batho ge sa totile no a ela hloko gore ha o se le tjena banna a tshona se ke hloka thuso ha o se le tjena se ke hloka thuso a ke a lokela e bentse ke le mona me ke leng hona teng ke wana ntha botlhokwa go tshwisa wena o bula lena wena ge na le bathata ba ngata ga golo mme kana go tseding a mang a matshwa o nang le ona ha o ile le hlokolo wa bona gore a bona ke matshwa wa bontsha go o se o na le bothata Nisa tlhaka tsheno to ithuta hore na botata bona bo jwalo o hlokomela ka tsala le mofuta ofenza se tse ke na le na Dr. Mate Malenkwano ona ga fela a ke a phuke phuke metsi fela nna le na ge te ge qale letsatsi la rona ka tsheno nela rona la botsa ngaka tsebedzo nya re di lo sotho.

0: ya o sa kina lena Dr. Mate kwa no hale me kena mo torona jelo ke le ka tshofela Dr. Mate du mela ntate
1: o tonda de
0: le petso mo ngaka
1: e yanda
0: ke go go betsa ntate Dr. Mate a re tla pele go rumisa ba rati le batsetse ba tshebetse go le sotu ka go tlo fela ba rati le batsetse ba nana rona ba botsa ngaka o bo tlhalosetse hantle na ha re bua ka Dr. Mate re bua ka mang
1: okay ke di medise mo mo medio a radio le sotu mo tsere mo le ka ga jini ke mo hlompe o hlemale ntini la pene ke mo tsetse go bohlokwa ke saya psychologist ya tshisi mo go se tsana le ditaba tsa bophelo bo botsa ba tselelo e ka ba tlhabolo ka go papana mental health in general go le jalo mo sili ni mo tonga bo mong go le jalo ke tsabela tabe wa go sunhla le tsa hona ke le
0: ke go betsa ntate e bile se re qala hona mono na ha re bua ka bophelo bo botle ba kelello kopo ba tlhoga ke a re bua ka eng
1: alright ha re bua ka bophelo bo botle ba kelello re bua ka tsela eo re bonang dintho ka yona di re atamelang ge di atamelang ka yona le gore na ga di re atamela ge di atamela se feta ka go tsona gore na di re fitlhela jwang kelellong boitshwaro le boikutlo beo ge tlo ba le tsona gore na e tlo ba tsa mofuta ofeng motlhala motho e mongwe a ka ba ka ga kotsi ya koloi ha di le ka ga kotsi ya koloi ke mo e le goreng o tlo tla a fumana gore o etsewa ntho eno e sia ntho re reng ke trauma kelelong ya gae ga e sia trauma kelelong ya gae ke mane mo e le goreng o tlo tla a etsewa boitshwaro ba gae bo se bo fetoa bo bosibu a sa rarolowa jalo jale boemong bo jalo gere motho wa jalo mentally bophelo mo botle ba kelello o ne a sa kgona go tseba bokgoni ba gorena dintho tsa mofuta o jalo ga di motlhaela na o lokela go a di handle jwang mokgwa o coupa le boemo bo jalo na o lokela go coupa jwang o fitlheleletse a entse jwang a sotse kapa a tswile ka ga boemo bo jalo bo sa mo ama hampe kapa ena a sa qeteletse jale a nne ba mo potileng hampe ka mokgwa e le gong go tla tswa gona e tabe le boemo bo jwang jale ga e tlhea re bua ka bophelotaba tsa bophelo botlhe ba kelelo re tlile ka bogutshwanyane re bua ka dintho tse re amang maikutlong a rona le mafu a kelelo ka kotlogo
0: batho ba ngata ga re bua ka mafu a kelelong tate re na le ke kgole ke batlato go tlhatse re na le go bona motho a o setho tswa motlhomi se re motho eno a ka nnete o tsena o tsena o sa le boemong bonang ke batla go tlo tebe gagolo ka tabeno ona mafu a kelello a tla ka tsela ya mofuta o feng mme re tlhokomelo yang ga a sa le teng obane jale ke a nagana gore a fetana ka megatlhelo go na le anetse re ka bitsa go a extreme gagolo go na a tla fetana jalo a fetana jalo go latela mathata a rona o tlo go tlhalesetse gona ka kakaretsona ke mafu ya mofuta o feng re na le ona a kelello a ama batho ba jwang mme a re ama ka tsela ya mofuta o feng
1: okay go kena a re ama ka tsela tse fapaneng e sia megatlhelo ga re bua ka mafu a kelello motlhala nka bua ka gore na a qale ya jwang gore re qeteletse re tlo gore mafu motho ene o na le lesia kelello ke a wetsedin ga re bua ka gore motho o qeteletse ya na le lesia kelello lefu la kelello le tlaya nako e le gore motho o tlotse ko managers pressure e re gangata re e bitsang

leng hore setso se seno e leng tsela e mmele o gaileng ka ona go itswanela go itshireletsa go khoupa le dintho tse ding tse potileng ka thoko. Ke mo tlo tla o fumana gore dintho tseno ga di mo ama di tlo tla di mo etsa gore a tsebang a qetelletse a imelwa maikutlong a gae. Go imelwa gono go bitsa tension. Tension eno ke yona ntho e trigger-ang gore boikutlo ba gae bo fetiwe maro e leng di-hormone tse lokela kgake di khatse ka tsela e itseng. Jale ga di khatse ka tsela e itseng ke mane mo e le goreng go ba le ntho e reng ke hormonal imbalance. Hormonal imbalance e keno ke keteletse etsa gore motho eno a ka ikutlwa ka kare a ka lwa itwanela kapa gona go itshireletsa. Go e le goreng jale go tlo fetola sebopego sa gae, tshadimo ya gae ya dintho, katamelo jolo-jolo. Ga di kala e fetoga e baneng ga a kgone go manage pressure kapa se ne se tlabe se etsagala, ketsalo e tlabe e etsagala. Ke mane mo e le goreng jale ga tension e mo imela ke mane mo e le goreng jale e qeteletse go ba le ntho e re reng ke abnormality. Abnormality eno ke yona mo mafu a kelelo a thomeyang teng a motho a qaleya a sa sa kgone go handle-a kapa go sebetsana le se e le gore se mo fitlhela maikutlong a gae. A developa jalo a tsa qala jalo gebele ana a leveleng e tlase e le ntho tse tlwaelegileng bo acute stress, chronic stress, di tla nyolwa jalo e le multitude di nyolwe jalo go fitlheletse jalo se rere sana le tsane tse tla bakwa ke di-long term effect ke ditlamorago tsa nako e tele. Ditlamorago tse tsa nako e tele ke tsone tse tlogeng qetelelong jale di se di baka ntho re bitsang ka gore ke bo gatelelo ya maikutlo kapa gona go ngongore e leng anxiety. Sentse di nyolwa jalo-jalo go fitlheletse se se re tlotla ge ba le ga re bua ka depression gangata re bua ka lentswe le akaretsang le legore tlo fumana gore ka gare go depression re na le major le bo bipolar 1 and 2 so sentse di tsamaya jalo go latela gore na motho tla re ga diagnosa kapa a sherwa etsetswa assessment gore na ena o tla ba meke jwang. Ka bogutshwanyane ditaba tseno ke ditlamorago tsa e le goreng di etsagala ga kelelo ya motho ya meile maikutlo a gae. So ke tsona ditaba tseno tsa mofuta o jang and sebopeo sa motho eno se tlo fetoga. Ga se fetoga ke mane mo e le goreng atche ehlile dintho di a fetoga ka gare ga bophelo ba motho eno.

0: leholo la hore motho a tshenyehile haholo a sa tsotatise ditabeng tsa bophelo bo botswakelo, o tlo ba le ntho e reng ke anxiety ngata. Letabeng le batlang ka matsa le sa kgaotse, a ba le ntho e re ditsang ka hore ke utlwa a ferekane maikutlong, a sena boitshepo, a sena boitshepo. Ka sekgowa re tla bitsa ka hore ke di anxious. So ke ntho tse leng hore maikutlo a motho ha a farala, a ya kwana le kwana a sa kgone ho tsepamisa. Ke hona moo re tla re ehlile motho enwa o dula a ngongorehile ke dintho tse mo etsahalletseng, ke bohloko jwalo jwalo. Jwale ha re tla tabeng ya monahano wa hae, ha a tlo kgona ho tsepamisa maikutlo a hae. E ka nna re motho a dulang o ntse re wa bua le ena o le mosebetsing, o tlo fumana hore motho enwa ha a ntse a re wa bua o utlwa sa bua nthanya, o utlwa re hore ke balehe, a re hore ke ipolaye. Jwale ha o sa tsebe ona motho o bone a dulang a bua bo ntho tse tshosang tse negative kapa tsa hore ho betere ha a na sa phele kapa o bone ka kore a sa le mamma morao ya sa phele. Jwale o sa utlwisise na keng, athenyana o tlo fumana hore monahanong wa hae o dula le o na le ntho e reng ke constant worry, e leng hore e bakwa ke hore kelello ya hae ha e sa le tshwaseha e ameha ka hara se neng se ile etsahala kgale kwana. Jwale ke letshwao le re tlo kgona ho bona hore motho ena puo tsa hae a bua ha se dipuo tse leng hore di kgona hore di tshia bophelo, ke dipuo tse leng hore di tletse ka e amanang le bo ho tshoha kapa lefu jwalo jwalo. Jwale boitshwaro ba batho ba mofuta jwalo o tlo fumana hore ha ba robetse lefu ha ba kgone ho robala hantle. Boroko bo ba bang le bona bo ba bongata haholo kapa ha ba robale hohang, hobane jwale boholo ba nako ba tla dira dula ba nahana kapa ba tlouta ka se etsahetseng. Mohlala, motho ke eno o qeta ho fellwa ke mosebetsi, ha feletse ke mosebetsi ntho a tlo e nahana ka fisa tsohle ke hore na ebe o tlo phela jwang, o tlo phedisa lelapa jwang. Ntho eno ke yona e tlotla e sebetsana le ena maikutlong a hae, e sebetsana le ena kelelong. Ke mane mo rereng isia ntho rereng ke tension. Tension eno hang ha e tlona stress level se phahama tsena sebaka ntho rereng ke kgatello maikutlo. Ke hona mo re tlo bona hore motho ona le haja o ja haholo, ha a rorobetse o robala haholo, o ikgula ka hara batho ba bang ho hloka ntho e reng ke appetite, takatso ya dijo. Tsona dintho tseno kaofela ke tse leng hore ke matshwaro behavioral symptoms tse re tlotla re di bona. Jwale e nngwe hape hape e tla re thusa ko utlwisisa hore hangata ho amaya ho kwetlisa mmele, mmele o sa tia o kgona hore dula o phetse hantle, ke ntho e reng ke hanyenyana athenyane di na le kgahlamelo e kgolo. Ha ke beha mohlala ka hlooho e dulang e sa foleng, ho na le hlooho ena e tla re ha o nwa pidisi kapa o nwa metsi ya tloha ya fola, empa hlooho eno ebe ore ha e sa fole e sa ye moriting, o dula o nahana, o dula o touta ka yona e itseng, e tlo bakela hlooho e sa foleng. Ke letshwao la hore motho a jwalo ehle o se a ena le ntho e reng ke ke bothata ba kelello kapa bokulo bo amanang le kelello ha e le jwalo.
1: Ke lebo doctor. Ke batla botabo mo bonana. Jone ke batla batho ba bangata ho bonala re na le letswalo ebile re tshaba go batla thuso ha re bona motho a ne ka bang bua ka ona. Ke o baneng re na le bothata bo jwalo bo batho ba sa batle ho batla thuso ntate?
0: Ke a lebo. Re tshaba ho batla thuso le ho lokolela ho batla thuso hobane hangata tsela eo ditaba tsa batho ba amehileng kelellong di ding ka yona, o tlo fumana hore hangata re nahana hore ke o ahlolwa kapa ke o tla pepiswa hampe fela o beuwa hampe athenyane ha o jwalo, ke moo e le horeng batho ba tlo thusa ho latela case tsa bona ka ho fapana. And case tsa bona ha di fapane jwalo, ke mane moo e le horeng batho ba lokela ho utlwisisa hore mona ke pholo, mona ke moo ba tlo thusa. Tshabo eno ehlile anxiety eno e bakwa fela ke hore tsela e le horeng di-awareness campaign tse ne re di fuwa mohlala kapa ho sebeliseng ho rena le hona ko hona ho etsa hore ha re bua rona ka ntle ka mona re tla sebedisa bo mantswe e le horeng ha moeleng ha ntho e reng ke stigma around mental health icebreak bo re tloha mona wena o fapaneng kelello tloha mona o hlanya ke mantswe e le horeng a jwalo a kotsi haholo ha re ya sebedisa re ke ka tisa batho ha re ntse re tlho jwalo. Ehlile ke kgolotso e kgolo haholo dinaheng tsa rona tlhatseng ena e ka Southern Africa gore

0: la tlhile di kela lo ka ba ba hlang bona molaetsa go lukuti he o ile go o fetola o tshintsha tsela yo re nahana kana o tshintsha tsela yo go sheba ntho ka yo jale mo sho wa tsebang sunsu tsa mosito ona mogolo o bane o so ka di kuno so inti ke se re le teng ke bana ke sentse re bua re fuwe monyetla kona ona tsolo ka hantsi ke se bua ke lo mo sho sunsu tshile le tsholo bona motho e mong le mong le mong a utlwisitse ditaba tsa bophelo bo botle ba kelello dintho tsena tsa gore re bua ka mokgwa o ke a kare motlhomo re utlwisisa e ka kare batho ba nang le mafu a kelello ga ba tlhotse ba ba gantle kapa ba phela gantle ke taba fela ya go tlhalosa culture ya rona belief system ya rona tse re go dumelang ka yona le o neyana taba ka gago ga se gona go nepaetse gotlheng go tlhokang ko etsa di-awareness campaign tse ngata jelo ka ga re ntse re bua kena ke bontsha bohlokwa ba bophelo bo botle ba kelello jelo ka re ntse re etsa ka jeno e le gore moiso o sontse o nkile kagolo e kgolo gobane ke a tseya le nna go o ntsheditse gore ke ntse ke bua kena
1: e tate
0: ea
1: tle re ke ene gorena re le setšhaba kapa ke le lelapa ke re ke seng ke na le motho ya nang le matshwao a mofuta ona ona yana a re buileng ka ona ke thusana jwang le ena
0: o thusana le ena ka mo bontsha gore boemo bono bo leng ka go bona ga bona o monka ka gore o mmontshe letlhakore le elang go feta le e le goreng ga le phele o seka mo didibeletsa go feta ka gore o ka mo kgothaletsa gore a mamele manane e kanga ka o mo kgothaletsa gore a be ka ga batho ba bangwe le e le goreng ke di-survivor ka seo a setsileng ka go sone di-survivor le re bolela batho bano e le gore ba ile ba ka ga boemo bo itseng ba okwa mafu a kelelo ba fola ba ba gantsi ba mo kgothatsa ba mo bontsha gore le ena a ka fumana bophelo e nngwe ke ithutileng ka batho bano ba mofutang etlhe ga ba tlhoke batho ba ba tlolang ke nngwe e le goreng ga motho a jalo o na le ena ka popela le ke ka tloa ga o tloa fela bo tshwere diphoso tsae ga o tloa fela bontsha gore o ko tlwe mona wena o le ditseng so ona mela e tse kanyeng e kwala pele ya motho a jalo o ka kgona mo thusa kapa ona mo atamela so ntho kgolokgolo ko o mo bontsha lerato tsotelo kenegelo o mo isa ka ga dibaka tse tlabolileng tse tla mo etsa gore a ikutlwe e le motho le ena
1: ke le bontate ke batla gotla gore motho yo mongwe ga o mo atamela ore ketse ga o tlo go fa ntle gona katamelo le kelo ba ka tsala mofuta o feng le gorena o tlo go tataisang ka katamelo obane motho yo mongwe ga o mo atamela ga edoles monna ke tlhokomela ka go ka tswa ga ko o tse ko lo bona banna ba bangwe ga ko o tse ko etsewang ebe motho mo tsagae o sa bona kae hai e le wena monna kapo wena mosadi tue o se bona ke hlanya re sebeditsa mantswe a feng ke efe mekgwa e metle ya go ba atamela le go ba bontsha ntle le gore re etse gore ba utlwe e ka ga ba nyefola kapa ga ba nyenyefatsa kapa e tlile segege e tle ba latlhetswe kelello
0: mokgwa o motle wa go kgothaletsa gore motho a be ka ga batho ba bangwe a o phela gantle ko mo bontsha bohlokwa ba goreng ga e ba ne ntse e le motho a sa sebetseng ya ditsen fela mo kgothaletseng bohlokwa ba gore ga ya ka ntle ya go tloka le batho ba bangwe o fumana ntho e re e bitsang ka gore ke exposure e tisang gore motho a bone dintho morena a di etsiwa betereiwang a tlale ka di-idea tse ntšha tsa bophelo tse e le goreng tla re ga gotsa mo o tla kgona a be le monagano o motšha le ene ke ka tseleng gore motho a ka kgona go tshwaetsea ka yone ge se kebe ra mentiona letlhakoro la gore motlhomong ka ga wa bona ka go depresse ka ga wa bona ka go kula kapa jang tseno tse amanang le bokulo leng ga re di bue o bua le re bua ka go tlisang bofelo o bua ka go tlo motshwaetsa kang ka ntho e ntle e le goreng re bona e se e fokola e qetha kago go ena ka tsela e jalo re ka kgona gore ge re thuse motho ya jalo gagolo bontate o ke ba ga go tloa fela bo motsela ka gore bona o itsifatse bona o itse letho banna ba bangwe ke bane ba pola dinyeo one kwana ba fela dinyeo ditlhaka jalo ka e le mafi a dihelo tsona jale ae o mo atamela gantle ore hela ko utlwetse ka mamang ka bo mamang ba ikopantse ba rekelana eng mafelo a kgwedi he ka utlwa taba eno eng kgatlha ebe ga re ka ba jena o seka ba sedisa lentswe ebe ga o ka ba jena o mo fositse e ore le wena o tlatlame ba pela kagolo ya gore le ga e bane o sa kgone o jena but motlhomo o contribute sebakeng sa gae ore a tsebo bena moo ka tsela e jalo o tla bona ke iso le tsotelelo e le gore ka tsela jalo o tla kgona a iphumana e kgona a sofe kena intacta le batho ba bangwe a kgona go a ketelese a henne moya o motšha o tlo kgona mo kusa kelelong a tlapolowe.
1: Doctor?
0: Ee, ntate.
1: Ke a leboga ntate. Ke batla go tana ke nako e feng ke lokelang ke le motho ke lokelang go bona psychologist? Ke nako e feng ke lokelang go bona ngaka? Mme kamano ya psychologist le ngaka.
0: Alright, ke a leboga. Go kena, ha re bua ka kamano ya ngaka le psychologist go kena. E tlile e le male mo re reng ke medical hospital male mo re tlwaetseng ya teng botlhe ka ofela mono go sebetswana le mafuana a chronic e le goreng a re ama bo mmeleng go petšha ga o robeile lesapo jalo. Jale ga re bua ka psychiatric re bua ka ngaka a mafua a kelelo a jege e sebetsa mmo le psychologist e leng counseling psychologist kapa thinking psychologist. So batho ba jalo ga ba le jalo ba sebetsa mmogo psychiatric institution ko sebetsana le mafua a kelelo a sebedisang medication a jege a bijane a ntsa lotane mmogo le psychologist ka gore a sebetsane le ena ka gore a bone a tle ka ona a diagnose ebeneng wa tlhalosa gore na ira pick up gore o tlelang go itsiwa na eng e le gore ka bokhutshwane mono ke taba fela o ne e letsana ga mosebetsi ke yona taba eno e relo tlhokelang go itlwisisa gore a gona ka go anwa eteng moo ko o ne e letsana mosebetsi fela jale nna ke le ya amaileng go ke lokelang go etsa kore ga ke ikelelelwa gore ke na le boemo bone angwe ke mafu a kelelo ke amaile maikutlo go ke lokelang go etsa ke go bone gore ke etsewang ke batla mo ka fumanang thuso mmuso o entseng phentle gagolo ke ka ona kere o sontse o sebedi dipitlhileng le ditleniking o sontse o e na le batho be re ba bitsang ka gore ke batlhabodimong be e le goreng ba sebetsana le ona mosetsena gagolo o e le goreng ba sentse ba tshie letsholo gagolo gore ba thuse setšhaba ke gopola ka nako nngwe ke koka le ntate wa ka ga e kwana ke re koka a re nkokela gore he mona yo mamele re dumela ntse o bua jale keteletse re koka tala tse neng re dipela fela mpotsa basebetsi mmogo ba bambe re setsang le bona gore na ba ka kere ga ntse ba le tumi fela nkokela gona ke ka ditleniking ka kae jale a itse gantle jale a thabileng jale nkokela gona o le a thusa jwang so o ka lemoga gore ese mmuso taba ena bankete tlhogo ita ke mamela ka ukwa gore kane o ne a thusile taba ditsen tsa nna se tlhoka go thusa ka tsone so ehle o ntsile ka gole kgolo o santse o sebetsang tata o go lokelang go etsa ko go fela gona re emiseng gona re ntse re etsa jang re buana gampe ka gore hela wena wa ipona na o jang hela wena wa ipona na o jang hela wena wa ipona so dintho tsa mofuta wena ke tsona tse bolayang tse etsang batho ba ukwa ba le basetsane ba tshabele le go etsa jang o ikutlwa ba le sebete ba le motlotlo wa gore ka nnete ba ile ba ditsinisa kokelo kapa sepetlele ba thusa jalojalojalo e le go na le molaetsa go lokelang go thusitse go thusa setšhaba sa bogona sa gore ga re bua ka mafu a kelelo ga re bue ka e reng tlo re bola kapa tlo re timetsa e nngwe e le go mo mamedi lokela mafu a kelelo ke nnete ga re a bone ka maswo a invisible fela re tlo a bona ka dibopeo di-character di-persona di kao fela ditsedise jalo tsele motho a tsamela dinthokana ntho e kgologolo mono ko goreng le ga re bona motho a sa fetsa boitshwarong maikutlong katamelong ya ditaba tsa bophelo ditsatsi le nenye mono ke gona mo re lokelang gore re etse jang motho a jalo re qeteletse re se re lemoga gore motho ena ka go tlhoka thuso and-e thuso e re lokelang mo fena ya pele ke support e seng ya gore ga re tloa jale re tlo mo etsewa re mo seolola kapa re mo nyenyefatsa a ka kgona gore a tlo o fitlha go rona a ntle a ntse a bolokege a kgone go fitlhe sa iphumana jale a sa bjagana jale go na le nngwe ke bone sentse ba faswa ka diketane batla go na le molaetsa o jaleleng kore neno ke letshwao le bontsha gore ke nnete le ba motho ene a ka ba jwang a ba tlaetsang eno a kena ke mosulu a fafa ena a fafa pagale jwang ka mokgo ke mmonang se ka re mo tlhalosang fela ga re na mo atamela ka letlo le mo atlolang ga re ka ga letlo sale le atlolang e le gore tlo ba boina batshwang
1: tabataba e re atamelelang tate gona jale re bue mong bele o bane moruo ke tseba kgatelelo teng jalo ka tlhogo ya lelapa ga bona dintho di sa tsamaye gantle
0: Ke a leboga.

e sebetsa haholo taba eno e buang mohlala. Tlhokeho ena ya mesebetsi ha o ntse o bua jwalo, ke di shebile TV tse ding tse ntse di kena ho rona kwano, tsa batho ba se ba re fela ba se ba kopa lona wa nakwana wa ho fela bonyane ba ho be le ntho ba e etsang. Ha o watch-a motho ona o graduate-ile lemo tse hlano tse fetileng, ntho eno e ba ka tshusumetso e kgolo haholo. Ntho o lokelang ho etsa hona jwale ke hore ho koba kgatello ya maikutlo kapa stress e kgolokgolokgolo ko hore re iketse mehlodi ya tjhelete. Ha re iketsa mehlodi ya tjhelete, ko tseba hore ha ke fumana 10 malotsi kajeno, 10 malotsi ena ke lokela pele ke e sebedisa, ke tsebe hore na ka kgwedi ke tlo e sebedisa bokae, ke tsebe hore na ka hara e ke tlo e sebedisa na e tla nkgafara for nako itseng, e ke tlo e siya na ke tlo e safe-a kapa jwale ke tlo tlameha ke etse jwang. E kenya ka hara kgwebo hore e etse jwang, e o boela e tla le tjhelete e nngwe hape hape. Ka tsela e jwalo o tla kgona hore lekeno dile le le teng tsatsi le leng le leng le leng. Moruo o hlile hona jwale o tlase haholo to an extent ya hore ha o kgola mafelo a kgwedi tjhelete o ne fella ditlhokong tsa lelapa kaofela, e leng tsane tse hlokalang gore motho a phele tsatsi le le leng, bodulo, dijo kaofela tse ding, dikolo di tsa bana. And ha e se fela e tlo baka kgatello ya maikutlo le stress, and ntho eo go e hlola e kgologolo go e hlola moo ke gore re utlwisise gore lekeno le re le fumanang gentle ka monagano wa rona re ka le eketsa jang, re ka etsa mehlodi efeng gape-gape ya gore re ka kgona re bule re ntse re na le tšhelete. E nngwe gape-gape moo ke taba ena ya gore le ga e baneng motho a go gravity ha sebetse sekolo, e tla mo thusa ke gore a e tsebang a seka re jale di-greek tsena dutsitse ka tsona sekolong na batho ba tla reng ga ba mmona, a rekisa a tshwere lebokose la diapole, a tsamaya ka ntle ka moo. Gona jale ga re a tlameha go nagana ntho eno, ge tsebe gore e tlhe ke lerumo ga o aetsile o na le mangolo o sa sebetse, a fetoa lerumo. So o tlhoka go etsewa wena o sebedise e kenang jwa o nagane gore na keng o ka etsa gore ga mosebetsi wa mangolo o le sio gore bophelo bona bophele, le gore ke se ka tla imelwa ke leno lelapa le phele ke le tlhoyang ke lo ka tlhoya lelapa kapa ke le mme ka ga lelapa ke tshetse molekano wa ka jwang. Ka gore go be le ntho e ke etsang gona jale ka ga lelapa re sa shebala e mo le mo lokela a tshwarise, ga se 50-50 ke tlhakisetse mo mamedi, ke 100% responsibility e mo le mo lokela a bapele responsibility yae. E se ka gore ga o thwe molo ga oo e be ke boikarabelo ba ntate kaofela, go thwe ngwana ga na pene sekolong e be ke boikarabelo ae ka lokela go thusana gobane ke boemo bo teng. This is the global crisis e tlhokang gore ore re tlole e mong le mong ma a tshwereng teng a bone go ba le santseng e le goreng ga e ka e dira o ka kgonagala gore o be le income e ka tlang. Ke etse motlhala, ntate ga ile mosebetsing mme a ka qala projeke ya dikolobe ga e mong masimo mane a le matlhaisa mego a tlhokomela.

0: nyane e le go di kakenya chelete ke te mo hlala fela nna ha ke ri ke a sebetsa bona le di kgwebo tsa ka tsene go nki dikadile kwa nna le lengwe ke rata ngaholo ya go rekisa ntse tse ke di rekisang kwa ene ntshebeletsa hantle ha ke etsa mabakaka ya etsa ba blame ba tsadi ka go mo somo ha ba thusi no bona ke le motho mo le mo lokela go ka responsibility ya hae o re a bona go di thodi ya etsa hang e le ha ke sebedisa jwalo kgwebo ke ka di ke sebedisa e le e ga di tool ha ke bua le bona ke ba jetse ke re bona guys mphena la bona ke ka di le ke e ka le tsela le bontsho go a gona hala go ka kala ka lo wa hola le ntwe no fitlhelitse ya teng so ke yona fela ntwe tla re thusa go imoloa se stress se ba kwang ke di chelete se ba kwang ke ntho tsenyana tse tsa mofuta wa di kolo to go lwa
1: Doctor, ke batla go taboe mo mona ntate mo taba ba go thusa gobane ke ya ntse re bua ka morori bua ka ntho e kgolo gagolo mme e bapalang karolo 18 kgatolong ya maikutlo bathong ke tloetsa motlhala o monyenyane ga ntse ke bala kwana o kile ka ithuta gore ga jaana kwana le montsa go feta tsengatenyana go na le monna e leng a kena ka robanka ka sethunya sa toy a lonkela banka ka sethunya sa toy ya re ga olla ga diala mo dinla go letse mapolese ba o ime mono emetse mapolesa gore mapolese a na motshwa ga a fitlha jetsa mapolesa gore bo mmele bo ntate ga o botswana gobaneng o ne o qhetsetsa bankare ga ke ne sa qhetse bang etlhene ke batla ke le ntshwareng ke tlopela mosadi eno wa ka basadi ba atamela jwang taba e gobane demand tsa basadi gagolo nakong ena ntate ebile le competition e batlang e le teng is very high mo ka go tontse go a leka o bona gore ka baka la gore mogaisano wa gae o phela bophelo bo itseng kapa o fitlhela go itseng o kenya tlasa kgatelelo re bua jwang le basadi ba gone basadi ba gone ba bua jwang le gone ba go utlwisisa jwang le batho ba bone tate
0: ke a leboa tsela ya o bua le basadi wa gago ore a utlwisisa a kgone gore a nke seo kgona go se beya tafoleng a se ananele ya pele ke gore a tsebe a utlwisise gore seno seo se beyang tafoleng ga se obane etlile ke mo wa tlileng fumana teng letsatsing leno and seno seo se beileng ke sona se o ka wa se sebedisang gore jale le serale mmogo gore na ena a kanka karolo e seng go a ekisa yona seletino o ntse o tla le yona mantsi a mang le a mang gore e tsebe o ngatafala kapa o ekisie go tlatseletsa ditlhoko tse e seng tse di diteng ka gare go lelapa go na le tse ke keng ra dikoba ditlhoko tseno tsa go phela tsatsi le le leng jale ya competition e tlisiwa fela ko gore ka nako ngwe re sheba lifestyle ya batho ba bangwe ya metswalle ya rona ya dintho tse re di bona marangrang jale re batla go dikopitsa dintho tseno re di tlise ka ga bophelo ba tsatsi le leng bophelo ba rona and-e ntho eno ya re lematsa and-e go lematsa ga rona kore jale e etsa ntho e re bitsang ka gore e tlisa pressure ka ga lelapa and-e ntho o fumana gore di-finances ga di dumele di baka gore jwale qetelelong go tlo ba le tension go tsitsipana go e le gong go tlo go ya madikelelong re qeteletse se re sa kgotsofala e mo a tla batla go ya kwana e mo a batla go ya kwana ka lebaka la gobane fele re batla go etsisa mamma pressure ke yane jwale mme ga a sa moele a sa ananele a sa appreciate ke ntate a se tlisang e ba ntwa e golo kore fela re le bome ge appreciate seo bo ntate ba se beyang tafoleng and ge ba tshitse gore seno se teng ge se eketse mmo gore re qeteletse ge atlaile thole boemo bono ba gore lekena la ka lapeng le lenyanyana la tšhelete ke yona ntho e dikgologolo e tla re thusa
1: Dr. Bule ka social media enka kagolo e kae enka kagolo e kae go go bakela kgatelelo maikutlo
0: social media e kotsi haholo haholo ga re sa tseng go e sebedisa ka tsela nepagetseng boemo ba go kgetha tsebo e ka re thusang gore haha le tsebo e ka re thusang e ka reetsa gore be destroyed information e ngata go na le mefuta le melevele le dikgatlhelo tsa information but re tlameha go tseba gona ke seng e re gaga e ka re thusang go na le kotsi social media e kotsi ga re sa tsebo sebedisa e le gore ga re ka ra tseba tshedisa e ntle ya nepagetseng re ka kgona go e sebedisa le di-status tsa rona ga ore motho a tseba go loa ditlhoo tsa batho wa nka tlho ya motho wa enka senepe wa bed status ntsa ga wa be marangrang ao a setšhaba a dikgokano ya bangwe ba mokgwong o bapatsang ka yona o e sebedisa ka tsela e nepagetseng ka tsela jwang e seng yana ya gore motlhomong o tla bo badile ditaba tse toxic di tlo o silafatsa kage
1: tabena social media e matla gagolo ntate tabena social media e matla gagolo ke batla go botsa potsena le ha e tla ya kwana ganyenyane fela gorena mo o dutseng teng jolo ka mohlabudi jolo ka psychologist. Nao bona e ka ho molemo hore re ka ba le dithuto tse re ka di etsang

0: ho ruta batho ka social media ha o re ka tshibile na ha le sotho ntate ona e tshwara batho ba tsela mofuta ofeng na o bona ka ya hlokala tabeng bona he ntate gena gese social media ona tsena ki ona e yo e busang bophelo ba rona ka letse batsatsi le tshabane le dikelang
1: ke a lebo social media e kotsi bona bona ba isale ha re sa tsile tshwedishwe e ntle yona like I said e hle ha re sina foundation ene ba ji ke mane mo ka ga se di tsang hampe go ikematsa gona ka bogona nna nga go thaletsa go hle re be le tsona di dinyeo di hlopha tsene tsi loka batho mo hlomoga ka ditshagelwa ga go tswa le ona di a le moemo AI and na go nyena le go o tiksi di AI ke tle ke na go re tlamela gona ge kenele ge tsebe bohlokwa ba teng le bokotsi ba teng ha re tsebe bohlokwa ba teng le bokotsi ba teng ka tla gona go se ditse ka tsene enterprise ke go thaletsa ha go lota ba eng o ke ka re tsusa
0: e ka ga tsena tsebe tsone tate ke ntwe yo e ka utlwe e ka tseba go tshwarella hara di fifo le di fifo le me e matla ka tsere ikgethileng mme re bona gana le banna ba bangata ba o ka kotlolo e ba mbona ba ba le mathata a kelello reng bona reng ka taba e
1: nka re ho bona let's break the stigma ka hore re itumele hore ho bua ha se letshwala la bole ha se le tshwala go monna wa fokola em ke le tshwala go reng o hlo o matla ka gare ka o hlotse mphina e bo re mentsi go a ikwala ka ditaba tse bohloko e mo etsa letseng a le mo mogho motle o professional wa bua ke ka bona ga leng teng ga le ba hlabule ka gana ha le sotho go thusana ha gona mesebetsi di company di etela o ba ka ga di environment tse fapaneng go thusa o tlisa go ina hore ife ditaba tsa bophelo bo botle ba kelo ha se di thotse re reng se ke ditaba fela tse re reng di jwalo fela re tla dula re phela di kwaletse ka dintho tse bohloko no bo ntate a re imele ho bua ka dintho tse re di tsagileng tse re tshwereng ha bohloko tse re nya maikutlo ke yona ntha mantla e ka gona go thusa ha go golo golo golo jwale mokgwa o safe wa ho bua o bua go batho ba kotlisitse o boloka makunutu gore ba kgone gore ditaba tse ba dikuleng ba di sebetse gantle o latela gona ba lokela di sebetsa kwaga
0: la boloka makunutu ntho doctor
1: aolo
0: o bua nnete
1: aolo fena
0: mme ke batla go tla boemong mono ke batla go tla boemong mono banele ketong ya itego motho mo qetela a re ga ke na tshepo kapa ka lwaka la ntho e leng etsa nako efeng e fetileng kapa ka ntho e kile ka e bala kae kae boemong bo e le gobane ke nna enwa ke na le bothata baka se ke o atametse empa ke a tseba gore bothata bona ke bothata baka bo e leng konutu yaka le ngaka yaka e be go sesane ke utlwa mogotsi wa ngakaka a se a nthogaka ka tlhapa tse jalo nna nka tseba nka kgatong tate
1: ae ka ga ga re tshwane kwetliso di fapane ke kopa go ekala mono gore kwetliso ga di tshwane ebile ga re tshwane ke tla arabela fela tse letlhakong la moo ke tsebang gore ehlile rona re tlhile re a boloka jale tsa moo re sa re utlwang ditaba tse dingwe batho sentse ba kwaketsana ka tse dingwe tseno ke
0: di fixa lona tsa mosebetsi mme lokela go tseba gorena katamelo jalo ya temelo ka tsala mofuta ofe
1: e katamelo ya mofuta ojalo ga e le jalo motho wa jalo o lokelang ke kgato ka bogutshwanyana but rona go latela tsela ya tshebetso le kwetliso ya rona ehlile ke lokela gore re tshware ditaba tseno ka mogotlhokolosi ubane go kotsi gore re iphumane jale sentse di kenelela tabeng tsa bophelo bo sociale bo katlhoko
0: ke le bo doctor re dikokile bele re di otlhe ke dumela go mmamedi ba leng gona teng go na le sewa se kotsi tsatsi la ka jeno empa ke dumela e ka ne yaba go na le ntlha tsa botlhokwa tse e ka bang ka dipotso tsaka e ka ne yaba ga ke a di thetsang tate tseo basotho ba lokelang gore ba di ele tlhoko kapo o tlo ba jetsetso sona
1: ke a lebo ha ke qetella ke hlokomedise mamamedi hore ehlile ha re tshetseng ge be ntho e le nngwe batho ba meileng maikutlong re ba thuse gore ba be gantle ba tlo kgona go etsa diqeto tse ntle ga ba se ba thusitse ka tsela e jalo ba tla re leboa ba tla bona gore re teng e le ka nnete gore re ra ba thusa gore ba batle thuso jale mo ba ka letsetsang teng gore ba tle ba tsebe go tataiswa nomoro tsa ofisi ke
0: 5839 85
1: 85
0: 37
1: e beneng ba ka etela marangrang a setšhaba mo ba ka searchang psychology therapy services

0: ke moo ba ka re latelang teng ba re folowa teng. Dinomoro tsa mohala hape ya peke 5839 85 85 85 37 37. Jwale so re iletsa hore ba mpe ba letse nakong tsa hora ya tshebetso ba tle ba kgone ho thuswa kapa hona ho etsa WhatsApp fela dinomoro tse ba tla arajwa teng hona moo.
1: Physically le fumana kae?
0: Physically re fumaneha Maseru mona Katlehong wa tshebetso.
1: Ke a leboha haholo Doctor, ka nnete ke re lebohile haholo ka mosebetsi ona ntate. Ke a tshepa hore le ntse le hlopha hobane le mmuso kapa le di-fund tsotlhe tse ka tsaho di fumana le mekgatlo e ikemetseng le bomang hore ke re be le yona campaign jwalo. E tla tsama haholo ka hara metse le metsana yane ka hare hoe ka ntle ho ditoropo ntate. Re sana le bothata bo boholo ba kutlwisiso ya tshebediso ya dingaka di-psychologist, tshebediso ya sepetleleng sa rona sa mafu a kelello, mohlomi social media, banna ba tshabang ho bua kore re ntse re na le bona banna bano.
0: Ke nnete, ke mosebetsi o moholo. Ka nnete ke dumela hore ka nnete taba tseno re sentse re di lebelletse hore di tle di etsagale. O tlatseletsa tse sentse di etsagala hona jwale ho matlafatsa kwane tsa thuto e leng the awareness campaign regarding mental health on bo bontate, batho ba banyane le ba bagolo jwalo ka ho fapana ha rona haholoholo ka dithabeng.
1: Ke na le tshwenyo e kgolo ntate. Ha o kopana le monna thabeng a fumana o tshwere bakete mono nsebetsa re hei o tla ba sele kore ke batla ditlwaelong tseno tsa gore ba ntse ba na le ntho eno goreng monna ke nkuwang le monna o lokela tsena monna o lokela ho etsa tjena.
0: A wa tseba he ba le bona ba batla ga re kwaboka le bona e le bona fela ka tsela ya bona. Go na le approach tsa ditsilo ka nnete re sebetsa ga monna ta e le rona fela e le bona.
1: Doctor, ke lebohile haholo ntate ka seabo sa gona la rona basotho la botsangaka ka jeno, mme ka nnete ba letsatsi le monate, mme basotho se ba utlwileng ba tla go fumana go kae.
0: Ke a leboha, sala hantle ga re boele re kopane ka moso.
1: Thank you Doctor. Ya o ikutlwetse mmamedi wa ka gore ke ena Doctor ena kokoto Doctor Tefo ena re bua le ena tsatsi le ka jeno Doctor Mate Sire Tefo. Doctor Mate ena re bua ena ka mafu a kelello. Mafu a kelello mme e tle re tla e toboketsa ha a sone gore motho wa kwalokwalo ko bana sa nlatlhetse ikele gena stress fela se o bakela mafu a kelello. Go nagana ka boima fela go sena solution, go sena tharollo, go sena lesedi go bakela

0: nana le Croatia mo re ngana di England ba pedi jalo ka ntlatsenne ha Croatia e fumane tse pedi fela me re group L ka nete na hemia England e se e bona etse ipabotsi ha o sheba na hayane ya Ghana le yona e se ya shapa jalo Panama ka ntla e lengwe ho haoletho me ya ba Colombia e ba pala jalo le Uzbekistan ka ntlha tse tharo go e le nngwe mme ngwana mme ke ditaba tse etsaetseng maobane mme botlhokometse ga tla bona gorena ebe di tla etsala ka tsela jang ga o sheba taba ena ya mogotsi wa lefatshe ke dinaga ke a gola tse tsheletseng fela tsa Europe ka gara tse 14 tse e leng kannete re se re nka ditlhotsi kapa di bapetse ka tsela e nepaetseng gobane bogolo ba tsona kannete di ntse di droya tse dingwe tsa tsona di bileng tse di jowa ngwana mme mme taba eno e re ae go bonala mojao e phile maatla gagolo ka lesakore lena la Africa golo go se o shebile ka nnete gore ga e ba leneng naga ena ya Portugal e se e tlogoile jalo le DR Congo o shebile ka nnete le gore le ya nneng ya setlhopha sane sa Spain e tlogoile jalo le Cape Verde Belgium le yona ipapalela jalo fela le Egypt taba ena ngwana mme e re ae go sa le boima go sa le go le mo huang mme e nngwe le nngwe e santsane e le monyetlha gore ka nnete tla iphumana jalo e kene di-knockout-ing taba ena e re re tle re shebelele re tle re bone gore na ebe go tloa tsatsina la kajeno ga tsena tse qadileng di se ditheta na ebe di tla bapala ka tsela e jang ga o sheba ka mora gore yona Aforika Borwa e tletle le bonyetleng gore e tlo tla e bapala le jalo le Czech Republic bokotlisiwa naga eno ya Czech Republic ka nnete o bontshitse rae nna ke le motho ke iponela fela gore papadi eo Aforika Borwa e bapalang le style sa yona ke sentseng se tlwaelegile mme ga a bone tshoo go gang ga bone yana le tshabo dipakeng tsa papadi ena e batlotlang ba e toba mme o batsitse jalo monggadi Miroslav Kubek gore ae ka nnete katamelo eo setlhopha sa bafana se bona ba sena le yona ka nnete e ntse le mona mo e leng ka nnete ba fepetse mona le mane fela strategy sa bona sona ka nnete sentse se tshwana mme o ntse a lebeleletse gatshe phetho se ba tla ba le sona ka nnete se tla tswela bona molemo ga o sheba taba ena e bohlokwa haholo go naga ya Aforika Borwa mo e leng gore bogolo ba bona ka nnete ba tla be ba lebeletse gore ba tlhole papadi ena ya Czech Republic le ga e ke benya ba bobebe akalo mme ga ba le monyetlong wa e tlhola e re ba ntse ba na le monyetlho ka nnete re tla bona na ba fetela pele jang empa ba ka tlhong ena e re gae ka nnete ditshiwa o tla lla tse ka magasing nako ya bona e se tlabe sentse e tshetswe diboma ka nnete gore ae nako ya bona e tšhaile ga o sheba ngwana mme taba ena re ntse re le go
1: tsa
0: e tharaso
1: ga re lokise mo o re ha e hlolwa e hagala mapai
0: ha e ka hlolwa fela a tshepe ho imoetse ka nnete tla se ntse le mathata yona sa ntse a le hodimo haholo
1: e bina gitlele
0: e tharaso ne a o shebile ngwana mme taba ntsena re tla kwano ho tsa le hai mona ho na le monyetla hore ka nnete o tlo bona hore leaking ya rona ya rona ya Africa ya haholo ya rona ya Lesotho mona mokgatlo wa papadi wa bolo e leng Lesotho Football Association ka nnete o bontshitse record banna league ya season ya rona e ya qala mme o sheba eqa e leng se kgofatso mathibe ka nnete o dipuisanong le sehlopha sa dija batho ae gona ka nnete ga kana lentswe motho a ka bua le bola a bontsha ka nnete o bontshitse gore mme wa gae o ne a ena le thaselo ya gore a tle mogotong ono wa lefatshe a bile a re ke ne ke na le ditšhelete tsa gore a tle a tlo ntla a nshebelela ga ke bapa empa mekolokotwane ene e naga ya America e beileng gore dihlopha tse itseng dinaga tse itseng jalo ka sona seno sa Cape Verde fela gore se tle se kene ka gara naga ya America se lokela bonyane se tle se beye bonyane bo itseng kaneng mo ba tla gutla ba enka tšhelete e jaba le go dubelare tšhelete eno e neleng e ngata golo ya senanyana empa ditaba tse jalo di kgotsofaditse mo e leng ka nnete naga eno ya America e le ya boela ya ithapela ya bontsha gore ga e ka nnete moshangmane eno monggadi Vozina ka nnete o sebeditse ka maatla mme o kgothaditse dibapadi tse ngata mo e leng gore ba ile ba bapelotlhomoi ka nnete ba re ae a kore reetse gore mme wa gae a tle mme ke ditaba tse e leng gore ga tlhokometse ka nnete gore o sa fumane visa mme o tla tswela pele ka yana go a shebelela moraga ya dilemo di 40 kaofela mogoteng wa gae wa pele wa lefatshe mogoteng wa gae wa pele wa lefatshe ngwana mme mme ditaba tsena ke ditaba tse kgatlhisang tse bontsha go ka nnete le ga ba America ge nkaeka e ne e tiisitse ga kalokalo fela e ntse ya e ba le mogau ga re ya re shebile ditaba tse dingwe ka gara mogote wa lefatshe ga re ya re shebile ditaba tse dingwe ka gara mogote wa lefatshe le ka bana.

0: fumana
1: mme ka nntse diseditse
0: a ke bona e ka ina le ditshasello tsa yona ke bona e ka ina le ditshasello tsa yona ngwana mme
1: ka e utlwa rapshun
0: e mme ha ina le ditshasello tsa yona ka nnete o tla bona gore e le nna ntho ke reng tse ding tsa dintho bampa ba etsa melao fela gobane bare ba kgona gore ba ka etsa qetelong ya tsatsi ka nnete ga se ntho tse o ka reng ba tsebana ba di etsetsa ngwana mme mme ka nnete ga e ngwana mme metso tse rona e mmedi fela pele re fitlha goreng yane ya bone ka nnete ge re kgetsi ya rona e ne e phuthetse gakalo ge di bee gona mono gutlo re tle re ka nnete re tla boela re dithete gape letsatsing la la osane bela ge ya re lebile mafelong a beke ngwana mme go lo ba go beya
1: gogowaetšhamokhuku
0: mme o tla gopola ke gore na sesopha sa rona sa dipapadi sa radio lesotho na se ntse se jabajaba ka e ntate mo e leng gore se shebelela dipapadi se le gona
1: tengee
0: ga ke na ga ke na go tlhwa ke re gobane jale ga re soka re etsa invitation e ne paetseng gore re tle re letse ga re yele wena kae kae wena re tla o beela di-finaleng
1: pele le mme masekebela tlo tse le bolela taba tseno tsa lona lenaneong la ka go gang a wa tate tsatsing la ka jeno tlhe mosotho o lokela bele seding gore papadi ya letsatsi la ka jeno tlhile menyetla e phame ya golo ya gore e haswa ke
0: ejalo ngwanalo
1: wa tate mme e ntse le bana ba bo rona ngwana a lehlaswa o ae a gutle
0: aeoae
1: a gutle ngwane eso mme ga maemo a lebalo re ntse re lebeletse ka tshepo e feletseng.

netisale le khatlo lena ke batla o nepe ka pelenyana selemo sa pele se fanweng ke selemo sa dikete tse pedi tsenang a lemetso e mmedi leng 2002 sa bobedi ke selemo sa sekete magolo a robong mashome a supileng a metso mehlano leng 1975 2231 6429 plus 2665 9933 ke tsona dinomoro tsa mohala tse go sebetsang ka tsona kwa mosamoso wa Sotho tsa tseng lena la kajeno. Karabo e nepaetseng ke efeng he Basotho? Karabo e nepaetseng ke efe he? Re itse komisi ya dipapadi komisi ya dipapadi Lesotho e leng Lesotho Sports and Recreation Commission e thehilwe ka selemo sefeng 2002 kapa 1975.

hale tsebe dipapadi ya kalokalo. Ah, ke hana. Ena hantle ntla ke etsa tsena ke a e feta. Fela ke batla o nnokene o tlo mpha karabo. Nka mpha ka fana ka yona qetellong. Ga diphatlalatso wa komisi ya dipapadi ke mang? Agente Jobo ra Soko. Kapa Relebohile Segwete. Kapa Baba Malepane. Ka bo ene paetseng ke efeng mo. Hopola, mametse masala sotho, o ka boetse wa refa karabo ya hao. Kamane he, ka leqepheng la...

0: Vodacom, Lesotho's best network.
1: Thabiso ke ngwana wa ngwanaka. Yeo e sala a sala lena o tloa ha le monyane. Thabiso e sala a nyolosa a theosa ka envelope. Toropo ena ka ho fela. A batla mosebetsi empa a sa atlehe. Maobane ha ntjwetsa ho fumana interview. Ke le ka thaba haholo. Ha ke nahana hore ngwanenwa o sotlehile hakaka. O ile a ntjwetsa hore interview o tlo etsa ka marangrang. Jonna wee, e ka ba airtime ke tlo e kuka hokae. Ka pele ka potlako, ka hopola ka airtime advance ya Vodacom Lesotho. Ke ile ka nka airtime advance. Thabiso a tswela pele ka interview ya hae.
0: Vodacom, Lesotho's best network.
2: Mamelo e ringe motlhano o dumedisa tlhe go

Ditaba tsa hora ya bohlano sealemoyeng sa Lesotho o di ballwa ke Mosedise Tjhakela Makaja. Momamedi ke a o dumedisa. Lenaneo la matsatsi a leshome la mmuso la ho reka dijothollo tse hlahisweng ke dihwai tsa Basotho le ntse le tswela pele ditsing tsa Lefapha la Taolo ya Dijo a Phamo Yeni seterekeng sa Qutheng. Lenaneo lena le reretswe ho matlafatsa dihwai tse nyenyane ka mmaraka le ditheko tse lokelang ho tlhahiso ya tsona. Mookamedi wa Lefapha la Dikoduwa seterekeng Mohabala la Dipitso la setereke sa Mokgotlong e thakgohile e le ho hlophisetsa mokete wa sehopotso sa tswalo ya motlotlelitsi la boraro ka la 17 Phupu monongwaha. Ho latela mmusi wa setereke sa Mokgotlong Monghadi Kepa Keqe, tukiso ya Hark ehenya Afrika Borwa kotsing ya sethunya e seng ka maikemisetso. Ho latela radiphatlalatso wa St. Parks J.P. Louis, Mosupisi wa ditaba tsa bohahlaudi o belelwa a ile a lokolla sethunya ka tshohanyetso mme lehlasipa e leng mohahlaudi ya dilemo di 69 la timela hanghang. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang ha hora e le ya botshelela.

0: Tibaka Jesu ha o le thata wena wa mesimo sa so tuntate St Moses Choir ke e fumana empapina ena buang ka yona ka nnete ke e fumana empere ke mo fe engwe ya tsona dipineng a tsena tsa sehlopha sena he mameli dime mameli khotsa
1: ha khotsa le
0: amen
1: Nna ka ka tsani ka tsala khupa ke a tsisi ka ke mole. A tsisi ka mole.
0: IPCC eye hona le ntwe hlodiana ngore bana we eshe eshe. Ntwe mola ka tlana la haisa le mona be di tsa ngo. IPCC ha ke a ukwa lo gona o tshepile. Tsere ntse o lapi ntwe ntwe.

jalo ha ya khaso e utlulileng ya papadi ya Afrika Borwa wena mamedi ya semosa so tletsa tsinga lena la kajeno le zech ka tsinga lena la kajeno wena mamedi ya semosa so tho ka hora yane ya botselela kamane he ka le hakwe kamane ka le hakwe wena mamedi ya semosa so tho mehle khaso e lwalo hle hitle e hlopisitswe ntla monate ka pahle e matlafalitswe hantle ya nontshwa ya thwe ha monate wena mamelisa masala sotho ke bane he kapa kopanelo kapa ba kopanetse fela jalo he sa masala sotho le bane ba Maluti Mountain Brewery ka mogodi ba dileng ka tenga mehle tsa bonnete ba hore ha o ga o sa le morao wena mamelisa masala sotho o ba teng ka mono he ka le hakwe recreation ba nnete sale dimpho ke ma ntletse ntletse ha ba o batla ho bona di bohudi etsa ha wa tsera tong kwena le teng atamela ka mono hle a o bone ha ba o fa khaso e jwalo ka kotloho wa ntweka mono hle ya mesimo sa lesotho tla be le mollo fela sa let the fire

0: ya buimana le ka morago ho moo me hona le mafu a mangata a bakwang kapa mafu a mangata mohlomong a qetellang a ba hlasela moholo wa ka o kare ke a bakwang ke eng
1: ke hola ha re sheba ka ha ho na ha ya rona ya Lesotho mafu a mangata a batlang a tlisa go lahlehelwa ke bophelo ha ba imana jo lo ka ho hlalositse le batswetse nakong yona yona ya bokgatshane kapa nakong ya pepo kapa hang ka morao ho pepo go fumaneile haholo e le go lahlehelwa ke madi nakong yona yona ya bokgatshane kapa e ka ba nakong ya pepo kapa ka morao ho pepo ehlile e bonagala e le yona ntho e kgologolo haholo eno ya tahlelo ya madi e bonagalanyeng ka bophelo ba batho bano ba rona ba botlhokwa gakalo setšhabeng jwale e nngwe gape ke phalolo e phahameng haholo ya madi go tlwaelegile gore ke high blood ka puo e tlwaelegile empa ga re sothofatsa ke phalolo eno e phahameng ya madi ntle le mono ke a gola ke tshwaetso e bonagalang e ba teng tsona dinakong tseno ka tshwaetso ga re bue ka tshwaetso ya kokwanatlhoko ya HIV but re bua ka tshwaetso ya dikokwanatlhoko tse ka qetelletseng di amme bophelo ba motho ga a ka qetelela a bile a latlhetswe ke bophelo ba gae ke tsona tseno tse bonagalang di ntse di nkile mojao o wa pele ka gare go naga ya Lesotho
0: o hlakile mogolo wa ka mme ke batla ke utlwetlhe gore na boemong bona bo nnete sa letlhe go bonagalang he go ba le ona maemo ano a mofuta ono ga gore qetelelong ya letsatsi nakong e nngwe re iphumanang re latlhegelwa ke baratua bana ba rona na e be re ka re motlhomong dilemo di dinka karolo ntate ditabeng tse motlhomong le dilemo tsa go ima le gona go pepa na e be dinka karolo ditabeng tse re ntseng re buisana ka tsona kapa segatlheng se sa motlhomong a mafu a ka bang teng
1: ke lebile haholo potso ena ke e ratile haholo ke gola ke tle ke ya gabe ka bokhutshwanyane fela gore dilemo di bapala karolo e golo haholo ke tla e hlalosa hanyane fela gore na ka tsela e jwang dilemo tsa motho di bapala karolo e golo haholo nakong ya bokgatshane ba gae ka sitana le ka morago go pepo empa gono ga go hlakole gore mathata a kekeng a tlhaga nako yotlhe dilemong dife kapa dife empa diphuputso ga di ntse di etswa tsa ditsidi ditlhile di supa gore mathata a atisa go phagama gagolo go banana ba ka tlase go dilemo tse 18 kapa bomme ba pepang kapa be bang ba imana dilemong tse ka godimo go 35
0: e le gore mogolo wa ka ga re tshotse gege mohlomong he dilemo tse bang ke tsona tse goreng ke dibe dilemonyana tse batlang di nepagetse kapa di kgothaletswang ka tsho sebakeng sa mohlomong go ba productive itabeng ya go etsa bana
1: ke kgolabelo ka se ke tlhalositse ke re banana ba bonagalang ba kaima kapa ba fumanwang ba imme dilemong tse ka tlase go tse 18 ba bonagala ba le tlokotsing e golo gagolo lebaka le legolo e ntse le gore mmele ya bona ga e soka ba e gola go lekana kapa go phethagala bakeng sa gore a ka jara boimana mme ka mokgwa o tshwanang le bomme kapa basadi ba bagolo ba ka godimo go dilemo tse 35 le bona ba ba tlokotsing ya mafu ona ana e re ntseng rere a bonagala a tlisa kgatelelo e golo gagolo bogatshane e ka ba lona lefuleno la high blood le tlisiwang ke bogatshane kapa tswekere e tlisiwang ke bogatshane so e tlile batho ba ka godimo go dilemo tseo ga o ka ima nakong eno e tlile o batla o le tsitsing e golo gagolo kapa dilemong tse ka tlase go tseno e le gore ka bokhutshwanyane go thaletswe ke gore ga go nepagetse e ka ba botlhale ga motho a ka a ba mogatshane kapa a ima nakong tsa dilemo tseno bonnyane tse 18 go isa go tse 35 e le motho ba moqala go etsa ngwana
0: ke a e utlwa mogolo wa ka ke a tshepa basotho ba ntse ba tlhakelwa ke ditaba tsena go na le go gong wa setau mona ntate otho ke
1: antenatal care
0: o antenatal care go thona e thusa jwang ho fokotseng segahla sa ditahlehelo kapa mafu sekeng sa batho ba jwalo, mme ke diteko dife tse tlamehang hore di etswe?
1: Ke gola antenatal care ha re ka ga e manolla fela gore Mosotho a tle a utlwisise gotlhe maleng teng. Ke difeletso tsena tse fanwang ditsing tsa rona tsa bophelo moo bagatšhane ba kgothaletswang gore ba kalelele go tsamaya tliliniki hang-hang ga kala ba iphumana gore boimana bo se bo le teng. Mme tliliniki ne e kgothaletswa gore mme a e tsamayele le ntate. Mme monana ge tle re manolle go tlhakisetsa ba memedi ba rona gore ka ntate go bolelwa ntate wa ngwana kapa motho eo mogatšhane kapa moimana ena a utlwang a lokologile kapa a phuthologile gore a ka tseba go support-a bogatšhane bonono ba mme ya jalo. Empa bakeng la ga go se go tlotla go etsiwa diteko tsa madi teng, e tlile re tla tlhoka gore a tsamayele motho eo leng gore e tlile ke ntate wa ngwana. Ke gola potso ene itsena e ka ba antenatal care e thusa jwang go fokotsa segahla sa mafuana a bonagalang a nka barutwana ba rona kapa barutwana bana ba rona. Ke ketle ke tlhakise gore motho ga a tsamaya tliliniki eo ya antenatal go re thusa gore go etsiwe ditlhatlhobo ka pele, e ka ba tsona ditlhatlhobo tsa go tlhatlhoba bogatšhane ba heka kotlolong gore re tsebe go bona ditlokotsi tse ka bang teng ka pelenyana. Kapa ntho tse re ka di bitsang di-risk factors re kgona go di bona ka pele ga motho a tsamaile tliliniki. Mme motho o kgona go thola pheko ya mafu ano ga a se a fumane ka pelenyana gobane a qalaletse go tsamaya tliliniki ka pele. Mme bona bomme ba bagatšhane gape le balekane ba bona kapa batho ba e bang ba ba support-a ba kgona gore ba fuwe thuto ka matshwao a kotsi bogatšhaneng. Mme gona go re kodisa gore motho a qetelele a ka dula gae e seng gobane a etsa ka bomo gobane ka nako nngwe a sa tsebe, empa ga a ile a tsamaya tliliniki kgona gore a rutwe ka matshwawana a kotsi bogatšhaneng. Mme gona go boetse gape gore thusa gore le pelei e rerwe setsing e bebe pelei e sireletsegileng ka pelenyana. Jale go na le diteko tse e tsiwang re tlhatlhobela kokwanatlhoko ya HIV, re kgona go sheba tshepe mmeleng wa mme ntho re bitsang hemoglobin kapa gona go sheba gona mme gana ga go ka ba le tlokotsi ya gore a tle a fuwe madi jalo ka se re itse tahlelo ya madi e bonagala e le yona e nkang maphelo a bona ka segatlha se godimo. Go na go re thusa gore re kgone go bona gore na madi a gae ke a groupe efe. So e le gore e tle re ga a tlhoka ka yona antenatal care re sheba go tlhatlhobiwa mosese ke kopa tshwarelo. Mosese o ne wa re thusa gore re tsebe go bona ga e ba go na le phallo yona e le re itseng ke phallo e phahameng ya madi nakong ya bogatšhane, re kgone go bona ga go na le ntho re e bitsang preeclampsia e ntse le mofuta wa phallo ya madi bogatšhaneng. Mme Mosotho a tle a utlwisise gore phallo ena ya madi e fapana le yane e tshwarang bonkgono le bontatemogolo. Ka o fela ga tsona ka tlwaelo re ntse re di bitsa high blood, empa yena ke high blood kapo phallo ya madi e tlang e bang teng fela nakong ya bogatšhane. Mme re kgona go e bona ka pelenyana ka go tlhatlhoba mosese ga mme a tlile tliliniking. Fe le be se re tseba go bona gore na re ka nna ra mofa ditšheletso di tse jwang gore re be phallo eno e phahameng taolong.
0: Ka nnete mogolo wa ka o tlhakile ka tsela kgethileng, mme mogolo wa ka go na le maemo a teng tle a gore re mpe re utlwe gona re ka sebetsa jwang re sentse re kwala fela ditaba tsa rona tsatsatsi le ka jeno. Go na le maemo a mone e leng gore nnete e sale mme o tsietsana a ntse a lelapeng mane ne re fumana gore o sa latlhetswe ke madi o sa tswile bo madi a mangatanyana re utlwe gona. Mohlomong metsotsong e mashome a magago a qalang ke eng eo e ka e tswang ga e moo pele go fitlhwa setsing sa kokelo?
1: Ke a gola potso ena e batla e tibile gagolo, mme ke tle ke tlhalosa gore bele re phela nakong tse e leng gore marangrang a gaketse pele gagolo. Se kgothaletswang ke lekala la bophelo le ditsebi ke gore mme ga sa bonagala a latlhegetswe ke madi ntho eo re ka etsang ka pele ka potlako ke go letsetsa setsing se ba mogatshane kapa moimana.

0: di seletse mogao tsebang ha ke a di botsa ka tsona hle moholo wa ka tse o kwang a di lutse pelong ya hao e le ona mantswa ona o qetela tsa tsene ka jeno pele ga kwala
1: ndate wa tsela ke nahana hore ditaba tse re di tshohlileng ku utlwa ka ka re o fihletse machane ha re monki e le mokudi me ho utlwisa bohloko ka tsela e kgetheileng ha bakgatshane ba rona ba hlokahala nakong ya bokgatshane kapa nakong ya pepo kapa hanghang ka mora pepo. Mme ke kgola ke tabatabelo ya rona ho bona re le ditsi tse kwetlisang baoki ka sitana re boetse re le ditsi tse fanang ka ditshebeletso hape ho bona hore re sebetsa mmoho le setjhaba sa habo rona hore re lokise ditshebeletso tsa rona hore di fihlele mokgatshane e mong le mong. Batho ha emane ne community ya rona e utlwisise se lebeletsweng ho tswa ho bona fele le rona ka mona re le ditsi tse fanang ka ditshebeletso tsena tsa mantlha re itukise hore na re ka sebetsa mmoho jwang hore qetelong ya letsatsi bakgatshane ba rona le bana ba qetelle ba bolokehile.
0: Ke lebohile moholo wa ka.
1: Ke lebohile haholo sene.
0: Ke utlwa.

e tla kwalwa haufi le Harasta ka lebaka la tukiso e ntseng e tswela pele. Mme tshebetso e tla qala hosane ka la 19:09 ho tloha ka hora ya 10 hoseng ho fihlela ka hora ya 6 mantsibuya. Bakganni ba kutlwa ho sebedisa ditsela tse ding.

Oh, hopefully it's open up to the new sign. Bye-bye.

0: sese e fosa ntla ba le ba sentse ba bonala ba le monyetleng wa go tlhaba ntla mme o tlhakile tlhopha sena sa Aforika Borwa se tla kala ebile se e kalekalelela moraonyana batabata ba hula ka tlhako sa morago ke papadi e tla bata e ba bima gagolo mme ke bona ga ke shebile molao ona o borago wa setlhopha sena sa Aforika Borwa o bonala o hula ka bima gagolo mme one o ka nna a lebelela go motlhangana kang Tebo Mokoena gagolo ga e le ena mokokotlo wa setlhopha gobane o bapala ka pela difense go bonagala etlhile nnete sale a hula ka boima setlhopha sena sa sech o ithutempho gore ga bathaka ba le bangata ga ba difenda ba le bangata e le mphapang e ke bona e sa e tsalo ka go Aforika Borwa ngwanetse ge na loere ge nne ge lebelele gona ga e le mone ba sentse batla ba hulana morago ka ntlha e le nngwe go ne o tona ba tla sebetsa jwa ngwanetse ge ke gotlele wena mpho
1: e batla e le boima ngwana mme gobane jwale mong gadi bros hugo bros le ena o atametse papadi ena ka morago gore a tle a sireletse gagolo papadinyane ya pele le mexico jale getlolo lena o butse papadi gore a tle a tlhasele mme go etsa jalo ka nako ngwe ntse le mathata gobane jale o a bula ka morago ka mane mme ga o a tseba gore kapa mokwetlisi wa czech republic o a tseba gore ba tlotla ba tlhaba ntlha ba tla go tlhaba ntlha bafana ba tla sa gatelelo le ona jalo ba lafetse ke papadi czech republic mme ba tseba gore jale ba tla tlameya ba gape papadi ena e le gore e tlile ke baemo a teng a papadi le galo jalo ge re tla bona gore na ditlatamaa ga ke re shebana aforika borwa gona e panne jwang nomoro ya pele inkwe ke motlhakanana Ronan Williams ya bobedi inkwe ke Aubrey Modiba ya boraro ke Kgodiso Modau ya bone ke Mbeke Zeni Mbokazi ya botlhano Ime Okon ya botshelela Talent Mbata ya bosupa ke manane Thapelo Maseko ya borobedi Tebogo Mokoena ya borobong Reinas ebe ya leshome ke Jaden Adams ate nomoro ya botshome le motolomong ke Osin Apolis ke ka mohe Aforika Borwa e panneng ka teng athe Czech Republic yona nomoro ya pedi nkwe ke motlhakanane Matijim Kovac ya bobedi inkwe jola ke Ladislav Krechi ya boraro ya nkwa ke Vladimir Kuvale ya bone ya nkwa ke Robin Ranak ya botlhano ya nkwa ke Thomas Hollis ya botshelela ya nkwa ke Vladimir Darida ya bosupa ya nkwa ke Mikhel Zadilek e le ena ya tlhabile ntlha ya borobedi ya nkwa ke ke Alexandra Sochka ya borobong ya nkwa ke Adam ke Adam Hozik ya leshome ya nkwa ke Lucas Kavich ya leshome le motolomo ya nkwa ke Patrick Sochik ke ka mohe Czech Republic e panneng ka teng ke yana gante ka bane bolo Aforika Borwa ba e romelela ka lephelane le le tona ka perepere ka mane ba fumana gantle ka mane re ke bone ke motlhakanane ao banna ke ane o na ke ena ka mane ke Thapelo ka mane Thapelo Maseko empa jalo ba bankere bo empara jalo ba e lwanela Aforika Borwa e sele one Czech Republic e le noto Aforika Borwa ke karolo ya pele ya papadi gantle ka mane ba tlhasela polisi keno raga ao ke ane ikela o sele kwana ona molekile ka mane a molekile a polisi a re ke batla gore ke tle ke bone gorena ke etsa fiefelela mokoko o tswale o sena o tswalela matlakaleng jwang gobane re morao banna ka dintlha kile ka bona ba binwa pina ya setšhaba banna bo Tebo Mokoena mona ba tlhile ba sekisitse meogo go gang fela balla ke fumana huku ka mane Aforika Borwa ke huku ya pele ke re ba e tlosa ka mane ka borwa botšhabela keana gante kana bole kotsi ka mane mne ke ane banka bolo gareng ere ka bona ke Tebo Mokoena Tebo Mokoena ke ane o tla gutla ka bolo gokela morago ke ane ka morago ka mane gantle ka mane bafana ba kotetsa keno o tla raga ba raga ke ane tlolamekollo ka godimo ba tla go itsa tlhatlhafete banna bana ba re go gang fela mosebetsi ga o etsetse makgethe banna ga re boneng gore na re sebetsa jwang ga re boneng fela gore na re sebetsa jwang ga taba di le tsena ge e bona gore na re sebetsa jwang ke noto Aforika Borwa ke one Czech Republic karolo ke ya pele ya papadi e na le metsotso e leshome le metsemedi e ntse e tswela pele ka morago ka mane Lucas o kwalla bolo phamisa tlhogo ka mane ke ana ba e fitisa jalo ke ane mne ba ne letsa ba bapala gantle ka mane re ke bone ke menana Adam hoja ke ana o fitisa bolo le ena o isa ka lephenane e le letsadi ka pelepele ka mane ke ane mne Czech Republic sechia ke ane empala jalo ka bana ba e fitisa bolo ya ba sokodisa tse le bona banna bana bo kuvala ke hantle ka mane ba hlasela ka mane ka naba go le kotse mpa ke gane Ronan Williams wa ya mohela bolo ba tsipile Tebo Mokoena le yena ke a mmona e hlile o re mbeletsa phala e hlile banna bana ba ntsipile ho hanfela ke bathata ke bathata banna bo imi o kona le bona ba sokola ka maroka bana ke ba nka bolo ba rumela ka pele pele ka mana ke ana bolo mna hantle la ga mahlangana ne Lil Foster ke yana o qadile bentseng ka jeno o qadile bentseng ka jeno me hata ba dilo lo akadile bentseng tse ditaba tsena ka kotlo ho diketela jalo di sipa jalo hore bothata bo tla ba teng a ba teng ke yane ka mane bolo Czech Republic ba kot editse ke yana ba e koropetsa kana bo le kotsi mpa ba e tshola mna e tshola ka mararo ka tlhoka mana ke okone mpa lalo jalo mana ke ane e romelela ka perejana ka nono ba tla banna bo ka mane mne re ke bana ke Jaden Adams mpa ke yana ba mosudubanya ka mane mne o diwa jalo ke mannane Krejcik ke mhlangana ne Ladislav bolo ke ane tsela pele ba ene tsa apolis ka lephenane le letona le letshadi ka pele pele ka mana ke ba khutisa morao ka morao ka mane Mbokazi le ena wa fitisa Afrika Borwa ke ane bala ka ho ekala ka morao jo le ba e ha ba ba pala hantle ka ba ene tsa mane ke Tebo Mokoena Tebo Mokoena ke ane Mbokazi ke ane le tsa ka mana tsiba tbane Ronan Williams o tla pele bonne na Ronan Williams ke ane kwa la bolo tamisa sho ho tsana o ra go mpira bana tsana romela ka pele ka mane mme ba tla bana ba mpa tsara ba tsiba pele tsika ka rona nyoko tsi mpa ba tlelela hore e tsere ka ntle ka mane mme ba tlelela hore e tsere ka ntle e tsere one Czech Republic ele noto Africa Borwa banjo
0: mpo go prosiyo ka mpo mosala o tshulo re papa dinya pele o la qala ba pala ka go tsireletsa ga holo feta tekanyo ho batho ba ile ba malwana gona jwale o qala papadi a sireleditse jwa mme ka jeno o e butse papadi jalo ka mpho a tshilo wena mamelo sa masala soto o dumela setlhopha sa gago bapala gore ba tshware bolo ba lebe pele ba phasane fela jalo wa bonagala mokgwa ono o batlang go sebedisa setlhopha sena sa search mme ba bapala ka mokgwa o batlang o phapane gobane ba ba tlhola ga ba tlile ba batla go bapala bolo o ka nna batla go bobetekenyana a ka nna a gutlela leboeng lang la gae la gore a bapala ka ba bangata gagolo moleng ona o gage le go ka mogago fela go a bonagala gore ga etse jale ke la jalo ke gutlele wena ngwaneso
1: kiane bolo ka mane Czech Republic ba e fitisa jolo hantle ka mane re ke bona a ba modia ka mane ba modia ka mana Alexander ba modia re ke bona tsuga poso hantle ka mane o te modi ba manna e ko ena ya malato ko ena ya malato e re bona horna ba e sibita jwang buluina e ba e sibita jwang ke menane Patrick e ba modili mata ya tlosa hantle ka mane tla tlhoka kena manana a hlabile ntle ka mane ke Michael Sadilek ke ena ya ta ya tlosa o tla ba ta ya tlosa phala ke wila o sa mbolo banna o sa mbolo na re bona ke ano ta bolong romela ka ditin ka mane ke bele telele banna ba lebeletse ka ditlhoka mane le ka mane ka ane ntle mo re a re ya Czech Republic ya ba se ba kropeta kana bole kotse ka mane pota mi kwallo ka thoko e patami kollo ka thoko ka mana Vladimir Darina Darida kiena yana ngai likide jolo ka hohom empa ho han fela e bi ba rumella ka pele pele ka kwana ka mana Africa Borwa mane bi ba bat ka mana Reinas empa lalo jolo ka mana tsane ya ba hlola bolo Czech Republic ba khutla jolo ka bolo ya ne ba ne le tsa tiba tiba ne e un kwa ke tiba tiba ka mana Ronwen Williams ri ke tile a ke ta ka bolo ho han fela kana le metsotelo sho melemo torobedi papadi inte e tsela pele ka rolo nyana ya pele papadi e tlile le tshwele le teng ka mona ka hona ka mona ka mogeleng ka teng ne te sebele le puthehile ke bona papano ya papadi tse fitileng tse o gileng ga di hasa ka le ka mona e bana ba tsiba sa go bokana ha ka matla ha holo e ba ngopotsa ha di papadi tsena ne di kala ha o bua mo hopeno go rafatse bana ba tsiba putile ka bangata bona ba ha isa le ka hona ka mona ka la hakwe e pulunya di papadi tsena ha Afrika Borwa e ne ba pala le golo le na ha yana ya Mexico e le na papadi e ne e bula di papadi tsena ka molao tsena ta bo hopeno go rafatse 2026 USA Canada le Mexico ke a hantle ka bana Mexico ba tsena ka bolo hantle ka mana ba enka ka mana Lucas Lucas ke ano ka bolo o ebe a ka mara ka mana neta holes holes ke ano pa mi sa tlo lena ka mana ba tla Lucas Lucas ke ano wa khutisa lena o ba tla mana bo hantle ka mana ke Thomas Thomas kana fitsa bolo empa ba ya khotsa Africa bo ro hantle ka mana nna a re bona rena ba se betsa nja ba ja o phala ila nna o te poso Mexico poso nmele tapala wa khalema ka mana nmele tapala o khalmer hantle ka mane ke ke

0: ngoka mgao kama phiong ka muna ere mohlangane no ile nyena modiba ke mo ngwa bona kama ka uri mo ke khuriso motau batle se ba ile pele ha holo ba ikeditse dipalo ha holo e ka nna ya ba motho mo ntaba ke hore re se re batuwe ha hona botlhoko ba hore be re ntse re rutse mogao re ba kepule ke se re koruwe ntho ena e ba etsa ke la lwelo mpho mosala ke khutlela wena ngwanetse
1: Kamu kama tunga khaso ngwana mme ako nna na bele ke a bona hore metsotse mashema mararo ka mararo hora ina ya botsilela o tlo fitise ngwana mme dipapatso tseo ka mara metsotse eo e le shimela metsotse mhlano re tla bela re ina na bela hape hape studio
2: Working in a factory, clinic, shop, or any private company, Express Credit has great news for you. Our new private sector loan just for you. Borrow up to 25,000 maluti and repay comfortably over up to 24 months. Fast application and same-day approval. Apply today at www.expresscredit.co.ls or call us at 8004-4444 or visit your nearest Express Credit branch. Express Credit. Money when you need it. Terms and conditions apply.
3: Hodimo dimo kwa na mothapo ngwalo ti hodimo dimo mogotlo nthialala. Setrekeng sa lebitso le fane ha ha bo batlokwa e senggala hadi. Se ho se lile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlanaselwa. O no tseba ho tswallwa basotho ra basotho. Ke Rekeng St Martin's Cathedral ka la le shome le metso e tsheletseng phupu. Tsebeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalelang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke bishop Joseph Mopedi se phamola ka mora kereke di phamola di tla ya keteka le ra basotho le lelapa le baneng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morana wa sehloho wa madingwane morana Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang lala leshome le metso e supileng phupu teng di phamola di tla amohela lesotho ka moka ketekelong ya naha ya letsatsi la tswalo ya kgosi ra basotho Pizza House hona mogotlong mokete o tla qala ka hora ya borobong hoseng menyakwe ya setlokwa dipina le metseko e tla ba lelomolo mosotho seke wa romeletsa tlo inwese ka ngo ha ngwale e giba tantang e gangwa ke le role ha dinonyana tsona ditlabe di dula batho di re ke difate le ya mengwa bohle ka dikhutlo tsenetsa le fatshe tele ho ya tshwa mechechane hula le bofela basotho
4: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
1: Mabere re hlela jalo he re ntse le kamora kala ha kwe ke papadi e di pakeng tsa Czech Republic le Africa Borwa ntse re one Czech Republic le Notom Africa Borwa tsiana hantle ka mane bolo ba ba ba le ka bana ba ba Czech Republic in pala jo ka mane tsiana ba sokuri sam ke mtlekana na Vladimir Kubalam ya bo mpina ka ro bua le Mirza Pala dena Wai pelaita. Ona le monna e ke bona gore o tlile bo shoko. Ona le monna e ke bona gore te bo mkwena e bile fuwa karate e tsetsa. A ma tabala ka karate e tsetsa te bo mkwena. A se batla fetlama ha ditaba di tsena ho bana jwale. Ke di ga bona ba fumana karate. Te pedi te khubedu papa dinyana o tsetse bo mkwena ke na ya balato meta wa ina. E ke le taba be ha ka mosimbo na bo haisale. Banjo
0: slight trajectory but still endangered the players mpho ke shebile jwa lo yo ka jwale botata be ke bo bona mona ke ba tebo mukwena o bona la ataki ya ba pala mecho la tela nka ba kala o fumana tikiti e seta o naitse thakile ke tsa Afrika boga mona mabere sa masala soto ha o ishebile ba ba pala ka di ba pala tsa go ka mogao no ba pala ka di ba pala tsa go ka mogao ko le ka ho tlo o fokotsa ba banyenya o fokotsa ka mogao ha holo o ke tsa dipalo ka mane ka bo o kokanga ding bana ha o ka sheba khuriso modau mothangane no e leng yena o bri modiba ba bata ba bapalla pele ya hole ke khutela wena mosala ge bona stopa sana sa ba hlo ke ntse bana ba na ha ya sej me le tswalo ke lana leno mosala la hore o ka nna ipumana Afrika boga e tla bua ntla ho bana ba banyane ka mogao e leng o stopa sana sa sejela sa ba fumana dibolo ba bata ba baitsa overpower mo lengwana o ka batang o le ka mogao wa stopa sana sa Afrika boga ntho eno e batla e le boima gagolo go bona nnete ya sala o ne o ka nna a lebelela go dibapadi tse kang a police ba tla bontsha talenta ba tla bontsha bakgabane gagolo gore mane moyeng ga bana le bolo ba bontsha le ba thaka gagolo ka o tshosa kapa le gona go sebedisa skill se ba nang le sona papading ya bolo mme gatlang le sona ga ena ya search empa ga o soka o bona letho a jwa lengwane sempho
1: ema shame amararo le metso emene metso karlo ke ya pele papa di kana ka bana Ronald Williams on ka bolo ka pere gena ho ina ka bana Usman mana ba ka bana Jayden Adam fi chaan ban ka bolo ba rumel la ka pere ka bana cha de bar mar balam na ana bele bele ka di ho jalo na cha na ti bom ku na o cha nyalo tu ka mana ba gi ba ma ku ti ti de nam na im pa jore chaan him na ai sigrita ki im ka grana Modiba Aubry Modiba le na cha na on ka bolo Wisa kamrao kamrao kamano ba takara kimboka zimboka zikana ni kamana okono kono kero fitsa bolom na hanta ki ba fara ba fana kero ba rumela kapir kamana kero Jayden Adams kyan himne ba ta hui futa hui na impagiro ba tibe kero Jayden Adams kyano fitsa bolo o ba ta mana balal pa mal sile kamana la kamutu tinga Africa boram le kamutu ting Jayden Adams le kamutu tim banda hadiya me rebote hadiya me rebote le kamutu ting banda arbono rna ba di tsebetsa jwang di tsebetsa tsena ba di tsebetsa jwang hantle monna ya neng a tsile ala kamane ka motsiteng ke yena monna sang mosangana ya ne Jayden Adams ke yena ke bona nye ka ona la ka motsiteng Jayden Adams ke yena impara jo ka ba bola tsela pe Africa bro ka banka bolo ba tsola ba harre bala bala hosni ka bthilane le tsadi ka mara tsane ne acira ka bana bo le ko tsika mane ne ba fitse ante ka mane ka bana le ko tsika mane ba fana ba fana ha pele maseko ho han fera ani ba pala hante bona ba haisa le ka mona ba ne le hetsana ne ha pele maseko hante le mnyane reinas liena bana ba fidi ba bona horna kinne ko ne gam banjo
5: ine le mo tsama wo motle ka Afrika Borwa mpho mosala mme ne ba isebeditse ka tsela e makgetha holo stopa sera sa naha ena ya search ba re ba bona la ba sa ema hantle haholo mme Afrika Borwa ene e fumane monyetla
1: ka bana mme ke Afrika Borwa ba fana ba fana te ba mokoina ke ana ba hlile ba printe banna bana mme ba Afrika Borwa ba batla ntlha ke ana e kula ka bana ke ka mane bolo ke mshikana na Adams Adams ke ana korupi ka bolo ka nako o tsama thaka bolo ka mane ke ana mme ba ile lwane la haholo jwalo e kwallo ka mane ke masiko ba isam rao kamana ba bela te akona akona ki anem ime akona kana fitsa bolo wa kamana ba hanta kamana ke mbokazi mbokazi ne tarti wa tiban hanta kamana Ronan Williams Williams le na kana fitsa bolo ba khukela ho yana kamana ada Ronan Williams tibatwane wa sa tsiri palo munna yo ho hanta ha ite ke mo rolo ke ana onka bolo o e fitse ha kgolena ke mbokazi mbokazi o khutela ka mane Ronan Williams ba ba bitsa hore ba ba tsamele ba tsebo ho phunya ke na ba ne di tsanta ka mane o kon ke na khutela tsiba tsiba ka mane Ronan Williams ba tsaita phosa ka mane pa tsara ba lone la ka mane ba tsaita phosa Afrika Borwa e tle ba tsai pitse tsa tshene le ka brathaba ba tsai pitse tsa tshene e le ka bra e le ka brathaba mo khone ba ba palanka teng ke ba bona hore ba batla ho ba hohela ba tla ka karolong ya bona jwale ba tsebo ho bula mme ba tsebo ho hlatsela fela jwale ke ya bona hore ba tla kgaoletswa diphoso tsena ba tla di etsa bothata bo tla ba teng e ntse le one Czech Republic e le noto Afrika Borwa a gena le metsotso mashama mararo le metse robedi karolo ke ya pele ya papadi ke karolo ya pele ya papadi bolo ke Afrika Borwa re ke bona a hotu ibe ya Czech Republic e tla kgelo hantle ka malekemetse ka nanem Vladimir Kuval tiana o ya khere khala ka di din Afrika Borwa kana bole kotse ka mane papa tshola amna ke mtlaka nana o kone in para ka mane e ko la ka mane ki Alexandra Alexandra tiana fitse bolom ba bile ba khutela ko yena ka mane o re ha kire bor ba na na lo ka ha kire bor ho ha fitse ka mane ke mtlaka nana Alexandra tiana o ne tsa tsiba tsiba na sa ha ka mane Matija kyane o rumela pele pele le na ka mane empa tsana ba lwa ne la Afrika bo robo tle ba security hanta ka mane bolo ka mane ke mboka zim pala lo ba tsane ya ba khonya bulu tsau ga poso mboka zim ba tsaita poso ka mane tsau ga poso o tsau ga poso mme tsa pala ona replay ona aba pala a ba tla ho etsa bolo advantage ni bile ka rete ya tswa ka rete tsetsa if you are jolo hanta ka mane re ke bana ke ka nane talent mbata ke na fu an ka rete tsetsa banjo
5: kana kongwe ditaba hari se rutya metse discipline ke taba botlhokwa ne ke nana gore Afrika Borwa ha ke na bona mokwena a tamela ditaba tseno le yena wa di atamela tsolla ka gore ha sa ntana le ka ga tse tsa gore e sentse e le yena ne te sale se thutsela sentse se shebile ha ke bitsa thutsela ke go sontse le e sentse le pudi ya ha ye le khwekhwe ka ba sentse le mpuya ha ye le khwekhwe tama ya itsebe mohlangane no talent mbata o ma tikiti tse tsa bona pa ha o sona tikiti tse tsa o so batla ba pala ka gatello ha holo papa dinga bo ba mo futa o tsena me bata bata ba itlokomela ha ho ba tsangara ba Afrika Borwa ke bana ke khutela ho mo

0: ontate Hugo Bruce ya bapalang kaona mogona bapalang kaona o bata o le boima ga o la Africa boga sna bolo mme ba ya thaka ke yona ntota bana hore ba bata ba hula ka thata ha holo re na le lo mpho bolo ena e hlongwe ge ke khutlela wena ge bona bona ba ta sebetsa ka tsela mo futhi ofeng o phema mere sa sa le sotho
1: a re bona rena ba sebetsa jwang ka tlenya re ye tini ke phala ila tsena ba ra ba me kollo di mom tsela mo kollo di mom Czech Republic le bisa bo le boya e fegaletse borwa ha Africa borwa yona e le ka mona ka borwa e le ka mona ka boya e le bisa borwa ke ka mo head taba tsena di tsamang ka teng ha e sa tswile tsena ke khokela ho banjo a katele di thata ha e banjo
0: e o di si tengwa ne so empo ke na na hore mong a di Hugo Bruce o santsa data me a fela hore a emela hore impe be na go ya khefutso e le gore kgefutsong bane batho ba tseba go koka ka taba ena gona ba ta sebetsa jwang ga golo ga maemo e le ona a mofuta o jena gobane ba bile le tlhaselo tse pedi tseo ka lesupampho go tloa mono ga ba sobe le tlhaselo e kalo ke itse ga o ka sheba Aubrey Modiba o bapalela pele ga golo pele a police kamane kgodiso motau bapala ga golo pele a motlhankana le Maseko mme ke mogolo ka lebelela go dipalo di bata di bangata ga golo motlhobele ta ba thusa taba mofuta ono o jalo gona ga ba iketsa dipalo ke ona ba sebetsa jwang gobane ena Reines ke strikera o batla le ka pele gagolo o dipakeng mona mme ke ena o ka lebelelang gore ba ta mo phepela diolo empa ga o se bona letlhe ba mo phepela diolo o ka ka Aforika borwa go batla o shebile ba batla o kare ba bapala confusing football ba batla ba le confused le bona e kare ntse ba etsa ga bana bonnete ba gona ba ntse ba sebetsa jwang ngwaneso ge ke gotlele wena mosala
1: ga o le jalo oname kereboa ge ntse re na le tapa ke noto Africa borwa e le World Czech Republic jam hantle ka bana bolo e tswela pele e kwallo hantle ka bana bolo ke Aubrey Modiba Modiba jana firisa bolo e ne tsama na hantle ka bana ke tebo mukwena mukwena jana firisa bolo le na hantle ka bana o bona mna bo ar bona rna ba se bitsa jang Africa borwa aba ta masego empa jana ba sira hantle ka bana ke Modiba Modiba jana le na o firisa bolo wa tla tebo mukwena mukwena jana firisa bolo hantle ka bana ba tla police empa jana le ka bana Reynolds jana firisa bolo o batla hantle mna ba ka bana arbona Africa borwa ke mtsakra mudal mudau ka mo khuliso o fitse bolo ka final le tona ba tsaka bolo Africa borwa ka na bo re kotse ba kropetsa ba ntle ka mane o tla motho ka mane ba hutu e o tla hantle ka mane Ladislav ya mo tla bolo e tsela ka ntle e ba hutu ke hutu ya Africa borwa ba etsa ka mane ka borwa bo phirima ke ba etsa ba etsa short corner empa ka mane tsane ba sukutsa ba bile ba tsela ka mane mme Czech Republic ke yana ba tshola habo bebe fra ka mane para jo ka mane tsane Africa borwa lo nela bolo bi tsau ga poso o ti bolo ibin o ti le tsir banna le tsir banna ba Africa borwa e pa ba di melane bere tsa phala ka ntle ka mane e tshwene ka le motho siwa hai ho tebe bolo Africa borwa bi ba ya khaitem ka ya khala ba botsa kile tsar ba ntle ka mane ba di tsa tebo mukwe fana ba fana tebo mukwe na tsano ka bolo ke tsaka mane ke mbokazi mbokazi ke na khutsa sabone tsa tsebe tsebe ka mane Ronan Williamson o ine le tsaka mane ke okon okon le na o tsile ka mane ke ane ba tsuta ba harra bala bala mpa ba tsaita po tsa tsaka mane la selwa ke bolo ha bo bebe fela ka mane e Africa borwa ye ba la selwa ka mane ke khuriso medau la selwa ke bolo ha bo nolo fela impela jo ka mane lwa dela tsaka mane ba bile ba remela la kapi Africa borwa ba lwa ne tsebolina te ba mkhona ke na fitsa bolo o ba tla hantle mona ba ka mane ke Modiba o bri Modiba Modiba tsana fitsa bolo o ke tsa tsaka mane ka na bolo e kotsi ka mane Africa borwa Adam impa tsana tsang kolo di mo te ba mkhona ai raile ka mane le shot a di shot o ai raile ka mane ne le tka mane ke Jayden Adams a re nka mna a re ra ile shot o ne ha starin impa tsu sa me kollo di meter ba jalo ho not Africa borwa one Czech Republic Carlo ke ya pele ya papa di banjo
0: mpo mtsangano na tibo mukwena hana ka fuma di bolo tsa mfuta o tsena wa mona di second bowling ke na batanga le kotsi a holo ka di second bowl fela he wala la asari fumane ke ta feta taba ya ka hanga dala hanga ta mamiro sa sala soto re ha o shebile se baka sena se ka tase le se ka odimo sa nsa o bri Modiba le khodiso motau ka le penel tuna ne ta sala le se a so sa hobane the moment ba ile mpo ha se ha se chief mana bolo banga bolo ba isa di spacing seno tse leng gore ha ha ba yo bo Modiba mme o tla tlhokomela ba se ba tla ba lelekisa e leng gore taba ena e tla batla e ba kotsi go bona gagolo di-space tsena tse e batlang di le ka morago ke nagana gore ga ke shebile mone mo ke teng Seychelles ba se ba ena le plan ya gore ba bone gona Aforika borwa e batla go etsang jalo ka utse mabiro sa sala sotho gore e se e ka go ka ua kgefutsong motlho mongwe ga ba gotla kgefutsong mane ba tla fitlha ba qoqa gorena ba shebisana ona ba ta sebetsa jwang ka golong ya bobedi ya papadi ngwane se hobane ha jwale o bona Afrika Borwa tsela ya bona mamedi ya o tlhasela e batla e fokola haholo e fokola haholo tsela ya bona ya tlhasela go khutlela wena ngwane so ha gele motsotsong wa pili ka golong ena ya bobedi ya metsotso e mine e keditsweng ngwane so
1: re a halo jalo banjo ngwana mme role bo ge ena le metsotso e mine e keditsweng ge se gele motsotsong wa pele wa metsotso ena e mine me hata ba di tsena he ke ana bolo hantle ka mana banka ba rumella ka pele pele ka mana ke ana nne ka re tla ba sukudi tsela lo jo ka mana ya ba sukudi tsa bolo nne ya ba sukudi tsa bolo ke ana e tsena ka ntle e tla gero e tla ba buru ya khlo jalo e le bolo ya Afrika Borwa ke tla ba buru ya khlo jalo e le bolo ya Afrika Borwa ke ana ba ya khela ba di tsa tsiba tsiba ka mana e Ronan Williams ke ana fit tsa bolo How feel in a cabana about the cabana? Ki Bokas, Bokasu, who can a cabana, Castibatibane, Ronan Williams.

Nako ke hora ya bosupa, sena ke sealemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Metsotso eo ho dumellaneng ka yona ya BNC tekenetswe. Lesotho le fumana thuso ya ditjhelete ho banka e kgolo ya lefatshe. Ditaba ka botlalo. Tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC e lokela ho arabela ditaba tsa kgotso, nala le kgwebisano mafapheng a thuto, merafo, bohahlaudi le botjhabahara tse ding. Sena se boletswe ke Mohlomphehi Tonakgolo Samo Ntsokwane Matekane ha ho gakolwa tumelano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC kgaborone Botswana kajeno. A re BNC ke mohato wa bohlokwa o tla kgaba ka tshiya ya poneletso molemong wa kgolo ya moruo ya dinaha tsena tse pedi. Ka lehlakoreng le leng, President ya Botswana Advocate Duma Gideon Boko o itse Lesotho le na le dihlodilweng tse ka tswelang dinaha tsena tse pedi molemo. A toboketsa hore dinaha di lokela ho etsa maano a tla di thusa ho laola AI ka ha e ka ba kotsi. President ya Botswana o boetse a phatlalatsa hore Botswana e tla thusa Lesotho ka diente tse dikete di lekgolo ho lwantsha lefu la tlhako le molomo. Ho sa le jwalo, metsotso yono ho dumellwane ka yona ya BNC e tekenetswe ke matona a ditaba tsa matjhabeng. Tumellano ya tshebedisano dipakeng tsa Koporasi ya Ntlafatso ya Moruo LNDC le bomphato wa bona ba Botswana le yona e tekenetswe ke baokamedi. Mmuso wa Lesotho ka lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo o tekenetse tumellano le banka e kgolo ya lefatshe ho tshehetsa meralo ya bohlokwa ya naha ka jeno Maseru. Tumellano ena ke ya tjhelete ka hodimo di milione tse 8 tsa malote bakeng sa morero wa kgokelo ya motlakase. Dimilione tse 16.6 tsa malote bakeng sa ho ntlafatsa ditsebo. Le dimilione tse 4.9 bakeng sa phepo e nepahetseng. Le tona Dr. Tshedisetso ya Matlanyane o supile hore tshehetso ena e tlo thusa Lesotho ho fihlela kgokelo ya motlakase hore Basotho bohle ba fumane motlakase ka 2030. Le ipapisitse le leano la naha la ntlafatso NSDP2 la ho matlafatsa thuto le ho tsetela bophelong bo botle ba mmele le kelello, mme tjhelete e tla lefshwa nakong ya dilemo tse 30. Mwemedi wa banka ya lefatshe Lesotho Mohlomphe Dinara Joel Dov Sheva o bontshitse hore tumellano ena e tlisa merero e tlo thusa ho theha mesebetsi, polokeho ya boikemelo. A re mmuso le ditsi tse ikemetseng ba tla sebetsa mmoho ho hodisa merero ena. O boetse a re ho tla ba le morero o tshehetsang ntwa kgahlanong le tlhekefetso ya ka malapeng ka dithuso tsa mmuso wa Japan, mme tshepo ke hore ona o tla qala pele selemo se kodumela. Mokgatlo wa ditsi tsa kahano, phetisano ya meletsa le ho kenyeletsa setjhaba ho fihlela bana ba sa entwang le ba silweng ka thoko le ho fokotsa lesisitheho la ho entwa. Mofumahadi Mohatsi o hlalose hore lenaneo lena le tla boloka mekgwa. O eleditse hore ka dikgwedi tse 12 tse tlang Lesotho le lokela ho tsepama hodima dikgakanyo tsa setjhaba le ho fihlela dipehelo tse rerilweng. Ho sa le jwalo, setsebi sa mokgatlo wa bophelo wa lefatshe Dr. Francis Obobo o bontshitse hore mokgatlo o tlo tshehetsa tsamaiso, kwetliso le tshehetso ya maano ho matlafatsa lenaneo lena. Re a phethela. Lekala la bophelo ka tshebedisano mmoho le bomphato ditabeng tsa bophelo hammoho le ba ikarabelang le ntse le etsa leano la naha la pele la bophelo ba kelello Lesotho Maseru.

0: jeno se pheo ke go bokella maikutlo le di hlaiso le di tlhagiso le go thusa lekala go sebetsana le mathata a bophelo ba kelello ntseng a nkwa e le amang a ditaba tsa bophelo bo botle tse sa fuweng katamelo e lekaneng lefatsheng. Mookamedi wa meralo lekaleng la bophelo Mofumatsana Nthabise Masia o boletse gore leano lena ke boitlamo ba naga ba go matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo ba kelello le go netefatsa gore setšhaba se fumana tlhokomelo ya boleng bo godimo mabapi le bophelo ba kelello. Ka letlhakoreng le leng mookamedi wa amang a matlole ka gare go naga mongadi Lekgetho Gama o totobaditse botlhokwa ba go kgotheletsa e ka setana le go tlhokomedisa setšhaba ka botlhokwa ba ditshebeletso tsa bophelo ba kelello. Re tshebediso ya marangrang e tla thusa phetisong ya meletsa go batho ba dulang dibakeng tse gole le go netefatsa karabo e potlakileng. Go sale jalo go thegwa gwa leano la pele la naga la bophelo ba kelello Lesotho go nkwa e le mohato wa botlhokwa gagolo ntshetsopeleng ya tlhokomelo ya bophelo ba kelello le go netefatsa gore ga go motho ya salla morago go fumaneng ditshebeletso tsa botlhokwa tsa bophelo bo botle. Phetela ditaba tsena ke tla pheta tse ka setlhogong metsotso yo go dumelanweng ka yona ya BNC e tekenetswe. Lesotho le fumana thuso ya ditšhelete go banka e kgolo ya lefatshe. Ditaba di fela mona mamela tse e latelang a gora e le ya borobong.
1: Ditaba tse monate bakeng sa di-EcoCash agent tsohle. Eketsa di-cash in tsa gago tsa EcoCash ka 20% ho ya hodimo. O be monyetleng wa ho hapa meputso e makatsang. Etsa top up agent account ya hao ka bank deposit ka ho ya lebenkeleng la Econet, ka super agent e haufi le wena kapa di-EcoCash aggregators. Beke e nngwe le e nngwe, agent tse 10 tse lehlohonolo di tla iphumanela 1000 maloti. Ebe kgwedi le kgwedi, di-agent tse 3 di ikgapela 10,000 maloti. Ebe mohlodi wa ho qetela o ikgapela 100,000 maloti. Bahlodi ba phatlalatswa la bohlano le leng le le leng di-social media platformong tsa rona. Hlokomela baqhekanyetsi. Ha ho motho a ka o thusang ho hapa ka matshwepenene. Le wena ya batlang ho ba EcoCash agent, etela Econet shop e haufi le wena. Letsetsa 199 kapa romela molaetsa wa WhatsApp ho 66100 ka jeno. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
2: Mosotho wa heso le ntse la hao le bohlokwa. Mmuso wa Lesotho ka ofisi ya tonakgolo o memela mokeng wa pele wa boikarabelo le tlaleho ya tshebetso e leng Accountability Summit o tla tshwarwa ho tloha ka la pele ho isa la 3 Phupu 2026 Manthabiseng Convention Center. Tloho o buisane ka kotloloho le baetapele ba hao. Re aha setšhaba se matla ka boetapele, boikarabelo le phano ya ditshebeletso tse shebaneng le diphetoho. E ba karolo ya mmoka ka ho ba teng moo o shebelle ka kotloloho ditsing tsohle tsa bophatlalatsi ka hare ho naha kapa o ye ofising ya mmusi wa setereke sa heno. Ka la 20 a motso o mong ho isa la 20 a metso meraro Phupjane ho tla ba le mmoka wa boetapele moo mmuso o tla hlahloba dikatleho le dikgoqetsane tse bileng teng tshebetsong.
3: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
4: Baba. Ya tlokomela taba tsa ka di nepaetse ngwana mme e re ke tswela pele mamedi wa seno sa Lesotho re tlhalela jalo e le gore ke karolo ya bobedi ya papadi Czech Republic ba se balebisa borwa ba fogaletse le boya e ntse phetogo Aforika Borwa ke ana ba fumana huku ka mane Czech Republic ba leka ka toho tibathibana ya moela gantle ka mane Ronwen Williams e ntse phetogo Czech Republic ba leka sebe ka mane cova ke ane o nka bolo wa rasti bathibana ka mane o romelela ka pele thula jolo ka tlhogo ka mane re ke bone ke monane Darida impala jaga mane ba khutla ka bana ka mane ke o khono khone ke ene o fitse bolo tsaka le pineri tsadi ka mara ka mane ba re agwe pere bana nna ke ana ba fitse jaga bana ka mane ba nka bolo ka mane te ba mukwena mukwena ke ana ba tla thumisa mana ba tla ka mara ke ana ke ka mara ke mo dau kudu se mo dau ko repeta bolo impa cha ne o ka motho ka mane ba hutu e ba huku a sireletsa ka matla a maholo ka mane nne e se kwa ke Adam nne a sireletsa ka mane go pedi se bolo ntle ka mane kudu se mo dau impa tsiba tibane ka mane ho hampela o nasa ini kana ya mo philipanyita ini kana ya mo philipanyita entre noto Africa borwa ere wa Czech Republic

0: Jangan terkemana we kopi tak boleh kemana cak polisi impacan ini. Ia kamera kemana cak hancur bawa terbaik cak polisi kemana cak buka si impacan mutum. Raili kemana cak anbolon. Baca usah sela kemana counter tak kemana Czech Republic impacan kemana tiba mukuinam. Ungkap bolo kamera rau kemana. Wisa humana bos tiba tiba kemana. Ronan Williams banjo mana maju rujukna. Karlo kini abu bedi ia papa di titel apel. Kami tutu eh mesano kau fela sini titel apel banjo.
1: Mpo ka metsotso ene metlhano mo papadi ena e kadile re bone gore Aforika Borwa e bile le tlhaselo e ntle re boetse re tlhokometse gore naga ya Portugal ena ya Seche le yona e bile le tlhaselo e ntle le yona mme wa bonala dikopadi a tlhaselana empa ga re ke re bue ka taba ya Phetho e mongwe ga dihukopiosa e ntseng ka kentseng motlhankanane e leng yena Mofokeng e sentse o joetsa ngwaneso gore o batla go potakisa gagolo tlhaselo ya gae bane sebapadi sena ke sebapadi se batlang se ba quick gagolo ke ne bile ke lebeletse go tla motlise ka letlhakoreng empa wa mmona o batla go mo tloelelang tsa le ka gare ka mono o banala a ba quick gagolo mona ma a thusang di-striker gago di bapale motlho mongwe o ka nna e tsala gore go kengwa wa gae o ka nna etsa go setlhopha sa Aforika Borwa se bonala se bapala gantle kagolong ena ya bobedi ya papadi wa nnete a sala go a bonagala gore letlhakoreng la khudiso motau le letona ke yona le sebetsang gagolo bane dibolo di banala di tla ka teng gagolo mme ke o ka re mpho ke ga e bitsa ka gore ke melao ya go qetela ka golong ena bobedi ya papadi gobane ga di fela go ntse o le tsena e leng gore ditogo tsa Aforika Borwa go batla fetela mokgatlhelong go latelang di tla batla di sentse di batla di ipokotseya gagolo fela ngwaneso
0: ke noto Aforika Borwa ke one Czech Republic ke dipapadi tsa mogope wa lefatshe dinaga tse kopaneng tsa America, Canada le Mexico ke tsona tse tshwereng mogope ona wa lefatshe re ntse re gopola gore mogape o tlang wa lefatshe wa 2013 o tla tshwarelwa ka mane ka Morocco Spain le Portugal ke tsona ditlafe di tshware mogope wa lefatshe empa tse kalang dipapadi di tlatle di ye ka mane ka Argentina Uruguay le Paraguay e le tsona he dipapadi tse tshwayang dilemo tse le golo mogope wa lefatshe ntse o tswela pele gantle ka mane ke arebolo e kwala ka mane ke motlhekanane Patrick jano siabolo e netsa gantle bona ba ka beka ropetsa kana bole kotsi empa ba e tshola Aforika Borwa intere bolo kotsi le ha lotlo ka mane mne e kwalo ha re bona ka mane ke khuvala ke ra ba mentira bolo mne wa phetsa ka mane mne ke a police impa ke ana bole tsola ka ntle o thi intito ko yena mna intito ko yena a police severity mna ne te bo mko ina o severity o lwa ne twa gagaudiana melamu ya tshepe batla ya gela ka karolong ena ya Aforika Borwa ha o fili hukana ka mana ka borwa bo phirima ke bolo ya gelang jalo er bolo ya Czech Republic ba ya gela ka dieti ka mana ke bolo tele ba ile ka jalo ka tlhoho ka mana mpa ba etsola Aforika Borwa mna e tsola jalo ka ke mbege zeni mboka zi ke na baka huku o baka huku ka mana mboka zi ke huku ka mana ya Czech Republic kamana ka borwa bo prima ke ba ya tlosa ke bileng tlekanyetse ne ka ba le bileng tlekanyetse ka ho ho impa e pota me ka lo ka o di mo Ladislav ke ena na likide jolo ka ho ho impa e pota me ka lo ka ho di mo inter be jolo ho noto Aforika Borwa one Czech Republic le ona tsoro ka kire ka super re e bo ke la dintla e tsetaro haiba e ka ya ha papa padina jana hantle ka mane bolo inko ka mane ke khuruse mo da wisa ka mara ka mane o bona ka mane o kon le yana ha ofili yana ka mane bona bona ka mane ke mboka tsim mboka tsim jana ofili sa bolo Aforika Borwa ba fana tsane bala ka ho ikae ka jole hantle ka mane ay ho sisa ka mane ka mo tsakana ne o mudiba mudiba jana o ka bolo o isa ka mara o le yana barra ha go mpere bana ke mboka zi o bona ka mane o kon tsane o tlo ba harre ba bala ba ra hugen pir banna jarba rumel la kapre kamana yaba tela bolom ne imba ba para habun nolo tela kamana ba ke yalo tu hanta mana ki kurso mata wi pa chaane ne ba sigre ta kamana Czech Republic habun nolo tela chaane ba ti ba pere tela kan ta kamana ki okon ki no fitsa bolo ta tibo mukuna le na ki no fitsa bolo bene ta manna bo kamane ba param pinya la bolo kamana ki mudi ba mudi ba chaana ba ta kamana a police ki no tara a police ki no ko pe ta bolo omna o ba tanta kamana ki mudau kulisa mudau ki na si anya la ba ta tebo mukuna ki no ka bolo bene ta tanta manna ba kamana ba ya hu ta mukuna ki no ko la bolo hanta kamana ki ba fana o ki ka bolo wa raham a wa na pa ta mi ko lo ka tuko kamana ma se ko banna ai tela bori ki la ngo sire ko ana a more ki amanna na bela ki tapela ma se ko interbeolo ho Not Aforika Borwa one Czech Republic banjo
1: o so tlokomela gore dibapadi empo ha ba se batatile tsena ba batla go gala ba ntse ba le gore ke ne ke bona ka ba ba ntse ba batla ba eme hantle hle se le taba ya kgatello ya maikutlo kapa kgatello ya papadi gobane ba batla go tlatela go ba be

0: tshantlhae ketelele e ba teng wa bona ka tsele batlhileng ba lekang ka teng. Ke nagana gore bjale setlhopha sena sa search ba ba ja psychologically obane o tla bona gore ba batla ba diaisa le papadi ga ba batla ga ba sa ba phasana ka tsela o ka reng e potlakile gagolo go feta yane o ne o ka wa e supa gore karolong ya pele ya papadi banatlhe ba batla ba photlakela ba phasana ka go potlaka ba phasana jalo go ya kamane ka karolong ya Aforika Borwa. Ga jale empo ga batla go shebile ba phasana slowly, mme o ka nna batla gore ba re game e matsong a bona jale e potlakileng ke Aforika Borwa. Ntho nngwe gape ke nang le letswalo laka ka yona ke ntse le yana karolong ya pele ya papadi gore Aforika Borwa ba batla ba yaka dinomoro tse ngata gagolo kamane ka pele kamane, mme ga yaka dinomoro tse ngata gagolo o batla go na le mo o siang teng. Ke na le jalo ngwane se ke khutlele wena mpho mosala o tswele pele.
1: Ke ana bolo ka bane re lebile mo fikeng o fitse bolo ba bile ba khutse bana ka bane ke mo fikeng. Ke ana o tsere ka bolo hantle ka bane ba tla tsopa ke tsamara wa se ja hantle ba ene tsama na ba hantle ka bane mme ke khulisa mo dawe dawe ke ana mme o nka bolo ka pele di 18 hantle ka bane ba fitse jalo mme ke ba fara ba fana hantle ka bane mme ba batla a police ke ana kwala bolo hantle ka bane mme na ba ke mo fikeng ke ana mme ba e kwala jalo ke ana bane hantle ka bane a police ke ana o nka bolo o isa ka morago ganyenyana ka mana bona mana ka bana ke mbokazi o koropetsa bolo ao ke ane ikela o sele kwana ikela o sele kwana bolo a ithela bore ikela ngwe sele kwana ka mane talent mbata ya hole ya thuko kwana hai ba tsule mosula enter one Czech Republic ile noto Africa Borwa metso tse mashime a mahlano le metse mahlano Carolina ya bobedi ya papadi ntse tsela pele ke karolo ya bobedi ya papadi e ntseng e tswela pele, mme Aforika Borwa e lokela he gore ke yona naga e metseng tikolo ena e ka borwa go Aforika e leng Southern Region dipapading tsa mogope wa lefatshe. Ga utlwagala he gore e lokela e tle e fumane tshegetso jaana ka mane bolo ke nnete ba tla re le Democratic Republic of Congo le yona e ntse e wela tlasa Southern Region ka ditaba tsane tsa ditabeng tsa puso ga ditabatsane tsa sadak empalagolo kelo ga re fetola mawa jale re se re shebile ka mane ka o kgosafa o thaiwe phoso ka mane o thwe phoso Aforika Borwa kane Czech Republic ba gutla jalo ka bolo ba romelela ka pele ka mane ke ane mne gantle ba neletsa re ke bone ke motlhakanane Vladimir Madira kane o nka bolo o e neletsa monna ba ka mane ke Lucas Lucas kane banka bolo ba remela ka pele ka bana e kolla hantle ka bana ka mosikana na Adam Adam ka ba mosikela bolo ha tsha ba mona ke Aforika Borwa mna ke ane o tsopa ke ntaba nna ka bana mna re ke bona ke mosikana na mbeki zeni mbokazi o fitsa bolo ona ba hantle ka bana a police a police ka right ba pele tsira ka hantle ka bana mna ke ane Aforika Borwa ba batla mo kuina ke ba mo fumela hantle ka bana ba hare mo balbala ke ba mo kuina ke ana onka bolo lena o ba hantle ka bana ke khuliso mo dawo khutela ho mo kuina ke ane lena o fitsa bolo hantle monna o kae ka mane ke Modiba obri Modiba kana nka bolo bafana bafana ba ka ho hitsa jwa le kana mo kwena le na o isa ka morao o khone kana o tlotse ha re balabala ona la sebapa di se wileng ona la sebapa di se wileng ona la sebapa di se wileng sa Czech Republic Lucas Kiv kana ya u tlile mohloko Lucas u tlile mohloko re ko utlwa ke fetela go banjo banjo ngwana mme re ke re utlwe o na se wa parise o kile mosoko ka mona o komano le papadina banjo
0: ke tla tlokomela mpho empa ke tlokomela ona ha ena ya search ke e bapala tactics tsa yona tsa ho etsa delay the game, mme ke bona ka ketelong e tla ba sebeletsa gobane ha o tlokomela o tla bona hore ba se ba diaisa game ka matsong a bona ba bapala ka monyebe o ka nna ke ka maikemisetso, mme ntho eno e batla e le gore jale e ferekanya Aforika Borwa gagolo taba e nngwe o ka e supa mpho.

0: or Yampil Vanna Yampili, who have fella Tamayang Liapili. Kiane Bolo by Hutza was to Batwane Williams. Williams Kiana Way Lokola, Kibility, but not by the military Kokamane, Hantakamana Bata, a police Kianem, Leka Boloka, Hantakamane Reynas, in parallel Kianem. Kala fa tante kamane kana wuri ko kamane kala bili mo fuki tiana tibam ko ina we kala lamana ba tiana ba ra kamane kana bele ko tin pe pe mi kollo ga thuko ni pata mi kollo ga thuko rena le metso tso e ma shime athleting papa din te tso la pelin ki a tlo ka bela hore ha ile ma shime a mararo ka mara hore ina ya bo sipa khata be khata mi ha he hore ge fetela kamane kama tonga khaso ge fitisa ditabata dipapatso Kamara intele noto Afrika Borwa ile one Czech Republic khase na ka kotlo ho ro fa yona ka kotlo ho ra ka mna ka la ha ko ke tseri to jola ke maloti mountain brewery ke bona ba re tseri teng re o tsetsa khaso ena hantle ka kotlo ho mo hor bona mamiri bona tsana hantle ka mana Afrika Borwa ba tlotse ba re ba bala te wa mukuina ba mo dele tsa bolo wa fitsa lena o ile tsaka mana Ime okon do fit sa bolo ene tagamane hanta kamane ci kuriso madaw xutela kamane ka okon en pa o tole la ci batti ben kamane Ronan Williams ci ara fit sa bolo o batta hanta kamane mbokazi witeta tibo mukuina mutibo mukuina fit sa bolo enta a police fit sa bolo lena kamane kamane o batta manabgan wacci kuriso madaw rek bo na a sa kuriso madaw o am fara ci ba sa gara yaane o bri mudiba tiana baye tele la tagamana ci mo fuci tiana tagamana okon tiana ko bolo tatti bo mukuna tiana ci a police tiana nem o tra bolo hanta kamane o bata jinen azam hanta kana bolo ko ci afrika bur a ba na tiana ba pra kam se beti kamane kurisa mada um o note o kam se te mena kurisa mada um o na sale kam se te ing kurisa mada um banjo
1: o wadiya kurisa mada um nete sale ngwaneso la na sale kam se sing hakalo but ke bona ka ba di ile le ho mo phasa e re ntwe ke buang ka nang pone ke batla go ke bue ke ena ya na ha ena ya search ha o ka tlokomel ba severisa ha ke tsimeng ka e beka se sutu accuracy ha ma ya ba fumane bolo ha holo ha ba tamela le tlhako la Afrika bo ga moleng wona o ka mogao ba batla ba phasana ha holo ka accuracy e le go ba ha ba fosane ka di phase minto yeno e batla e be Afrika bo ga tsetsi empa Afrika bo ga bona bana le bolo o tla bona gore ba fosana ka dipase e hile ha ba fasana ka dilo ka reng e batla e ba thusa haholo tabenya ya go tlasela ke yona bo o shebile botata o batla go bo shebile teng ha jwa le ho ja Afrika bo gampo ba enjoy ya possession ya bolo haholo fela na ba enjoy ya ka tsela ya go tsosana ha ina ya search has ising ha ka lo ngwanisi
0: tsara ka bane a police o kola bolo fitela Wato so pakin tabana o ni rita tebom kuida ha filena tebom kuida lena tiana on kabolo kamane o ni tamana kamane ke imbata talent imbata tiana fitse bolom o bata police tiana amon kira bolo hanse kamane search republic an kabolo ba rumela pra kamane ke zilin tiana emne o sigri ta bolo wa sigri ta o skill hanse kamane raw kamane ke manabo rati bone kimi tagana zilin ni ta tiba hanse kamane tiana lena amna hatijem kuba on kabalo we ni ditam nabo kapla di etini kamana ba sikreta bana bana la lojo kamana ki holes tianem ne ko labro uba o ma kabolo tiane ba fitisa jalo m kukira ka ona kamana holes tiane ba fitisa jalo m na o ba kamana zeleni tiana to labo harre bala bala kala final le tiadin ne ikiri hawa te do mata ho am tela ba e bloka bulina tiane ba fitisa jalo Czech Republic kukira ka mara ha nyinya ne kamana ba ni ditam kamana ke Lucas ubona manna ba hawfili na gamanem Krijechi tiana o fixa bolo bar harbone ba khukela hu yena gamanem ki Ladislav o tola ba harre balbala o rahajir bon banna Ladislav tiana o fixa bolo hanche kamane kana ba ko ti kamanem ne tiana ki Adam tiana o fixa bolo Czech Republic impa tiana ba musimbanya hanche kamane o tawwa poso kamane kuriso medawu ba Maria kuriso medawu ba mariya kuliso medaw tawga posom ibiri uti batisu apele baten o mbele tapala akamane ore hawna le tele ko tile tati monum Ladislav rekbone ikima tanganane adam kiena yaba pitin kaba sasam e kidu hu hamfela kaho yakanna kadatine lu kile bi ya tso monum e fuwa ena mannano yaba pitin kaba sasam ne tesibilim e ne lu kile bi fuwa karati tsesa e ne lu kile bi

0: yo akarati itse mo Adam Banjo
1: nete asara o ga ipoza ona ene le ka bo mo ka ba tsheo bana ha tlo a bolo fitla ji temela o di ma hai lo ho ya nete asara e se ko tsi ene e ka lo tsala e botlo go mpho ga e bona ha na ga na ya ho bie ya o na ga na fuma na ga di go dirim pa he o ye me khudiso mo dau wa ba pala ngone so ke buile ka taba ya ne ya crazy ngone so ge wa bona la gona ha ina ya Afrika Borwa ba sito go ba boloke bolo ha holo ha holo di agents ge di critical empo tsena tse ge di attack ha holo me sto ba sna sa Seychelles ka pa sa search ke be go ka Seychelles search me ba e boloka hantle ha ba itateli o ntso bona ka nna ba ntlhana ile ngwe seng ba e tlabile ba ga ke yona me ba sukisa Afrika Borwa ha holo ka tsela ya accuracy ya bolo ya ho phasana lo ho boloka ke yona mo tabona ba sukisa Afrika Borwa ba enjoy ya possession ba ba le yona fela ha ba bile yona di possession tso ka ndi ba tla di critical ha holo ngwane se me mpho ke papa di ka nyebo bebe ho moletsa phala fela he ke bona ka kae kae o ntsala le khaello ha holo le ba letsa phala ba le bathusi ba hae bana le opanya nete sala ke botho mona le mana o tla bona go bantse bana le mo bapanya nte re ke khutlela wena ngwane se ha me tsho ile mashume ya tsheletseng ka metso mehlano papa di lantse e tswela pele
0: ke ne ke re tshe bona ngwana mme ke a bona e batla ho itsa pheto ho itsa pheto ho Afrika Borwa tla itsa pheto ho le yona e ho tsena hantle ka mane re ke bona ho tsena bona orna ho tsena ka mang ne mne na re ke tshe bona Afrika Borwa e itsa pheto ho di tapitu ho hanfela re bone horna batai sibita gang ya tokomela hore e hotla ke na mhlanganane mahopa evidence mahopa ke na ya kenang ka tla go lena la Afrika Borwa banjo bona me evidence mahopa wa kena pitu ho kena e bateng harung
1: evidence mahopa wa kena mpho yoro ka so fide mabelo sa masala so to go kena la yolo mhlanganane le nyana Reines me wa bona go mongadi Hugo Bruce wa taolo kisa ho le mola wana ha e go tlhaselang go bana ho bima nnete sale o ba taolo kisa le tsakogolang la ha ile ya thakang me ntwe re ta motho sa ha ho lo bana wa ho pula mo tlhangana evidence ma go pala bana ma mere sa sala sotu ila ha kena ha bana ba pala na ha ya Mexico ula bana na at least stability ha ho lo ka tseleng yena e leng go ya tlhasela me ila motho sa ila thusa Africa bo ga ho lo lo ya metsi ara sa ke le tlunga na go ene no so sna ka tsela yenwe fela ola thusa hantle ho stabilize le botla le ne tlhaselang kena wa kena ha jwale metso nyema shume a supile ka ba mashume a tsheletseng ga metso supileng me wa kena evidence ma khopa ne re tla bona gona ha kena tena o tla sebetsa ka tsela mofuta o fempa na ya se Chelsea ba hlola gore ke monyetla ngone zumpo
0: bolo tsane han tshe ka bane Mexico ba ene le tsa city ba tibane ka mane ke Matije kuva tsana o ka bolo e romela ka pele pele ka mane ke bile tele han tshe ka bane o la mana a siri bana ka mane pa tshe bolo e tsele pele ha ona se le tole tsa itseng ka mono go ka se bolo ya Afrika Borwa ya tlhokomela ngwana mme ba tlhakwana ka moo ka matlong a gasa ngwana mme ya dumela e ha ba gotla e mashome a mararo metsotso nako yane ya thekiso ke tle ke fetela ka go wena ka moo ngwana mme ge tla dinanabela ga dithekiso di se di fetile baba baba
2: Muramsala akina go yana ya global kio ka taba sedi letena ngwana mme re tla boela ga khutlela ho wena ha ka mora hore bana ba global kio ba qeteta ba tsa bona
0: ke a leba ngwana mme di nanabela
2: tango
3: Africa drums please
4: get ready for the experience of a lifetime right here on your radio station Radio Less from 90.8
5: to 106.1 FM.
6: Because we have had our own wilderness, but through all of that we've learned to trust God. I am reminded of this hymn that says, Sedila, kamponi setsetsela.

0: Leka re sefuba sena se tlo mpolaya jwale tje.
1: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
2: Dumela momedi wa Selmoya sa Lesotho, lebitso la ka ke Mmabatla kwa Mafereketso ha ntate motshatso ha seritedi sa Moriana wa Global Cure Dr. Kasebele. Ka jeno ke tlo bua ka Global Cure hair jeno ka mehla ha ile la bone tjena mona Selmoyeng sa Lesotho. Ke re ke ha ke le mona fela mo kereng Selmoyeng sa Lesotho, ke se go monna to mo kalo wa u bitsa Selmoya sa Lesotho. Global Cure in wa ichisa in wa futhumetse hona le ho chesa hona le futhumatsa dia ba di a fapana beng ba tsona e le hore ke tlo o faka jelo mekgwa ya ho nwa Global Cure. Re tlo tla ke qala ko fa rona bana ba nwa Global Cure jang ke ya ga ba dipotso tse ngata hampile ba seotsi mmole nna mona tsa go me mafere motho yo ke mo fa Global Cure ye jang botlolo yeo e ngotswe na Global Cure in wa jwang hopola hore Global Cure in wa futhumetse kapa in wa chesa. O futhumatsa Global Cure ka ditsela tsohle tse wena o ka di etsang ka yona. Ha ke le ka mane ka matšhatšhe ha ponwane ke utlwile hore nkgono o re o tshela o hlokohla moriana wa hae o tshela ka khaphong ya naga ya sekgowa. Ha qeta o nka khapho ya sekgowa o e tshela ka raketlele e belang e metsi yona a belang e be bele o pressa ketlele hanyane ho belebele hanyane ga ore moriana no ka mono wa chesa o tla tswa o chesa ga onwa. Kutlwile tabe ka lang ho utlwa ba bang bona ba re o ntatse le hlano ntai ka mona ka ho hlo re mema fere nna ke tshela metsi ya chesang ka mona ka baole yaka ebe ke tshela khapho ene tsetse moriana jwang ka ba jwang baole no tla e futhumatsa moriana ono ebe ke no moriana waka e monyana o nna ke futhumatsa ka microwave ga futhumatsa ka tsela tse fapaneng ha fela wena o ka ona o chesa o tsebe ke ha o nwele o sebeditse Global Cure Organic Remedy ka nepo. Global Cure Organic Remedy re enwa ka nepo ha re tsho jwalo ebe re nwa khapho seng ha fa khapho se le motshega le mantsi buya. Global Cure ha e kgethena o jile kapa ha o aja e le go ka enwa nako yohle e ka nna ha o thewa bethe fela wa fuwa ntho ha wa nwa ha ga motshega fela wa nwa ntho ha o sefuba se ka ntle ka mona se sebe ya ho se haketse se fodiswa fela ka Global Cure Organic Remedy. Ha hona motho ya lokela ho tshwa ke sefuba hore na ha o gohlela seno sa ho so mme kapa seno sa ha o kgehletsa di gohlela Global Cure ke yona fela e tla o fodisa. Hona motho a thibaneng dinko Global Cure tla o thusa dinko tsena ha di tlameha ba blocked ho hang di tsebetsa ha di tlameha ba blocked ka baka la sefuba. Ha o lokela ho tshwara ke metso ha o lokela ho khwaya ha o lokela ho kwaleya ha o lokela ho hema ha bohloko nnoge fuwe le tshwafulena ka la bululu ha ke hema mana ke sefuba ntate motshatso o teng ke seritedi se ritelang ka mahlale ohle a sona Global Cure Organic Remedy. Re tle ka mona ka mokgwa wa ho fa bana moriana. Ngwana ya letsatsi ho isa dikgwedi tse tsheletseng o nwa gaba e nyane ha nngwe ka letsatsi. Gaba e nyane keng? Ke teaspoon. Motswetsi ya nyantshang yapa ya anyesang o ka motswakela lebese leno la hao le moriana ona. Lebese leno tla etsa hore moriana ona o be om ho ba lona letswaka mona ka wena le om ka hona ha re futhumatse eno tlotla ka emisa ngwana eno. Tsa so a chesa ngwana mma wena ga o qabanya le manese ya gore tse tsheletseng o isa ho selemo o nwa gaba enyenyane ha bedi ka letsatsi gwedi tse pedi ho isa ho selemo ke teaspoon ha bedi ka letsatsi athe ngwana ya na le selemo ho isa dilemo tse tharo o nwa gaba enyenyane ha ga go ka letsatsi e leng teaspoon ha ga go ka letsatsi ngwana ya dilemo di tharo. Ya dilemo di tharo ya o tse tsheletseng o nwa kwatara ya kopi ha nngwe ka letsatsi. Enwa ya dilemo di tharo ho ya lemong tse tsheletseng kwatara ya kopi ha nngwe ka letsatsi. Ya dilemo di 7 ho ya ho tse 12 halofo ya kopi habedi ka letsatsi. Ya dilemo di 13 ho ya ho 18 halofo ya kopi hararo ka letsatsi. Dinomoro tsa botlobelikiwa ke 5900 0013.

0: le 5661 6014 le 6282820 tseo heke inomoro tsa bo global global key organic remedy o ka galetsetsa moo wa bua le gona ka sotlhe haeba o ka re utlwe ka go tsamaya o sa utlwise ditaba tse dingwe o batla go rekisa moriana wa tla ka moriana 0639546255 ka number 8 ka impala ka mono global cure ka remedy e teng wa ikgethela na wena o batla ho nwa global cure sebakeng sefeng hopola hore gena le office ka mane ka Velcom le ka mane ka Gauteng jwale ho rona wena o Gauteng o batla ho reka stoko sa ho Gauteng ka ba Velcom hopola o sa fihla ho wena hang ka khoriye kae ka magamatsa tse mabedi o patetse ha o batla ho rekisa global cure le Afrika Borwa botlolo ke 100 rand ke 100 rand wena o rekisa 150 e le hore di botlolo tsena tsa ho tse le 10 ka ba di botlolo tsena tsa ho tse 30 ha ba batla megane 40 ho hlakile hore o tlotla o reka botlolo ka ngwe ka 1 tlotla ka botlolo ka 100 rand mme o tlotla o reka megane ka 4000 le box la rona la global cure le tsela megane 45 ha e mona megane eno ye 45 ke 3600 le boko se lelo la megane 3600 ibe ka mane ka mozansi le boko se la 45 bottles ke 4500 u tla rekisa botlolo ka ngwe 150 ha e mo rekisa botlolo ka ngwe 100 rand u boetse hape o reka vaseline ya global cure ke 45 rand tsela shume ke 350 aqua cream ya global cure ke 40 rand tsela shume ke 350 hopola hore ka mehla le mehla ha u tlotsa ka vaseline ya global cure ha o re na o itlotsa kana go efeng o itlotsa ho seke motsa mantsibu ha o go itlotsa malatsatsing ha o go tlodula ka segameng e be jwale wena o ntse o kgetha gona vaseline o itlotsaneng a o itlotsa nako yo hle ka vaseline ina a ke hona je ke nako ya bolo bontate ba apara mapae ba dula sofe mono ba phukise ntlo ba khio le re dzimpela ka nkana ka maqhatsetsa nna phuka o ntse a itshaga hlo fela ha bona o kogwala o kogana Mary egetse ba bo hale hampe ha dintse di ruwa tsena ho etswang ba ka ntlo ba le kio ba theole pelo
1: ba theola
0: moya wa theo wa mme wa ka ha fela ba nne global kio ha re tloloka ko ne ke tla ke tle yona bo ko re ntwene ke e bona ha ke batla ho e bona
1: mme wena bona o tsa marang o se ile getse nya
0: mme wa ka
1: ha ka nnete
0: ke tla me ba ke tsake mo fa global kio hona tsela o se o santsa sa o
1: go ba se ba go mme ba qeta ho le bona ntwe na ke le fa ene o qeta ho ba
0: jo se ane
1: ba sa tsebe taba ena ho
0: ba ne ha ba ba fa global kio ha ba ntse ba dota go ya bona ya ruwa
1: eh wa bona ona pele tse ya ba pala sa Africa
0: eh
1: mwana mme o tse ba ku ku mamane mo ba teng ba e go ba ka se ka re di nya ba le na hana fela qetellong global cure
0: ha re ba fend global cure mogato ba ka hlo yena ya bona o re fela mo jondo a mafana e jwe a o ntate ya fela ka global cure o
1: jalo ke
0: tsala bua ka le ba ka ba ka ha du tsimo mantsa o re leita ga ha e anke va sline yana ya rona a tlotse mangwe la tlotse maoto nna ke bo mme ga ka le ba pikitla maoto ba tsho tsho mo ga ke a bona ka go gwe ka nga ba ke ne ke pikitla ka pa
1: ga o se o tla utla aba batlelo ho ja ho le ha o le teng
0: ho ha ba batlelo ho ja ke ba ke wetla etsa je
1: eh o
0: ba ba ka tsa bo
1: phelo go futhuma tsa ga
0: tha lo lo ke la je a tse ba hona ditlhaga tsa e hantle so ha tlo ja ka ba ka la bolwa ke ha ka botlo ba le ke wetla mo sudumetse ba di jo
1: botle bo kwalo
0: hantle ha o
1: ke go ke e bo mme
0: lo ba ke yo batho ba nang le ba no ditlhaga tsa bo phelo bo hle ke sa zotela na o na le fule feng ha fela go tlo chronic yo le bana go tshwe le mme
1: ke tla ga ba o sane
0: okay o nwe global cure o ntse o nwa ditlhaga tsa hao o nke global cure e go thotse ka mahlong ka mona ha mahlwana a sa bone o go thotse global cure ka tsebe ka ditsebeng ka mana ho utlwa dithibana e batang e seng e tshesang ya ka hanong fela ka ntle ho mono wena wena momedi wa selamo ya salasotho tseba hore mona ha bo global cure ka ne cremedy hona le global guest house na le dimo hona le global cure hohle mo bonang chemist ka ba pharmacy e sna global cure botsana e kae ke monyetla wa hawa wena monga pharmacy monga chemist o reke global cure o rekise global cure ya re kwa mme wa ka ha itlo dula shelf mo no ibontso ke ntso batala ka ntefe ya re
1: o se sebeleditse ba le ba sa le ba boloka di botlolo
0: ka mo holo ka mona wa ka mona ka hohlo ke yana la botlolo tse 31 ke yena mo 1.5
1: oh
0: ho se tsela ho ke isa ba ne listing ine ke nalana ke na fana botlo
1: tsa ntho ha ho ke na
0: yo lo go na o share list it was at global
1: 1.5 ya ga ga
0: mse 1.5 kana la ka phela Facebook

0: la tlobalkeo ka nekremedi mapaki ya ka mono ka kepheleno a mangata bona bo imamelle ona ipalle ona bana ba ske ba ba letsilana ha ba ntsheleleta jwale
1: ha ho enwa ho
0: eh wa enwa go tlo ntsha tsilana ha ho jwale mme wa ha ho ga kire bana ba rona o tla tlhantsa sonya ke ndona ke drink ya mafere wena nwa
1: oh ha u tla drink ya mafere
0: o ntsitse tsilana eso we speak mme wa ka
1: hey bo
0: jwale ntho tsa re tlhoka ke tsona tseno ka ntle ho mono hape gena le aqua cream ya kere bo itlotsa motho e molemong bana ga batlotseng ka ba silihleng bagatio ba ke empa he ya senga tsa uipuelela ala modi go bedi ya geng yana ga batle ba silina kere ba se ba phapa mogekela aqua cream eno tla bona o tla ba borethe o tla ba motle ngwana o tla ba motle bana ba ntlo ba re kio ba mohlale
1: pela ha o mo guretse bana tse mo e betlo ba le ho
0: re re tla ka ba fana fana
1: tse ke e bi di khum
0: di pala
1: e
0: le fafatsane
1: e
0: ho ho nkeng hana hape
1: ko paulale ah wa itse ko paulale
0: ko paulale tlobal kio petrola mjel if ile ga fatse
1: ya di mama ula
0: go sa fela go sa u dialo khopane ah e ke ba bateng khopane ba teng jwang ge le basini le emo ha o kata go hlapa bo itlotsa ka basini yo o go ba le khopane o ba le khopane jwang
1: hlapa o itlotsa
0: hlapa o itlotsa o no mogiana o no metsi o ja di jo go ba le o phela ha monnate o tlobala se belo ka gona tsena ke a bona o ke nala mo tso pele ga gwana
1: ene wa tlobala se hle o go ipone fela go pa ba ngwana heno
0: oh
1: go pa ba ngwana la pala tlobala
0: pala mba sentle tsena
1: wenya
0: ka pa ke pa sentle tsena
1: ha ba so tsane ba ka ba o bona ho nga tlobala ke a bona ke pa ba ngwana heno
0: ho nga tlobala 6282820063954625 5900013 engwe hape e re kwelang ho e ho e fe qoba ke ena hore mema fere ne ke re na tlobala ke ka nthusa ke na designers hanke ke nka ga ba fono o bona ho tloe ka moriana ke tshoka jeno no a moriana ka jeno o tlo fola ah
1: ke o taba
0: bafana bafana sa
2: Lekker ho sefuba sena se tlong bolla jwale tje.
3: O kgathatswa ke sefuba le wena? Tshepa Global Cure ho thusa ho phekola sefuba se matla. Bohloko ka sefubeng le mathata a ho hema, le tse ding tse ngata. Bua le rona dinomorong tsa +266 59 00 00 13. Global Cure Organic Remedy, mampudi wa bophelo bo botle.
4: Enjoy deals worth celebrating with our birthday sale. Buy the two-piece Denver Corner Lounge Suite, now only $799, and save $2,000. Or you could save $1,200 when you buy the Hisense 223-liter metallic bottom freezer for only $499. Celebrate massive savings. Hurry in-store now, while stocks last. Offers valid until 12 July 2026. T's and C's apply.
5: Checkers XXL is back and you can save big on every shop. Get deals like beef 4-quarter bulk pack for $139.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litre, 2 for 47 maluti. And Nivea Body Lotion or Cream, 400 mils for $54.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers Maseru Mall.
6: Re shemele metse metlano fela metsotso re are libile hantle man ho renya rona ya borobedi ka mota ba dileng ka teng ha ile la bone tena ihlile di ya wela wela ka mona ka le ha ko ntumele hle ke se tlhole ke senyana ko ka pohona ho le ba kae ka pokae ke hle ke tobe hantle ho wena ga itse di ya ka mphomsala ka mona ka le ha ko o be ba sotho se tlhotlolong ho rena e be ho fikela ha jwale boemo ba ditaba e se ile bofe ya ke etsa tje ko la hlela
7: thapelo maseko ke ka mo hepetu intsung ka tete ba mokoena o sa tswa hla bantla mona ele mokoko gahlanong le Czech Republic one Africa borwa one Czech Republic Africa borwa ka ba hla sa ntle ka mona ba go repeta ka mane ka nna bo le ntle empa tsane mme Czech Republic ka ba phetsa impala jaka mona ka ba ka bolo e khutlela ka mora ka mane a khona ke ano kola bolo sirika di tsa ba rombra bala o ene le tsa mona ba hla ka mane mme ke mbokazi mbokazi o ke tla ka bolo o ene le tsa o khona ke ano firisa bolo le yana wene tsa kamane kamane ke khuriso mo dau mo dau tsana botla hantla mo ba ka bane mme e ka re ba a o bana ba itsa phoso Afrika bo roba ne le tsana bolo kamane banjo mwana me ha rutwe
8: em pomsala ke dumela stopa sa search ke bona ba tota ba itelela ha holo search republic u bane ba biye le minye tsa minga ta gwele ya ka kolonya bo bedi ya papari ya bona la ihle bona ba se ba bona la ga e ka nete ba sa batla ba pala bolo ba se hle ba di isa papari me Afrika bo ga ila khutla ya fumana monyeta ha e tla ba mokoko o le ngwaetswa ke bana ba ena bana ba Czech Republic.

nanim dima chano fixa bolo impa bay tsaka kaman africa borom tim chane han tsaka manim anka bolo impa bata bay ta posa africa boro kamanin ore ko bay thuram chane te bom kuina we romella la pile hawen pir banam chane bay fixa jelo bata ikum uisa kam raus tiba tiba kamanim Ronan Williams chano ay geta kabolo chano ay fixa lena Ronan Williams aw fi dina gamana bata okon okon ci am kabolo ko ni ta gamane ne han ta gamane ci kursa madaw ba na tebam ko ina sirik ba harre mbala bala tebam ko ina totamal kabolo afrika boro ba fana ci ana on kabolo ko ni ta han ta manoba gamane ne ke sebelebele o ba han ta gamane tebam ko ina ci ana ne way fitti sa boro na bo harre mbala bala ne sirik sa harre mbala bala u ci le pe jana han ta gamane ci man na ya ne okon okon ci ana o ra ci boro ba na ci ana fitti sa boro da o ba ta manoba ta ci kursa madaw ci ana ci kabolo han ta gamane madaw Chiano ofirsa bolo o bona tebam kuina o ko repeta bolo o bata police impa cerba choram inter bolo koti khatam chagpo ra situatwa na chora ya chopwa kamane nana bela happy happy kamane ay nana bela happy happy kamane situatwa ne amraitin te koti kamane club hidema fucheng impa bana situatwa na kamane matilje kova kiane Czech Republic kamara kamane rubin on kabolo we need to hafi na kamane kim tekana thomas kiano unata rubin kiano kabolo we look rumel la kapere per kamane kiano matelo antaka bare bolo na Czech Republic kiano bare ka hui ah kamane ni kana bodi ko kamane khatano le africa bo romna o sakal final le tuna antaka bare ni Czech Republic bata ko repeta bolo ni kana bodi ko impa jal bae thula kamata ama hol kamane bolo ke mboka azim wae thura baka huku kamane metso tse ma shemer robedi le metso e robedi re karlo nya bobedi ya papadi kametso tse ne ma shemer arbedi le metso e robedi se tse metso tse medi fela re papadi e fitla tretsong resta bale ya ne e keditsweng ya ho nya ya otho Patrick nalte bom ko ina man sa le metsa phala me letsa phala tsana wa mbitsa o bitsa jolo ka ma de Patrick o go tokwana monna wa khalema re ke huku ka ma ne a ipelaetsa e bile o bua le tebom ko ina hape le ena o re ba palana ng hantle tebom ko ina sana le karate e tshehla mamedi e sana le karate e tshehla tebom ko ina arbor bait ko sa Czech Republic huku cha bait ko sa baro mena ka di tika man wait sura han tika man ro ka man ka ro ka man ne mboka zi ya lo ja ka man cha ne ne ai fiti sa han tika man ba ta po tika man o bri modi ba Czech Republic cha ba tika bolo im pa cha ba tika ko ra ba no chakal final le tuna Czech Republic cha ba ko ropeta ka ra bodo ko ti cha so ka man ba wait sura Africa bo ram ki ana ba lo ne la Czech Republic han tika ko ka man ki zima cha no ka bolo we ni ta man ba ka man ya petito de la Czech Republic han tika man ne ai tike han ke se bili un ka bolo impa tsua poso o te poso Africa Boram poso menna sibelibeli poso menna kuena yamalatu patato sa Czech Republic ribona horna ba sibita gwang we ke tsame tsutsu e stupiden ka ofela ho bara yane ya khefutso ya honwa metsi e mengata ha holo metsi tsena e supileng e tseditsweng batae tlosa Czech Republic e tsosa ka matara game sa Vladimir tsana e tsosa re mela ka ditse ba tsila jola hante ba ne ka bana Africa bo romna ba tla ho sireletsa hante ka bana tsana ne e kona ke zima empa tsana ba ntsha bolo ka bohla so ka bana e ba bolo ya Africa bo rom one Africa bo roa one Czech Republic ke karlo ya ya bobedi ya papadi re se gnala motsotso ho metsotso ane e supileng ane e keditseng o sen robot edite se ke saletse ke tsiletseng ar bona rona ba tla sebetsa jwang Africa bo rona ba tla mamela le ba tla malena Czech Republic ba hlasela jole le bona ba tla ile mo rao bana mo ne ba sigeletsa impa hata ba di ditena ko rela hore ba tle ba ipatla e hore ba hore ka patana ka pana hatela ha di perite ba patita bana tse kalang ba ile ba lahlehelwa ke dipapadi jolo ka ha Czech Republic ile a hlola jolo ke Korea Republic Africa Borwa yona a hlola jolo ke na ha yana ya Mexico ka di tlatse pedi ho noto Czech Republic yona ya hlola ka di tlatse pedi ho ntla e le nngwe ke ka mota wa tsena di leng ka teng mme dipatla

0: ka tlholo di le pedi tsena banjo
1: mphomosala naga ya Aforika Borwa papading ene ba lokela go ba sebetse ka thata motlhomong ba fumane dintlha tse thago e le gore batho ba ipee monyetleng o batlang go feta gagolo bane ga o ka tlhokomela naga eno ya Korea Republic ke nngwe ya dinaga tse maatla gagolo papading ya bolo ya maoto mme ntho eno e ka ketelela e ba baketse bodutu bona ba gae sale mpho ge ke gotela wena ke a bona naga ena ya Czech Republic ya tlhasela ngwaneso ke bonana e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng
0: ba diphosanyana di botulengyana banna bana ba Czech Republic empa kana hatla ka bana Aforika Borwa nna ba e sireletsa mpa kana othe ebe goal kick othe ebe goal kick ke ba diphoso bana bana ba Aforika Borwa ba batla ba iketla ka bolo ba neletsana ka mokgwa o batlang le bodutunyana tse e ka nna ba jole le bona ba re re batla go fokotsa segatlha sa tlhaselo empa jole neleletsano ena ya bona ya bolo e ka nna ya babega ka mosing banna bo mbokazi ka morago ka mane o a sebetsa o tshola bolo ebile o tla motho ka bolo e tla tosa e le goal kick one Aforika Borwa one Czech Republic banjo
1: empo ha o ka sheba ditlhopha tsena jalo ka go bontshitse gore ke tse pedi tse ileng tsa latlhelwa ge ka bua ka gore ga ba bapetse ka go lekana tjena e leng gore ga ona phetoe tle batlang tse le teng Aforika Borwa tlabentse e batla e le ka morago mme ke mogona kereng ga ba ka ba sebetsa gantle fela he ga re bua gore dibolo tsa bona di a senyega mme di senyega mono kagolong ya go ketela no ka lebelela gore gona mono kagolong ena go ketela ke yona ba ka sebetsang gantle teng jalo ka kila ka bontsha gore go kena ga mofokeng o batla go fetotse gagolo gore tlhaselo ya ntate Hugo Bruce jalo ka go bontsha gore e tlile motlhankanena o ne a tlile a kena o tla lokisa molao ona o tlhaselang mme le ga o le jalo ga ba soka ba ba le connection o ka batlang go supa gore ebile ntlentlentle gagologolo e sale mofokeng a kena ge ke gotlele wena re bone na search ta sebetsa wa
0: jaanon ba kena ka bolo ka nna ba bone kotsi ka mala Czech Republic ka ba ye koropetse ka na bone kotsi empa ga e tshola Aforika Borwa mna ke yana le jeleng tse le tlhaselo Czech Republic ara ka thoko ya mekwallong o ta mekwallo ka thoko ge e na le metsotso e meraro jwale karolong ena ya bobedi ya papadi go metsotso yane e supileng se re na le metsotso e meraro e seng e fetile go yane e supileng e keditsweng e ntse le one Aforika Borwa e le one Czech Republic ke dithapelo jwale tsa maAforika ba re e ka re Aforika Borwa e ka mamelela lebatama lena motlhomong go tseba mang ba ka gapa papadi ya bona ya go qetela e batlo e bapala jalo le Korea Republic e be motlhomong Czech Republic jale e tlabe e bapala le naga ya Mexico e be e tlholwa ke naga ya Mexico mme Aforika Borwa e ka nna ya fumana monyetla wa go phenyeletsa ke gantle ka mane bolo Aforika Borwa gantle ka mane ke sebelebele o nka bolo o e sia ga morrao ka mane o etse ka mane Chris Mada Mudau kana ka bolo we neta hantle bona ba ka mana ke mokwena mokwena kana ba ka mana a police wa mfumana sekere sa baro baro amna a police o ntsa bolo o ba tlantle ka mana Chris Mada Mudau in pa tsana mne o kwala bolo hantle ka mana mne ha re bona ke sebelebele sebelebele sebelebele o koropetsa bolo o tla motho ka bolo ka mana pa go tla ho yena sebelebele tsana o kwala bolo a se hanya ka mana mne we neta Chris Mada Mudau kana mne o nka bolo we neta mna ba hantle ka mana ha ofidi ka mana mne ke mba ta talent we neta te ba mokwena mokwena ntsa a police ba ra mokwena hantle Africa bro ba fara ba fana tsana ba nka bolo hantle ka mana ba ka mana mo fukeng ge le bohile ke a nem nyo o tsena ka bolo ke a nem nem o khutla mara o ha nyinyane ka mane o nka bolo o ne tsaka molengo ka bra ka mane ke mbokazi mbokazi u bona hantle ka mane ne khuli se moda moda o tsena ka bolo nna o batla banna ba ba ka pele ka mane hantle ka mane ke mo fukeng empa ke a nem nyo o kwala bolo ka mane ka na bolo ko tsaka mane mo fukeng ra se tiba tiba nem nyo a inka ka mane ma khopa o na morra tsaka mane ma khopa evident ma khopa o na fila ra ile tiba tiba nem nyo impala jalo ui bone tsana ba ra check repair ba remela ka pika mane mne ba ne tsa hantle ka mane ba tiba ka mane Afrika Borwa mne e ka mane ke khuluso mo dawo mne o bona ka mane mo nabo ka mane re bone mne ke mo tsagana mne mo mo riba impala ba tsa hantle ka mane a police impa ja ba khale tsa pele fitla ho yena mna check republic ya banka bolo remela ba har barbala impa Afrika Borwa ba itse ka bolo ka mane mne ke bidao khulizo o bona hantle ka mane ke tlo mo kwina hantle ka mane o fitla bolo o bona khuluso mo dawo khuluso mo dawo khuluso mo dawo ke ka bolo khuluso mo dawo o ne tsa hantle ka mane o se hantle ka mane ka mane mne a bana re bone hantle ke mo fukeng o ke ka bolo mo fukeng o mo fukeng a itipe ka segete o ne tsa magopa magopa o tla ra hantle ka mane ke se bana bana ba ra o tla motho ka mane ba huku e ba huku ka mane o primo di ba o na re o arantwa le bima ka mane mne impala ha le jalo ba e thiba ka mane ba ka huku ka mane Czech Republic inter one Aforika Borwa e le one Czech Republic ba tlo sitse hantle ka a police tsana ka bolo o ne tsa teba mokwena teba mokwena tsana fitse bolo yena hantle ka mane mne Aforika Borwa ba e koropetsa ka nna bo le telele ka mare ka re tla ba siya empa tsana ba ba thela ka mane pele tsana ka ntle ka mane mne ke se bele bele hantle ka mane re ke bone ke okone okone tsana ka lo bolo hantle ka mare ka piano le le tsiadi okone tsana o ka bolo o e sia ka marao ka mane mne o batla mona ke

0: ka go tlo ho pepa ona hla ile thabeng le ka jeno ke eno cha mona lo khwasi bating ka go tlo ho tla le molawa hlekong la le thekiso le manga hae manghadi taela le bona ke bona he moifo o teng ka kwano he ke bone doleza le yena mona aga ke nda ke tlo shebella bolo ke mone ke eno mona ditaba ke tsena fela hantle ka kotlo
1: kgaitsediaka wa tseba go na le ntho e nkgolotsang gantse ke di nanabela jena e tlile ko utlwa modumo le tshwelegadi mono gantle go etsala jwang batho ba teng moo ka bongata ba tlo shebelela kapo batho ba ba iketse mabakeng a bona a fapaneng
0: a kgaitsediaka wa tseba batlile batlile papading wa tseba batlile papading ka nete ba tlo shebelela ngwana mme ke tshwatsena gobane dipapadi tsena nentse di tswela pele ge le ka ona ka mogo maobane le maoba gopola fela gore ge nentse ge ge le ka mona ba ne ba sile ba se bangata jalo ka ba tsatsing lena la ka jena empa tsatsing lena ba bonagala ba le bangata ga golo kgaitsedi ya
1: lebaka le teng keng ga ba le bangata golotee ka jeno
0: ko bane go bapala bafana bafana ke naga ya aforika ga golo ka mona ka southern africa ngwana mme bafana bafana ke ba gaisane le naga ya lesotho ke lona lebaka le o bareng ge tshetsa bafana bafana
1: jale ha bafana bafana e bapetse ka nngwe go nngwe tse o bona ha o ba sheba difatlheong tsa bona motlhomong le di-guest tse e tswang ke bona o bona ba tlhile ba kgotsofetse kapo ba ntse ba na le tshabo gwaonyana mo le mola
0: a ke bona tlhathelelekisa tsebe ngwana mme tlhathelelekisa tsebe ga golofela
1: o ntho a di nepaetse ka mono di motšheng
0: ee ya kgaitse di aka
1: le bomme ba teng tlhile ba tlo shebelela bolo moo
0: ereke ke a leboga ke raka e re koneletse re fetise tse neng ditaba ka mona
1: oo fetisa he ba neletse ke a utlwa maeke wa batlua ka moo hansa a kopa motsotso tena mamedi wa sealemo ya sa lesotho o seke wa suthatlhe o ikutlweletse tlileng di etsagalang ka kotlologo ka legakwe ka mono
0: kgaitsediaka
1: motho
0: ke a leboga e re re ba fetise he
1: sebaka ke se tlhile e le sa bona re emetse bona ra utlwa gore ba
2: fanamoshenao kopa o lebotsa potso ga leka la enepa fela o tsebe ke sekipa le dikausu gona jale seng gale a utlhe
3: dumela awe okay bo mele bontate ka pele fela ke na le potso ha ebe motho wa maloti laka ne gala ona maloti ne a ke so ho se potso all right ke go fa ho botsa maloti ha e kala ha o kala o tsa brand bo thoma maloti e fitla le sotho mona bo ka lika khotho ka ba ka khen ntate kopi a ye no tsoka ntleng a tsana dikeng tlo ntate ko fa skipper le ka o tsepedi wena le partner ka gago le be batlhe match to match a kere enjoy world cup drinking malo tilaga a kere soso fatmane
4: okagabeeea
3: a dire botsa gape o fosise wata a ke kgotho ke kopa gore ke tlatla ke gotla kapa ke le bo tsona tse gape kenneng ya maloti go ngotse hashtag e feng aa ke a botsa hashtag eng ya maloti ikwa kenneng ya maloti go ngotse hashtag e feng wa o sa phamisa letso ke a leboa bome le bontate mochies few basotho hata wa bua wa pride a leboa tanko
0: a se mohem mamedi ditaba tsa gona ditiba ae ga itsere yaka ka nete ga isitse ka mmogo ga ke tsebe na go na le dintlha tse dintse ne go re ke ditlhalelo sena
1: jale ne ke re na bakeng sa bamamedi ba sealemo ya sa lesotho le bona ba ntseng ba ka rata go araba nakong e tlang letla re lokisetsa ka mogojwang gobane nna ne ke tseba le bamamedi mone ba ne ba tseba gore ga ya kala e le kene jale le bona ne ntse ba etsa tsene ee

0: re khotele ka go
1: khaitsedi aka ke tla bua le ntate le bona ba bone gore ditabatsena di fetela ka mono
0: go ba
1: e go nyetlang ntse le ntsetso pele ya ditabatsena
0: e ba se ba ipalla ba ne le gona re ka golo nete ya sala
1: go jwalo khaitsedi ha holo jwang ha ba mametse selo ya sala ba tshwana le bona ba tlileng ka mona ka la akwe ka mona
0: ke tshotsena empa he ha le sebeditse ha monate ke thabo fela re tlo utlwa thabo eno ke batla go utlwa sealemoeng sena sa lesotho ha o je thoa mona ke batla utlwa basotho gore e tlile ba thabile ha dipapadi tsamaile ka tsela e tsamaileng ka yona wena
1: tsamaosebeditse
0: mfokeng ya wa bona he mesetso e dula gantle fela go ye mashome a mabedi re furaletse jwale gore ena ya rona ya borobedi mo re yanteng ke mane gantle goreng ya borobong nna le wena a re tsena re ikela fela goreng yane ya borobong ga re fitlha goreng ya borobong ke teng mo re tlang go fumana jwalo ditaba tse e phethelang tsa letsatsi re be re fetole mawa wa utlwa taba ee ke yona eno yeo ke buang ka yona e re ga o le tsena re etse tsena fela re tswe le mona re bonena re lata jwang kamane ka maluti ka mane a ntho di seketsa re feta ka moo a dintho di seketsa re feta ka moo a boishebana kwa metsetso e dula gantle fela go ye mashome a mabedi a motshomong re furaletse gora ya borobedi etle ke a o mema goduma se ya le moya sa lesotho le wena gore o dumeletse gore o tlaise gapine ena ka gore e tlhasela thota baletse ke go tlhaselaane ke re le wena fela o tlo tlaise a ga o maikutlo o tlaise fela gore na o bona e ka kgotsofetse ke tsela eo di bapetseng ka yona mme ga o le jalo ngwana mme maikutlo a gao ke yao o bona e kae kare ba ka titisa kae kapa banyetlinyetisa kae bo o leng tlakore tlaoto 316429 plus 266599 nomoro ya mogala mo o tla ntshola teng ngwana mme o utlwa gore na ga o di shebile ka mo di bapetseng ka maikutlo a gao ke yao o di bone jwang ke yona nomoro ya mogala ngwana mme o kanka le wena wa llatlhela jwalo godumaseyalemoya sa letsotso.

Benetar.

Ke a leboha wa Mphato. Nako ke hora ya borobong, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Metsotso eo ho dumellwaneng ka yona ya BNC e tekenetswe. Lesotho le fumana thuso ya ditjhelete ho banka e kgolo ya lefatshe. Ditaba ka botlalo. Tumellano ya tshebedisano dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC e lokela ho arabela ditaba tsa kgotso, nala le kgwebisano mafapheng a thuto, merafo, bohahlaudi le botjhabahara tse ding. Sena se boletswe ke Mohlomphehi Tona Kgolo Samuel Ntsokwane Matekane ha a kgakola tumellano ya tshebediso dipakeng tsa Lesotho le Botswana BNC Gaborone Botswana kajeno. Are BNC ke mohato wa bohlokwa o tla kgaba ka tsia ya ponaletso molemong wa kgolo ya moruo ya dinaha tsena tse pedi. Ka lehlakoreng le leng, President ya Botswana Advocate Duma Gideon Boko o itse Lesotho le na le dihlodilweng tse ka tswelang dinaha tsena tse pedi molemo, a toboketsa hore dinaha di lokela ho etsa maano a tla di thusa ho laola AI ka ha e ka ba kotsi. President ya Botswana o boetse a phatlalatsa hore Botswana e ka thusa Lesotho ka diente tse dikete le di lekgolo ho lwantsha lefu la tlhako le molomo. Ho sa le jalo, metsotso ya ho dumellanweng ka yona ya BNC e tekenetswe ke matona ditaba tsa matjhabeng. Tumellano ya tshebedisano dipakeng tsa Koporasi ya Ntlafatso ya Moruo LNDC le Bomphato wa bona ba Botswana le yona e tekenetswe ke baokamedi. Mmuso wa Lesotho ka lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo o tekenetse tumellano le banka e kgolo ya lefatshe ho tshehetsa merero ya bohlokwa ya naha ka jeno maseru. Tumellano ena ke ya tjhelete ka hodimo ho dimilione tse 8 tsa maloti bakeng sa morero wa kgokelo ya motlakase. Dimilione tse 16.4 tsa maloti bakeng sa ho ntlafatsa ditsebo le dimilione tse 4.9 bakeng sa phepo e nepahetseng. Letona Dr. Sirisitswe Matlanyane o supile hore tshehetso ena e tlo thusa Lesotho ho fihlela kgokelo ya motlakase hore Basotho bohle ba fumane motlakase ka 2030. Le ipapisitse e le leano la naha la ntlafatso NSDP2 la ho matlafatsa thuto le ho tsetela bophelong bo botle ba mmele le kelello, mme tjhelete e tla lefshwa nakong ya dilemo tse 30. Moemedi wa banka ya lefatshe Lesotho Mohlomphehi Dinara Joel Dosheva o bontshitse hore tumellano ena e tlisa merero e tlo thusa ho theha mesebetsi, polokeho le boikemelo. A re mmuso le ditsi tse ikemetseng ba tla sebetsa mmoho ho hodisa merero ena. O boetse a re ho tla ba le morero o tshehetsang ntwa kgahlanong le tlhekefetso ya ka malapeng ka dithuso tsa mmuso wa Japan. Mme tshepo ke hore ona o tla qala e le selemo se kodumela. Mokgatlo wa ditsi tsa bophelo tsa dikereke tsa Lesotho Child o thakgotse lenano la mekgatlo ya setjhaba e sebetsanang le diente o tlo matlafatsa kentelo le mokgwa wa ho fumana ditshebeletso tsa diente naha ka bophara maseru kajeno. Mookamedi wa Child Mofumahadi Makatloho Mohasi o itse sethala sena se tla ntlafatsa kgokahano, phetisetsano ya meletsa le ho kenyeletsa setjhaba ho fihlela bana ba sa entwang le ba siilweng ka thoko le ho fokotsa e atametsang diente setjhabeng. Mookamedi wa mokgatlo wa ditsi tsa dikereke tsa Zambia Mofumahadi Karen Sishale Sishinga o eleditse hore ka dikgwedi tse 12 tse tlang, Lesotho le lokela ho tsepama hodima dikgakanyo tsa setjhaba le ho fihlela dipehelo tse rerilweng. Ho sa le jalo, setsibi sa mokgatlo wa bophelo wa lefatshe Dr. Bakelelo Lesotho Maseru kajeno se pheo ke ho bokella maikutlo le ditlhahiso le ho thusa lekala ho sebetsana le mathata a bophelo ba kelello ao a ntseng a nkwa e le a manga ditaba tsa bophelo bo botle tse sa fuweng katamelo e lekaneng lefatsheng. Mookamedi wa meralo lekaleng la bophelo Mofumahadi Nthabise Masia o boletse hore leano lena ke boitlamo ba naha ba ho matlafatsa ditshebeletso tsa bophelo ba kelello le ho
ho thegwa ha leano la pele la naha la bophelo ho phetela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong metsotso yo ho dumellanweng ka yona ya PNC itekenetswe Lesotho le fumana thuso ya ditjhelete ho banka e kgolo ya lefatshe ditaba di fella mona mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.

0: ja sebele le haine le haine le se sekalo hona le taba yo ke ratang ha holo ka yena mosadi yo o ile a elelwa ngongoreo ho molekane wa hae a elelwa bohloko bo tempelong ya monna wa hae a ba a hlokomela le hore monna wa hae haje mosadi eno ha sa eleletswe taba tsena a atamela molekane wa hae a re morena waka ha o je keng morena waka hopola o morena morena waka ha gona letho le ka o hlolang ya ba monna eno o qetella a tshollela moya wa hae ho mosadi wa hae ho latela katamelo yeo mosadi wa hae a ileng a matamela ka yona mamedi wa sama sa lesotho ka mehla ho thwe monna ke nku halle empa ke e re tjhe monna o llela mosading yeo a mo hlomphang ha mosadi a ikokobetsa monna o tla llela ho yena re na le nnano le monate lenano le tlang hwena la bobedi le leng le leng ha hora le ya borobong ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo
1: pirima
0: fitlheletse gorenyane ya leshome le motso o mong bontate le amengwa tlogong mona ke moo re tshotlhang ditaba tse amanang le bontate ka kotlologo banna ba tentshana tsheya banna gotla.

0: bana kwa metsotso idula hantle fela ho ya leshome le motso mong re furaletse hore ena ya rona ya boroboka mo tabadileng ka teng ma metsi jwalo se ya le moya sa le sori le hle ke teke phamisa le tsohola ka le letso ona ke huwe madume ho ke mo ma metsi mo hlwana teng re helele ba hore ne ba tsenga ho wa madume hle ka thabo le monyaka tse bidulo hang ho tswa botibo mba pelo ke ntate di eketse ke meja ya di kwapaka ho mama hetla e mesetlelo tla sa mahapi nna le wena re tlotsa ma ya ho tloa hore nyina ya borobon re ya be re lo re kotu ante mani hore nyale shu re tsamaya jwalo hle ke ntse ke lokela ho hopotsa hore taba yo o lokelang ho e hopola ke hore haeba o nwa ditlhare tsa gago mantsi buya tee haeba o ntse o le teng wena ya ntseng a nwa ditlhare tsa gago mantsi buya tee kana a wa kodidilana bele ngwana mme nako ke yo gora ke yo o tsotse ko ona iketsetse bonnete ba gore o a itshepagalela gobane ga o ka sitwa go itshepagalela na motho e mongwe o ka tseba go mo tshepagalela karabo ke che keke wa tleya go tshepagalela motho e mongwe wena o sitwa o itshepagalelaetle ga se ke adile letsogo le nala ka le letona se ntse le ntsa magodimo tsena go tswa tele go ya tswa mechachaetumelele ke tle ko o fefela he gore lenaneo la kajeno ke lenaneo le reretseng fela gore le o matlafatse ke lenaneo le reretseng gore fela le o fe malebela a ke lenaneo le reretseng fela gore le o fe tlhabollo ditabeng tsa kokwanatlhoko ya HIV and AIDS mme lenaneo la kajeno tlhe ke tle ke toboketse gore le tlhophiseditswe gaso le gona o lebelwa moyeng ke ntate di eketseng ke meja e dikwapa ka odima mahetla e mesetlhele o tlasa mahapi mme tlhe re tlotsa malo wena ga monate tsena re abe re le o tshomane mo ke itseng re ya teng tseba ge gobane kajeno jalo ka kametlha ga se mogele o la kajeno re na le moedi ya sentseng a le teng a le malalala o tse ngwana batho a re le gale potlanya thupa le lefatshe ga e le mona se ya le moya sa lesotho se nkopile gore hela lady p a kotlo bua le basotho mane ka ditaba tsena tseo re tsebang gantle gore aa o ile wa letsamaya leeto lena o se tsebi ka kotlologo ditabeng tsena letle o tlatlho o ikutlwele gore na gana ga re bua ka ena lady p re bile re re ke se tsebite re bua ka ene ntumelela ke seale le le mephate empa ke tle ke mo amogele ga ke mo sheba ke bona e ka ke bona mfokeng tse ke bona e ka ke bona mfokeng lady p na ke a nepa mfokeng kapa motlokwa
1: mokwena
0: ga nkopane tlhe ga o seo tshilo jale ao tsebe ke wa moela odumo se ya le moya sa lesotho mokwena tlhe ke re o dumedise basotho re tsebe go wela gantle tabeng ya rona yeo e tlhileng e leng yona yeo re tlo tlang re e tshotlha letsatsing la ka jeno
1: ka lewanda tse di eketseng ke dumedise basotho bamamedi ba radio lesotho ke re ke thabetse go ba le lona ka jeno go tla bua le lona taba tsena tse monate ka jeno
0: ka nnete
1: ka mogana ko etelele
0: o bile gore ke taba tse monate wa tseba ka baka nona mo moketeng ka baka nona di monate di a tlabosa e ka re le hapu ya metsotso ya rona e dula gantle fela go ye leshome e le metso e mene re furaletse horaina ya borobonga ga o sheba bekeng teng ke la bone kgwedi eno dimotlhelo jalo fela matsatsi a le leshome e le metso e robedi ke phupjane kgwedi ene e re leng go yona selemong sa 2020 mme tlha e re re tletlhe re wele tabeng re tletlhe re o fe fela he pele re ka ra wela gantle ka gara yona balakatha gore nnete e salang ke ya gore re eleletswe ebile re fumane ra ba ra fumanisisa gore taba ena ya go

0: ya ho bua phatlalatsa ka boemo ba hao ba kokwanahloko ya HIV and AIDS nnete ko hore ha se stamo go ka jwetsa motho e mong le mong le mong le mong kapo motho e mong kapo wa itseng kapo itseng go ka mo jwetsa kapo wa motsebisa ka boemo ba hao empa hona ho ntsona le batho bo ka botho o ka ikutlwang o tlameya kapo o kgothaletswang hore e ka nnete motho a mo futa o tjena ena o loketse ho motsebisa boemo ba hao ho latela mabaka a 1 2 3 mohlala ha o kena dikamanong tsa lerato mo tsebang hantle hore le tlotla le ba le ditaba tsa mofuta o jwalo o loketse hore o tsebe boemo ba hae o tsebe boemo ba hao ke taba ya hore na o motsebisa ka tsela ya mofuta o fe taba ena e hlile e bonala e le yona pharela e teng bathong ba batjha hore jwale bothata ke hore na ke tsebisa enwa partnera ya ka jwang hore ke phela le kokwanahloko ya HIV and AIDS mme re tla fumana dikeletso le malebelana ho tswa ho yena Lady P kana kare o tsebe ke hobane e le motsamai wa tsela ena jwale o tla hle a e tsebe Lady P ha o se ke thulo tjena ngwana mme ke kopa ho fa sena sethala o ko jwetse basotho hore na ha ke re o tsha o tshola ditabeng tsena kapa ke re o na le ko ba bohadi ditabeng tsena ko ke bolela eng na ko re ba hanyane ba tla utlwa hore na o tswa kae le taba ena e o e bulelang ka jeno
1: ka le wanda tse di ke tse elo ka o so tshulo nna ke Lady T
0: yebo
1: lebitso lena la ka he ke tswa ho le lona
0: e ha le tswe mo le tswa gakala
1: le tswa gakala le bitso lena nda tse di ke tseng hai le ne thaka ha ke re Lady T ba utlwana ke bua ka
0: ko re ba o tseba ba o hopola le mo bateng
1: bona ha bana ya monyetla wa ho lebala ho ha
0: ke o taba
1: le ha go tsonyana ha seng ka fana ka leto lena ngwana ke le tsamaile le rang hinta te di getseng ke tsetsa ba sotho mhm ke tlile go ya mo ba ka a selemo sa 2009 mhm e ya nne ke ne ke le bo ka bo tsaya nka ga kekile ke le ka ba ngwana a sokodisang haholo ka bokulo ke hodi speke ngone e le mme wa nne Mhm. Ene ke re mwana tsubuli tsang ha go lo ka bophelo, ke kula hangata.
0: Kula ga
1: fela. Ke la ma teacher ga ka a mo ne ke kena sekolo se bo ha re nteng ba re ba ng khotheletsa go nke ke ya clinic eng. Wa sa go bela tsheng.
0: Mhm.
1: Bua nete ne ke sa u kutse sna keng. Phaetse ke sa e kore, ene le ntho mona tse re kutse sekolo. Tla ke sa e kutse go ha.
0: Mhm.
1: O fihlelletse e re ha ke se ke ile ka nete. Ke sa tsiye go tshwe. Wana hala hona le kokwana khopo ene HIV mading yake ne ke le ngwana ke sa itlisisi empa he ne ke na le support e tile a hohle
0: yang khono ma teacher sekolo
1: ya ma teacher di ngaka bo batho ba ne ba hlile ba mpota potile ba o ba ene ile ka ba jetsa bo mo bona empa he ha ke tsela pelenya hanyane ya re ha se ke sihla ke mo mba hore ke ra tshe bona ka ekere ke tla ba mogwetsana e ba hlangana se ba botsa le ditso monano eish ya ba kwagela hona be le pharela e ke pe fitisa jwang le taba ene thatena
0: e
1: go bane jwale ha itse dikienwa ka nnete o re o champa le seatla ko re ngwe
0: metswalle ya hao yona le bohle ba pela hao ona hona le o kile ngwaka wa moamela yona e ka ba motswalle ka ba wa le lapa e ka ba motho fela je wa go re bophelong ba hao wa ka itetsa fela go utlwa ke batla motho a mofuta o a ka tsebe ka boemo baka ka mabaka a tjeli
1: oho ke a leboa motho e kile nka mojetsa ine ile a butwa ka ile ngwana mangwana wa ka go bane na tsheke mo ngisi
0: oho
1: ke ba ile go hotseng
0: le huletse le yena le hodiswa ke ngkhono ka ofela
1: ka hodiswa ke ngkhono ka ofela
0: ka baka lena ke a butwa hao
1: ke a butwa ka ile ka mojetsa a tshekene ke bone yena a sa utlwisise
0: o ne le siana ha kae ka dilemo
1: se siana ka dilemo tse tharo
0: oho le yena ne
1: mpa ile go mpa ile go yena ne ke mo tshepela go ha ke tsebe ne ke fila ke kuka ke boloke ile nako yohle ha ke letela ha ke go motho nanga mphuthulela ka moletsa ntho ngole ngwe
0: nake
1: empa jwale o na ne ke bona go le yena ha ke tsena ke tla gona sa utlwisisi ka po hono ene le go bana le yena ne ntse re le tshelelo tsa bongwana ela jwale ine ne mphika go bona ha ka go thetsa motho ha o mojwetsa empa ile ke a e feta
0: ke a khona no bile o e bia le ka bo shashwa fela
1: a ke ne ke sa tsebile go

0: batla ho ha le ke thoko hona le ntho e phoso mo
1: o ipuela
0: mm ke puela tsela
1: nake
0: empa bele ho ha se tla boemong ba hore ele ha ke tlameha ho ya check up ntaka ho nwa sna tshelete e leng hore bo mmangwane ba tlameha ho tseba bana jele ke bona ba sebetsang ba tlameha ho thusa hore ke fumane tjhelete ke tsebe ho ya ngakeng masego ho monentse ke ya teng ya ba nkgono o ratshe ke nahana re tle re jwetse bana bana ba ka e leng bo mmangwane wa hao e le hore bonyana ba tla ba re thuse mo re hloleyang mme kannete re le ra ba jwetsa ba amohela ditaba kannete ba kgona ho re thusa ne ntse ke tsamaya support group hona tliniki mono e bitswang ka lebitso la gore ke Teen Club mme ke nana ke yona ileng ya gahaha yang haha haholo andke tsa ke be le boitshepo yang kuta ntho tse ngata tse ngata e gona tsena ebileng ke sa swabeleng go setlisetsa thuto eno go ba bang bana beso ba ntseng ba e goka
1: ke ka gona ka jeno o sa tshabeng kapa o sa nyonyobiseng go bua phatlhalatsa ka boemo ba gago
0: go jalo nne
1: ayoba
0: ayoba nes
1: ayoba nes
0: ayoba why don't you tell me na te
1: ntse ke o pula sa mogao kwana
0: bona ntse go pula tsohle
1: ka nnete
0: eya
1: jwale ya uyetsa lesole lena le o leng lona ka jeno
0: ka nnyetsa lesole lena le o ke leng lona ka jeno
1: ya ha re utlwe he gore na jwale re khutlele mane go bunya taba mo re ka gareng a shi jwale he ke yona go buya lena ne o la letsatsi la ka jeno re qale mona pele gore na o dumela gore go ja ha se ka Teen Club o no tla ba le sebete le wena sa go jwetsa boabuti ha ba tlo tla ba diletsa gore a ka nete ho je ho je ho je ho je pele o lo go qoqela gona ho no etsa leng
0: hai hai ha ke na ha neng ka ba le matlalo
1: Teen Club
0: ana go yo
1: eh
0: Teen Club ke yona ha ile mo tshepo bohle go nna
1: jwale
0: yona influence dite sa hore ke kgone go bua phatlalatsa le go ikamoela nka pele ke go ikamoela
1: ntho pele go ikamoela
0: ke ikamoela
1: ha go ikamoetse fela go bua phatlalatsa ka boemo ba gago ha se letho
0: ha se letho nne wa ka
1: e leng gore ha batho ba sa buing phatlalatsa ha se ka mehla yohle fela re tle re ele tlhoko e ka nna ba go ikamoela go batla go le siyo tabeng tseo
0: e mong e ka nna ba o ikamohetsa empa gore ke tsaya ke hana ke batla seo a phelang ho sona kapa se batla seo a dulang a le ho sona nako yohle o tlo go bona e mo tshere jwang le ha nka ba ka re ke ikamohetsa
1: se mo amohetse
0: e ya nne le ha nka ba ka re ke ikamohetsa ha fela batho bao ke ba tshepileng ba sa nkamohela e hle e ba leeto le letelele ta hore le nna ke ile le sedike seno
1: wa tseba wa bua taba botlhokwa Lady P go wa ithoka e bona e leng gore ke re ho lona basotho ha re amohelaneng ka mafu a hore phelang le ona o re tsebang hantle hore ha a so fumanelwe pheko ka seo re hlaileng re le sona ha re amohelaneng ba bang ra tsa o tla ukwa batho o e nono o tsena o tsena ba re balolla hore kelello tsa rona ha di sebetse hantle ha re amohelaneng ka boemo ba modimo hore bopileng re le ka bone ke ya mantla e le hore le bona batho ba nolofallwe ko re amohela yo kholo tabaina meso sa rona dilo hantle fela ho ema shema mabedi a meso mene re fra letse jwalo hore na ya rona ya borobonga a e bang o qeta ho bulela sa house ya le moya tse ba he ngwana mme hore rena le yena Lady P kwano meso so sa ka pataba yo re hlileng re tlotsitsa ho duma yona ke ho eletsa le hona ho fana ka malebela hore na hantle ntle ntle ntle ntle ntle ntle ke di feeding thatse ho lokelang ho diela hloko kapo o latela mechai e seng ho ya ka Lady P ya ho tlisisa go ke ho ya ka yena hore na mohlomong how o tlo tsebe ho fana ka boemo ba hao ho motho yo qalang ho kopana le yena ke metha le metha difi yo lokelang ho ilatela e le go tlo ska senya pelo o tlo ska mo senya pelo le yena Lady P a ke etsa tsena ngwana mme ko lahlella tsona jwale ge ke go utlwa gore na ke methinya e fenye o leng wa kopana le yona ke metheo e fe o ka reng a tshe itsa ke ntse tsena ka bona go wa lelemelea mme ke go wena mosotho nka o je e tle ska ba pharela taba ena ba nnete ya sala

0: Mosotho re pharela yona ha iyo baneng.
1: Ke le wanda te di ke tseng. Hey. Ong khutise tsa morao.
0: I know. Hey.
1: I know. A di wa lo ha di golwe.
0: Pere pere ntata ga tolaka.
1: Pere pere tsela tshimona.
0: Hai, mo ga o re tla ba populeng re di gaela pele le morao phephi.
1: Thank you nne. Ehe. Ehe, ha ke yana khubunya taba mona nka ge. Ka go nye o tikenang, ke kena morwetsane. Hey, a ke re bo gaitse di batla tlhaotla wa bona le wena e ka ba o bona na go so hlatisa tile mono he.
0: Eh, ya ngwanishi.
1: O santsa di letsa o tla o botsa le ditso.
0: Mhm.
1: Eng ke nete ha o gatlhuo tla dumela le tswele pele.
0: Ke go tla fana ka tsohle.
1: O fana ka tsohle le nere koke le koke le be mona a tiko go utlwa go mona teng. Ke nana ke fumane yena.
0: Ha monate.
1: Jale e be bothata go gore. Kana go nngwe o na le letswalo la gore e be motho yo tlo ka go ya ka thupe ke rutuong gore go pa tsaka gore o tlamea o se ke wa baka ga dikamano le motho ba ba qeteletse le fihletse methati eng o sa mojetsa go emo ba hao
0: eke
1: ha e bo wa nkukana ke bua ka
0: o le mosotho o utlwa hantle o hlakile
1: e ya nne ebe ke tlabe ke tlo utlwa gona ebe motho o ke tlo mo jetsa jang bonnetele ke ne ke sa tsebena ke tla qala ka goreng
0: fela
1: jalo ke
0: utlwaoipotsa tsona o ne o tshabang gantlentle gore jale ke tle ke wele tabeng fela o ikotlwa jalo ka o ne o tlotlela botua gago eno
1: ya pele batho ba phelang le kokwanatlhoko ya HIV go na le dibakeng tse e leng gore ba ntse ba kgethololwa ka tsela e kgethegileng gore a ka kgethololwa motseng a ka kgethololwa le ka lapeng ka gabo
0: ore sekgwabo sa kokwanatlhoko ya HIV sona
1: ha ntse se le teng
0: le ga go so go le tena ge re bua fela sona ntse se le teng
1: le ga se re re bua fela te go ntse ona le mo ntse se le teng
0: ke nnete
1: ka pele ne ke e tshwa ke gore tlola selwa ke motho ene yo ke nanang kena motho e ke mo ratang
0: wena o tlo nyamela ebe ke sa tla mmona kae gape ke sa tla
1: motho o nyamela ebe jwale ga ke sana motho ke le ga ke re ke a e feta ga ke sana motho ga ke se bogona o le goreng go bomang ga fitlha ka ntle
0: yewe
1: e le gore jele nkana ka iphumana bele sekolong e se e tletse kapo ga e se e tletse hai
0: o gatse ke le ke a tsamaya mono e go so bua ka nna gotlhe
1: ke sentse ba go se ka mmana a tsamaya jalo ba ga ba mosile o bane o gatile cable
0: yo eye mme yo
1: ehle e batla e le ntho e la nnaganisa ka thata
0: eya ka nne
1: empa he ebe ke re go gonke ke leke go bea mothunwa ka fatshe go latela malebele e nentse ga fua support group mane ebe ke dula fatshe le mothunwa ka kemo le ka go mo botsa dipotso ka bohlale go utlwa kelello ya hae gona yena o tlisisa jwang ka taba tsa HIV wa
0: monnonya maikutlo ka ditaba tsa HIV
1: ke monnonya maikutlo ke re kutlo gona motho o ide ha se engwe e tla ha kala ke HIV ga go kwe mona wena o tshwereng ke AIDS ke ba le tsona ntse ke go ba fana le batho ba jwa
0: e ya mme ba teng ka nete
1: ka nete ka nete ke mo botse dipotso ke mo botsa ke mo botse motho ha o so ka fumana o phela ke na le tshwetso o ka etsa a re e ka nete ha e go bane a na ke na stress ntho eno ha ke itshadi o
0: ha o mo sheba mahlo mo hlile o bolela taba eo
1: ha ke mo sheba ke bona ha e o tlhona na ka bo sa tshwetse go bana ka botswa ke nna ka bua ntshebile
0: e
1: tla e re ke mo tloela e le ke e tloela he re koka ka tsedini ha o feta matsatsi nyana ne nne mo hlago kopana ha tse ke a mmotsa ha o go khala o tlhagile le HIV. Ha ke na bothata ba ho tlhagobela fela go bana ke tsa ha ke ne yona nna ntwe.
0: Halala, e bile a re ntwe eno.
1: E ntwe. Bile le mantsi a na a sebedisang. O go hai. O thone hile go mpha bothata.
0: A hlaba hlaba tjena,
1: a hlaba. A hlaba hai le a hlaba. Bona se go rutile se re tswa go na taba tsena di be wa jwang.
0: Ha ona ntwe mona tjolo ka thuto. A bona ke fa.
1: Ka nnete thuto ke lefa medi ke tse
0: yebo
1: ebe ka nnete ke a mo botsa he ke nagana ka le leng la matsatsing ke re tsamaye le wena ke re o tlhagoba
0: ee
1: a re ga ke na bothata.

0: tsaba ke ne ke sa tsebile go na ha ke ne ke go hlahloba ne ke go hlahloba kae
1: eh
0: go bana ke ding ke ka ya sitsinsana se ke tsa mang ho sona ba tsa makala
1: ho re ka ne ta ga batho ba bo siku wena o tlo hlahloba o tlo batla o tsema ka boemo ba hao
0: o re ne ke sa ukuna motho o ke gege e kae
1: o re ke a ona hana
0: empa he ya ga mona ho thwe o thunetse ya lekwa ka lere
1: eh
0: sa ite ke la ke tla bona pele
1: wa ga thutu e tia tseleng
0: Kopi ya tseleng ga re ene ke tshisa kana ke a hore ha ba motho wa ngata tsetsa so hleli yena o fletse ke tsetile nthwe ne ke batlang ke yetse a ba qetella tsebe ka boemo ba
1: mmh
0: o solo go yena o bona gona o ya kae kana kwa ise na qeto nka e o nka e fi e
1: ka nete
0: ka nete ke ne ke tsa mai ha ya sitse se seng seng se na se ke tsa mai ho sona
1: mmh
0: ha ga fihla mono e ga ba ga ke ba bona bo ne ba no ba dedi ka re tike ba tlhalosetsa ha e re tlo hlahoba bo ne ba go pietseng ba go tsa ga e ka nete ga le bo ha le mola le phethile go tla hlahoba le ba dedi
1: o nkile bukanele o tsa mang ka yona ka pong o rekile ntsha
0: ke nkile yona yani
1: ha o tshelo wena eh
0: yene kono si le ke sa go
1: E la dia o tla kelelo.
0: E ne nsiretse.
1: Eh.
0: Ke tsa maile. Le ya no le ya ha.
1: Mm.
0: Ha ke tla kana tse ga tsa ma ya tlhabollo eno ga tlhabollwa pele ga tlhabollwa. Nna ke tlhabollwa sentse ke tlhabulile ga.
1: O go wena o ntse go fela go ba senya nako.
0: O go ne go kwae ba hloka fela go ba sade ba etse madi ke fete ba fana ka dipelo.
1: Le shebe mela na eme kae?
0: Ke shebe mela na eme ka mara khang kha ke mela
1: ntho ke. Khang kha ke mela mongwana mme. Mm.
0: E di ka nete me wa mo tlhabule ha qeta hore hla bolla aba re botsa gona le khoka pele sa khubela ka molelo ba bedi le bona diphetho mmo
1: mm
0: e be ke sheba buti ya re e ka khoka o di bona o di etsetse ka tsela ma khoka gona di pedi mo ga ga le nna ha ona go thata
1: no tla
0: ba se ba o ke se kholo tateli ke tsore ke le ke sa khotsa
1: tswalola fela le kututsa teng
0: le kututsa
1: ena ha o mo sheba mo wa sa thunya mfufutsong go mmo
0: ena ona ndo ne makatsa ya ho re ona le relax to ho go re sa montse ka go tsinge a go ntlongwe
1: eh
0: ke go tsana go ntse be ke nahana gore e ska ba motho ena ona tsantsa tsa taba tsa high cup ha ke tsebe
1: ha re tsebe
0: eh aji
1: ka nnete ha re
0: tsebe ka nnete ga ka nnete ha ke tsebe a tsala ka tsinge ntse ke sa tsebe
1: yo eh
0: e re ka nete ga hlahlhuba ha re ke tla o hlahlhubang
1: tsa cha la hlahlhuba
0: na ya ka ka hlahlhuba
1: ha tshe metso tswana ka mega metso tswana e meka o tlo le o tlo shebe se phetho ha mira ile tena u je
0: ke ha sa na ya ka ya ska ba ya sukudi se a sa ile nderi
1: wa de su hle mhm
0: ya ba vele ke se ke tsala lo sheba motho eno a ka o gana
1: wa ka
0: yo itlela ntlo le mo
1: ho no ka duwe ka wena
0: kapo e tsedi tsogo
1: o ho ntse ho
0: tsedi tsogo
1: ya batsa ho ditwala tsa pele kapo
0: ya batsa tsa ka ditwala diketeng
1: e oke
0: ho ba jwale tsena tsa hai a ke re line ya tsile ha o le positive e tla se hlae pele
1: mm
0: la go ntse ho hlae pele ka ntlele a e se ne ka lo ntlele sentse bontsha go dira wung
1: okay hey bo ke thuto ya wena mm
0: ya ba really ke batla ho etsa ke ka re ha ke a tswa ha ke a se ka le di kokole ke tshentsha
1: oh
0: ka ba bona mphetile
1: ke le mpa ha ile ntsha tsena o lokela o ferekana
0: ke le a ke re ke batla ho bona yena o re mpile
1: mm
0: mm ebe ka nete mme mo hlabulwa ke jetsa ho ke le a bona na di phetho di jwang a ga botse ke sa ga ite di se jwa mmu ka nete ga mo tsoha se na ga bona mola o le mong le mola o le mong bolela o ka nete go kona go go ha yena
1: wena
0: o phese sa saka ke botsa ka saka o thu mona ga bana le le mbedi o no bolela o ga iteng
1: mhm
0: e di ba ga ka nnete ga ile ke kopo go tsa bona o ge di na ho kala ditlhare o ba ne rally ine se le le mongwe na sa o ge ha o sa enelwa go go ho tshekwa gona se selo sa go sa nnile se se kae
1: le
0: o kala ditlhare o no testa tsa tsile no bo nwe di tlhare tsa tsile
1: na ha o le re ene treat and test
0: ehe
1: testing
0: ja le di ka nete bo tshe ga fana ka dibukana he ho ngolo di phetho ka dibukane
1: mm
0: a ntsha ka ga ke a bona ke ntsha a re bo gauti botle he nna he le ditse ne thetla go ngola ya abuti ha qeta o phetla yaka ke bona thola nsheba a sheba bukana a nsheba a
1: a
0: tsiela ka ditika sheba kwa
1: eh
0: ba abu
1: eh
0: ha qeta ho etsa jalo o kwa ho sothwe go pa ikilene ka ntle ha nyanyane khatla tla ke le ditse
1: mhm
0: se re tsela ka ntle ha ke tsebe na tshe o na bua eng go ba ola ditse mo sedetse mo le
1: oh
0: a mo ga mo tsana o sothwe go pantate a kena le mo da to a kena ha khutla hang hang ha dula fa tsho pinne a kena le mo
1: mhm
0: ya kena ha ke fihla ba re e e o simang khobali
1: ho
0: se tsi bua ba no tsontso ma di tlhagi
1: eh
0: buka na e ke ama ke re ke ya ka ba a le mpa wena o tsontso ma di tlhagi ene ke o go go ka khubwe nne di jolo kae kae ka ge
1: eh
0: le ha tla atiela
1: eh
0: e ke bui ka ka nnete ne ke sa tsebe na ke tlomo jetsa ra
1: eh
0: tsara re ntene ke hloka go ga atsebe
1: ke hloka go atsebe na o kena dikamano le motho a boe mo bofe
0: a tsebe go na o ipenya ka ha ga eng
1: eh ene o se bobebe go tsho
0: o no se bobebe go tsho tenga o bobebe
1: eh
0: a nete ne a u tlisisa a re jele he ke go e sebetsa ka bohlale he ke o ka ke buwe tsa hore ba go bana bile wena o sotla ne ona ditlhagi tempe go transferele ke ntse na sofunko ya ho sona ha re na mo vetsa loge ha le wena o tsaile le se ke na le dilemo
1: go go o so le moghekolo
0: se ke tsaba ndwe ngwe le ngwe go ho ha se di ditlamoga tsona tsontso tshe di ditlamoga o tsa ditlhaga ha o di qala dietsa ne se ke le betse le go kilana ka bana ntse ka ntse
1: fela go mpolelle ha ha re tlata benye ya ne ya u equals u huno ka hwa etsa hala hore ire ha o testa mo ebe o fumana o le negative
0: e ya me ya etsa hala ha o no le ditlhare na go telele o dinole hantle ka nepo
1: eh
0: o ntsona le menyetla ya go ka ga ho hlatse ba o fumana o le negative
1: o ga ne ka hwa etsa hala jwa lo ebe no tla etsa ba
0: ai tana go yo ina na ho latela kelello ya ka kana go yo lenga nna ka go e ka ka ke fodile
1: e le nyona mphedi elang batho
0: e ya ntse ya lamba
1: e foli
0: ha e foli e go kgobela sela
1: e la hla le le mengwana mme wa itse ba ke re
0: ne ntho go kobetse nna go etile ha e ba o se hatile o e hatile o e hatile go betse
1: eh
0: o go hang ka etsa mosala ke overdose overdose overdose ntse o ga bala o ya pile ha o dikwela mo nkotso
1: and ha o dikwela mo nkotso etswa e se le mano
0: ene itswa se le mano e se se ba gona e go pota ka ka e pota ka ka e pota ka ka e pota ka ka
1: mmm
0: ba nne tikana go eno gene ke na eno ke tong hupotsang ho komedisa ntshongwe ke so nga be ne ke re a e ke fodile bile ha ke sa dikene
1: na hana ga o bona fela hore hai
0: hey
1: hele mkhono wa ha go tsa go etse etse jwan lady p
0: ha o so sa tsamai
1: eya
0: tanne di ba sotwe tata nne re le khoko taba e eno re
1: ke taba e ka itsahalang
0: ke taba e ka itsahalang ha o nole ditlhage nako e telele o dinile hantle o menyetleng ya o ka ho hla go ba o ka hla o le negative
1: mm e ka ba surprised
0: e ya nore ke e ya ne le go ke di phetho a mafosisa
1: wa di utwa e le go ha o tshontso tse ba boemo ba ha o le teng ha o khothaletse go nolo
0: go go hla go
1: e kanita ke wa botse ba o hla go ba eng
0: ane le ndetsa nya batho ba bang ba hlahlo ba hangata go bane a ke re jwale o ba le a clinic yana tsa ma ho yona
1: mmh
0: o hlahlo ba ntengwe ka le ditso le sele go bana tswa fa go tlo tshwele le di tshiwa tse jo go ke le di tshi
1: go
0: hlahlo ba e ke le ithatele mothiwe di mane
1: ke tse ba e mongana hlahlo be clinic tsena tsa masego a ya mane a ya mane a ya mane a re mane no ho itse ha iyo mane teng o tshiteng ya motho a se ka poqa ho fihlela re mo buluka aya ho batang ho baneng fela ona sa batle ho amohele ya ho amohela ke setlhaga ona ntwe fetang yenu
0: ho amohela ha ona tlhaga se fetang seno ndate di ke tse
1: nna ke mo kulukile ho tla ona hla amohela ha qala ho tseba taba tse ho go bosa itsala ntwe ho
0: go sa itsala le
1: ho re ba ntse tsa maya kwa lo hlahloba kwa a fitla hlahloba kwa a fitla hlahloba kwa a gutla re hothe ha iyo fela a tseba ntle ho jete ai
0: e bile vele matsatsi ena e bile re inella ka hore go pula bokulo bo bong

0: wena mme we
1: tirela jalo ga na ke kula nthweni ke kula ntwe itse je so eng go re ya nthweng ata se se ditseng ata
0: go re ibe ntwe tla tswaneng ka ga kelello tsa gona go HIV ha se koko yona ka nnete ha ine ba se kgobo se fedile go baneng batho ge tshabana go vetsana
1: ke yona ise ke go baneng ga tshabana go vetsana ntate diketseng
0: eh ha ine ba se kgobo se fedile ka yona go baneng batho ba ntse ba inela go ba kula ba na le tshekere bana le high blood tse kotsi le ho feta HIV fela HIV ba keke ba bua gore ke modimo HIV ena ya ka tsena le tsena le tsena ha tlo tlo gore ke a dieketseng a ke ba itse ha jo ka tsi ya ha ya ho ba nemba so tswa ha nwa ditlhare
1: a ka nne ba so tswa ka ona ditlhare ka nnete
0: jene ha re ha re emane mo go lo qetela he
1: ka le ke le bile ke bona hantle kolo ne di be di kwetse ha re tsa male yena a tloa ha bo ke ya mono nga keng a ntseletsa
0: le ne le kena sekolo mo
1: e ya nne
0: oh
1: a ntseletsa ka nne
0: fela ka moga mo hoteng o no bona motho a jwang a moetseng a o qenetseng o hetsa la jwang
1: a e ka nnete o na a ntshege hantle go ha ke batla go mo bua hantle ka nnete ha e sale a ntshege hantle
0: a o tlisisa bo yemo
1: a o tlisisa e bile o ka bona gore ha o ka ra gore ka ga ke hantle ke na o la ka nga keng o no le ditlhaga go e se le motho eno a
0: a o tlhobetse
1: teng ka gohle ya ka di phone o tla o letsetsa ha bo mo ntse go wabala tsa tsine na ne ska ba o so libetse go bone 6 o tli go re ke se le bo motho a jwalo
0: nice
1: ka nnete mpa he ke le ga le tsamaya leeto lena ka e kae maka ga ka di relationship go na le go taba kabana ke ga hona ntwe senang
0: eh ka nnete
1: eh eh ha ka botsa mo ipotsa he e motho ha se re kabana mo ha se mo malo di tshobelo ka ntle
0: ya ne e re tshaba
1: eh go bana be le ha ka tshobele le teng ke ke tsaba tlo u jetsa le fatshe lena ka ofeng
0: ha ba ha iso bina go ya ho wena o le fatshe le tsebe le ha ha iso bina go wena
1: ha iso bina motho yo mollemo o phatlalatsa boemo ba gae nakong eo a ikutlwang a sa leredi gore nka bua ka boemo baka ebile ga o tlhoke go phatlalatsa boemo ba gao bane o kobelelwa apa gobane o utlwa e kare o tlaleile gore o jetse mothwini wena ga fela o leredi o ka phatlalatsa boemo ba gago ga nyanyane nkare batšha mediketseng motšha kere ba tsare fumana ba hlangana ke re tsile mo le tong le la bophelo
0: jalo
1: o motholang ha ke go oske wa mo phatlaletsa bo mo ba hao ela go kwa ke se mohlala ha o le dingwe tse le shume le metsi go bidi o ke tsa boyfriend ha o fihla o 20 years ha sa le o so jetsa e mong ha o fihla o 22 years ha sa le o le wa mo jetsa e leng gore wa tlhokomela gore o tlo qetelela o se o jetsitse batho ba bangata ga kae ka boemo ba gago ba ntse ba o sia masego ena ka ofela e tla ditsela e maane mo o tlo tla gore ke le nna ke tsebe e ka nna ba yaneneke mojetse o fetiseditse mang a jetsa mang a jetsa mang a jetsa mang
0: le ga o bona se ba sa o botse le bitso o shwantse gore modimo ba jetsang jele se bae
1: e leng gore o tlaeme o ithute motho wa gago pele o ka mo jetsa
0: o o khuthaletsa batho ba batsha go tseba motho eno wa halo ja motho
1: eno le ba motho wa hao
0: mhm
1: e ba motho wa hao
0: ya
1: eno go re le ha o so mo jetse ta ka o sia o botse ba hore bonyane mmonana ke nna le ke tsetse ke tlwana a ke le le phodileng
0: Jale re fete mono re tsebe ho tla bulela momamedi ka pohle ke re momamedi o soka kena nomoro ya rona ya +26659933 ke yona fela nomoro o tla re atle ya hore o re fumane ho yona e bangona le potso e bangona le thuletso e bangona le tlatsetso o ka kena nomoro yeno ya +26659933 ya ba jwale ditaba tsa rona re tla di utlwa mono ha re ntse re tswela pele ka nqena aba a le teng momamedi ha di no
2: nda de ye ke tse
0: nda ke maleri nda tla ke di bontsa wa tla
2: ke le ke ba tsa ke go tswe bona ho ho me mo no gana wa le ha so mi le na go tselelo so ra le bo le mo tse ma shume a mabedi ba ka gola ba

0: teng batho ba nang le masomo a mabedi
1: ba bangata
0: nna a ntse ba na le monyatlo wa go fetisa tshwaetso ba fetisetsa ba bang kapo bona se ba tla na ditheoeng pilo fela ga ona tata
1: o tla wa ga batate ba lege re tla utlwana o reng
0: Tanki tate dikisi.
1: Tanki tanda temale iri are eka nete. Ha se di le rebuwa ka bana ba semba. Kide di le motse telele motlo mongre vere ka rabuwa nka ore. Viral load ya bona e se le suppressed na. Baka te wa mpiro vera kapo. Jwang kapa. Yeah? Ayo ntiva le plus two six. No way. Ah. Pepi wena katolaka. Kutla kwano re tlotla re utlwa gore na ebe wena o ne o ka lakatsa go botsa potso ya mofuta ofe goduma taba ena yeo re tlileng re tolokang ka jeno mme nnete ya sala kore ena yona tate maleiri ke yona gantle re lokela gore re utlwe re be re utlwisise ga ntse re ba emetse hele dip gore batle ba kene kwano o ka kena jwalo tabeng ena ya ntate maleiri ga re ntse re ba emetse re tla nne re tswele pele le katsane tseo re di seileng morago mane gore re be di lo fitlha gantle qetelelong gqe
2: Hello, and that's it. Put in under the Malay here, I tell you how.
1: Enter Ruri.
2: Enter Ruri can let the boat. And that's a Malay. Motuhan, the lady carrot, a high hand. Upon Karam, Motuhan, the carrot, a high hand. Kokana Huku Yahobal. Miss Hassasa, Kokana Huku Madi, Ebazi, Willing Man Motor, Vara Lutia Hau. E undetectable ha e bone ha e bona ha le ho ha
1: ha e kenywa tla sa ntotsena mona ba ga ba di popola ha ba e bone
2: ha ba e bone ha ba ga ba tsha ba ka metshini ena se khoe
1: e go betse tree
2: e go botse
1: tuuri
2: ha e bona ha le ho ha
1: virus ya le qhegu ya ntate moholo ka ga le lapa ka mona ka o fedi go betse shit
2: you be
1: di a shile male me ntate male e
2: ke mo khona ntate male e go tla o tshe ha e ba o na le motho a nwang ditlhaka tsa gae gantle wena o sa phele le kokwanatlhoko ya gago o sa phele le kokwanatlhoko ya HIV motho yo wa gago menyetla ya go ka ka o tshwaetsa e a fokola gagolo gobane kokwanatlhoko ya gae go bene
1: ko ka e rata ka mogwebe menyetla ya gore a ka o tshwaetsa e ya fokola e seng gaeyo
2: e seng gaeyo e ya fokola
1: tanki
2: ke mo kgonang go thweng gana tsena go se obile go monate obane go tsona le ditlhare tsena tse thibelang kapo tse fokotsang menyetla ya go tshwaetsa go kwana gope ya HIV e leng prep e le ebile ona tsena se re le monate se re enta o enta ka mora kgwedi tse six
1: ngwana mme
2: re monate
1: kore re monatenatenatenatenatenate
2: re monatenatenatenate
1: e le gore qetelele gore tla re a tseba e tlo ba boikgethelo ba gago go fumane tshwaetso tse ntšha nna wa e bona
2: tu me di ke tsongwe ke ti bona tsena go go o gore thedi tse HIV o sa ka wa wela go tsing mo mo nya go lo iwa go mo mo kopane le madi ka phoso ka bo wa di o yana ke ka nete ke tla ke bo ikgethelo ba hao
1: ka tshe ka nete
2: go ba go na le tlhare e entseng go o tshireletse wena mme le batho ba banyalaneng e mong a le positive e mong a le negative ba ntse ba kgotlheletsa gore le bona ba kae

0: Mira, ntate ke jetseng le gakeka moo, dumelang bana di swa baso.
1: Dumelang ntate.
0: Ke ntate ke mo monang.
1: Halo, halo ntate ntho tse monate.
0: Dilekerekoso.
1: Dilekerekoso ka nnete.
0: Ke le potso ya ka ke gona. O la qetiletse a sa le ka gara lenyalo na. Ke potso ya ka e kgutshwanyana ka.
1: Ko go ipatlela ditaba tsa gaitsedi mona. Tanki ntate lekerekoso o tla boagaba.
0: Tanki nne, tanki bana beso.
1: Tanki ntate, a re ka nnete. Lady P ha ke ya ka utlwa gore na o la felelela kae le mogatuwa yane wa gago. Ke bone ka ntate o la tswa a lonwa metsi ga o ntse o e tlhalosa empa he o tla pheta o mo fe o bo utlwe o bo tswele pele ka tsena tsa o botsang tsona ga e ba le teng o utlwe ka o chee motlhomong o comfortable ga ntse re moemetse jalo lwena o nne gopole o kena nomorong ya rona ya mogala ya +266 599 33 +266 599 33 ke nomoro ya mogala mo o ka kenang teng ya ba lwena o latlhela wa gago molangwana goduma ditaba tsena tse Lady P a sa tswa re fa tsona nnete ya sala tse tlhabosanga nnete ya sala tse re agang tse re utlwang gore he banna wa feteya wa tseba mo ne ntse ke re ka ba ke nna ke le mong gathe a ka nnete banana bo Lady P ba ile ba feta jale ntate lekerekoso gona gona tse o gokae re bua le wena tse o le go kae Lady P o la felelela kae le motho elwa ke ba ba kae kapo re tle re tsho tsena re rena na o na le ba kileng ya ga o ba tsebisa ka boemo ba gago ntle le eo yo go phetetseng tsa gae ya ba o ja fatshe
2: e tate di jetse bona tate di momona lo jetsa go se sa bo
1: tate di momona ska o tsetsa ngwane mo mogao ha o khutlela mogao o ska ikena ke tla o tshireletsa o ka go khutlela
2: mogao ha bona ke tloela ha le hantle ba tee ba o ile ka ba jwetsa ba o ba lamba ba tsamaya le nna le etonyana empa jele khabareng ya ba se re a gwana
1: na o no nahana gore ka go hano e ke e bakang sesosa sa ka go hano ne se kwalela tabeng ya HIV
2: o na le a le mong e kileng le ebile ke na le tumelo e tiileng ya gore e tlile taba ke yona e ne ke mo jwetsitseng yona ya HIV gobane jwale le botlhe nka tlhakara metswale ya hae ba ne tlile ba mo ke nana ba ne ba mo beile kgoneng ka gore jale wena o jwala le motho ena HIV ko o tshwaetsa o tlo o swa ke ntho tse
1: ba ne ba tsebeletse kae bao
2: ke belela go na ba jwetsitse o ka shegela mogotsi wa gago ditaba o se a tsebe o na sa ke nagana go na sa tsebe ke a mo tshireletsa
1: kapo le ena o na le foga ua sa tsebe
2: ke nagana le ena o ne a ingwetse a sa tsebe na o etsang a kore
1: yaba
2: o leka go koka a qala o kopana ntho tsena yaba o kokela mogotsi wa gae mogotsi wa gae o tlo mo fa eletso e ena e tlhang ka gonye ga ukwang e le yone e nepagetseng
1: ka nnete
2: a nnete
1: a
2: ja fatshe
1: wa bobedi a ja fatshe
2: le wa bobedi a ja fatshe
1: wa bona go a phelega ga bana taba fatshe o fitlhele ke fumana sa fatshe
2: se ke ipelela ke itselela pele ke ga ke tla re ga ke sa tlaletsa batho ba na taba ena magong ga ke tlang ka eno a ka ka re go tlhatlhoba le ena
1: ile ba batla re emane motlhabolli a le teng a tsebe o ba tlhabolla
2: gotlhaletso
1: kore ga o se o na le boemo bo jalo nka motho fela fele o nka e mong le mong kapo o nka ye o le seng le le ne ke re na Lady P o nka e mong le mo o kopanang le ena kapo o nka ye o e leng gore fele motlho mongwe se le na le maikutlo a gore mona re a nyalana
2: ke nana etlile go tlhokala go tlhoe le ena o leng shoka ena gore e nwana tegere e le fela
1: bogareng
2: mona ga nako mona e ka nnete
1: go tlhopa e sebetse
2: a se setlamo sa go go jwetse
1: ga se setlamo fela
2: ga dirwalwe
1: wetse bonnete ga dirwalwe ga e le seo mmetšhe ya gago ga o sebetse ga o be teng

0: go hang
1: yo ke o taba
0: le anete ha ke arabela potso ya ntate dimomonyane o ntse a le temothuo wa ka ke yena ke phelang le yena ga jalo
1: ke o taba ntate dimomonyane ke o taba e leng gore jele ga o fitlha mono e le yena motho eno ba bang ba leloko bona wa ba tsebisa ka potso ya le teng ga ona gang o itswelela pele le motho wa gago le a tseba le le babedi fela sharp
0: e ntse le kgetho ya gago le teng gore na
1: o etsa jwa
0: wa ba tsebisa a po etsa jwa
1: haa
0: kgothaletso e ntse le gore bonnyane o nnebe le o tla mo tshepa gore o ka mo jwetsa gobane teng bophelong mona ga a tlhokana
1: jalo
0: o na le boemo bo o tla o tlhokoge motho eno a ba tseba tsotlhe ka wena a tsebe o tseba gorena motho o gale kere mo thusa jwa goba mabaka a bophelo ga a tsebe
1: ntate
0: a ka tsamaya a ka tsamaya ntate a ya mosebetsing gole ka ba ke ba le bothata ke le ka tlong
1: yo
0: ka ba jele ga ba tsebe na ba tshwarang ba kopanya eng empa ga o na le motho a le mongwe wa leloko o mo tsebang o mo tshepang ke nagana e tlhile go molemo go ka mo jwetsa
1: e tlile go jwetsa gona go disclosa gona go botlhokwa le teng
0: felaoetsa
1: mang
0: ka nako efeng
1: ka nako efeng o nepe nako o nepe mang yo wa tseba a re le mothating o senka o fa fela monyetla wa gore o tlo phethele ditaba tsena tsa gago tseo re fileng tsona ka bokgabane bo bogolo nnete ya sala ke na pelaelo gobane jale ke a bona gore ka nnete ga go sa le teng ya ntseng a panya pela ka kwano ya kalakatsang gore a tle a latlhele wa gae molangwana ko fa sena sethala gore o phethele ditaba tsa gago ngwana mme re tsebe go tswa fela le mo rekeneng ka teng basotho bona ba tsebe gore go botlhokwa go bolelela yo o seng a le gaufi le wena le ga o sekekeng wa bolelela lefatshe lotlhe gobane ke boikgethelo ba lady p gona tsena gore e be o bua phatlalatsa ke boikgethelo ga a tlameya fela o ko tshepagalle wena o tshepagalle le batho ba bangwe aa tshwaetso tse ntšha nonono
0: ke a lebanta tse dieketseng nka rata gore go basotho ga re qaleng re itshepagalele borona re qale re tshepagalele ditlhaka tsa rona ga o so o fitlhetse boemo ba gore utlwa gore mo nateng ke tlhoka go jetsa motho o kodule fatshe le wena o ko inagane gona a naa motho o ke ena a nepagetseng gore nka mo jetsa boemo ba ka a naa motho o ke ena a nepagetseng gore nka dula fatshe ka mo bolelela lekonuti le e le e leng laka ditlamorago tsa teng nna ke tla di emela gobane tse dingwe tsa teng tsona di bogogo ga di amoele kore o dia go amoela gore a tseba anke tsa di fela o sitwa o tshwa gore ba tseba ke nna e kadileng ka go jetsa motho ga ke pone phoso ke bona motho eno a fetisang taba ena kapo eno a ntshwereng ka tsela e ne e setse gantle gore ke ena a poo nka qala pele ka go ipotsa gore na a nna motho e ne le ena a nae a tlile a loketse gore a tsebe taba tsaka ga re le ka ga dikamano re le bomme re le bontate re tlhoka tshegetso ya partnera ya gago e ka ba boyfriend kapo molekane re tlhoka tshegetso ya bona a gotlhe ka mo ba ka kgonang o re tshegetsa ga se gore e be o tlamele o ntse o nneletsa ditlhare ke ditsefatshe ke etsa o nontenetse o etseng no re tlhoka e re tshietse ore ga ke nwa ditlhare ka tlong e se ka kae ka ge ke a kula ga ke batlo ntshwete jalo ka motho a kulang empa nna le wena leeto le na ge le tsamaye le wena ke tsebe ore motho wa tla wa utlwisisa ore motho yona a ka di-15 o tlameo ya ngakeng motho yona o ne a ile ngakeng o itse tshwaetso segatlha sa tshwaetso ga se a fumanwa e ntse le zero tse dingwe tsa dintho tse etsang re qetelele kgeng ya gama kapo ge ba re tloela ditlhare ke taba ya ba le stress ga one batho ba pela gao bo ba tshepileng ba o phoka ge ya lebala gona re tswa kae mme kannete ka gara dikamano ka moo kannete re kopa support ntate papa nne bona mo sotho heso tshehetsa molekane wa hao
1: ke utaba
0: o sa tsotelle hore na wena wa dinwa ka pao di yini ha wena o sa dinwi ha re prepo
1: ka muri
0: ba bangata ba nana go prepo inwa batho ba leng sure ha ba tshepahale empa ha ho jwalo
1: ha o tsebetsa
0: ha re itshireletseng ka ofela
1: halala lady phihle ka lebaka la nako moratuwa wa ka ke a leboga le ka moso e tle nne re ga ke hweletsa go wena o tlo nnobe mogao le ona mosa gore ya ka nete ko tlo bua ka ditaba tsena tsa gao tse o sa tlamehang le go bua ka tsona empa o ei a ke tsebe ke reng a ngotla pele wa botlhoko ngwana mme ke a o rata sealemoya sa lesotho se a o rata basotho ba o rata e ba letsatsi le monate le tlhonolofetseng
0: ke a leboga ntate di eketseng lwena o be letsatsi le monate
1: ga dino we
0: a dino we
1: ke o taba wena rato laka go fitlhela re kopana nakong e tlantle ga modimo o mpolokele wena wena o nang ditlhare tsebage gobane tsa bophelo botlhe nnete ya sala ga di tloele go itse o dinwa bophelo botlhe e ka gona o dinwe bophelo botlhe ga e ba o dinwa oseng ga di otlwe oseng ga di otlwe oseng ka ora ya bosupa ga e ba o dinwa ka ora ya bosupa ka pherimana ga di otlwe ka tsela e tshwanang bontate dikati ba fatshe bontate dikati ba fatshe re tsebe gore re sireletseng ga e le gotlhopo tsona di rwalwe maemo a dumelang le ga a sa dumele ya sentseng a re tlhe o tobele bomamedi bo monnate ba manane wa mang a tlang go latela a sena se ya le moya ke ntate di eketseng ke meja e dikwapa ka odima magetla e lesetlhelotla sa mahafi o sia diatleng tse mofuthu tsa doli doli.

fela ye me ra ru fela tsore ya le show me nete taba le mise na mara tira motsetsi wa tsuri tsogolo suto tsomo tsona te ola wan ting ka tsheno na na jolona la wa la bo ra manyete e re tso bolo ngana ne e tu bi ko kere tso tso bolo e ndo tsa ndo tsa ke a ke ta ko kala go ndi ke a tso ga tari ta e khotla pele ke ne ke batla o etsa mmedi wa ka hore e ha o tei tsho di buri ya se batho ba tsepala ha o ka tu ko kene ha la motla to a ke batla go ntse ka ka o sipila ka kwa ha ona le taba ga di ya motho ba ye tsa tlhaga jeno ke nna le nna go ndi ja hore ya shume le metse mmedi rikai rikai re te ke be ka tsela mfuto.

le shome le metso metlano hantle metsotso go fogaletse jalo hora ya ne le shome le metso medi nako ena ke he ke nako ya ne ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso moholi di tibiso are nako ye ke nako ya ne ba kokotang ba ipitikang ba emetse mabitso moholi di tibiso nomoro tsa mohala dintse di le pedi dintse le 2231 6429 kare ke 2231 6429 kapa +2 66 5 9 9 3 3

0: elepi?
1: Ka la gato le ka magete.
0: Ka o fela?
1: Ka tshabana sa kgomo.
0: Ntate?
1: Malome.
0: Helele mtshana.
1: Malome.
0: Mtshana.
1: O tla hantle malome.
0: Hey, mogala wa sampa wa letse mtshana ka wena o ntse ya jwang?
1: Ke a pera ntate.
0: Ehe.
1: Lebitso la ka ke ntate po ha dinyakana malaba ka go itswana.
0: Helele mtshana wa ka.
1: Ke kopa ho fetisa ditsebiso.
0: Tswela pele mtshana.
1: Ke kopa ho tsebisa maila ba go profesing ena maseng ke toropong. Hora ka sonta sona sena seo ka tlang sa sedibile. E leng salama shuma ma bidia mo somong. Tulo e teng ana pela ha o motla sa sa fante mo marolo.
0: Mhm.
1: Maila ba go kwa profesing ena maseng ke toropong a lebiletswe. Go iponahatsa ka bongata. Ditaba dingata tseo ka ka tlamehang go tla ditlhopha. Bampa ba etse ka matla wa bampa ba iponahatse. Tulo e tala ka go ka ya pele.

0: hora ya leshome le metso e mmedi ke komiti. Go tloa-tloa moo ke kopa go tsebisa maitemogelo gore ditokomane tsa tse ke ileng tsa phatlhalatswa mona gore di latlhegile e le mme ke tla tshepagalela kgetlho ya ka neng a diphatlhalatswa go ditho tse di matsong a gae e ka ka monga tsona o hlaile ba tla ba tsebe gore monga tsona o hlaile tšhe mme o itse le ga a sa tle go ka buele motho yo ka boyena fela go na le motho a a hlaileng a bolela gore motho yo wa mo tseba e leng go hlakile gore a ka nete o tla di fumana. Aa malome ke a ikokobetsa tle ga e ka ba ke hlakile ntate lebiso la ka ke ntate poa dinyakanamela la ka kobetswana
1: a tseba go hlakile motšhana.
0: Ke a ikokobetsa malome.
1: Tanki motšhana wa ka.
0: Tanki ntate.

0: Ngiyaphila, ke kopa fitse tshisa mathe tshwere na botha bothe.
1: Eya.
0: Ke kopa ba ho potsa ga. Ka senta ke tulo, go tshwara tulo ha mmere tshwala nepo. Ba tla qala mo sebetsi ka ho ga le shumela mosunedi, e ba kopa ga ge nka bongata ge ko ke kopa ge bolo ke na go ga le maye go kwa botha bothe. Ke tswela ka ke nona ke motswa bo phelo ke le bo.
1: Ke o le bo ha mme wa ka.
0: Thank you,
1: Lala. Thank you.

emashome a mabedi a metso e supile metsotso go fra letse ora ya leshome le metso mmedi ke itsena ko ena ke ya batho bana ba kokotang ba ipitikang ba emetseng mabitso mmogo le ditsebiso ka re dinomoro tsa ka tsa mogala dipedi fela ke +2 66 59933 mmogo le 22 31 6429.

0: letwe
1: ka lagato le ka magethe
0: ka ofela
1: ke tsabana sa go mo dumela botsela e tlhako
0: go tso mo gapio wa ka
1: o tsela jang tebe
0: magana sa mpa baletse mme wa ka wena
1: mo ha u kwana sela o re sirele tsela fa tsilela
0: ke nnete
1: wa leng go go tswa ke le gela pholo
0: hele leng go
1: ke kopa ho fa ne ma mo hlakola khantsa le le di tso Ke ma mo hlakola mo mo ke mamela ka hloko ngwaneso ke tswa tsa tsinde na o tsa tsijwa ka le di tso le na thojane ne o bone mo ha u amoge ne e bone mo ha u amoge a buti ma jai ka kula nka khotso sala ha ka kena ka u kwa ona o le fumane wa le khotso sala na
0: me ke bone

0: Ayelet.
1: Ka lerato le ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Ke tshwana sa khong.
0: Ke nnete.
1: Ga o tebele ke feta o tloa pela ga o mo.
0: Phela.
1: We?
0: Hei, tlhogo tsena ke metlotlo.
1: Le wena. Ah, ke nnete.
0: Ka nnete tlhogo tsena ke metlotlo.
1: O tloga mantilane ena ja ba motlotlo e. Ke dira dithabeng tsa ngwaya o motšha o motle e seng mona go dipetoga le mo
0: ya madu.
1: Ke a leboa. Lebitso la ka ke nkgono kgotso ke legela phologo.
0: Ke a leboga moradi wa
1: Masego mona ga sa utse. Masego ke porofense ya ka.
0: Hai. Ke sito e tlwaela ena ya gore ebe bitso le ena le kata go tlaga go tla thoma seru ga tsa utse
1: o tlwaetsa batho go trik
0: ee ke tlwaetsa batho ka bogana ka sen go trik
1: ee wa o ipata o ipata.

0: hantle ho dumahloho ho raki ya pele ya ke nako ya ne he ya re be re di sia morao he ka ba ba siela morao ba ne ba ba kokotang le ba ipitikang mmoho le ba emetseng mabitso. Nako ya lona jwale he e fedile bakatuwa ba ka yeo ke neng ke le abetse yona, yeo ke neng ke le abetse yona ka nnete itlhile ashe ka nnete e se itlhile e fedile. Ka hona ge tla fetela jwalo he mokgahlelong o mong tla fetela jwalo mokgahlelong o mong go isa mane gorennyane ya boraro mo go tla fitlha jwalo he re fitela jwalo he ka mane ka mebarakeng ka nnete ka mona ka setlhogong itlhile ga ke a tshwara letho ga ke tsebe na go na le ya le mong ga ka lona ya ka bang le letho la ka lakatsang gore ge ke re letshotlhe na ga ke na le bothata sethala se buleile ga e ba ona le ya ka lakatsang gore ge tle re tshotlhe taba e itseng kwano lenanong le la ga le tatho jane ka nnete ya ruri ga ke na le bothata le bo bonyane yena a ka tlhagelela kwano re tsebo gore jale ge wele tabeng yona yeo ya hae ntumelele ko dinyagela ga ke tsa je ke ilo dinyarela gona di ntse di le teng ka sakeng e seno ba mona ba inkelang ba se ba inketseng pa pele ke tsa walo ga ke itse tsena pele ga e leng kao fela mogolo wa ka
1: dumela ntate majaitlabo
0: kgotso ntate ke sa babaletso mongaka wena
1: eya
0: ntate
1: ebitso laka ebitso laka
0: aha
1: ke ntate mantswe ya bohlokwa le ya moela wa motlong hantle ga ntate ka babanta wa pele wa o kelalelaneng lenaneong ele ga kgogadi ya pele
0: wa usmampe
1: hantle
0: ka sebele
1: ntate ka dikepe
0: ntate ka dikepe hantle
1: ga e so ke ya a mantilane
0: aha
1: ha ke a mantilane ga e so lateng ke feta la mola ntate ka babantamo
0: ke wa bone he
1: ke tshela dinoka le dinoka.

0: Ya ruru o tsela magogo le magogo
1: ana magogo di sponge ya le e bana ke motho de ya sa tsepa le mmu
0: ke man tsebele
1: na ke le tabela le ke mmu o dile tabela le tabi da ga e tsho tlogo e le ke sa ba di go ke be a me fa o ke be a di papata ke ya di Toto le ka ofela a na di de we be di a bona
0: he wa tswa ka
1: ka sala ka be a matso o di phatleng batho a mo di morire hao a na le tshinyelo e re e se tsa motho yeo a sa fikeng tsela na go tla bitsa sonta
0: ka u kwa bo loko ka sinyetswa na go ke ngwana a monyane mona wa gaitse
1: ya ke ke tsama le ba ba di mo tsetse batho
0: ha ke re jwale mongwana a ntshenyetsa nako ke qetetse ke se ke tlwaese e le goreng tsa bo ha morago kwana jwale sebile ke
1: potlakile ha motho o mo lebeletse ebe a sa fitlhe jalo tlabie digo tlabie ese mjo o bitse le batho ka o fela go ba tsetse gona motho ebe motho a fitlhe um jale gana go jiwa
0: ga moqosa motho ke tla e lopa taba ene ke tla e lokisa ke tla bo kwala ke tla e kwala e noko ba diphogo halo ja mashume a batho ka jeno o soka se o lekane
1: editsala ka ke tlale basa go tswa kwale ya moela wa moso o kabola thatate ya mabanta sala
0: e no e noko ba diphororo halo ja mashume a batho soka ke sa ise ka jeno taba ena itle e ntshwabisitse ka nnete ke ne ke lakaditse gobebe ke qeteletse ke potile mo jale ao ngwana ba ntse a ka fela malome emaemaganyane e sentse e le nnao emaemaganyane ga o e le banna a tseya ba ke ememe go fitlhelela e ba e ba gora ya bobedi tloile masego mona ka gore ya bobedi le yona ke tlwang ke ya koo ga mofuma gaola jale motho o se o tsamaya o se o potlakile jale ga e lepe o a chadibaki itseletse metsotso ge foraletse jalo gora ena ya pele ke ne ke re ke ya sakeng ke kelo dinyagela gona di ntse di feletse diphoofolo bona ke gopola ona le bo mong banka mo ba sa beyang jalo molemong wa go batle seke ba iphumana ba nkile e re kelo nyagela gona ntse di feletse kgetse ba gore re ntane o tla tswela pele ga o ntse o nagana gona ke setlhogo se feng se o ka se beyang se o kalakatsang motlhomong ga ka ka se tshotlha lenaneng la rona ka jeno.

0: ba se la hantimo le panel na ga hantimo hantimo ba o fela ba ile na maego a lo ha ba tlo ho hang o ke dingwe lo go ntse ngwa ho amela ngwana hao ke ne ke kopa o mari ya bogogo a tla ntshise na ho ba ne o hiwa taba eo. Ke taba eo ha e ka etsahala hore leloko leo la ntshimo le tlo tla le ja nama e ke theolelang moradi ya hao o tla etsahalang dipakeng moo. Ke a kgola ke hlakile mongaka.
1: Ba tseba o hlakile haholo, mme taba eno e buang ke taba e keke hlokomele fela jale le nna e ntse e ntshiretse rona ebe
0: ebe sona sehlooho ga ke na ho sona ba ka bang ho isa tsebo le nna re na sena se ba kwa ke
1: ke le bohama
0: ka sa ha di paki wa le ba tswa ba tsa a mo ga ona ka mo di tedi tse tedi le ke bona ba batla ho etsa ntino
1: mhm
0: tla go hotse e le ntilwa
1: aha
0: a to ke mo tla le teng that me ga tlhako
1: ke le bohama ntate. Tanki e mashome a mabedi a hantle metsotso re fokaletse hora yane ya pele ke o he taba re utlwile gore na ebe taba yeo ya gore ebe mohlomong lelapa leo ga le tle go tla ja kwa ena ebe mohlomong go tla etsagala jwang ha e lepe
2: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
2: ge tšhabana sa go
1: mogolo waka
2: ho ntate wa ka
1: ntate dumela
2: o fetse hantle ntate
1: re sa babaletse mongaka wena
2: ao o sa babaletse ka nnete ka mogau wa mogena
1: ee ntate
2: o dumedisa ke ntate o phomola e teng go mogena mona ga tsoro matebeleng
1: mo o kokotwang ka go
2: lepele o tla itshitlegile ka thabena a kwading ka magetla e wela
1: ee ntate
2: ke kopa ntate monga kgomo o jalo fogeng a iketle ga a hlalosa setlhogo seno a se ka se tatela gobane e botlhokwa taba eo a e buang
1: ge lokela go rua tsebo
2: ee ka nnete ge lokela go rua tsebo gobane le ba senang go tseba le ba sa tsebeng re tlebe re tshwaetse gore go rue kutlwisiso ka ga re na le bana gana tse ga ke rate go mo utlwelela o utlwile e ka ga ke rate go mo utlwelela o tantlhakisetsa ga ba ke sa utlwa gantle
1: ee ntate
2: o re na ga a nyetse mogadi ya ka jale a mo thabetse a mo tlhabela kwae na a leloko leo la gae ga le sa tle go tla ja kwae eo na ko gobaneng kapo goreng ke mo kgona kereng a ka e tlakisa ntle a iketlele taba eno a se ka ba e tatela e le go etlege tsebo go emanolola gantle
1: eke
2: boela wa tseba kapo o e utlwile o ka mmanolelake
1: utlwe ka go bontsha gore na ke gobaneng leloko leno le satle na ebe go na le taba tse qobuang tse ba motlhomong di ka tlhaga kapa go na le ka sesotho a ke go tlo ukwa gothe se ke wa etsa jena ga o etsa jena go tla etsagala ntho e itseng
2: ntshwagela ge ntate wa
1: ee
2: mo kgona ke rega ka emanolole gantle taba eno
1: a iketlele yona
2: ee
1: ah,
2: o go hula go a etsagala ore re ga a tlhabetse ngwane o wa ka a mo amoela a mo fa kwa ya ba leloko leo la ga e le gana go tla le gana go tlatla ja kwa eo oreng
1: e ntse e le ba gaisane
2: ee oreng
1: o tle o ebe a jalo
2: ke a leboa
1: empa heke
2: sa bothelanyane ke tla fupa ke a leboa
1: ke a leboa mongaka
2: ganke ke siela ba bang
1: tanki ntate
2: ke ntate o phomolo e teng o mo kaena mona ga tsoro matebeng ke lepele kgotso
1: elele lepele tanki ne ke nagana gore ke utlwile empa he motlhomo molemong wa ba sa e utlwisisang he o tla gutla a tlotla re tlhakisetsa yona gantle taba e nang jale ke utlwe ka go bontsha gore ntse ge le ba gaisane fela go fumana gore leloko le naga le tle o ganganggang go tla ja nku yeo kapa kwae yeo.

0: Ja, heilig.
1: Alle rakole ka maghet.
0: Ka ofela.
1: Ke tsabana sa go.
0: Ke nnete.
1: Inda dimnga go mo ja le fuli.
0: E ya mngaka ho thu ihleke o iketlela yona taba ena o tsebo go e hlakise hantle.
1: Ke hile ke go patusa ho ga ha ke ga se tsosi. Ke re mo radiwa ha o nyalwa ha ntate monga khomo ja le fukeng.
0: Mhm.
1: Ba le monga ntate monga khomo ja le fukeng. Kwa moela mo radiwa ha o. Ba le lokole o la ha eno ka ho fela ha lona.
0: Aha.
1: Ke bona le sahle. Hanga taile ke bona ba sahle go tata moketing wa mogari wa bona go tajana maina.
0: Mhm.
1: Ka mpo lo tla pele lena laka. Ba ila na go nyo ke ntse mo sebitsing ho hang ha ba tle ba tloetse.
0: Mhm.
1: Ha ba tle. Ka le ke ne ke go pa ho tseba ho na. Even 12 e ba kwa ke eng ka mpa ebe ba le mo ha ho gona ho tla hlahang ha ba tlile.
0: Mhm.
1: Yona thuso ne ke batla go e thusa neng ka nna le maila bogoko.
0: O ntate.
1: Ke ya ntate go na ho ba ne ba sa tle ho ha ba tla itshwa ka mohlalo tsa tlile no tsa tlile ho hleka ho fela ba sa tle mmile ka galapa lena la.
0: Mhm.
1: Bela ngwana bona o di mo.
0: Mhm.
1: Ke sa ile mongaka.
0: Ha tshutle ka ho hlakile.
1: Ka le bua ntate.
0: Thank you ntate. E le gore ihle e ka tsela yona yona eno he mmamedi. Yeo ke neng ke hle ke ukwisisa ka teng. Ka tsela yona eno e ke neng ke hle ke ukwisisa ka teng. Ha e letwe.
2: Ka la rato mo ka mafa.
0: Ka o fela.
2: Ka fela mafa ho.
0: Mo jwalo.
2: Ka le itso ke nne ta ya ntata wa kwete ka ndo zeng tshijini.
0: Ehm.
2: Ntate, wa tseba Basotho ke batho ba bang ba ka re tshwarisang Phupu ka letsi. Taba e, ke kopa ho e tlatsetsa hobane ho na le ntho ya hore ho thwe. Ha o fihla lenyalong, wa botswa hore na o hlahile neneng.
0: Aha.
2: Ebe le mohlankana hao, akere batho ba moo lapeng leo ba sentse ba tseba hore na ngwana bona o hlahile neneng. Batho ba motseng moo ba nang le ngwana ya hlahileng ka selemo seo ngwana na ye wa nyalwang moo a hlahileng ka sona ga ba tshwanela go ja kwaeng
0: eke wa e matlafatsa jwale
2: nna e ne re ga ke botsa go thwe e tla be le gotlha
0: ao batho matubu a monka a molatlha empa he o e matlafaditse taba ena ke utlwe ka ihle e hlakile mme ke dumela gore e re hlaketse botlhe ke dumela hantle gore e re hlaketse botlhe jwale he ke o he taba ga re utlweng he ra tseba gore re be re na le ditsebo ka go fapana ga re thakelaneng gorena boemo wa boletse hantle ntle na taba eo go thwe e bolela eng ha e letwe ha e letwe
3: talo rato le ka makgethe
0: ka o fela.
3: Re tshabana sa go.
0: Ujalo.
3: A e ka nete ke hlakile, e hlakile, o hlakile. Ya demo ga go mo ja le fureng.
0: E ya mang.
3: Lo ja sa tetela ho ga re qi ka ho tla sepeki re hloho. Ke nda de phomolo e teng mo ga yana mona ha tsuru ma tebeleng. Wa le tebele.
0: E ya mang.
3: Ke le pele.
0: Aha.
3: Wane wa hae o mo amohela a mo fa kwae ka moga o ho rangwetse hore ke batlela mogadi wa ka ha hae ka pa ke nene ha e tsa dintho tse ho bana hae ba ke ka moga na go yeo ka tata o mpolala hore ke batlela mogadi wa ka ha hae yale a mo fa kwae le lokolela ka ha rena tla ho bana ha so mphiri khomo

0: ga go so dile fase go kopanya malapa a mabedi ka pa ke neneng
1: che ha ke
0: tsena ga tsa la o tla speaker se nhlong go utlwa hantle ke tla se ba ho araba ha ke tsebe ha e ba ke ntse ke so fihlele go tlosiso ke a ke wera ke sa bot ke ka bona ke reng ke sa bot thalanya ngana ke tla khutla yere ke tla tsa ba o kopanya ditheko
1: ke a le bohantate
0: khotso ke mo etla le te
1: e le mongolo wa ka thank you ntate wa ka e mashuma a bidi a metso go bonga ntla metsotso ge forra letse hora ya pele ha iletwe
2: ka ga tele ka mate
1: ka o fela
2: ke tshaba na sa ho
1: bua
2: tali bidi ke ne a bia ma sitali ye zemo na tla ga thalatseka
1: hele le selala
2: a cha ke tso ha ba ke tsi si le nna
1: mhm
2: ke u tsai ka nna ntate o re ke nkile ngwana wa gago ga ke re o ga ka mo fele nna wena o ka tsala ngwana gago moga wa tata o ja nama ya mo ga e ba ke utse gante ko tlia ka nna e ka gotho jalo kapa le nna ke gole
1: a itlileng e jalo jalo gore na gobaneng e be ke motlhomong ke mabaka a feng kapa go qobua eng tabeng ya goreng e be botho ae le loko leno kapa lelapa leno le seke la ya mo go ya ja wa ja kwa yeno
2: ka nnete gona bono ga re itsebe fela ke re tlhakile ka nnete go ntse go thwe ae lelapa leno ga le ya tlameya go wa ja kwa ya ngwana wa lona mono go ga le banana ga ba e fela le go wa dinela ngwetse ga e ba ba neya le ngwanana eno ga bana go ya
1: ga e ba ba amana le ena
2: ee go tla ikela fela ba sa tsebeng ba amana le ngwana leno mono mateng ga bae
1: ga ba dumelelwa go ya
2: ga ba dumelelwa go ya ka nnete
1: mme o ntse o sa tsebe lebaka ke naya ke le feng
2: atšhe ka nnete ga ke letse gona go tho gobaneng
1: ee ya gore e be le dithaka tsa gae tse ba tlhaileng ka selemo se le seng le bona ga ba dumelelwa go ya le yona na wa e tseba
2: ee ya nonong ke a itseba gore mme e ba ke nyetse le yena mona tsele ga ke se e ba motlhomo ke na le metsi eno ya ka jolo ka nna ke ga ke tlo ja kwa eo ya ngwana ka kere ee le yena ga a tlameya go eja
1: o
2: ee ke le pela ga o mona ge ke nne a teya masitsale etse monate wa ka
1: ke o le boaselala ke o le boaselala a selala se bontsha go se a itseba sona taba ena fela jale bothata ke gore ga a tsebena taba ye gantle go thwe lebaka-baka la mantlha ke lefeng yane ke basotho ga e letwe
3: ka lerato le ka makgethe
1: ka o fela
3: ke tshabana sa kgomo
1: ke nnete
3: a botima ja itlhakola
1: mogatuo
3: ke nkgone kgotso ke begela phologo ke kopa go kena setlhogong fela jele a sentse ke semamela e ka ka jele sta lesotho le tla tsamaya le lesotho fela e nke ngwe ditaba di sae mmogo basotho ke mapata
1: gagolo
3: nama e ke lepata ba ke ke ha ngwana a fihla lenyalong ka ba leloko la gabo le mosala mogago go ya ntlong le ena itse basotho ke lepata ke sesotho nama ena e o thwe ke a kwae jale leloko le ka tla le esola a ntlong le ena kwa e bona nto ke yona ntho ena o thweng leloko la bo mosetsana ga le keke la gata lelapeng leno
1: Oh.
3: Eya.
1: Hey.
3: Fela wa lutlwa lepata le.
1: Ke a lutlwa.
3: Wa lutlwisisa.
1: Ke a lutlwisisa.
3: Eke.
1: Mhm.
3: Ke a feta. Ke tla entati.
1: E tsela pele.
3: Ne taba di a nthata e nwe mo etsaetseng ha ha bo ke nngwe. Oba nna ke a tseba gore. Ha ho qeta.

0: haelelo
1: ka le ga to le ka magethe
0: ka o fela
1: ge sa bana sa go
0: ho jwa
1: ke ana pa ke go nda tema ja e tlhapo
0: tsela pele mong a ke
1: a le bua ha ba ke ne bi wa u kwa le ga se so tlo bi tselo ra ha o ha le nda tema ja e tlhapo la le geng
0: e anda
1: e a tsane teng go no khotso ke le gela phologo o tlile ka monna ke tseba
0: mhm
1: o bane naida e tsala go nna ntho ka e bona e tlile ke nete nda de mo nga go mo ya le fukeng a ska ba kwatela le batho ba ba ke ke ba tla o bana ba sa tsere ngwane eno wa bona ka tlu
0: a
1: ke go wa u kwisisa
0: e ana
1: e e mona tlo ba lo fela taba e no
0: oho
1: e ha ba nyalwe le ngwane eno wa bona ho a mo etse ngwane eno
0: mhm
1: wa bona batho ba ya le ha ba nyalwe le ngwana a bona ho nyalwa ngwana a bona mo no
0: mhm
1: e e jwa lo fela taba eno ha ena le taba tsenga
0: oho
1: ke nnete taba
0: ke a o leboga mongaka
1: ee ga nne re siele ba bang ka nako ngwe ba tla emanolola go ya ka meetlo mohlomong kapo go ya ka batho go fapana
0: onda
1: ee nna tebele mona ga eso e jalo e jalo e jalo taba eo ke a leboa
0: ke a o leboa mogolo wa ka
1: tanki ntate ke ntate phomolo e teng mo mogena mona a tsoromatebeleng
0: ke a leboa mongaka

0: ha ke batle ho senya ditaba tse se monate tse nkgono a di bile. Gore o se a nthakile ya gona matebele e tlile o e fuwa ke thaka tsa gae, o jale thaka tsa gae mono. Ka nnete ga ke batle o senya kapa go eketsa kapa o fokotsa.
1: Lona ka go lona o ja le thaka tsa gae e seng ena go be o tho thaka tsa gae ga di a dumelelo.
0: Ka nnete o ja le thaka tsena tsa gae.
1: Oho.
0: Ee.
1: Aa, o hlakile.
0: Ke ntse ke bua golo fela o fela morena ntata.
1: Ke a o leboa mme wang.
0: Kgotso ke o mo etlang le teng.
1: Thank you. O re aa bona moetlong wa bona itlhege o lokela go gaeje. Le tsona thaka tsena tsa hae ha e letwe. Ha e letwe?
2: Ka ba tlo ga magete.
1: Ka o fela.
2: E tshabana sa go.
1: Ke nnete.
2: Dimela ntate ma ja itlhako.
1: Khotso mme.
2: O phela re ntate wa ka.
1: Mo kana sa mpa ba letse mme wa ka ba nontso ya jwang?
2: Ah, o mo hauli ho nna ntate.
1: Mhm.
2: Ha, o bua jang go roma ga re tatu jana nga mme mngala pali.
1: E yang go.
2: Ne ntse ke makile. Ke a tsa o matela tso hlaisa ntse e bile lona he lona.
1: Mhm.
2: Impare tsala lo di ba fela he. Di tibile ha go tlo matelele. Ka ba tsala lona di thata. A ne di tibile ke ke sa nyalwa ma. E ne ke sa.
1: Na.
2: He ke bona ba o tla ba utlwa.
1: Aha.
2: O tla ba utlwa. Nna ke utlwa ditsa ka fela fela ya tibile mo na e go thata. Ya futla. Ke ka tsa le thata. Ya futla. O tlo ba utlwa matela ba tla kena ba tla o fetsa. A e tsuka wena.
1: Ke a le bua mogatuba fela le seno go bua hampe hle matebele re batho ba ne pa itseng a golwa tse. Ga mofute o hantle hona hona hona hona hona hona. Ai, ho etsa njalo ka wa ipheta tjena mona.

0: Heilig.
1: Ala radio le ka magete.
0: Ka o fela.
1: Se tsabana sa khomo a utima ya. Ntate Maria ithakola ja ka ukova. Au a buti. O ntata bana la ba hi.
0: A ka nnete mo sengana le ngwanana.
1: Ntate.
0: Mo sengana le ngwanana.
1: Eh, a buti le ngwanana.
0: Eh.
1: Ya ntate Maria ithakola ha pikwa setlo se na sa o sengona a tebane. Motho e mong le mong wa mme o fetile kare tseno gantle jalo ka ga nkgone go tla fiwa ka re re ko a bolela a ke kgang bantsose ka fela tse e boletseng mona di ntse go nna ka lerato le ka magete ke nna nkgone bophelo bo sentlhego ngwana mo nkgone tatai amen
0: ke a leboa mogatuo
1: ntate
0: thank you ore a ka nnete motho e mong le mong wa mme o fetile boemong bona Hi, lady.
2: Kala gatola ka maget.
0: Ka o fela.
2: A tabana sa khong.
0: Ke nnete.
2: Ba le madari a ntata wa go tsaka mo di city ya ha.
0: Ka Virginia.
2: Ba ya go ha ba nkutlisisa.
0: Mhm.
2: Ee. Ba tswadi ba na le thaka ya ngwana na ya nyetswe mbo. Le thaka ya mohlankana yeo. Ha ba di dikagare tsa kwa yeo.
0: Oh,
2: iba kwa ke. Eya.
0: Mhm.
2: Ha ba utlisisa go ke. Botla ba se ba ja dikage. Bo mme ba o ba di mongwe. Ha ba di dikage e seng thaka tsa hae.
0: Mhm.
2: Ba tswadi. Ba bana bao ha ba di dipa ye.
0: Oh, ba tswadi.
2: Ba tswadi ha ba di dikage tse o tsa tsana. Na ma yeo ya kwa ya ya makoko. E leng thaka ngwana hae.
0: Mhm.
2: Ya le wanga ke khotso ke kopa ba ntlhalosetse mo.
0: Ke o leba mogatu wa ka ka mo ka Virginia.
2: Thank you that.
0: Go. Ile shume le metse mina hantle metse o tso re le bile hore nya bobedi ga a batswadi ha ba je di ka hare. Ho hang hang hang hang tsa nkuye. Jwale o re o kopa ho Dike le mo hlalosetse mo hore na ibe mohlomong mabaka ibe ile afi Haile
3: ka le gato le ka magethe
0: ka o fela
3: he tsawa na sa go
0: ho jwalo
3: mari nga ha feli ndadwa ka
0: moholo wa ka
3: ke ndate phomolo e teng ho mogena mona ha tsoro matebele
0: e ya ndate
3: o a uswa ka la mewa ka le yana o hlakile kwaare
0: mhm
3: ha ke re ha ba e di bo mme bao ho bane ngwana ne o fihlile mo ile mogako ngwana na yeo makoti yeo ke mogako pitsa ye ntle matla mopheo
0: mhm
3: ya le ngwana yeo ha ke re ka nepo o fitlha e le ngwanana a na ntse a ila jalo ga a na ntse a ila jalo o ne a sa je dikagage a sa je mahe a sa je eng a sa je eng go latela ka gona bo mmae ba ke ke ba ja pele a fua dijotsane tsa a na ntse a di ila ke ka hona ba ke keng ba di ja gobane ba ke ke ba ja pele go ngwana yeo gobane ga a so di fue
0: oh
3: ee
0: mhm
3: ge a utlwana kapa ke hlakile
0: ke a utlwisisa
3: ka mokgwa o tshwanang ke jetse ntate monga kgomo ja lefureng le ena ngwane o wa gae wa moshanyana mohlang a isang dikgomo kwa ga bo ngwanana moshanyana ye wa hae o tla lokela o fue kwae mane ha bo mosadi ya hae mane ha bo ngwana ne no wa ka
0: mhm
3: o tla tsamaya o fue kwae ho bane ho bane a ke ke a ya di go tse o tsa mo ha bo mosadi yo wa hae se le tswai
0: mhm
3: ha ke re ba le tswai ke nama ke katso
0: aha
3: o tshwanetse le yena a hlabelwa ka mokgwa o tshwanang e re ga a hlabelwa le yena mantsiboa jalo ka nkgono a boletse e be o jeswa kwa eno ba bapala ka yona le thaka tsa gae a sa tsile tshaba a bewe ka pele le ba le mane mokgwenyana eno a ba gole ka tiba bonkgono ae bommae mmae ya mosadi eno wa gae le babo ba moamang ba tsebe lehlo ya gae ba mo tsebe gobane ke mokgwenyana wa bona ee ga a teta moo bjele ba mo tsebile a eme ka pere go bona moo ba mo tlhalositse bontatae yore o tla gwala ka tiwa gutle a gutlele ntlong yane a neng a fitletse go yona a felelwa kwa e lethaka tsa gae a jelela gana teng kgotso ke o mo e tlang le teng
0: ke a o leboga mongaka
3: ge ntse re na le wena ge letile tho jana ka legatelo ka makgethe
0: tanki
3: ndate
0: e lesome gantle metsotso go lebile mane goreng yane ya bobedi ya ge ntse re kgakgatha jalo ge le ka gore ge ke go tlolle le go bulana mahlo tabeng yona ena eo re ntse re tlile ge e tshotlha ga e letwe
4: ka batolo ka magete
0: ka o fela
4: re tšhabana sa kgolo
0: ke nnete
4: ke ka o jetsa kare mofuta o o tla nuka ke ka o jetsa kare mofuta o jale wa utlwa go ntse utlwa ntse tse thata tse o sa di tsebeng fela o le letebele kona o tla dimpa gona ga ke retsa dinne re sa tseye basotho ba modimo gobane ga o ne othe o seka ja dikagare o ne o sa botse na e tla bang ga o te o seka ja mahe o ne o sa botse na etla o ne o thola fela gore ee ga ula tho ke seke ka etsa te ga ke ne eetsa ntho eno ga o botse taba tse ngata wa e bona na ene ba kwa keng gona jale ga ba re botsa bana ba ore nkgono ga le reske ga ja dikgage le namo e monnate a ka le ne le timana kapa gono e tserangke o tseya gone ka ga ne re sa re sena dipotso gona jale wena o le tsena wa ithuta o ga o ne o thoo sekajuwa re

0: ke a lebo ke nkhono ba gale tsa thoja ngana mme mngala pare ke tsiba di tshena ke bibi ha
1: ke a lebo nkhono ma gale tsa thojane he ba tsa ke tsiba ile ka ka futa yona ene he ke ne ati ko ga mo futa o tluile ngona hona ho ha ile twe ha ile twe
2: ka lagato le ka magete
1: ka o fela
2: ke tsabana sa khomo
1: ho jwalo
2: e salang khono khotso ke le gela phulogo ke se kopa go tla ga ba meta ba di anthata ha rena ho thwe ho ba neng ha batswadi ba sa je na mayeno ya kwae
1: mhm
2: e tsamaya ka kgola ke buise ka ba sotho bana le lepata
1: aha
2: o ba neng ka tsa mosala le seboko sena sa ka sa ba sia ha ke re ke mo sia motho wa tsimo ka mantsa ntse be di o ke le pata ntwe
1: mhm
2: ha u ba
1: mhm
2: ba so thona ma yelo ye ne e amohela o itsila penlewo e bitswa kwae ke le pata o ke ke batho bano ya re ngwanenwa e le wa bona a ba ba ile o ja dijo tse mo amohelang ha bona ba ne ba amohellwa ka mang ba se ne ba amohelwa gape ba tshwanetse go di hlompha o tlo bona Sesotho ha e ba ke na le baga ba bagago nke ke be le nna e le ngwanaka eno nke ke be ka ja amohelo ya ngwetsi ya ka pele le ya bobedi tlatla ja go ya o qetela
1: yone
2: e tla ka tlhong ka mono ka mba ka tlhaba go
1: he batho
2: yona nthwena e qetelhe e phewe e re mantsi bua jwa lethaka tsena di tlo e ja di bapale ka yona e fele gobane ba tseba gantle gore nne matsale ga yame empa motlolo ntate matsale ena o a eja gobane nna jwa lekila ka ba pitsa e ileng ya tshela ke dula ke tlhompha
1: hele
2: o ntse mtshwagantate majaitlhatse
1: basotho ba timana
2: Sesotho se thata thata fela se ne se le bonolo ka nako eno gobane go ne o keke ya ba re ntse re na e tlaba ona tsena na ntse se le tlabane ya bobedi dingwetsi ha di fihla di se di amoelwa ka tšhelete
1: oh
2: ha ke go fitana bo se boleteng
1: ei bona bo bongata
2: bo bongata ngwana mme a ke a thotsi teng ha manyeu o le ba ile na heng kwa ntse ba mantsi bua go loja ke re lo ja bana ha ke ba tswa go ite ke thaka tsa motho o a ntseng a nyetse ba thabile e mong tsa ga nna ke tla lata go tlo ja mma ya mo sankana ha e ba ngwane nwa kwa pele ntsana le ba sankana ba ba bedi ka pa ba ba ga go ba sonyane a keke a e dumela go e fua bonkgono ba tla tla ba mofa ka ngwana nyalanye le wa petete
1: fela ha ke le mo sankana ke le mong
2: o tla nkgono bonkgono ba tla mo fa ba mo
1: oh
2: e ha ile ba le bang o ke bua ba e
1: ke bona go timana fela
2: o mo ga e wa sotho ba le ba le jwalo
1: e ba ne ba le jwalo ba timana
2: e ba timana o je tsela tsela matsong
1: ya le gile
2: ya le bua ke go khone go tswa ke legela pulo
1: ke ya le wang go no ke di le maikutlo a ga o itle ba sotho ne le batho ba timana Ai, aqui saiu que ia ler data, vai. Una una go timana. Hele, e me dimetso tso o re le bile mana.

0: Ke a leboha mongaka.
1: Thank you.